0: 65 kwa ginaka 84 uhakela 220 utukumela 10,000 rand 270 utukumela 15,000 rand kasi 370 utukumela 20,000 rand kasi 420 utukumela 30,000 rand kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months eka refra mango wa mova kwa hava waiting period loko utlima mali ya wena hikunyika nzaka 48 hours ntsena titsariseli sweswi hikuyi bela riqingho eka 015 101 01 kumbe 071 554 9757 ingatlhela u sendra email eka admin@shibasa.co.za.
1: Madyandza petraditional yela Dr. Giligili buri n'wafambu kaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe hi high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional yela Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka.

0: arisimbekiswa ka Dr. Omega arisimbeka ku ri thwe kahle ya nyanganyeriwa weekend leyi hi yona vhela i ya ku va ya nyanganyeriwa loko ri ku weekend leyi ta fika u nga se hola hawuxe ana vhela bavula swona loko mi ri ku nga se loko mi ri ndhawu letiya ta ku nandzika leti ta ku lava mali um loko o ze twa nga twi ku nandzika so swi vula ku we hayi kho swa ku xava swi endli na miswiri ta ri mixer etiawara letinaro ti nga hi nga langu tarataro sweswi ni ta va ni ri na wena ni ta va ni ri kona ka grand form ka xiyanimoya xa wena ndzi kondza fika leka wara leyi a ya ntsi mina ni tlemeri wa DJ amavuravhani mester part loko ni fika no pfula ni pfula ni pfula ni pfula ni nghena maxi ni nga gongondzanga ni ku nyike risimu kusuka ka sign free risimu ra ko a ri na masiku ri humele mi yingisela me hayi khona ma risimu leriya loko u ri yingisela kahle hi ndleve ya ku yingisela vunanga um ku vulavula na mikwembu laha kumara n'wa swi mi nyumisi njhe um loko mbona ni karhi ni kombela loko mbona masiku hinkwawo ku ri mi yelowo khoma baji eka sikena leka mixa zone ka mixer hi famba swin'wana laha ri tin'weni ka nambara 060-8875-942 ni yime ku lunga mina mingiselo me ku va ri ku tlhavela laha tlhava ni tlhava e nkarhi wa koho wa ku va mingisela u tlhava ni byela leswaku wena ka mixa sorome tlha i ra vutlhanu it's a Friday boss tlhelo va kona na le ka Facebook mixer ma eka of course titsano GCR space ku FM ti capital letters a ka WhatsApp ri kona eka number 060-8875-942 ni byele mixer ma swa ku bundzisana ri ku eka mixo sa ra mitlhaya twa ku nyanganya u ri ku yi vhela ni byele mixer ma swivungu swa nona swi tele laha tani laha tivaka mixer ma leswaku xinyenyana lexi u butaka xidya swivungu swa nona ni byeliwa eka mixo sa ra mitlhaya hi ku mina na wena mixer wo butile laha hi bundlusela hi ri ku yi swivungu leswi nona um mina swi bundlusela kahle ni ri ku la um tiendlelo ta vaxi ta GCR FM hi laha va sungulasungula ku va dya swivungu swa nona namuntlha tsi tlhaveri la aye
1: kurona claimi the DJ
0: a ku tani
1: hayi mina ni dya swivungu swa nona ni ri kwala zone for ka papazela ni nyanganyeriwa ni ri kwala zone for ka papazela claimi ya DJ
0: ni gese swinene na zone for ka papazela la
1: hlayisekani claimi
0: na ku nga swi vitani mama na wena u nga swi kota mixer va endlatana ku va ntlhayo reka nambara 060-8875-942 tsi tlhaveri la la ka miningenisi la kachani wele rigidi umama a hi roko jeni babo danko tsi tlhaveri la ivukile minyana ka mama
2: inyanganyeriwa hi ri kwala zozweni
0: a hi bundziseleni
2: ntlhoku ka ndzi khona uli mama yeni
0: a yeni ti bundzisela mi ri kwila aye papa
3: mipfukini
0: ipfukile minjhani
3: ipfukini na hi miyingisela ku andza na ku dya swivungu swa nona hi ri laha MD9
0: mawa block 9
3: lenneti ka makhosi ya musali ya mujaji vuloveli vulovatha vanpempeala bisa muthu wo kona nkawu u kona kawu mbyaro wu va ri usweswo hi ta hambana kwale ka 6 o'clock masenya rona usweswo hi ta hambana kwale ka 6 o'clock masenya rona timalulela
0: engeseeni ngwana tei

0: chava ni chava.
1: Evukile minjari koko ro xivisco.
0: Ah, na ivanti ma hloni pangu na lowo basa bavo.
1: Amen.
0: Koko wa xivisco ba vula mina kwa la ka tshikhunyani hileso.
1: Hileso. Kesas nel hai sekar kono xivisco. Kesas nel ba mandari vela la kaske am sertara mixer be. Mina na wona ilok famen kumwe la karungona kumoning beds e ka jisar fam retora rsha karungulo luta ka wona msubru fero tlan. Kusel ka worli anor konzef ka worli an tsebu. Tsi tabelela. Hilaria.
2: Oza Friday balamulele imafara zozo ho yenda hi ku rando.
1: Ho tindlondlo.
2: Ho tindlondlo mhani nyamuta hayi. Ho gori a wu yimbi nyamuta a wu yisa ku famba. Ku dyiwa khekhe le mutini wa ka Sithole le ra n'wana wa n'wananga Dennis Sithole Xinyamini kwala Jilongo la
1: ya
2: taswa hi ku phogori ho a tirha swa kokwana nyamuta hi ta famba
1: le mitwili kokwana wa the junior a ni ku ni mitwili
2: u ni twini ni kha ni ku yingisela kwasa ni ri kwala tikweni ra vasi va ri tiko ra vahlengwe leri ka nkarhi wa sweswi ri khomu hi bojon vo ri kaka muti ni ku yingisela ni ri mutini wa kwakwa mbileni dijelerisa ximutwani xa kwakwa mbileni a jikije i ximamandhiyele i xitekede hi sweswo na sweswo heyo
1: hi wena jisarafa mtlhavelela ahi la gwangwangwa la mtin dambi kesa swi hlayisa ka ri baba ti tabele la
3: ula vala
1: maitsotsi
3: wa ntlhando wo saseka hayi mikhegula a ni helo ni nga tsaka ni wa ni tshovekana nhlana mina to kupukanyana hayi mara na famba ri ya kwele ka vadeni le ka Xinyamini le ka Sithole hayi ta mi ta ni rheyila ka bava hi ta famba kahle ku na nkova ku khupukela kona le Jilongo
1: a namuntlha ni ta mi chayela hi nexe
3: ya na ku zani nkatata ni tshoveka nhlana hi ku lava wa vongo iwe gomo iwe wa nga ni chayeli ku kahle
1: mina ni kwala ta
3: makoxa hi nkondo swi tiva le ka makoxo
1: le mi twa kahlela ka makoxa ra
3: ni ku rhandza ri rhandza ra love mfana wa mina hayira
1: baby
3: yima ni ku hi sweswo na sweswo hambi va to tihisela ndlwini na xi tivi danko vaya hello
1: jesa rfm tlhavelela
4: tlhavantlhava
1: ntlhave ku tlhava sweswi
4: se mingheni ra ka ndindani
1: vo swi ta swi tholela ka ndindani la
4: Yes,
1: and it's Bella Manda says.
4: Thank you.
1: Thank you. Tabela.
5: Aye.
1: Epuke le mjani?
5: Epuke la sem le ka thoma.
1: Le tswa kahle ku sen le ka thoma lana. Kuma.
5: Ni sike ka thoma, gosh.
1: Na xikontirini bakiti.
5: Ana pavement so mixana kwa.
1: Ai madiwa mara.
5: Ayeni kokona wa gwevane mina hi mingi sele importleming.
1: Kesa swinene kokona wa gwevane. A jesa rafa mtlhaveni boxa la.
6: Tlhaveni boxa.
1: Tlhave ku tlhava sweswi.
6: Se kande gondo ra timali baba lawa.
1: Gondo ra R578.
6: Ri gondo ra timali wa swi vona gondo leri nga na mabunu wa vona kahle kahle ku na mali.
1: Ya.
6: Hayi wuya ya kambe hala kun'wana la ku pfumala peni lakuwa loko se yi kandziya yi fambi koka right through wa vona ta swi twa ku ri loko se ya fika hala ku standard i nga ha hindi wa vona ha fiki yima kwalayani hambi wa hlwela ku ta mihisa loyi a ta ku lerisa ku famba hala bed bridge kumbe famba hala yimisa sweswo loko ko bayiza hinda ha tivangela mafedzula a dibi kun'wani dibba kwala ka khweri ntsena kwala wa voni ka dibba kahle wa ta twakala ku pfumawula nyana kwala lu pho eko luke exuk me kar hele ndaka voko dibba imlatela
1: ya
6: dingwe di ku bambe hala ndi khoma dingwe di khoma ku ri pfuleka khweni leri ya ri kota ku sala rivaleni
1: ri ze ri pfimba khweni ri nga pfimbisanga hi
6: buso slanomi ye salvara et prateketa omuka swa gym ti standa u komi ye frubey vas mikari ku suku mikari
1: vaya danki veniere
6: no ai
1: pokeni danki baba. Eka skam zerta mi serba kona banga tersa siang sampur sia WhatsApp ku bawa sia sandle kana kona le kamisho sorom sia banga sungona na mata hila.
7: Rashira tili mulo Mr. Party ma vlova le na tsaba tsaba. Ngi sire na mi beats nka ni bulsa na la ka ngola mka ngondo my friend ma kamla. Ba sa lo ngwa ma mposa lo. Si. Eh.
8: It's a Friday boss. Mafra wewe, mafra zozo. Mulo sihlanu namhlanje. Wenda hi ku randa. Wo kandi a hitsika. Loko nga ti jisara a u tivi pineat. Hamiswiritani. Xi nghenele xibazani kwala ka ganda kwala. Xi nga khandziyisa mani. Handle ka manana mari ya maswanganyi. Kwala ka maswanganyi kwala. Kwala hansi ka vuvabya ka wuleni wa maxangu wa patsa wo danku.
7: Xibazani a xi hundzi xi ni teka xitomanini. Emanuel ka dzimbi ni kensi
9: ri shile tle mo DJ ngisile ka ntswa xi mshile enhla ni ri kwala behle liki ngobe ni mina danke braya mina
10: ri shile mahash mina ndi a swihulo swo nona ni ri kwala blue 20 ka skhunyana i mandla wala ku tsaka maleleke danku
11: ri shile emisholo na me mohashi. Ya no le ningisela ku antswa ne ku nga hontela gear section A ku suna hotela ya Sulumana Kresha mo mavhi ya sungulo ge DJ Abza ya mina a ku na un'wana na wena 326 a hi fambi muhaxi wa mina danku.
12: Ehe DJ Tlemi hina dya swivungu swo nona ri kwala ka nguvi i mhana khavisa lava kokwa lwandle i nkomu.
13: Rexena Tlemi lowa DJ. Dya swivungu swo nona hi xipotlotsela ri kwala ka gym nga lalomi i byo tima bunda kwala ka gym hi ta va na wena anti so 6 o'clock vungulo
14: ri xini DJ Tlemi ni dya swivungu swo nona ni ri lama wa block 9 man flora makhuvela hi mina
1: jara mchendolo
15: rongo a byi ni tekile byi ni tlhakisa byi ni hlomisa byi ni katsana timiliyoni ta vanhu lava va nga tekiwa hi vurongo ni phaphamile na mina sweswiwani laha hi ta nghena loto na tihanci danku
1: khesa swinene majara mchandolo
15: danku
1: danke se tlhavile la
16: ayi va huma majaha ya joni ya mchandolo hayi va ri vo papa heaven a ni nghena ka
1: kahle nje so yini ka mani
16: mina mbangeni wa nkanu digitin
1: muganga lowu wa tichisikopo ma tivana
16: ene leswi a swa tichisikopo hi swo marhala wa ka mina wa miki
1: heta
16: ya le ka we exactly le ka we ene minkarhi yin'wana loko ni ku vona mi fanihleketa rosenberg
1: ayi n'wina a so yini ka mani
16: leswi a no jamuka
1: ai mina na
16: ah basi kokwa beve zala steve
1: eh
16: kamiki sale shaka mi
1: hita
16: loko xikwa tshiko loko xikwa mi kita xoku khati nyana ya ka ele pera ni tsaka ngo loko xi tsake ni go loko xi te khati nyana loko ni ga xi dzeri ni ku lexi wa re xi jela ai ya xi ta xi vangeti nonga na xi tikisa se ndza ti xi lava ku so
1: ni ndo ga xi ku kona ntsumi
16: leswi xi xi lava ku so.
1: Emina ro.
17: Mi dyo ti pelisi dyo ti pisa re ka wa xosani la.
1: Gumba gumba Elias Novela.
17: A vona nwar gumba gumba emina ni ro wana ka xosani.
1: Ke se swi lehlesa ka ri baba.
17: Ma xo mi ro sa te ko.
1: Mix ro melo ro ranze ko.
17: Tange.
1: Danku. E je sarfa mi tabile da.
18: Hey, ka tle mo fuke.
1: E fuke mi jama ma khubela ba duma.
18: Fuke. Ai namtlani la ku dya swivungu swo nona.
1: Ye, mi dya yini namtlani?
18: Ai na la ku tivisa vayingiseri ngopfungopfu lava a va pfuxana na Mhani Masuluke ku hayi Mhani Masuluke a ha ri na vona. A nga swi tivi ku Mhani Masuluke va vabyi nkarhi wo leha se swi ti tsandzerile.
1: Mhani Masuluke va yi ka Mhani Makhuvele.
18: Kokwana wa Dineo na Dignity.
1: Va vona swi mi swi veke ku nandzika.
18: Na wa ka Nghove, ey. Hayi i Mhani Makhuvele la vo duma la Giyani Section F la inkomu.
1: Khensa swi na nhlayisa ka.
18: Thank you.
1: Jisar from Tavelila.
19: Mpfukile na.
1: Mpfukile minjhani n'wina?
19: Hayi na mpfukile. Hayi na dya swivungu swo nona hi ri ku aka nhombelana.
1: Ni mi twa kahle papa hlongwani.
19: Thank you.
1: Thank you. Si, Tavelila.
20: DJ Tava.
1: Hi mina loyi.
20: Kuma hi Dzemba ni xi dya swivungulo swo nona laha swi kaka ku bya ndhula mugolo la dan'wini la.
1: Khensa swinene la dan'wini la.
20: Thank you.
1: Thank you papa. Jisar FM Tavelila.
21: Hayi minjhani?
1: Hi pfukile minjhani?
21: Hi pfukile. Hina namuntlha hi dya cheka hi dya swivungu swa ku nona.
1: Kwihi la?
21: La ka Zingzingi la Mastrale la hi dya cheke ra Freedom Record. Lava bawa mbali hi dya cheke ra wona muntu.
1: Oh okay. A ni mi twe kahle.
21: Hi swona.
1: Khensa swinene nhlayisekani.
21: Thank you.
1: Si, Tavelila. Ni vitwile.
22: Hi kwala masinyini mawelele magigigi hayi swi swa sekenanse ha.
1: Kesa swi lejara baringa. Danko. Leso. Si, Tavelila.
23: Orona mhlana n'wino.
1: Amen.
23: Ah, ai tshupu hina hikwana ka tshunyani akari a swi dyana swo nana akari hi miyingiselo i ntukulu wa hosi. Thank you very much.
1: Thank you very much.
23: Ayo.
1: Thank you.
24: Nkingiri loyi wa ntamu wa mhisi ku hlota i n'wafunga hi xivenga hi valoyi ndhuni ya swigango i ta ndla yini dya swivungu swo nona ni ri lavhenda mataleni mina a voni khoma hi xihoxo ni ya jika malawo tange DJ wa mina
1: ei wati vahamba ku hoxi ke yini kwala a swi lavaka tle khuvera tivila tatsena mikiserove yi nga se bawara liya ya mona hi la ku tinyana va nga tsala kunene lava karhi va tirhisa WhatsApp a va nga komba ku loko fambeni kun'we ka mixa wa siku ra mitlhava ku ri mani laa rixile mavhunavhano tsi ni dya swivungu swo nona ni ri kwala ka sikhwinyani danko ni khesa swinene ni khesa swinene kusukala ka sikhwinyani leyi ku ri mani nga tsala kunene na kambela va ku rixile dya swivungu swo nona ni ri kwala ka mapuva hi mani a ri sima ri basile na hlulani ni khesa swinene mani a ri sima ri basile na hlulani kusukala ka mapuva leyi n'wana nga tsala kunene va ku minjhani mahaxi ni yingisele nongonoko ni ri kwala ka ndhambi i mani makhuvele ke swinene mani makhuvele ka ndhambi laha va nga to tsariwa ku minjhani a ni mingiserile ni ri kwala bolweni i mama best minjhani mama best la bolweni la a hi minkarhi ri nyana mara swi na mhaka ri khesa swinene ku va mi ri kona ka mixa siku ri mitlha va ku a hi minjhani ni ku yingisela ku antswa ni ri kwala ka Nghove mani mabunda hi mina la ka Nghove la ni khensile mani mabunda a hi kusuka le ka Nghove lava vo kandziyisa kunene a hi tikubarila
25: rixile ni kha ni ku ni mi yingisela kahle ni ri kwala ka xikokwani kwala loyi a nga mi yingisela i mama Albi inkomu.
1: Jisar FM Tavelila.
26: Aye DJ Clem.
1: Aye.
26: Mpukini.
1: Mpukini mjani.
26: Mpukini.
1: Mm.
26: Nae dya swivungu swona na tila ka makoxe la.
1: Elsisimilani.
26: Ivi nyi va moya kwala Jiwanini.
1: Mudiwo. Ya, maswivona kwalano. Ei, wa ta hi swaku hei mudiwo wa buti masenyani. Swi tlhela swi nandzika wa tiva eka scam swi ri tani vakwera van'wani va kandziyisela vona la.
26: Njhani 326 hina hi dya swivungu swo nona hi ri kwala ka muchipisi kwala makhelo wa mayini na mahlayisekani.

0: زي كومبلا فوشا ولا
1: جسر فهم تابيد ده
2: بيجي
1: اي
2: Ipuntu.
1: Dango.

0: ke Sarafa Mthabelela.
1: Hello.
0: Aye.
1: Nimito
0: ka hlela basana ka hlanikela.
1: Ibile no muntu no kula mo hlanikela.
0: Aw mati ba mara na.
1: Ah swa ka swa endla. Bye bye mo hlanikela.
0: A feliz cumpleaños kwalan.
1: Eso no mo hlanikela.
0: Dako. Ai wata mara wa le kubula sukwanyani e bobiya nkarungwani va ti refa ba ku hey imanyana leswi ta swivula loko se fika hala ka nkarhu wa ti birthday ka skam short ramikisa na mthe ra bathano 26 ta June lembe ra bigi mbere na makumembe rentsevu it's Friday boss so swi nkarhi lowu nga ta kumbeleriwa hi leswana ntsena tshekeni ti nkarhi tingani ku va hi crossa mabridge ntsena ka skee va ku ri van'wana riqingweni la tse thavelela
2: njani na
0: evukela minjani
2: evukela a hina hi dyaswin'we swa nona hi ri kwala ka gongongo
0: la ka gongongo la
2: i bakani ya sinasi mayimele mi nga byeli munhu
0: hi xihunu ta swi byeriwi munhu swi sweswo
2: banke
0: ta ku tsi tlhavelela a xembo swi tsomelela la riqingweni la tsi tlhavelela
3: i nkarhi wa koho
0: i nkarhi wa koho
3: nkombela ku wapfuxa
0: dzudzene papo
3: kunana ndzimunu beni ku nyikaka eka minister blokprin i na mara dyodzana ka nkudzani
0: ya
3: ni ta kombela ku hetseleso ra mina bomani bya yone a va ri na mukhacani ya ka dzidisakalake kanke papa o mama
0: orokoja
3: ai tsutsweni n'wana ba
0: danke baba
3: danke
0: amisero tano mixero swi vekela ka wara leyi ya munhu henhla ka nhloko i very kungu lexi endlaka mina na wona mixero tano ntolovelo va hi kharhi xicica magiya njhe ivi hi ya hi ya dzudza vanharhu laha ka namba ri 060-375-942 ri yiwerile papa ra ntima tanihi xitichi xa GSRFM kambe ke ho tshemba na ku pfumela leswaku xikwembu xi ta hi kotisa ku va hi tiyisela hi kota ku hindza ka xiyimo lexi hi nga hlangana na xona kusuka le mugangeni luwa wa ka ngove hambiswiro tano mixero sweswi mina na wona lexi endlaka hi va dzudza vanharhu laha riqingweni laha tsi a hi va dzudzeni la
4: loko munghana wa mina lowukulu nga nyikiwa hi xikwembu na hahani ku nga masilo ndzedi wa chopa bulumukulu le ka mavalana
0: bulumukulu
4: ku ni xibidiwa xa part time na xona laha ka bongwana bulumukulu
0: bulumukulu
4: ivi nyana ya pfuxa mfengi wa jijivuka laka mudala ka xikwava na yena bulumukulu
0: bulumukulu
4: a bulumuxa yi gumbagumba elesi na wera kusuka xihosana bake maxiwanga wu saseku
0: sesa ni mikiso ra ma rhandzeku
4: Tango.
0: Si, tlhabelela.
2: Kusuka la basani lani eka laha ka nhlaniki laha ku na xigodi swa mondzo laha mi ta ku ri siku ra vona va karhi va ya makhekheni a va puki ni ta pfuxa na bila akhawunti mihlongo kusuka la ka ndhambi ni vona va puki ni pfuxa na mhani makhuvi ka ndhambi na vona a va puki a va na vusani jemaka misuka la ka ndhambi mugangeni wa ka buromani maseve a hiyeni ni tlhava ni tlhava maseve
0: tiveswa swinene seveni
2: eseveni
0: i maseve
2: hi na lewu swi hi wupini mani loko vo tlhava swihlenda swi mi nga swi vulanya swi le ka ngove na ni swi tiku ku i mani leswi
0: hi mina ni taku na swona mi nga veleli
2: thank you
0: GSRFM tlhavelela
5: a ku pfa ku mhani dorini laha mugangeni wa ka mayele a 14A ku pfuka se tlhavele ya kumbela ka mapapila eyi laha ni ta pfuxa mhani van'wana va nga ni pfuxa tole WhatsApp ni yo twa kwazozoyeni a va tlhela va ni pfuxa namuntlha love ka sikhulopa zume ngumbekera la yini
0: keswe swina ni hlayisekana
5: rangi
0: GSRFM tlhavelela
6: ya ni ta ku Judy mhana bya vuti ka ndhengeza a va pfuki sisitere ni va twini tolo mfana wo leha la ka mapove themba khorombi mfana wa mina pfuka ni ku twini tolo ivi ni pfuxa nga ta mina Roland Flops pfuke mani va pfuxa hi mfana wa khefela ka mapumo ro sugumela danke Mr. Party
0: ke se swi na nhlayisekani la ka mapumela
6: a ku taleni a ku taleni n'wana ba
0: GSRFM tlhavelela ku ra munla mikiso ra morandzeka
7: njani
0: hi pfukele minjani n'wena
7: moya va dude
0: a ya dude
7: mali makhulela ku duma a dya na ti-s na ta mhani mariya maswangani ka maswangani milanda ebiti jo ku ta eka nso ikwabo kusuka la 3W7 shikamani MT Makubele
0: keso sona MT Makubele la ka shikamani la
7: eso la ke ke ma ajiro ne
0: kensa mina mingi soro mora nzeka ti tabile la
8: DJ
0: aye
8: kukwa gavela wapuke salat na wapuke letela banana kana 40 wapuse kumba itzemba kila asika ukunza nduna mgoni nkumu
0: kyo sesu nalisa isekan
8: danki
0: tangu jisarfe mtabili da
9: hai kuna wisan jima kamu wakumeka li ati kuenda kaya ndambi magena man susia so usan jima kamu kan
0: wale kanda
9: wale kanda na ba shikomba da imbangi ingaku wafambele kuya fika fambela niku sana nguna hawa puhinde kubati tibuya yale akusisa pawa ikuma mana mkateko lika shikela na kusina pawa fukana mana mkateko wala ba nkwa labu wana wapushwa imana ana kanyi
0: kesu chani kukona ntumi
9: labo fambela kuya fika ila wabona ufana wa shikomba da imbangi
0: enemitiri
9: isso sucesso vai puna
0: tanko é que foi pelo que fica ver baba com pelo que alem curtule ai o da mara sim tá vendo lá
10: é que na boti Emmanuel Matu Dias lá que a macosa a vapu
0: iam
10: gula bongan matel beta lá que o gula lá que o quani a se diam na bana vapu lá que o quan matapu lá que o quan na bana vapu anda afika imu sama tsheso a tsana ku padile ja mona le danke dije
0: ke se sene tsai saka tsi tabele la
11: abu kupe mama mkate ku la ka ka ba poki ya ke a ba mama a ke a ba poki ye ke a ba mama a ba poki ka ba ra ka ba ra ba ba na ma ra na ra ba ba ba ba
0: Kesa sunele mina ngutanya mic ya nwi na phone mitwelela kule sinene.
11: Okay.
0: Thank you baba. Ajisa rafa mtabar bosha.
12: Tabar bosha.
0: Tabe ku tabar sweswi.
12: Won dzudza va hisa vanwana vaka duma ku va dume yini ita switwa wena.
0: Eh.
12: Ah ni sungula hi xivhishi kunoka hay foka mungana wa mina. Va dumela o masitiva ku dume yini. Ni landa masilo nuku foka chom. Na swi tiva ku dume yini ni landa mofaya ni ku pfuka mungana kwala ka mavuza mara i ri kwala ya hinkwenu a mindzudzu ya boti masiyani laha ka majosi a mi kahle hi ku duma mi dume leswa mazwipi mi nga hemba kwala na kwala mo ke mungana oxa marhumbu na kana ta na vuswa i ta dya marhumbu ma ri woxe wa hemba va kuma lava nga hemba toka a ni fili ka savafangi wo ni ku ndwi
0: ndwi jesarfe mtlhaveli la
13: a huma n'wanana wa mitlhangoma ni nghena hambi swi ri tano
0: aw shem jesarfe mtlhaveli la
14: n'wina pfuxa sesiyana tipukani Mutlame vuya.
0: Eh.
14: Leku se spelsimina ka makoshi a vapfuki.
0: Yeah.
14: But first that's tole ka ndendana a vapfuki. Lava pusha makoda ka mkhomi hlayiseka ni papa.
0: Kuse swi na hlayiseka ni makoda.
14: Sure.
0: Tsi tabilla.
15: Eh a vapfuki mhancha o ka ba vula ka gym. Vapfuka mhanna se la xitomane ne ka zingizingi. Vapfuka mhana xihlovo la France va va pfuxa hi masenya rona timali leke la ma block 9 ke zingi ye tleni
0: ke se swi hlayiseka na ma block 9
15: thank you
0: swi veka la ka nkomba tibene ti bela wa rale ayi mana tsi tlhaveli mi
16: va tuma goda va swi tuma ka swi tsela tlhela tlhela kumbe vuya vona va swi tuma ka phela
0: a wu xem
16: Mwana va pusha.
0: Ai va dzudze.
16: Kuna joma ka masukuna kwala ka nhlanike mudyangu wa ka pesi a pfuki emakweni wa mina leyi. una bottle rhandza ka Thomas Malindeka ka mavuza a va pfuki. Una baji budongwa le ka bonwana na vona va va pfuki va kha swi dyondzisa.
0: Ke se sene hlaisekang la kampenyisi la.
16: Sure.
0: Danko. A jisa re mthabile la.
17: A wa poke botu se duele ba je ka mtsan. A wa poke je dumbo ba ka nambela.
0: Yeah.
17: Nta etela la hina te ba je na wono ka wa poke ba ka nambela. Bona vala wa poke ba ba tsunga na tsana tsave.
0: Ke se sene hlaisekang ba kilona tsaven.
17: Danke.
0: Just RFM Tabelula.
18: Aye, mike wa putsa bana.
0: Aye ba dzudzeni bana.
18: Ta ngena la ka gongongo la ba kona seniors sithole abaphuki. Ngena la ka dzingi dzingi la ha maskira la ba kona mhana tshilichi ya kokwani wa mbale na abaphuki.
0: Eh.
18: Ta etela le ka kuba cha dzoba kona jara mthekwe Thomas cha ka kuna one aba na kushoko shoko information suwe yo kusuka kwala tsuku mika ni kesi DJ Tlene
0: kesa sina hlaise ka bu shoko shoko information.
18: Thank you.
0: Baba. Kaske am sir tarame ki sirame kari yama sena ngona ko morning page ka sti chao se chao sa GSR FM tsi tabye me
19: kalan kala
0: tabe ku tlhaba zwe
19: ukusele vetendo namoyo
0: kahle nje
19: eh ngeleriya balle ka manna la man eh yala la la tsaka kula ka bo John
0: eh
19: tsaka malumo wa mina ka mtsani mukuru melaya ntsani etela hi bawo wan kwala ka mapuvela a va ri na ndu namoyo mwana ndai nwa mukuru mnazo kimwa ka moyo
0: kenzo sna
19: na kimwa moyo ka ndalo ma gongwa si pa tsanya ma langa tso ma kutahlalele pa tsanya ma lachi kana uno mina ni waka kuma dabla la tsaka ni tsaka kumela man pa bombi ni chavi bombi ni chavi come and come si teto ni tabu arena
0: kenzo sna la isa kan
19: thank you
0: a jesa rafa mthabile
16: eh no ma foto mwana buta 14 mpuka rishini e tisela koko wa mabebeza mbi jeni lava na men 17 mabizeni ivi ni etela hi manaye hi koko wa ndala wa nga lava ka thomo kutani masewu wa minori xini a mi ri na handla hi dzava ka makheke a ka hosi ngove wa rintlhanu tlhavetela va nghena hinkwavo va yingiseli n'wana buti
0: ke se swi na nihlayisekani
16: hi so
0: danko Tabi lume.
20: Ni kombela ku pusha kokona ku hlala la section A pukan sesi. Ni ya akapote kuna nwana sesi matapula sesi mana tintombe ntsena pukane sesi. Ndai tisela hi putlinking goben abi hehli. Balava hinkwa va pusha hi mana xihluke tinyiko maleka kwala ka ngove a chamela tsu inkomu.
0: Kaze swi nanla ka ngove la.
20: Danko.
0: A jisa tarafa mthabilela
21: kusuka le ka soko soko information so le a sokuma tsara mngana ka mbata ku kona masonyana ona maluleke le a maone ka wa sapika kona masonyana ngile ka majosi na masonyana mashava le ka skukwana va ri na munhu wo duma voma wa duma wo fika kwala nge fiki ta vo famba ku i the general fashion course ka space ka mbata sosimuntu wako nge kambake leko mtula sosira mbona leka mwajuzi kawako kwa nga masia hashtag ni dume wivu mwuchu
0: chope kesa shu nalitese kati jisara fa mtabili la
22: ndeka brami inafanu wali magodi la kamkuma puku ndeka sisi kumaleka akango wajamela chuna wena wapuku la etela ibuntili kungove inla vihili aba pusha costa store kandinda
0: ke se sna store la kandinda la
22: thank you
0: ajisa rafa mthabile la
23: kokwan mangi ka khome aba puke kokwan makelo wa thavene aba puke boti joku bai na bona aba puke
0: Brahmin.
23: Brahmin.
0: Brahmin. Brahmin.
23: Brahmin.
0: Brahmin. Brahmin. Brahmin. Brahmin.
1: Brahmin. Brahmin. Brahmin. Brahmin. Brahmin.
0: Brahmin. Brahmin. Brahmin. Brahmin. Brahmin.
1: Brahmin. Brahmin. Brahmin.
0: Brahmin. Brahmin. Brahmin. Brahmin. Brahmin. Brahmin.
1: Yeye mnaor zileva na tanda.
0: Aish.
1: TikTok ya radio. Aba zuo lebo na ba zina gara grand form. Unaweza sio mtaga na muna gamandi.
0: Gele wile kama dagere.
1: Lokubanga mi rambang entango ni minga i.
0: Hai ko inga i ata minga i.
1: Inga te aki namba tulawa mzoto. So.
0: Ele munhu si chari ma vhiya ka rimira hina ndlela ku kota ku ni kupa kahle swo yini mara tsi tlhavelela
2: anta
0: ntlhave ku tlhava sweswi
2: tsoma yaku ya kwala ka dzingisela nana makumba ndzovo n'wana satenga ringe swa ku pfuka e vantu tsoma nyazaka xikukwana xo ka xi nga kuli laha ku na kopa makapfuli ma nga ringe xana ku pfuka na n'wana twazana Mavodo kwe kai social one ani shall subsu diari a kuteri wu kuteru wa leti.
0: Jesus nel say second.
2: Thank
0: you. Just out of him tabi dilla.
3: Taban tab.
0: Tabu taba says.
3: Epuke. Epuke lagan komu 22 kuna boti matlosane. Loyi makaringi a va pfuki ri xile ni nghena lexivulani ku na ri kaka ro bava na marhanga ya rona emtindhambi na vona a va pfuki ri xile ni ta hetelela hi mama Khensi yi n'wa hulela muti ya munwa ma ya mona laya ka ri singa vivo na vona a va pfuki ri xile vanhu lava va pfuxiwa hi masenyani Daniel Mashava kwala ka xikukwani a mugangeni wa Mzindhani
0: I think we're in Chaka. Tell us what
3: you're
0: saying, Chaka. Thank you. Just
2: a little.
0: Tell me what you're
2: saying. I'm going to push.
0: I'm going to push.
2: Even near the camp chippies, Guna Manja Jan, Fran Manami. When the Rainqua Wafushua Cache and one that was the last Sanganan Township, and the cookie could go to.
0: Just as Nancy said, I got so much better than Magama Kiani.
2: Ah, like a Makia Conanigan Val, and yet he shall share.
0: Yes, it says again.
2: In Kong.
0: I just have him tabbed it up.
4: Lakama, so much quieter.
0: Eh kwaja kwajeni mahlohlwana.
4: Ora, kuna mana mina kuna mota kuti pakatana kuti kwala kama sasa ngwazi. Kuna kama mana ne hoveri sasa kuti kwala kama nge. Kuti kwetsela the big showman gift Dubai kwala kama swani. Mahlohlwana.
0: Let me tell them so mahlohlwana.
4: Na pelu ka dreni tube. Amen.
0: Thank you. Ai, adavara sasa. Tsi, tsavelela.
24: The general second course, not to make a lot of money. Because we should show the machines here, not some of us in the car.
5: Ikona munhu loko hoza Friday hoza malamulele no manga manga why minya wa ireka
0: why minya wa ireka no manga manga business
5: ku pfuka bimbani pan albim mana lexi yevo yesu njika njiki sa sasadi and section ebe naku me mas vort bakar di tutis alva ebe ku pfuka Alex arare maluleke de ababangu naku mwana tuwepu kani rishini kwaya kwaya poka ave shoko shoko information iwe yo asipekara na kubavu poka nirishini wapushua eponyo kama kuwa akaya shawla block 7 at Katari mwini hirwana fula fula nani kese guri guri magari ya
0: kese suna sesega
5: tanko
0: tanki si tabiri la
6: kuna wasipatukane kusuka la tikuene rakama sasa bakuini MP makubele kusuka la tikuene rakasi kama na tata na sunguane makelani watavela kusuka la kanombela abana yapumango tikifti choku ba kusuka la tikuene rakam swani tindambu akam lamza kawan kawan wana ba na kosheka la ta kunwani machi
0: Exactly 20 minutes past the hour 4 o'clock at the door.
7: Kama kosho, even if you have a problem with your work, you can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You
0: can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You
8: can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't
0: get
8: a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a job. You can't get a
0: job.
8: Bakarukula na kwa 1.7 za kwa halaya, ewa kafukela la waya. Aanke, maja majuhuli, tanku.
0: Kesu na ijara mjandolo?
8: Kisu musirijua kangwe lindi.
0: Kangwe ntsen. Jesara fa mtabilila.
9: Awa fuge tibili wabara siyala, emu zanini na aga kimina wala nukuli kili kabona. Mapuka kokwani lisinge kubulawe kilegeri kileka bona mapuka papansi le bala bapala la ga kiyal kubukeni ga bala le geri kileka bona aba pusha ngona kwa kwa na ke le papar go tiba le le na ba pula ra ga mo tsotse le ga mo tsotse la ga mo tsotse kona ka ka le ke le bomba me di je ke le
0: mo chinu bomba me di
9: o tsya mela ke tsya ke go mela le ya bala go
0: ke se se nna tlhaisa ka pap
9: Kamala
0: bulo chatiko. Atikoki. Ajisar fam tabelela.
25: Oh akukuki mhani Grace Makam le ka dzina FM Makam kangove. Ni pusha mhana best lo ene mgo nyamalala ka vhuya ni moyeni mwana mhani ka mankalela. Na bulwini nda ya. Ni etsela hi ke ni Dyson Bets lwa xigubu le ka xikukwani ku ava pfuki na vona. Va kuxa hi mahle ka na manyunyu ni kwala zone for ka papazela hlayisekani tini my DJ.
0: Kese swinene la zone for ka papazela la.
25: Ndyangu ni ri khomini tiko ra ka papazela.
0: Aw mativa mara na mi wa yisa mujeku wa Jizar FM.
25: Ndyangu.
0: Thank you. A Jizar FM tlhavelela.
26: My DJ.
0: Shulaba etime nyawula nyawu.
26: And then why are you calling me phone ya ku yihleketa ku ni hinda.
0: Okay.
26: Yo ntara tana ku inga ni hleketeleli mari ni hlekete phone ni nga ikoma la.
0: Eh.
26: Yi manyana. hambi swi ri tano ke voni va hunguta namuntlha ni teka majimboti ni ta rhangi ndzawini i generali le tikweni ra le ka ntshuxi i ri chavalala i xivongo i mixengu emakhwita nhlavele mutwa wu ri nenge hambi mutwa wa swidireti mi ta twama mara ve ri mutwa wu ri nenge a va ringesi ku pfuka hi swona kambe swa ku xigodzo xa mondzo mi yila namuntlha va bebeye hi ya dya khekhe kwele ka va xigodzo xa mondzo
0: laha ka basani ka hlaleki laya
26: ina ivi ni ku rhevu ni ku ni ya ku mabreya ya mina ve ri phonyoka makhuva leyi a tikatarini va kha ya ku ni kese kudukudu maake ya tiyani ni saka ngopfu loko va ku ni overtotal a va ti hi famba hi ya le ka koko wa junior lexitukulwani xa vona Dennis Thole leiva leyi aka xinyamini a bebe ya ku marita kombela mavoni a va ti hi famba braya mina moni ya ni ya hetelela hi leyi braya ya mina ve ri le tiriki mutanani leskini vo le tiriki mutanani skinini braya ya mina hayi tana leyi famba vana va ni nga va rhambala ni wana ni voni ku va taya ni khomisa tingana tini lava vanhu va ku cina vava tshemba vo lo tiriki mutanani skinini a ni na wena yi famba na mina
0: kahle nje
26: a va ti hi famba hi ya kwele jilobo ya releke hinkwakulomu va xigodzo xa mondzo mi yila va tshi va xa leswo titimela ni rhandza leswo titimela ku tlhula makeke makeke
0: kese swi ni hlayisekani
26: loko va ku na xala tihlungwani ta makoxo va xa mbhana loyi ano va xala tihlungwani ntsene nje ni tapa mun'wanati luya wa ntlho wo pina va heta va ku swi levantla ni TikTok ya radio manchumu yela n'wama loko tswantswa ro handle matsala na ku fa i mbhana lowu ka nga xeri loyi dyongo na munhu un'wanyana ku rhandziwa na ku vengiwa ka mi ku nga nchumu moni ti bombisa hi leriya ra le ngomeni ra bava ni n'wanzamo moni huma hi jeji ni mani n'wina ka kasi leyi ni mani n'wini mi bini vuswa
0: ni khezi ni hlayisekani
26: a hi ku byovuswa mi bini ke
0: kahle nje
26: okay
0: ako le ra ka mina ni tiva ku rhumeseriwa mali hayi khona a ri fambi njhenjhe ra mina ti ntlhavini la
10: ni tlhavukani ku tlhava wena mfana
0: hi mina ni nga tlhava sweswi la
10: zero mhani valava le ka xigoto le ku nwa tiya ya ZTC ya ku nga byala leyi kona yehe n'wama loko tihantswa lo handle makana ku fa wu xira byin'wana van'wana i xira na manakanakana na vona va ri vambirhi a va pfuki na xitako xa mina xipfuku xiya xitako hi n'hweti yi nga hela xi ta rivala fono xi va na xinefu hinkwaswo a ni xi kuma fole nomo xiya ka mhani gaveni xi ya dya swimunyu swi kona swimunyu
0: ndiyo mo hi vutswaka
10: a dyina vutswaka i byela na luwa a nga te mudiwa hi mudiwa tasana na yena bye bye
0: ai vana va tiva vana ti ntlhavini la
11: kumbe ku mo faya leka mavuza leyi a va pfuki swivi swikolaka swikhunyana laya a va pfuki ta hetela hi the general laha ka ntosi laha hinkwawo laha a va ri na bakani ya finias mayimela kusuka a kaya tiko ra ka gongongo mi nga byeli munhu muhaxi wa mina
0: rikese swinene mixiro mo rhandzeka
11: danke
0: edako jesr fm mhlavini la lalala ahe
12: a va pfuki nandzu muni ben kwini ka laha ka mlebeni kupuka na sakala a didas mali leke kwalaha ka mnimini ta va pfuki na koko wa bebeza mani khumalu laya 14 va pfuki hi hundza benet maxele la vuyeni
0: khesa swinene la vuyehli la a jisa rfm mhlavini la
13: hambi swi ri tanxa ka rixero eua siku ni xa mutikela ku pfuka nserixini yimani va pfuxa a ni pfuxa mhani la iza wa ka makheka ka hosi ngove wa vutlhandla va nga hi tlhalela ntombi ni ri pfukani ka mhani ni ya pfuxa kokwani daveni i mukhedzela wa tsotsi mukhedzela wa basiri ni ri pfukani ni ya pfuxa mhani na ni ya kwala ka xikhunyani hesi mati hawa i thini mandhandza namuntlha na pfuka n'wana botita ni le ku teni i nkombo i ntukulu wa hosi mi kona maseve na ndlovukazi mara mi kona ni mitsini nkombo
0: ni kese swinene ntukulu wa hosi
13: ahe
0: ti tlhavelila
14: ku na xigodo ku na loyiwani va ri xigodo muyila le basani ka nhlanika vapfuki ni vatwini ndave tamuila ka mapuvela avapuki kuna mani mahora ska kotseta pukani mani apuchwa ngunyo stitch la ka mapuvela
0: kesuwe ngunyo stitch la ka mapuvela
14: thank you
0: thank you Jesus RFM Thabelela
15: Dawile
0: General
15: yena ishiviri
0: la kantshushila
15: moyi bateke
0: thank you
15: kuna hanu andavezi tala hlangana na township abafuki kuvana man lines vaka makheke aka hoshinkopi wa mthlano abafuki kuvana kokwana wa the junior heyo abafuki na vona mina ni general
0: kasi sina ni general
15: xivongo chavalala
0: xivongo xesho ni xirandza njani
15: thank you
0: dago Jesus RFM Thabelela Ewena
16: Nani nga ta va tsakulela la? Ni famba na vona le ka swithole le ka vamase wa mina ka xiyamini ka tukulu wa mina deni.
0: Ya.
16: Ni ta ya le ka xikhunyani le. Ku na papa xi ni vana vafana. Ni la ku va ya bampetswa kanye le. Le ka tshuxi le. Ni ta famba na vona hi vona loko hi fika laya. Va nga ta fika va ku ndhawini. Evini ya le ka mavalani le lowu masilo loyiwani hi yena nga ta tleketa vanhu laha ni nga ta famba na vona hinkwavo a ya va chichetela le mutini wa ka swithole le S600 i nambara yeleyo loko vanho ku nga sali munhu kunene a mi ni rili kunene mi ni heleketa leyi ka n'wana wa n'wananga kunene mhani le vikatini bya n'wananga kunene valava hinkwavo lava a va pfuxiwana ku rhambiwa hi kokwana wa the junior ni ngo a yene loko va fika va ku ndhawini va ta fita ku se ku fika hi sweswo na sweswo tleve
0: hi sweswo na sweswo
16: wa ta mi tsaki ku hindi hambi ni ngo tihisela ndzila hambi ni ngo teka xichalani ni huma hikwala ni nga swi tiki ni ya ku
0: ni gezi ri hlayisekani
16: Ewena
17: Majanzo Petro Traditional Lila Dr. Giligili Burungo Fambukaka Varkona Bapuneka kususa sinyama Kutungula vanhu vo hlongorisa hi moya Kutungula munhu vo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko u nga kumi n'wana Kubiha minti Kuhlongola moya lowu ku hlupha mutini Kutungula swilondza hi ku hambana ka swona Kutungula switshetshela Kutungula vana vo wa Kutungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Kupfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku mbana na ka swona ku tshungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzope Traditional Hila Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gzfm.co.za ya www.gzfm.co.za CRSA rito rexiamo

0: le risimu i swa zita remix loko u ya nhlakwini nga rito le risimu ra ha wu xoteriwile sham swo boha va ta va ka mhani lava fikaa ku boteni kombela risimu rin'wanyana ra fika ri ku ti leriya amisa ta remix ri swi vekelaka kotara tavenating si bawara liya ya ntlhanu ni tsutsumela kahle le ka Facebook leyi hi ya longutala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook va voxa xandleka nongonoko na le ka mixo wa siku ra mutlhaka sike amisa ri ta remix ri ni khese swinene ka hinkwenu n'wehe mi nga kona namuntlha laha hi nga ku fambeni kun'we ka nongonoko morning bads a hi tsutsumi amingiso ri ma longutala va nga kona va nga ta va tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook all right mhaka leyi ni nga vuya ni hetelela na yi vula na hi mhaka ya ku va ya papara ntima a ni vulavula hi mhaka ya manigeli ma suluka ekusuka le ka ngove leyi kokwani wa dineo na dignity va ku ri meka va ku ri va hindza va hi siya ndlela yaleyo leswi vulaka ntsena swa ku hi weriwe hi papara ntima no tshemba ku xikwembu xi ta hi kotisa ku ya mahlweni karhi hi survivor kumbe hi karhi hi tiyisela xiyimo lexi hi nga hlangana na xona tanihi stage tanihi nongonoko wa morning beds na tsundzuka kahle a hi va hi ri swin'we minkarhi ya ku tala laha ka nongonoko morning beds kasi ke sweswo a hi swona ngopfu hi nga tirha swona namuntlha hi leswi hi nga tirha swona hi ku va hi tsuma hi langutala va nga kona sweswi lava va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook va voxa xandle ka nongonoko tanihi ntolovelo mingiso ra me hi siku la hi lava va nga fika va tirhisa blue thumb ni vula ku react ku na yenela ka Facebook lava kona mana tiimanichavalalala ri singa view mani makhomela vadyuma va kona wasikulu ya matsonga ni va kona adimbetse va kona mani la smart lexo tonga lexi va kona mani lawura makondolani khe swinene va kona mani la n'wina n'wi tlhavakana kambe madzivandila va kona richerivisi va kona ku hlulahlurile va kona Charles Lwanga va kona mana ntivo va kona impo and khe swinene mana bombolo swi tinyikulani va rekathela mani n'wana la ileni kona mani mavasa va kona mani la king khalanga baloyi va kona colin shuma va kona mani n'wana ni tlhavakana kambe la wisand richard va kona eric tarimbeni va kona ngoma femani kb va kona amukelani xilangani josephine hlongwani va kona na vona nelson mabunda va kona siswani timanyana risenga xichavo ni ku vonile viseni ku chawukeni ni vonini na n'wina va kona mani n'wanaa tshikani filoma ecarvin makananisi ino sisthole nkhesandlo ri belankulu ni mbonini na n'wina ni vona mani mbasa ni n'wana mani phosa ni mbonini na n'wina ndzimana nhlonipho mxengu ni mbonile mama cancelar singa view ni mbonini na n'wina elsimilan ni mbonile bimaswanganyela ka maswanganyi ni mbonini na n'wina imani makhumele ni mbonile xivitilivas ni mbonile ni vona kahle na vani n'wana ni tlhavakela kambela i xilaveko accept nkuna ni mbonini na n'wina john maxwell maxhela ni mbonile nondabisa the original kusukela ka swa mswana ni mbonini na n'wina ni vona na mani n'wana nga kona la irona minga nyika bokisi ni nyiko salani kona na yena walsam kwatu kona va kona mani lowu tlhavakana kambe mani maria rikhotso lava va kona dledwini mavasa vanhu varani kusukela ka nkurikato va kona gian baloyi va kona laki mihlongo va kona tisela lava marikhotso va kona sizeka richad rikhotso va kona linda maluleke rikhotso va kona na vona vo landzelelana lava awuxem va kona manila exikaya xa le endleleni va kona ngeta baloyi va kona maringa ka dzingidzingi ndlopfukazi queen of lipompo va kona lekinkomini va kona agnes sole ringani n'wa mavona ni mbonile hayi mavona ni khe swinene lizita ni vona kahle pesi novela ni vona kahle na rudzan welcome ne mlodi mfana wa goxa patricia tivana ni mbonile na n'wina kokwanshai ni mbonile ludwig maluleke ni mbonile na n'wina va mandla ni vuyelela ni khesa swinene xem ku va mitekari wan'wana moxa xandleka nongonoko na le ka mixoo samhlaya ku fika miri kumbe ku fika mi tirhisa blue thumb laya ka Facebook laha kasi ke lava nga tsala kunene hi tsutsumelanga ta xikan'we hi vona ku va mani lava nga tsala kunene va tlhela va pfuxa eka nambari 06 eka Facebook i fika swichantsana ku gcisa rock space ku FM kasi ke va kona mani lava i mani la nga pfuxela richer bisi va lava vo sungulasungula va kumbeni ntlembelo wa tijeni kombela ku pfuxa mudyiwa wangu elsimilana ka makoxa lapa va mi hlurisizeka richard rikhoto la robin ka xoko na FM ya vuhendli ankele gian baloyi la soweto laha mi nga pfuxa kahle bra richer bisi kusuka lalo ka ni matikoxikani khe swinene sesiwani timanyana va kona na vona va kurixile mavulavalowu master party ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa mani dlawula ku tsaka kusukela ka sikhwinyana la mani dayina ncukulo hosi la ka sikhwinyana la na smart lexo tonga rikhotso la ka sikhwinyana la va pfuxa kahle hi sesiwani ntimanyana i sesi loko ku fanela hi ntima danko tlhava kona mani ikwena liya khaxani lava kurixile tilembelo tijeni kombela ku pfuxa mani mariari maswanganyi mani flora makhuvele na mani roso byani la ka nkuzani laha ni kombela ku tlembela ku happy birthday eka moya wavo emahaxa laha ka mutipane laya va pfuxa kahle no lavelo kahle ikwena liya khaxani kusuka la mihlakonga la ni khesa swinene basa n'wana mani phosa va kona na vona va ku tsi entlhaveli ni lo tlhava mavulavaloo ni yingisele kahle nongonoko morning beds ni ri laha mugangeni wa ka ndhuna ya makamu la ka ngove la it's friday boss radio yi on and yi hot kasike va kona mani la judgment mavachavalala la ri singa view lava ku clement a ku pfuki vanhu lava landzelaka clement a ri siya motswanga swoegela ka siyandani laya ku pfuka nelson mabunda la ka mihlava vilim la xigombe xa mantsena la ka minengenesi block 2 va pfuxa kahle hi judgment mavachavalala la ri singa view ku tlava kona mani n'wana munaka la mani makhoyelo vadyuma lava kurixile clement rodj a ku pfuki vanhu lava landzelaka mani mani josephine hlongwana ka xiwosani la sesiwani timanyana la ka sikhwinyana la na amukelani xinangani la gandzana ni kambe vambe lava pfuxa kahle ni va tlhava ku ni kombela ku tlhela ni vula ni ku duvala mabebo aka vanhu lava landzelaka Freedom Records uba dzingi dzingi Beristol ejilongo na xigodo xa Monzo Myila la basana ka hlaniki lava pfuxaka tlhelo na velero kahle mara mukhumela budimu kusukela mugangeni wa rivoningo la gang section F ni khesi swinene ni khesi lani ba mandzari biyela ka sikeo ka rimandla leni ngo nomeni mavasa lava ku ri xile tlemera dijeni kombela ku pfuxa manjo swi nhlongwana ka xiwasana la khanyisa yisekela ka thomela milungu timela ka mhlava vhele mlava pfuxa kahle leni ngo nomeni mavasa kusuka laha pulukwani la ni khesi swinene va ri kaya le ka mudabula le ki ngomeni va kona na vona va kombekele ku fambeni kungo va fika va yimisa va kumbe ku na wena ni ri lava hetlela va kona mana kambela e mani la wura makondo lavaka swin'we ni ri kwala a midolence ni kombela ku pfuxa vananga Laurete Mahuri, Fuman Mahuri, na Seketolo Mahuri, Bale Gandanan, Laka Mabambelana, Kensan, Kensan, Exuka Gandanan Kababambela, Bakorman Kabaka, Italy for Drama Tuba, Evacuation when Nerkola Kamashamba, Kensan Lakamashamba, Lizzi Tabakorana, Bakorosi, Lembro de Jen from Manawena, and Kobelo Pujama Banzalak, and Kobelo Bejon, Maxwell Machel, Lamapayan, Lano, Masilo, Vigint of Lakam Kamapubelana, Man Grace Macamo, Elakangom Gangano Kamakamu, Opushoka, Manim Fotilizit, Lakangoba, Jamela One. Isaiah Soza Isaiah and Kura Bakona Bakashu Metembra DJ and Kamara Pushabana Branzalaka Veli Yebe Yebe Mkansalaka Zingit Zingala Amos Ma Amulaka Zingit Zingala and Amatiman Jovalaka Zingit Zingala Pushaka Isaiah and Kura Nerkwalaka Zingit Zingit Kesuna and Laka Zingit Zingit Timer Kaskia Koramanaka Kamaka King Karanga Baroi and Bakushuana La Valdez Eleval Town like Yer Baroi Bakba Rishila my lovely DJ Akupakana Branzalaka Pejor Maxwell Machela Laka Mapovela and FM Yakashoka Robin Bam Sources Agarajadar Kozu and Nabarani Sukala Kurkatu Mapushaka Yer Baroi Sukala Hishal and Kesuna gena baro ikusuka laba yehle laba kona Virginia anthlo vula ba kuri kuri latle mrod ji akufuka bana bana zraka akupeke dlori malu leke laka khakhala la shika shere ndele laka mahlathila ena gena baro laba yehle la nkobeke tlmoro ke bebethe ya ka bana bana zraka info ebula ko bebethe aka mama maya mahaho ha mahasha matipane abuja kahle ya no masilo virgin dlovu kusuka ka mapuba chamando vito le riro mara ndibula ku artsale ke kahle na ai ka skai ba kona mana stembi so ma god ma ganye ba ku shwenere kula ka gym galalo men kesa swina la ka gym galalo men ba kona eric tar bank skala bolo ba ku pushele tsa ka tsikani felo bala ka nkuru zamane ani la spirit chaman la ka shgaman la na mazamba la grand farm abuja kahle eric tar bank skala bolo ini tsikani felo ba kona na ba ku shere tsemra dj akufu ba na nzra thomas mdonga swambu la ka mswan la eric tar men la bolo ini la na kona dia khashana mshakong la apuja kahle tsikani felo mala ka nkuru zamane la dun ma basa ba kona ba ku tsemra dj ni kombela ku pusha ba na nzra king gaza la ka shikukwan la livers tv ti la ka ba nan la na kokwana makapule la ka shikukwan la apuja kahle it ledwin the commander la ka shikukwan tsi tlaba ni tlaba and ke zwinene the commander ba kona ba na ma bona la ba ku shere tsemra dj ni kombela ku pusha ba na nzra ko wambilo na moya inka te komela leke la ka mchipisi la poland shigibitsi la ti efela na sasa tambus la rsinga view opjo ka senti so mabona ne rikwala ka thoma ke zwina nti so mabona la ka thoma la e ba kona man rulan lina la ba ku ri tshele mo ha xeni kombela ku ba pfusha kombela ku pfusha sisi mhlo 3 zi tsala ka ngobela a jamela 1 na man grace makhubela la gandana ka khani sisinyeleti e ngo ma 4 la 14b a ba pfusha ka tle man lina vuke ya ne rikwala ka ngobela mgangeni wa ka makamo dango ebakorma la e kula na Irene Stole ba kubuti sele tlemro DJ akufiki judgment mo mitshabala la la singa view e kupuka mazambala la Green Farm la na tadibeti malole khela ka mna mulala ofisha kahle inwa Sam Sithole e manhlungwana la ka ngobela ke se swina nengwa Sam Sithole e bakorma la i la ke mhlangana no tshaba ka swiswa kubuti sele tlemro DJ yi tlele mna wa show mina wa matimba and kombela kupuja papa mhlorisi zakari sa tsoko tsala robera ka show ka skhe khensan lor bilang kula ka mapayela and nengwa zitha man Grace makhubela la gandana ka khana ofisha kahle hi FM nya nyagelani ila ba ila ke mhlongo ke se swina e bakorma la i manar basile ba kubuti sele tlemro DJ kombela bala bala zraka man makhubele la gandaran ka khani man ma hori la kha mapubela na mama albila ka shikukwana a pfusha ka hle mana rusi mar basile na hlulani la kha mapubela ni keso jana la mapubela ba kona ngi thabaka ra kamera e man makhubele grace la ba kuri shila tlemela dzi jana ka bala pfusha bala bala zraka ka bala pfusha tisela la morkhoto la ro la nya gelan la ka shoko la na pesino bela la kambatlo la na mani flora makhubele na mawa block 9 a pfusha ka hle ngwa zita man makhubele kwa la gandaran ka khani ba hetha ba ku danko skal challenge ba kona no bona ba go radio on morning breeze 326 kana go noko e go na matimba swinene ka bela go fisha bona ba ntsela ka tlhemro dije go kona wa gweba nna ka thoma la go kona gabe la ka makoshala e mana na maria masonganye la ka masonganye la go fisha ka tlhish ka challenge re ni ne re la ka mahlathi ba heta ba go let's go eba kona inosi sithole la ba go rsile tlhemro dije ni ka bela go pusha ni ka bela go fisha school boy la ka home la ni pusha la go telana ma go luleke la ka home la and a tele la e matsundu xi sebenzi la ka home la ba ba pusha ka tle hi inosi sithole katapila kwa la giana ka home inkomo dije tlhemi danko anu wanda bisa mchaba chaba tsari na bona ba kurisi le tembra tjeno ka bana ku chaba pana tsumun ben kwene kala kamningene isran bodim kachan weler gedela kamningene isla ena manjo sin hlongwana ka shosana ba pfuchoka hle hi anu wanda bisa the original one suka le ka mswane le ba kona mana bomba lo stinye kola ba kurisi le nkomela ku chasa se brenda mara mila ka ba la judgment mo chala la la singa view ena sis tabeli ya kubela ka mbapila la ba pfuchoka hle hi mana bomba lo stinye ko ek suka la ka homo 14 b ba kona josephine hlongwana ba kurisi le tembra tjeno ka bana ku chaba pana tsara ka kamela ku pusha masebe reini malo le ka las fasonke la boti denis hlongwana fasonke ena sesiwani timanyana laka sikhunya lava pfuxa kahle hi manjo swi nhlongwana laka xihosana ni khensile usanje makamba kona na vona va yimisa vakomba ke loko fambeni ku ngani khensile usanje makamba amukela xinangana va kona na vona va kurixela tlemirati jeri kombela ku pfuxa vana vana zalaka luxiya chauke laka mphakatela manana kanyala 14 a lana xibejwana mekuswala maxiyela laka mapayena a pfuxa kahle hi amukela xinangana ni ri kwala gandzanani ka mavambe ni khensile ela gandzanani ka mavambe va kona la basani chamango va ku kusukala ka nkomba 22 bini na n'wina hi tlemirati jeri ai va kona brenda mrembe kusukela ka rivala leyi va kurixela tlemirati jeri kombela ku pfuxa vana vana zalaka ni kombela ku pfuxa boti masenyana laka majosi la papa general laka ntshuxi laya na papa ponyoka makhuva la tikatarini lava pfuxa kahle brenda mrembe ni ri laka rivala la patricia tibana va kona na vona va kurixela tlemirati jeri a ku pfuke mana agnes ndokwani la b9 la ku pfuka mana mhloteli zita laka nkombe jamela na ku pfuka na mana pride elaka nkombe la white city lava pfuxa kahle hi mana mavelas mina ni kwala ka makoxa danki muhaxi ni khe swinene mana mavelas laka makoxa la va kona na kambe lava mani va ri va rihanyi kusukela ka nkulu ka tomba ko tisela lof marikhotso ela robin ka xoko gan baloyi na sizekari jadi rikhotso va pfuxa kahle vanhu va rihanyi kusukela ka nkulu ka tomu tisela lof marikhotso va vhe va tlhandla mana vona va kundrixile ani kombela ku pfuxa vanhu va rihanyi kusukela ka nkulu ka tomu fm ya vhe hi hlangile gan baloyi ena kokona makapulelo laka xikokwana va pfuxa kahle tisela lof marikhotso ni la eka xoka nyagelani va kona kula ku hlula hlurile va ku minjhani botlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va ntsala kuma mani ni kombela ku pfuxa skim ebe masonganyi laka masonganyi laha kokwani gaveni laha ka makoxa na ena skim themba maxakazi laha xawula block 23 va pfuxa kahle hi ntsakongonyolo laka thombo ni ke swinene hi ntsakongonyolo laka thombo lava kona mani laha yi mana mani mari ya rikhotso lava va kurixela tlemirati jeni kombela ku pfuxela skoni leyi ndanga mbelo leke la robeni ka xihoko skoni mani makhomelela nka ta botirichi laa ka ndhambi la na mana buti cation baloyi laha ka ndhambi lava pfuxa kahle hi mani mari ya rikhotso ni ri kwala ka mageba location khona nxumo va kona va kurixela tlemirati j ka rongonoko 326 a ku pfuke bot nerseni mavondela ka mihlava la chief banana hoops elaka mdabu lamachela la na boti wa mina i tinyiko godfrey xuma la gumbani va ri penville zone 4 hi ntirho va pfuxa kahle colin xuma ni ri kwala ka mdabula a salani ni khesa swinene ke friday boss va kona loading maloleke va ku rixile mlamtsu ni kombela ku pfuxa fm ya vhe hi hlangile gan baloyi ni pfuxa mani sophie laha ka mapapila a tifrijini na hetelela hi n'wana papa i linda nkombe loleke rikhotso la robeni ka xihoko va pfuxa kahle hi fm ya ka mphambo lodwiki maloleke ni khe swinene va kona mani lava landzelaka agnes agnes va kume njhani ni pfukimikela ku pfuxa khulu virginia ndlovu laha ka mapuvela mani mana ri basile laha ka mapuvela ni ta hetelela kenneth mbetsa ka xikukwani a ni kombe ku tlembeleka mbeveka hinkwavo lava tlanga siku rora ku veleka na mutlhava va pfuxa kahle nona velero kahle mana rito na mponisi agnes ndokwani mina la b9 la ni khe swinene la b9 ka skeletha va kona mani laha i walter mkhwati va kurixela tlemirati j a ni kombela ku pfuxa kokwana makapulela ka xikokwana laha fm nyagelani la like mhlongo na ikhasize ka richard rikhotso a pfuxa kahle hi walter mkhwati ni ri kwala nyagelani ka xihoko danki so leri nga ri va kona na vona va kurixela tlemirati j a hi pfuxi vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa mahlori mabasa laha ka milamulele la ni telana ni ta ka mapuve ni ta pfuxa mani laha amukelana maswanganyi ni ta hetelela hi le 14b emabangeni ni ta pfuxa munghana wa mina i suzumeni mahaxa va pfuxa kahle soli mi khesa swinene ni va mandlani velela rudzani erod ni minyuku laka ni nani va kona na vona va ku ni kombela ku pfuxa vona vana zalaka tlemirati jeni kombela ku pfula ku pfuxa dlori maluleke laka khakhala laha xikaya xa endleleni laka mahlati la na foster stole ka ndindani va pfuxa kahle erod ni minyuku men laka ndindani laha va kona linda maluleke rikhotso lava va ku ni kombela ku pfuxa fm ya ka mphambo botlodoki maluleke ni na papa vananga i sizeka richard rikhotso la robeni ka xihoko ni ta hetelela kokwani gaveni laha ka makoxa lava pfuxa kahle hi mama mhlori leyi ndanga maluleke ela robeni ka xihoko danku ivi hi ndlela leyi mikiseri wa mina awara ntlhanu ku na me ni kwala nyongeni kwala se nkarhi wa ku va mina na wena hi cinca magiyana kambe mikiseri wa mina tsutsumeleka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp ku va va hoxa xihandle ka nongonoko na le ka mixo wa siku ra mitlhava vo sungulasungula hi lava na wena u nga swi kota ku ndlatana mikiseri wa mina hikuva u landa of course cincana ku GCR ku spice ku FM eka Facebook eka WhatsApp ni kuma kahle ka nambara 060 875 942 lava hi va landzaka sweswi hi lava nga tirhisa WhatsApp twa
1: DJ Tlhava vulavula ni kombela ku va pfuxa a ku pfuke n'wamakamu n'wathwala n'waxilawuli mhani n'wathwala i muyingiseli tlhava ni tlhava i muhaxi pfukani ka mhani hambi radio se yi kumekiliwe a ni tivi ivi ku pfuka Mama Albi la ka xikokwani pfuka n'wagwi wa malenga rixini ni kombela ku hetelela hi Miss Mashimbi kokwani wa ku hlula na vutlhari a pfukani ka mani beva rixini mi pfuxa hi kokwani gaveni la ka makoxa mina vulavula ni ku rhandza hi rirhandzo ra lavo mfana wa mina ara tano
2: mani vhukeya ka thomo pfukani manxalati ka makoxa pfukani Debson Mani Ndawu hlangana na RDP xitarati i hanye ka Zala vanhu va ku vanhu manwiro ya ka bela ku le ka Msiblik 2 danke
3: laha ku ve na n'wina DJ tile min'wana ngo wo ni pfuxa lava vanhu pfuxaka na vona va tsaka impela ka yo papa xiluva na vafana le ka sikhunyana pfukani ka vahlavi ka vanhu n'wa tsakisa na n'wina manga pfuka kokwana wa ku hlula lagiyani la bo David xikaxi le ndleleni na n'wina manga pfuka la ka mahlati ka vana va hinkwavo a va pfuxiwa hi mina mburi ya ntshava hlanganani thawencipi laha ni kumeka kona DJ Tlemi wo zama fara wewe tlhava tsi tsi
4: rixile rixile DJ Tlemi ni kombela ku vadzudza ku na mathusa ma mina blessing na brilliant pfukani vana va mina wa mi rhandza swa namuntlha ntsena ni ta hetelela hi Mr. Rikhotso kwala ka xikukwana vanhu lava a va dzudziwa hi swa namuntlha ntsena a ri kwala ka municipal ni ku danko DJ Tlemi
5: kurhula Mr. Party kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ta ku a ku pfuki papa Mhluri Richard Sizeka va ri a Robin a ka xihoko pfukani papa Hluri ivi ni heta ni ku ni pfuxa papa User Bennett Mashele va ri kwale kaya a vi hehli ni ku pfukani papa ni hetelela hi papa Wisanjay Makamu va ri aka Ndhambi ni ku pfukani ba hinkwenu ka n'wina mpfuxo wa yi rhula ni chavalala ni ri la kaya ka mapuve dangi
6: happy birthday ahe ni ta pfuxa mhangu wa KS Hlungwani kwala ka Thoma a va pfuki mana ntivo pfukani na n'wina kwala ka Thomo ta heteleli mhani chaki ka milingenisi block 3 va pfuxa hi kokwa gwe vanhu kwala ka Thomo bye
7: Tlemi lowa DJ ku na DJ lerisa i kokwana ti junior laya a Jilongo laya ka tiva kona manjajani laya ka mchipisi makhelwani wa mayini lava va kona MT Makhuvele laya ka xigamani laya hinkwavo lava a va hlanganela ka laxaka EW Manganyi Mensa Makati ku erileka ku ni kensile Tlemile wa DJ hosi ya mina ne boboy
8: inkomu DJ Tlemi khazetwana we mani Rikhotso kanjekanjaka eMandela pfukani mini xewetela mixo Rikhotso kwalani heyi mana mina mani Kayla ka mapayini na vona a va pfuki ni hetelela hi mana Thomas Mugazi Mdun'wazi xivambu laha ka Muswana pfuka lava hinkwavo a va ri na papa Mhluri Sizeka Richard Rikhotso ni la Robin ka xoko e7dlani inkomu khazi
9: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwana Mahangi ka Mukhomi Mase wa mina Mhandro Zobyani ka Nkwidzani banka la xaka W Manganyi ka Gongongo a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvela ma wa block 9
10: Mese Party nikombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na Solanga Mabasa ka Bode ku na tatana xikaxi le ndleleni ka Mahlathi ni ta hetelela hi tatana Masenyani Ronald Maluleke a ma wa block 9 vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Masanganyi kwala ka Masanganyi kwala hansi ka vobya ka holeni wa maxangu wa mpatso hayi vukatini bya mina mbuya danko
11: Botlemi nikombela ku va pfuxani mpfuxa mhani Maria Rikhotso laha ka Mageva election pfukani n'wana mhanani ni pfuxa mama Mhluri eRobin ka xihoko nkata boti lava pfukani Squeeze ni pfuxa na Botiniko Nhlungwani i mutirhi wa laha vuxakeni pfukani botani vanhu lava va pfuxa hi mhani Makhuvela nkata boti Richi ka Ndhambi ni khensile muhaxani
1: ahe DJ Tlemi ni pfuxa hala hi zava ka makhekhe ka Ngove sesinyiko Maluleke ka Ngove a jamela 2
12: mhani va xitichi xa GCR ka Nghove va pfuxa hi mhana Khavisa ka Nghove inkulu.
13: Ni kombela ku va pfuxa mihaxi. A ku pfuki Boti Morris Gui kwale kaya ka Mapuve. A ku pfuki mhani Mahori ka Mapuve hansi ka Sports Center. A ku pfuki vinyi va xitichi kwale ka Mapuve. Mi pfuxiwa hi mhani Cauke Bavu ka Jim inkulu.
14: Rixile ni kombela ku pfuxa mukhaya wa mina mhani Agnes Mdlovu n'wamulantswa ka Jim. Ni vuya ni pfuxa mhani Julia kwala Giyani Section A Rimbambira ka Magenza ni ku pfukani mhani. Ni hetelela hi ku pfuxa masevo wa mina i mhanisani Rivombo kwala ka Jim. Vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself i Papa Pheli ka Nghalalume inkomu.
15: Rixile DJ ni kombela ku va pfuxa. Ni pfuxa Maseja Sifuna Hlongwane ka Xihosana. Ni pfuxa Bot Gezani Atlas Maluleke 14B. Ni hetelela hi Sesikete Mhana Phele ka Nkorisi Fasangana ri pfukani pfukani ni ta dya khekhe. Lava pfuxaka Rerimana ka Nkorisi Fasangana hlayisekani DJ.
16: A ku pfuki vanhu lava landzelaka. Papa Rivombo a va pfuki la kaya. Ni pfuxa Hulu n'wamahwewo va ka Maxali kwala ka Jim Nghalalume. Ni ya ni ya hetisela hi Hulu n'wachangisa Maxali kwala ka Jim Nghalalume. Mpfuxi Marivombo n'wamavona Nghaladankulu.
17: Rixile DJ Tlhava ni kombela ku pfuxa vanhu lava. Ni ta sungula hi wa mina ku nga n'wamafoto kwala 14B ivi ni ya le ka Nghove va kona handahisa a va pfuki. Ta hetelela hi ku pfuxa ntukulu wa mina ku nga Lusi mhana Bumba kwala 14B. A va pfuxiwa hi Gezani Class Maluleke kwala ka Huma 14B. Danke Vulavala.
18: Rixile Tlemo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ku na Boat Morris Guyu mfono wa Goxa le ka Mapuve le. Mhani Maria Maswanganyi le ka Maswanganyi le. Scheme 16 Nkomaluleke ka Nghove Jamela 2 malavi hinkwavo pfuxileki Ngobeni a vehehle danga Brahmin.
19: Rixini DJ wa mina ni kombela ku pfuxa vanharhu lava landzelaka. Wo sungula ni pfuxa n'wana xikhongelelo wa jaha kwala ka Sikhunyana ivi ni ya pfuxa kokwani Gaveni le ka Makoxa le hi swi ni khoma kahle loko wa ku mi swi Maluleke pfukani kokwani Gaveni ivi ni ya le khale ka le tibananini le ka va ri le kwini le 14 ivi ni ya kuma maseve wa mina mhani Anakanya i mhani Ladies Mashele lava kokwani wa ntsumu swi ni khoma kahle hi pfukani maseve wa mina. Vanhu lava hinkwavo lava a va pfuxiwa hi mhani lawa la ku taka Maluleke kwala ka Sikhunyana danke muhaxi wa mina.
20: Ahi digitle mi ta kombela ku pfuxa vanhu vanharhu lava landzelaka. Ta pfuxa tatana Bennett Mashele yusa kwala vehle a va pfuki. Ni ya le ka Sikhunyana ku na papa Xilo vanhu va fana le ka Sikhunyana a va pfuki. Ni hetelela hi papa Mhluri Botsizeka Richard Records a Rodis a 79 vanhu lava a va pfuxa hi mavona editsona ri vehle inkomu DJ Tlemi and 10-6 o'clock a xumaxumi DJ Tlemi.
21: Mano wa abelaka xikokwani. Ku na koko mapapuni kwalaya ka Xikokwani ni ta tsutsuma ndzi vuya kaya ka mnanisa doctory ku na swivala swa vava tiveka makahlele a va ni mukacani wula ka rigidi kusuka kala hi titangi papaho mama
22: swimuxi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa Sagnes Ndlukwani a Bina ni pfuxa masevo wa mina mama Kenzi a Singer View ni pfuxa kokwani wa Gwevani ka Thomo a wu pfuxa Julia Chana mafumani kwala ka Magoxi Dayi.
23: Ma ni pfuxa sesi Elisa n'wankuna a ka Hlaniki. Ni pfuxa sesi Nese n'kuna ka Dzingidzingi. Ni hetisela hi mhani Lindi a Xifasonke pfukani mukorisela khekhe ra xitukulwana. Ni pfuxa hi mhani Mahori ka Mapuva a hansi ka Sports Center inkomu.
24: Ni pfuxa papa Mhluri Sizeka Richard Records a Robin ka Xihoko.
0: ni pfuxa mhani Maria n'wa James a hlangana ni RDP ni hetelela hi kokwana wa Bebeza mhani Khumalo a 14A i mhani tlhela kwala ka Mapayeni danku
2: ri xile DJ Tlemi ri xile a ku pfuki kokwana wa risima ka Bode ku pfuka mhanjo a lightini ku longela ka nkuru a xifasong laha hi fa hinkwenu laniwani ni ta hetisela kokwana wa mukhenso na xivono aka mapuva lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxe munhu wo duma riyexe munhu wo duma ri one laha mugangeni wa ndhuna elka na mixana a block 20 ka sinyani ku na papa wa xiluvana va fana hlayiseke DJ Tlemi tanko xinghezi
3: kurula Master Pat ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki kokwani patron herisa n'wamhangwana laka khakhala pfukani ka kokwana ivi ni ya le ka mixana ku na papa Joe Gift kuba ni ku pfukani ivi ni hetelela hi se sirhini le ka nkurhu wa swifasonke vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxa hedlurimaleke ni ri laka khakhala danke u tlhava ntlhava
4: rixini bote ni kombela ku va pfuxa ku na mhani Julie a ri mbambiri ra ka magezi a va pfuki dyambu rixini ku na mhani Nhlekani wa Manyunyu ka papa Zelo a zone 4 va a va pfuki dyambu rixini ni ta hetelela hi tati wa mina mhani Rivombo kumbe wona laha Ngalasburg a pfuxi n'wini wona nga siyandza ni danki
24: rixini muhoxi ni kombela ku teka vanharhu ni nghena laha Ngalasburg ka gym ku na mhani Caka Babu a va pfuki ku na mhani Rivombo n'wa mavona a va pfuki ku na mhani Rose n'wa Vhumani a va pfuki vanhu lava muhaxi va pfuxi nkuzana laka siyandhani bayina
25: rixile mitlemi kombela ku pfuxa vanharhu ntsena rinoflimpopo ka homu Mangombe Kral ni pfuxa mhani n'wa mavona ka siyandhani ni pfuxa Linda Maluleka a rhovini ka xihoko va pfuxa hi thavhele ya kumbe ni ri kwala ka mapapila danki maclemi
26: a ku pfuki mhani Mashimbi le a section A ivi ku pfuka mhani Makhwela mbo duma misava hinkwayo a ti F ivi ku pfuka mhani Aniki Mhlanga ka siyandhani vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi makhelo wa mayini kwala ka Muchipisi kwala i mhani Jajanda a hlayisekani
27: ahee ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa makwenu wa mina mhani Albi kwala tikweni ka xikukwana ni ngo pfuka n'wana mhani ni landza manjo welayitini kwala henhla hinkwayo kwalaya ka nkuri pfukani ni hetisela hi makwenu wa mina mhani Mashindri kokwana wa ku hlula kwala giyaxexini a pfukani vanhu lava nkaka vona va pfuxiwa hi mhani Mabunde mina ni kwala ka ngove danki
28: rixile ni kha ni ku ni kombela ku ya ni ya pfuxa boti DJ Absa kwala giyani kwala a section A pfukani boti wa mina ni ya pfuxa sesi Julia Chavalala Mafumani kwala ka makoxo la pfukana n'wina ni ya hetelela hi mani loko ni nga ri makhexembetsalo wa xigubu kwala ka xikukwani stadium pfukani loyi a va pfuxa i mama Albila ka xikukwani inkomu
29: DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa sesi wa mina Julia Chavalala Mafumani ka makoxo ni pfuxa khazi wa mina mhani Albi aka xikukwani hetelela hi siva ro wa mina entheni ndhambi a xi vula na gwangwangwa hinkwavo pfuxiwa hi mhana nhloko ka mavala na ka vanhu ni ya vo saseka ni misinyo yo rikani yo tswala ti-top onex mash danko
30: hello moya va pfuxa a ku pfuki makwenu wa mina mhana Bumba leswi tinyiku kwala ka huma 14B pfukani tatiza ku pfuka boti xilahla Zambukeri va ri Asadana Lounge a kaya ku ri ka Savulani amugangeni wa tana kahle pfukani xilahla ku pfuka sikoni sa mina i ka tasi visco sesi lava vo tonga va tongela nuno wa vona pfukani hi sikoni sa mhani Makhuvele ka tasi visco hi leswo kwala ka sikhunyani pfukani ka ta boti hi leswo valava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi wa Hulela wa muti ya mona kusuka lari singa view.

0: Alright, tshama swi ri tano yingiseriswi vekela ka 10.9 bilawara liya ya ntlhanu. Khensa swinene ka hinkwenu n'wana mi nga kota ku haxa xandla ku tirhisa xiyenge xa mbulixi ya WhatsApp eka nambara 0608875942. Sweswi le ka xiyenge lexi a hi xi rhandzaka swinene mina na wena, le ka xiyenge xa mpfanganyiso laha ni kotaka ku teka ka WhatsApp ni ku teka riqinghweni hi nkarhi wu ri wun'we ntsena tsi mo sungula ka mpfanganyiso laha.
1: Si dya nkarhi sweswo i kona emetiharara wa ka Maluleke kusuka laha Babangu na ni vona byori wa ka Maluleke hi ni kumekala ka Kakala kasi va kona mhana va kanya lava i Kapavhiki wa ka Macele kusuka laha Fortinay laha kona Zaya hinkwako ka vona a va ri na vona va vayikele loko va kota xirhandzu wa vula mina ka tshamiseka hinkwako ka vona ni va ni ka tlhava ntlhava
0: Thank you, Baba. Any question about Mandar Bia? Like a scam, certain. I don't come back to Loko, Carlotago, Santa Tim, Carisolaca, what's happening? I'm making sure Marco, actually for Mauro Lanza, Kula, Magon Carangan, and she had a last thing at Twali Casting Gopungo, Twali, and the Cacus, Aka background, young way. I'm certain, can see. Tabi, Tabi, Tabi,
2: Tabi,
0: Tabi, Tabi, Tabi, Tabi,
2: Tabi,
0: Tabi, Tabi,
2: Pucha Marlos Obzan, the Pucha Putuisan J. Macam, where they took and rap carbon. Now in Quabo Lava Van Pucha, where Maniba to me, and Banito, say really.
0: Kisses and says again away.
2: And I eat the in that way, tell a hope.
0: I mean, I'll bet one with it. Tabi, Ramula. Muntu wa namba ah kuna munhu la
3: tsisa manlaiza angobe lava ka makheke I manikhulu lava ni pfusha man mabunza hi mina kwale ka ngobe ni pfusha bodere tshivamba kwale ka ngobe vanhu lava pfusha man jule
4: Jovane, Jovane, Maje, come back to push a man, Maria Masanga, and Paraka Masangai. Lawal Trak, Pugan Kogwane, Lagas Quinanilla. DJ, there is a moment, dear Guala Gilong. Our Solanga was a Swagwaka boat, eh? Lysagan Marsh.
5: Nipusham Kajani will irrigate the lab, block three coming in Nessie. Ni pusha masenyani Ronald Maluleke la emawa ni etelela iphonyoka makhuvale exawela etikantareni hinkwavo va pfuxa hi the big same big five mathewula kusuka la ka bode ni khensile xeka ra mina enkomu
0: jsrfm tlhavilela
6: onza mapatava ku na papa Elias Magan aka makoxe lawani i mulandza waloye a pfuki ni nghena la ku finga loko ku na amukela mphabhanga wa plumbing na yena pfuki i tetelela hi ntsongo ya mina i mhani ledi sambula ka dzinginda i mhana nyikiwe valava na vona va pfuki a pfuka ya jaka mavala swi nga tango ta ku
0: kesa swi na nhlayisekani papa si tlhavilela
7: Emkaro bopuwa.
0: Ero vhoriko besangela mgodwa chopa.
7: Ndikombera vhopa pusa man.
0: A yeri mahlwe.
7: Muni kerisela chinchi. Ya tolo aka mushoko shoko information iswe yo. La suku makara la ni pfukani boto wa mina.
0: Yeah.
7: Woni lambela mngani wa mina lonkulu. Ambe ba fambe njani tolo na mara ni ba heleketa hi chopa ni yo tshuka ni nga tshuka ni nga dyang cake e kumba kumba Elias novela pfuka ni mngani wa mina
0: ya
7: hone hetelela ximomo ndi ya xa vanhu hey loko ka nga hi xipfuxi kokwani mutile na jikijela mi nga ta hibo i kokwana the junior pfuka ni mhana mina ivi ni ku vanhu lava hinkwavo ka vona tlimi a va pfuxa hi n'wana wa boto wa Vhiki Ndlovu a nga masilo a ri laka mavalana Mara u hlayisekile mngani wa mina.
0: Ni bomanje brafan egg.
7: Hlayiseka mngani wa mina, ni la ku ta ku ndle swin'wana namuntlha.
0: Ni mutwini message wa boti masenyani.
7: No papa ma sweswi ka mani twangi chumu.
0: Alright, no stress, hlayisekani.
7: Okay, u ta ni byela ni ta ku fowunela.
0: Ijara.
5: Ni pfuxa mukhacani wa le rigate la block 3 ka Mnginisi. Ni pfuxa masenyani Ronald Maluleke la Emawa. Ni hetelela ephonyoka makhuvale exawela etikantareni. Hinkwavo va pfuxa hi the big same big five Mathewula kusuka la ka Bode. Ni khensile xaka ra mina enkomu.
0: Jesara va mthabelela.
8: Skim sami no.
0: Skim sami.
8: Amakani kwate ngopfu tolo hey.
0: Amkwatse hi.
8: Ni ra heteliwa ni nga ngheni kuruku. Anda ku kavula ula hi timhaka leti ya ni nga vula loko a ni madlekeni tolweni a na ku vula ku a ni ye kwihi and a ni la ku swi vula tolo.
0: Se namuta
8: ni nga swi vuli mara ni ya kona le. Ni la ku ta rhuma no leji le ka gongongo leyi le ni nga mi byela ku a ni yi madlekeni tolweni a ni ye kona le a hi ye kona le ka gongongo ne leji famba iya ka gongongo n'wananga famba hi xibakisi rani xa wena hi mhaka ku se swi kona xifarini i famba i le tintshaveni ndhawu ya kona i jika loko fika laha khireshe laya khandi ya xiganga n'wananga i ya le ka vabava kala xaka leyi i ya fika ka mhani manganyi sato wa baka la shaka i kokwani wanga lava veri pfukana ayi ya komba ku baka la shaka ava pfumali maxaka hi wa nhara hi ri kwale mutini wa vona a baka muti lowu ya wona lowuyani loko hi soka va kukulavaka vavanuna vo hlawuleka a va vula vona baka la shaka muti walowo xen n'wanuna wa kahle muti lowuya se i fika ku ka mhani manganyi kokwani wanga lava veri pfukani va vuya kahle siku leri hi wa vunharhu i katabaxa kala shaka i tlhela i ya kwele Alexandre n'wana wa mina i ku fika ka malume wa wena DJ Ncomani i kokwani wanga lava veri pfukani i tlhela i vuya hi le ka makoxa n'wana wa mina no leji i fika i ku ka masei wa mina mhani Grace Mashali kataba mablandela i ku kokwani wanga lava masei wa n'wina veri pfukani vandava hinkwavo kanisani ava pfuxa hi kokwana wanga lava laha swi ka vukosi va ka xiviti i nkomo namuntlha madlekeni ni ya kona
0: kesesinele skim sam
8: bange skim sami
0: ayi vatavara amiseritara mikiseri ya mahlweni ngona khumune ku phetse ka jesara fa mina ni tlembera DJ amafurafa na Mr. Party hashtag tlhava ni tlhava tsi
9: njhani Mr. Tlemi ni pfuxa mani xavo bavu ka jimu ni vuya ni pfuxa na mani Maria Maswanganyi ka Maswanganyi ni hetisela hi mani Maria va ka hayi sweswo kwele ka Nhlaniki lava va pfuxaka lava i mani Burisa va ri kwala ka Mapayeni kwala ka Magezi wa Njhini inkomu
10: rikakaro bava na marhanga ri pfuke pfuka mana nhleko eginas ndokwana mana ritena muponisi a va pfukula binaina human fish ground xibidon xa paritambola bongasit tilo dlavuronga ba
0: jisarafa mthavilela
11: imakasana vanyimani tekatifambe nsiyisambe ka gongona kakaniya sinias mayimele ikile kukani Senior is calling, Rishili, Pukane, W. Mangani, Rishili, Pukane, Shavala, Pukane, and Kapela, and Blue Street and Ningini. My father, my old man.
0: Makes a Romelo and Zeg.
11: It's a good and bye.
0: It's a good and bye.
11: Thank you.
0: Thank you.
11: Thank you.
0: Si, Tabila.
12: Mani so ke a ti frigini fukani. Mani ani ke mhlanga ka siandani fukani. Nta hetelela hi mhani wa mavona ka siandani i mhani lidi ya mahlawule ka siandani ke ya lebuwa thank you.
0: Lena ke ya lebuwa mama.
12: Papa.
0: Thank you. 27 minutes past the hour 5 o'clock at the dot. Tsi, tlhavile me.
13: Mono kuna andasilla mani nga ska Maria Mathewula va kusuka laha tiko ra khakhala ni ka vapfuyi mani ri xilo ve ni landa wa mbilu na moya no kuna hi kuma munda e mani wa vananga va lava no kusuka ni mani ni xile
0: ya
13: sekasi le a ka homa 14 a i kona DJ Ngomani kusuka ku fana na mina ri xile Nava pusha kuba bulumisa vapusha n'wana handrisa swineta mabeja malangeta ta byali jiyani ta masungwana grazele le tiko ra khakhala dange dange digitleni a ye
0: danko
13: danko
14: hey digitlimo digitlimo wa wamisela n'wana namaxa kombela ku dzudza vanharhu ntsena ku sungula ta dzudza i Mam Rose wo byani vana va kumeka leyi ka nkulu le a va pfuka va pfuki va vona ta ndyangu tana pfuxa mani a niki mihlanga vona va kumeka le ka siyandani le tani ta hetelela hi papa xiluvana vafana vana va kumeka le ka sikhunyani le vanhu lava hinkwavo muhaxa va pfuxa xilahlara xa dzampini ni ri ra sadana lwanje ntirho kaa ku ri ka nsalwani book 25 le muganga wa tana kahle a mihlangeni a xilahlara xa dzampukeri danku
15: avuxeni avuxeni ni kombela ku va pfuxa kombela ku pfuxa mani wa xilidzi malonga mani geli mathevula ka masungani sesi mhaka eka nkhuri a pfuxa hi mani wa xiticharges r
0: khesa swinene mani wa xiticharges r fm va kona van'wana laha tse tlhaverila
16: se botseni a i tlhava hina hi tiya vurhongo wena Tapusha mandla wela ku tsaka maluleke ka sikhunyani masehe wa mina wa thawula lana. Ivi ni pfuxa i makhelo wa Jesu a ra kambe lava nga ni pfuxi ka bot.
0: Ye ta swi tsundzuka mina ka mani?
16: Ina ka ku na lava nga ni pfuxa sweswi swa kona wewe i tshava na. Ni ta pfuxa na vona hambi mi voho makhelo wa Jesu a ra. Ivi ni pfuxa na Botsi Randeka Maluleke ka Mavuzi a va pfuxa hi mani geli mathevula ka Maxangani
0: kese swinene mani geli
16: ya wo yi khomisa vurhongo
0: hayi yi laha mi nwa mati
16: a hi swi lemuka ha hi ta mani
0: dange mi fane mi nwanyana mati mo hlayanyana mi nwa mati ma kahleni mi ta swi vona n'wina ho se tlhaveli mo hetelela ku va pfuxa la
17: Kensa ku vanga hetelela. A ku pfuki n'wana malume wa mina Mandlori Maluleke ni kakakhala kukani n'wana ankena va pfuka kokwana wa the junior le ajilangi xa ximumundiya kukani ximumundiya mi ta hi kombaka wa maseve ivi ni hetelela hi ku pfuxa mama BBZ Tinyiko Maluleka ka Ngove a jamela two a va pfuxiwa hi mani Maxindzi kokwana wa ku hlula sikala gen section a Inkom de DJ.
0: Ke se sona hlaise ka?
17: Danko.
0: Danko. Amse tarabise ni ba mandar biela. Ke se sona ka ikone ngom ga to ka sha sha la ga na montla. Na nwe minga ni nga hetela ntsana ka fika ka voice note ta nwe. Ano sona berile ku ba ntlanga hi kwa to kambe ke i maka ya line na nkarwa ko a smate she mitano khomela swinene. Nkarwa me u tsongonyana loko i kari languta hi line le inga na yona. Ana ni bule ku u tsongo no bula ku ba la ba nga kona nga sha sha la ga ni kono ko mo sona mo. Ba hlaye swinene so a hi tsubela.
18: Felicia Desari o ka ba la la ndela ku. Feliz cumpleaños. Feliz.
19: Te cumpleaños a risa, acá va a andar a la antena.
20: Salvation copia.
18: Feliz aniversario, acá va a andar a la antena. Feliz cumpleaños. Feliz.
20: Copia ni charriza, acaba andaba la andela. Salvation copia.

ema kume na rungwa tibera tayi bila warale ya yan sharu tan khomela swi rungwa tsalo kune la ka WhatsApp ne ari ko tan ku etela la mun karine mfikele la shem tan khomela swi nen ema ka ku la an fike kona ku fiku ku tanga the voice note ane ane jump mina vele ane nga dzana bona rungula ro tsarwa kune ne so swi nga endla ku ene etela la nga fika nka ngwe minga tsala kune mita khomela swi nen am sir tan mingser esme long tan banga tanga ku sikura ra kwedi ku wa ramontha namhla 26 ta june lembe ra magidi mbere na makume mbere ntse ku lo chicha lembe tsena kambe siku hi roho andi sikura kahle mixer ri serwa ku pfara swikolo ivi a teka ti-report van'wanyana namuntlha va vona mbuyelo ya vana va vona swi na nkoka swinene mi nga tshiki mi ku haya le xikarhi ka lembe report ya yina nchumu na nchumu no swi na nkoka ku mi kota ku tiva ku hi kwihi laha n'wana wa n'wehe a kayivelaka ko hi kwihi laha nga good kona hi kwihi laha hi fanelaka ku phuxa kona hi kwihi laha hi nga ta hi fanelaka ku tlhela hi tiyisisa leswaku laha a nga ha suki ka xiyimo lexi a nga ka xona ni khensa swinene ka hinkwenu la mi nga na ku tlhela hi tiyisisa leswaku laha a nga ha suki ka xiyimo lexi a nga ka xona ni khensa swinene ka hinkwenu la mi nga no lomba ndleve ka mixo wa siku ra namuntlha ka skiamswi ri ta ra mixer Sit to my desk.

0: Ya risimura kahle swinene mani dlam xingosi va ta kahle ka n'wina ka va ri na BTSA va ri na Joshua Doe kwala hi ndlela yona yaleyo va ta kahle ka n'wina va ku puku puku na DJ Maphorisa na yena va ri kona kwalaya a phakati kwala hi ndlela yona yaleyo ka kasima kumbembirhi ntsena timinetse va karisiwa kahle awara ya ntsevu yi bile BBZ nongonoko loko veka hitlakusa hi sweswo velekekhesa swinene remember ngoveni loko a vi na n'wina le mahungwini lokusuka ka awara ya ntsevu loko se ni karhi hi fikisa hi sweswo kusuka laha ka awara ya ntsevu ka ku fika kahle awara ya ka
1: a ri xisa sweswo Afrika-Dzonga eka mixo sukela namuntlha ku amukela kahle ka nongonoko the big breakfast on the BBZ 6-9 nongonoko lowu taka wena mixeni musumbuli ku fika ra vutlhanu laha ka vana ntsevu ku ya fika le ka awara ya nkaye waza Friday waza malamulele ra vutlhanu hi makumembirhi ntsevu wa timinetse mixo sa fm kumbexani le ka namuntlha le ka siku ra makumembirhi ntsevu hi le ka n'hweti ya vuntsevu lembe ra makilimbirhi la makumembirhi ntsevu Afrika-Dzonga hi va kha ku amukelisa sweswo eka nongonoko wa the big breakfast la ku amukelaka eka mixo wa sukela namuntlha ngo vedependence aka ni jara valandza ni ntikolo vakombelo va malele vamandlanga mandla ka mavuza hi le kaya mikiseri kwana khazamula xikoci wa mbalati famba swin'we vhele eka mixo sukela namuntlha ka nongonoko wa the big breakfast zone eka vara ya nkarhi ya ntsevu eku ya fika le ka vara nkarhi leyi va ka helongweti awana i siku leri a hi ri jayini ra ravontya
0: siku ra vutlhanu vhele i ku hela ka vhiki hi ndlela yona ya leyi kaya laha ku nga sala ntsena 188 wa masiku leswaku lembe leriwa nkarhi fika kahle emakumu ku sele 17 hours leswaku lembe ri fika makumu na 46 watiminutes 22 seconds laha ti nga fika kona vhele mi khoma kahle na laka GCR ku Space FM kumbexana ku 060-8875942 loko hi langusela handle la hayi ku na mapapa mani ku boha nini
1: swiviko swi kombisa timhaka ta ku ri xe kahle switane ngopfu Mr. X eka siku ra namuntlha hala handle hayi khona ka byi halini u vula swona ku titaniwani mani hi ndlela yoleyo mikiseri kambe ka yi khensa switane ngopfu yingiseri bya wena mikiseri kusuka kahle ni le ka mitiriki lowu ri claim lowa DJ la ka nongonoko wakwe wa morning bas 3-6 laha nga ku twa kahle mikiseri ka pfuxa kahle vanharhu khari navaka the birthday na we mikiseri wa mi wa ku saseka loko rivekele siku leri fanaka ndara namuntlha yi ri happy birthday ka wena pinisiku ra wena ra ku velekiwa mixer sa fami khensa swinene ekusuka kahle ka remember ngobeni khensa swinene ngopfu milambya ku va na wena u nghenise kahle vhele le ka awara ku sungula emahungu ya awara ntsevu swo vula ntsena leswaku tlhaka mhaka ta mahungu na to ta va ti ri kona mixeri la ka hafupile kahle awara ntsevu first hour the big breakfast zone manjhaa manharhu ntsena vhele njhe va va kha mahlanganini ku tikisela kahle ngonoko humelesiwe kahle khensa nxaro ka cauke ni le ka mixo wa sukuna hina hi le ka khotlakhotla famba na hi la ka awara ntsevu ku ya fika le ka awara nkhaye la hi va ka hi lombwe tiawara tinharhu ntsena
0: ya tanile longo hlamusela hi kona vhele lombo tiawara tirhinharhu ntsena ku tshemba leswaku loko ri weekend ku titani n'wi mi nge le ku pulanini ku va mi famba mi hungasa hungasa ku lomu hungasaka kona ka a yi veni kha hi hungasa kahle mani hi ti hlayisa swinene u nga drive u nwi mihlotile ya Queen Victoria swi kahle leswaku ri va kha u kuma munhu loyi a faneleka a nga nwangi kumbexana a nga nwiku a va karhi a famba na wena ka ku loko se wo karhele ku va yena ku chayela ka u tlhelela kahle lomu humaka kona u hlayisekile lama gondweni laha a yi cheleni kahle hi hlayiseka
1: mari swi na khombo ku va u chayela kahle u nwe vhinyo a yi hambanela mavhinyo na mitlhanu weekend ya dangerous suka ku ri no hayi va ti 25 hayi khona mani ka ha ri nkulungwana wa dzongo ka vona swa ha ri ku fambeni kahle Mr. X so namuntlha hi ti 26 lava wa mitlhanu ku busy swinene ngopfu laha hi nga ta vona eka siku ra namuntlha enhlangano wa matsonga machangani va ta va kha va marcha kahle ku ya ka human commission kumbexana eka commission ya timfanelo ta ximunhu kusuka le tindhawu leti ta 3 xifundzeni ku lexa Gauteng laha vanhu va ku tala swinene ngopfu va nga kombisa ku va va kha va ti nyiketela Mr. X tanihi matsonga machangani ku va va kombisa ntsena leswaku na vo tanihi vatsonga machangani i vo vaakatiko va laha tikweni hina ra Afrika-Dzonga i ndlela se ku ta ku ri busy swinene ngopfu namuntlha kokwala xifundzeni ku lexiya xa le Gauteng timhaka letiya ta nhlangano wa vatsonga machangani lava nga ta va kha ti nyiketerile Mr. X va kha va macha na vona va kombisa ntsena leswaku va khumbeka swinene ngopfu tanihileswi na vona swo ni nga ku loko u kha u vulavula xitsonga u ri etindhawini letiya kumbe xifundzeni ku lexiya xa le Gauteng swi wo recognize as if wena u huma matikweni ma le handle
0: se va vheta va ku pimapima va ku hayi cina swinene u tiphina va hi ti 30 u kha u famba se swi kahle leswaku ri va kha ri hi ti vonakalisa ku ri hayi i tiko ra hina leriwani ka hi nga tshiki vanhu va ta va ta hi cinela mani va hi tlula va jayivha hayi mani a hi va jayivheleni na hina hi va komba ku na hina ha swi tiva i tiko ra hina kahle kahle leriwani
1: first hour yi khomile kahle ti-weather updates yi funisele kulexa Limpopo top stories making headlines second hour yi khomile hi mina mani today ni history swi humelele kahle malembe ndzhaku leswiwani kasi a va ra ku hetelela celebrity gossip kumbexana ti-entertainment stories nhlakomhaka siku ra vamtlhani kona yi saseke swinene yi saseke hlula na ku hina ku saseka tava kha hi choka choka vele na mutrikuloni Mr. X eka mixo wa siku na namuntlha
0: ya aba tsamise swo vele ku karhi kona ta va fikile vele ta mnika yona hloko maka kahle lemuka ta bela kahle riqingo la ka nomboro 0608875942 mhlambe sendela voice note kona kwala ka nomboro ya lengwe mi khoma ku audio streaming hi beka ri khetsa swinene mara kusuka le kusuhana le kule le tsamisana swo swo vele hi famba na ngwina ka himele keta kahle tirweni ngumi ngana kahle awara liya ya nkombo bo sala tsena na makume naru tlhanu wa timinetse leswaku awara nkombo beka yiba leswi vula ku ri hayi man nkarhi se wule ku fambeni a ivini beka ri tshinelela ku halaya
1: allright ke Afrika-Dzonga leswi vaka kha yi fambisa swona vhele eka mixo wa siku na namuntlha ka nokonoko wa the big breakfast wa makumembirintlhanu wa timinetse ku bile kahle awara ya ntsevu vanhu ni vonaka siku ra tolo va va kha va kombisa timhaka ta ku no icona man lokulukulu xipano xa Canada xi ready va nga sungula ku tlanga ka madabu ya swona swi ti kombeka ku maAfrika-Dzonga ma ready swinene ngopfu ku va ma kha ma hlangana na xipano lexi xa Canada
0: ya swi ti kombeka ku vhele va ready swinene ngopfungopfu va na boost ya ku lowani wa ka mkwena Tebogo Mkwena a ni a suspendiwini a kume red card u kona sweswi ka game leyi nga ta landzela mara lexi hlamarisaka i ku u kume red card ka ntlangu wun'we na Themba Zwane Themba Zwane u suspendiwe mitlangu yinharhu ni nga koti ku swi twisisa ku hikokwalaho ka yini mara a ku ri ntlangu wun'we lowani wa ka mkwena se swi yi herile suspension ya yena swi vulaka ku ka tiko ra Canada a va langutisele middlefield ya matimba swinene
1: allright ka Afrika-Dzonga hiswoswo swin'wana vhele va ka yi kha yi swi langutisa vhele ka mixo wa siku ra namuntlha ka nikonoko wa the big breakfast zone xiona 106.0 na Megas FM just on space FM like a Facebook number riqingho i 0608875942 number leyi vaka u kha u yi kuma yi ri ka yona mixelo swa FM eka mixo wa siku ra namuntlha a yi khona i ta va yi kha yi tiphinda swinene ngopfu na Mr. X ku ya mahlweni ndlela leyi i ta ku nyika kahle loko hi vuya ti weather updates i fundzeni ku lexa Limpopo khesa swinene ngopfu vhele na yi sayidile ra audio streaming just on space FM like a Facebook number riqingho i 0608875942 ile tsimu ri kahle eka Brian Bomba ni hlekisa hi vito ra risimu lero vari Hello X
0: Hello X mara X ya show with you
1: Hello X ya chika khathele kuneka ximshanjana yona
0: yeah
1: he wena X

0: kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Madyandzhope traditional healer Dr. Giligili uri ngofambukaka va ri kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati xifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinesse ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko yo pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood ni matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 Madyandzhope traditional healer Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka.

0: utwa mfumo lwa vunanga bya kona Afrika-Dzonga leswaku nghene kahle kama hi le Afrika ku kula kahle gondzo ro nghena ka mqiqiza vanhu va ku mqibela Mr. X Afrika-Dzonga 46 after the hour 6 o'clock first hour the big breakfast zone swinga kahle vhele eka challenge va ku makoti wa jika jika makoti u jika jika njhani wa miselo wa makoti Mr. X
1: hayi mani swinga kahle swinene mani la loko vhele kona vhele Jarex wa kahle ka ku yena va ku makoti swinga kahle leswaku ri hayi mani iri ra botlhano vhele ka siku ra namuhla vhele ka ra kona vhele 0647 so vula tsena swa ku 13 minutes before 7 o'clock la ka Jisa FM ba baby zethu no kona ku vhele kusuka la ka awara le 1 ya tsebo ka fika kahle awara ya nkombo hina yo tsakela vhele tsakile ku ha i weekend ka imalanga swi lavi ku wisa
0: i weekend nje i weekend that dangerous Africa Dzonga heka mishwa swa kona namuhla khomana what minutes big sir akuseba kahle awara ya manalo ngari awara ya nkombo eka mishwa wa sikura namuhla i ndlalo le big sir kambe ke ba kha ifamisa sweswo vhele eka mishwa wa sikura namuhla cancer swinene kusuka kahle ka mtrikulone remember ngobeni ku ba yinike kahle hlokomaka swo vulandzela leswaku mahungu xitalo ta barikona vhele ka awara ya manna awara ya nkombo ka second hour kambe sweswo Mr. X va kha ku nika kahle to wet update ifunzeni ku lushani mpopo ke ba hobe vumba ku ke ta mashel Africa Dzonga ri xenjani Mr. X
1: ya ka swilo vekela ngutisana la handle la switikomeka ku hayi ku bohanile mapapa kuna mapapa vhele switikomeka kuna swipfulani swingono swa masoma kambe vhele vekela ngutisa ku ri the minimum na maximum temperature stona ti ba timse ku yino ke vhele ngutsa kahle madrobe ku hambana hambana ka kona vhele kuma tsani la Limpopo hi langutsa kahle la drobe ra giana so vula tsela swa ku ri 14 to 24 kama lamulele 14 to 23 loko ni biya kahle ngutisa la old days la 12 to 23 ni gera kahle lay avila vila 10 to 21 buya kahle la liphalale 10 to 23 livubu 11 to 22 ntsuma kahle ni ya le khale ka lo threshold la makhado la 10 to 20 ni buya kahle la bukopani 10 to 21 ntsuma kahle ni ya le amusina le 14 to 24 ni buya kahle la drobin ra phalaburwa 14 to 25 ntsuma kahle ni ya le apulukwane 08 to 20 ntsuma ni buya kahle ka ni buya la tabazimbe 11 to 22 ni buya kahle la atho ya ndo vari mini venda 12 to 23 ntsuma kahle ni ya le drobin ra mina ri ku hetela kahle ka ni gena kahle la drobin ra tsanini la 10 to 20 la ku mashelo la ku tisela wona ka kusuka aka baka byiro ya ta mashelo
0: ri xisa sweswo mingisele i funzeni ku lushani popo ke ba hobe vumba ku ke bya ta mashelo eka mishwa sikura na munhla ku shesha melta sona ha Mr. X in tlalo leyo I fame Mr. X except for the 8 after the hour 6 o'clock ichara balanja Mr. X on the news desk corner remember ngobe top stories making headlines Mr. X ba kha nang sasnene go fuma ngola mabaka amarange mahlweni endele ka misho wa sikura mhlati kona ti maka vele
1: ya ti tele too much
0: ti tele sene go fuma ti maka kuna lavanga baka ba bakanyela tlhelo Mr. X ti maka ta ta march le swinga vhiya ku bana xiviko leswa kuna march ka sikura na mhlati kambe ke bona vanhu va ku tala sene go ka swenga swa mabula ba komsa mata ha ha maka leyo i ba baka ba kha ba ihlamisela le a hi le ingana nguseliwa a dorobeni re le giyana a hi kona ka ya mahlweni hi ku nika ta kahle swiviko i leka sim parliament ya Zimbabwe ipasisile na umbisi lo nga ta pfumelela president Emmerson Mnangagwa ku tshama ofisini ku fikela 2030 na umbisi u tlhela u katsa ku va president a hlawuriwa e parliament ku nga ri vaaki awanjani walo wo we fane mina as an academic no fane ni fumiwa hi munhu lo anga hlawulwa hi member of the parliament ngwa ri ku rhandza ka mina
1: yes
0: leswi nga ta ku ni fumiwa nka
1: hi voko ra simbi
0: murangeri wa nhlangano wa March and March a Jacinta Ngobese Zuma a vula leswaku mihlangano hinkwayo leyi nga ta va exiphemu xa mapfhumba yo kombisa ku vilela a vhiki leri taka yi sayinile ntwanano wo tiyisisa ku ri emigingiriko yi va yo rhula kumbexana a peaceful march leyi va ka yi kha yi langutiseliwa ku sukusela light date kambe hi leswi va va ka va kha swi kombisa vhele va ya mahlweni vhele va va kha kombisa timhaka ta ku va langutisele kahle a peaceful march a ku na madzolonga vhele lama nga ta va kha ma languteriwa vhele esikulela ra ti-date loko march leyi ta va yi kha yi take a place Mr. X
1: ya kasi loko ya mahlweni kahle ka yi langutisa ku ri maphorisa va kumbe tracker leyi nga rhwala kahle va akatiko vo suka atikweni ra Malawi va karhi va tala Afrika-Dzonga hi nkarhi lowu a ku endliwa kahle road block eka patu ra entry eKwaZulu-Natal lava aki va swi tikombaka leswaku va hundzile eBed Bridge va nghena kahle la Afrika-Dzonga Limpopo lava nga hetelela va fika kahle va khomiwa kahle halaya tindhawini ta KZN xikan'we na muchayeri wa truck loko na swivutiso swo tala ku xana va khupuki njhani va suka le va nga kona va ze va ta fika a KZN eke
0: Commissioner wa maphorisa eifunzeni ku lixa Gauteng a hlamusela vubi bya ku rentisa vahlampfa kuna vanhu va ku tala swinene ngopfu Mr. X lava nga na tiyindlu Joni ne va va kha va fuwa vahlampfa hi ndlela leyi se va kombisa timhaka ta ku i mhaka yin'wana yo biha swinene ngopfu in some cases ne we have to come to that point ya ku ri va kha swi understand ku munhu a ka ri na jarata a ri na drome u fane a rentisa mara va swi na khombo ri kulukumba swinene ngopfu just because vanhu va ku tala swinene ngopfu lava va kha va commit a ti-crime hi voho vahlampfa lava hetelelaka hi tshama na vona hi ndlela leyo
1: kahle kahle kasi loko yilangusa kahle mina ngitsunduka kahle the murder trial allegedly boyfriend killer John Ann Mabasa lumisa lo hala ka mingalwa ngetela vakhadla va kahle hi minhonye intombi yakwe ya makume kumbexana ya makumembirimbirhi wa malembe vukhale u va karhi ya khoto tombi liya a tindhawini ta Alexander la ngetela case ya yena beka postponiwa la ngetela leyi va ngi vona kahle vuya kahle ti 10th July 2026 a ta yimela milandu ya yena
0: swiko Mr. Access Komsad mangata ku duduzile zuma na nhlamulo ndlela va tsutsumele ekhoto enkulu ku ya lwisana na xiboho xa MK Party ku va va hlongola eka vanhu kahle ka nami yisalo Jacob Zuma a nga na timhaka to loyi n'wana wa yena loyi imani kahle ka nami swi ta ka timhaka ta mafambiselo ya vandla ra
1: loko a pfuka a hleketa ku rixafula u rixafula masiti na valava la ku boycotta va la ku ya ka khoto ku ri hayi a hi zangi hi nga ya na le ka arbitration ya yi tshinyiwanga hi endliwa ku nchumu ho vheta hi pfuka hi hlongoriwa
0: it is exactly 8 minutes before the hour 7 o'clock and the dot masipala wa Tzaneen vakare va famba va cheka swiphandza elinyenya laha va nga kuma leswaku man'wana ma mazimba a ya fiti ku xaviseriwa vanhu van'wana kumbexana van'wana vana a va na maphepho ya ku va va kha va xavisa kasi van'wana vana va kombisa timhaka ta ko i lava hetelelaka va kuma switandzhaku swo ka swi nga ri kahle loko va hetelela va xave swin'wana swa switirhisiwa leswi xavisiwaka hi vahlampfa kumbexana mazimba lamo ka ma nga ri kahle vana vo tala swinene ngopfu i lava nga vuya va kha va tsutsumiseriwa swibedhlele ku va va kha va kambeliwa endzhaku ka loko va ta va tirhise man'wana ma mazimba lama vekiwa ku va ma nga ri ka xiyimo xa kahle ka swiphaza kumbexana leswi tirhisiwaka hi vahlampfa Mr. X
1: ya katika kahlekahle kasi loko vekari langutisa kahle muehleketeleriwa eka milandzu ya ku hundza makume mbirhi Vosmos Cat Matlala epfumerile swihehlo hinkwaswo swa milandzu ya yena leyi khumbekaka kahle eka yona emahlweni ka huvo epitori exifundzeninkulu xa Gauteng ngomabindzu wa ndhuma swinene laha tikweni Vosmos Cat Matlala i le mahlweni ka huvo tshinya ka siku leri ra tolo la ngetela va karhi a pfumela kahle ku ri hayi wa swi tiva swo tala hinkwaswo kambe u ta hetela va karhi a boxa swinene na vamaphorisa lavo ka swiyimo swa le henhla swinene lava vulaka leswaku ri a va kha tirhisana yena ku va kha kuma kahle tendera liya ya 250 wa mamiliyoni ya tirhandi kusuka le axibedhlele xa le Joni
0: ya loko hi khale langutisa vhele ka hungulero ku vuriwa leswaku Mr. X munhu wo fana na Cat Matlala se a sungurile ku yimbelela eka statement xakwe vhele laha a kombisaka timhaka ta leswaku ku na vanhu va swiyimo swa le henhla Mr. X lava va kha va kha va khumbeka vhele kumbexana lava nga n'wi pfuna ku va a kuma tendera ya Medicare leyi duraka kolomu ya ka 250 million tanihileswi u nga koxometa hi kona ku tlhela ku kombisiwa timhaka ta leswaku ku ta sunguriwa ku khomiwa vanhu lava nga le henhla swinene ngopfu lava katsaka van'wana tipolitiki na va le xiphoriseni ti ta va ti kha ti va rhosela
1: tisinengopfu
0: so kukumba loyi ku va andle admission of guilty swi endleke ku ri timhaka ta ku tala swinene ngopfu ku na vanhu va ku tala ngopfu already se va chuhe swinene sweswi hi vulavulaka
1: mara ne jelena hi chava Cat Matlala za hundzuka mbhoni ya mfumo Cat Matlala a hi phela okay sabahlweni makuma lawo vhele yo vula leswaku Cat Matlala a nga ha langutisana kahle na xigwevo xa malembe yo ringana 15 a jele se leyi nga ta va yi karhi yi langutisa hi vona ku ri xana ke swi ta hetele swi endlisa ku yini
0: nkarhi wun'wani loko u ndla admission of guilt swa ku hungutela vhele exiwa xigwevo xa wena
1: ya ivile na mina a ni nga langutiselanga va nga hetele va ku nyika 15 years ka milandzu leyi a nga na yona maybe va voni ku hi ku heteleli a jika se a va mbhoni ya mfumo ya
0: hi swo sweswo ke mingiselo swa famba hi khomela swona vhele eka mixo wa sukuna namuntlha ka nongonoko wa the big breakfast loko yo sala ntsevu wa timinetse mingiseri kongoma kahle ka wara ya nkombo ta va ri kona emitirikuloni remember ngobeni u yi nyika kahle emahungu ya awara nkombo kumbexana nghenisa kahle ka second hour na xipano xa BBZ eka mixo wa sukuna namuntlha swona leswi a hi khomela swona mingiseri eka mixo wa sukuna namuntlha kambe ke hi ta langusela kahle xipano xa rixaka kambe ke hi ti-2018
1: ne ya sota lo ya ku kawona awara nkaye hi ta veka hi vona ku kwendleka hi mara na vatshemba vafana
0: ya xipano xa Canada ko va xipano xi nga hi rhumelisaka tanihi tiko
1: hi ngo fika xi hi karhata loko hi fika hi xinyadza loko xi ze xi kota ku qualify na xona xi ya ka last 32 swo ta vula ku xi kahle xi kote ku la xi ta ku hi kona xi tlanga kahle swi famba kahle se hi nga fika hi xinyadza a yini ya tlanga bolo leyi tiwaka yona mi ta vona hi ta humelela
0: right famisa sweswo vhele eka mixo wa sukuna namuntlha na Mr. X so leswi a hi khomele swona ka fesawa yi khomele kahle tweet updates eifundzeni kuluxa Lipopo top stories making headlines eka mixo wa sukuna namuntlha ri kona vhele risimu lani wa suka kahle eka hin c the tsonga prince va ku samuel facebook request va ku ni kombela ku mi lomba mbilu mi ta twa leswi swi twaka mbilini ya mina ku timhaka ta ku tsokombela ka rirhandzu u tshame va ka xiyimo
1: lexiu
0: tshame u va ka xiyimo lexa xo rhandza voni Mr. X u twa hi nga ku kumbexani lavan'wana a le ku rhandzaneni leswi va nga ku swindleni van'we vambirhi
1: twanga ku ngo famba kha huwelela
0: van'we vambirhi n'we mi nga ku rhandzaneni swirhandzelexeni xipanyananyana leswi nga kona leswiwa swo huwa
1: huwa ku misava leyi ya n'wina
0: 4 minutes before the hour 7 o'clock i fabrishile Mr. X good morning.

0: Nico Medical Center. Nene Skadafi Winterfeld kusona le mana Melong Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hipuyisa varhandzwa va n'wina kusuka eJoni hipuyiseni Mpopo mahala. Wixokoxoko 065-525-4253 kumbe 064-751-4932.
1: Madwe gena malamlele yiri tsama ukufumerile shishika lexi hi mintsango ya bona yele hansi hansi tana u ta kumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa dimitara hi 279.90 kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 tsena unga tlhela u kuma bathroom cabinet combo set leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana yona yi sungulaka 1499.90 endle xikweleti namuntlha naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec. La Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona ku na xipimelo. Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent, a company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel. U nga durheli wu Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitendara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli. Va kumeka Njelele edupeni, Chisawuli opposite Chilidzeni Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Walala wasala, Rico Dico i vahuni va Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane. Yi vuye hi mintsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles, rhino boards leti bumbula leti nga chaviki mati, ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini. Hi xavisa nhundzu gandlo wa CE Step leswi vulaka yi fikelela European Quality Standard. Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina, laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50%. Yi kumeka ka Malamulele eka R81. Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
3: Madyandzoba traditional healer Dr. Giligili buri nga fambukaka va ri kona.
4: Va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, xifula hi ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka yo pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na

ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka, va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula, ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka, na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, yi nga va kumeka 079 968 9174. Madyanzope traditional healer Dr. Gilly Gilly, la pfuna hi ku tshembeka.

tonight, the summer of Fika Rabunkan, www.gcrfm.co.za.

0: Hai khona bani man song ba ku xitori ni twa ku vava Jose ni twa ku vava Zandi yo bangoma le kumbe ye hi kuma hi ri na tinkinga ta yena kha hi ti twela ku vava na
1: ah yo ti kuma hi ri na tinkinga
0: Africa Dzonga 44 minutes after the hour 7 o'clock and the daughter khumbetse wa tibeletse yo mixer ya ku sepa kahle ya wa ranongo khensa swinene ngopfu tlhokomhaka kusuka kahle ka mitiriko lowu ni remember ngomeni eka mixo wa siku na vutlha hi ndlela yoleyo happy birthday eka boss lady ya ka xiphongo mani ma volo volo kusuka la xifundzeni nkulu lexiya xa le Gauteng hayi xivongo
1: na le Gauteng ku na le ka xiphongo
0: ina hayi va kwala ka mavuza sweswi vulaka ka joni i mani xiphongo
1: ka xiphongo happy birthday va ka xiphongo
0: happy birthday mani ma mani va ka xiphongo la ya tiphinde siku ra ku na ra ku velekiwa n'wa mavholovholo n'wa beni hanyani na le ka wena hi ntswana
1: madivuti ma kona n'wa mavholovholo hayi mani
0: na wena mana mani nkiyasi advice kusuka la ndhawu leyi ta tale ka ndenga zara tiphinde siku ra wena ra ku velekiwa i ndlela leyo makheke ka n'we vumbirhi bya n'wina 45 after 7 ya ka hi mina mani Mr. X eka mixo wa siku ra namuntlha
1: ya tanihi la ku nga vula hi kona vhele 0746 14 minutes before 8 o'clock GSRFM 16.0 xo tala mikhoma kahle ku saseka swinene kusuka ndhawini ta ku hambanahambana veka rimi khesa swinene vuyingiseri byebyo ka kusukisa loko vi na hina kahle kusuka leyi ka awara ya tsevu ku ta fika kahle la ka kota ro kuseba kahle awara ya nhungu se hi nghena kahle eka xiyenge lexi ya mi xi rhandzaka swinene ka xa hi mina mani leyi taka kahle na xiyimbeleri tlambi mutlangi wa bolo muactimu ntirho wa ka TV ka radio whatever hi n'wi pfapfarhuta hi n'wi tlhatlha hina hi n'wi veka laha endleni wena u va karhi u yi byela kahle ku xana ke hi mina mani
0: a ni hleketa ku namuntlha hi famba na remember
1: ka hi mina mani ne swi kahle
0: va nga va nga n'wi tivi phela
1: mara swa endleka kambeni u kuma ku hi tlhatlha mhani makhovele va tlhe va ti tsandzeka ku hi vona
0: u nga va tlhantlha va nga titivi ku vona
1: va nga titivi ku hi vona tlhatlha kokwani phatlani hi va veka laya
0: ya eka siku ra namuntlha vhele Mr. X I vhete hi tsutsuma xikan'we kan'we ne ya ka n'watipolitiki ne ya ka n'watipolitiki tona a hi ri na muact ne hi ndlela yaleyo so eka siku ra namuntlha ya ka ka n'watipolitiki hi vulavula kahle i munhu wa xisati i ndlela leyo mikiseri kambe ke loyi ni lataka hi vulavula hi yena eka mixo wa siku ra namuntlha i loyiwani u ri yena u velekiwe hi lembe leriya ra 1962 ku ri ti 10 ta September hi ndlela leyo u na 63 wa malembe ndhawu leyi ta tele Cunu eKwaZulu-Natal ya Cunu
1: Yes.
0: Kuthu eNatala kokwala tikwenda na Afrika-Dzonga u le ka vandla ra African National Congress kambe ke uye University of Zululand kasi izaba Minister of Social Development laka 2010 ke fika 2018 kambe ke aba Minister of the President for Women aba laka lembe ra 2018 ke fika 2019 athela aba 6th President of the African National Congress Women's League lembe ra 2015 ke fika lembe ra 2022 hi yena mani n'wasati lowiwani
1: Yeah,
0: he's a South African politician.
1: Yeah.
0: Who is the president of the African National Congress Women's League. So, itibeka swinene ngopfu loyi.
1: Yeah.
0: I n'wasati ka timhaka ta politiki. Yena mani, hi le ka 060-8875-942.
1: Ya abe bele qingo vele kwela ka nomboro ya le nga kota ku ivula vele kunjani va senda kahle kantiso wa bona vele ta va ikari hi hlometela hi bona ku ri xana ke va ri yeneke ka ri wa kona vele 0748 12 minutes before 8 o'clock 060-8875-942 xana hi mina mani
0: ya 060-8875-942 alright okay ai woni nga va pfalela va nga senda la va kona la va nga senda ka WhatsApp la munhu teka la mingiselo ku sungula ku senda la ka WhatsApp la hi loyi
2: DJ Play
0: Ivan ngena swa va DJ Tlemi hi nongonoko wa me hi mhaka muni ba hi mhaka muni jo wo hi twala ku va rini alright
2: DJ Tlemi
0: wa kwa vuya ka DJ Tlemi swi kombaka a wu nga fikangi kandziyiso wa voo enkarhi wa DJ Tlemi mirin
2: va thavini ndlamini yena Atavini Dlamini, yena yaloye. Kini wangana kompote.
0: Eba tuni bete?
1: Ito.
2: Vathavini
0: Dlamini. Alright, uwe ito aba ngwanda nwa kubaridi. Okay, 060-8875-942. Kuna manu makuwele la.
1: Good morning, manu makuwele, Rishile.
3: Morning to you too.
1: Iba, kasima shitiva shilungu.
3: Shinene ngo.
1: Ibi na mani.
3: Vathavini Dlamini.
0: Vathavini Dlamini.
3: Yebo.
0: Okay. All right, 060-8875-942. I take
1: one, Mr. X. Hiller. Yeah. Mila, my name is Rishile.
4: Hey, I'm Pukini Mashaka.
1: I'm Pukini Mashaka. I'm Pukini
4: Mashaka. I'm Pukini
1: Mashaka.
4: I'm Pukini Mashaka. I'm Pukini Mashaka. I'm Pukini Mashaka. I'm Pukini Mashaka. I'm Pukini Mashaka.
1: I'm Pukini Mashaka. I'm Pukini Mashaka. I'm Pukini Mashaka. I
4: Men, I am a red card.
1: Ah, yeah, you call a red card.
4: Okay, I mean, check it out. I'm going to move my
0: Alright, from Sosso, Eleganabana
4: 0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0-8-7-5-9-4-2-0
1: Swa fana hi ku leswi mi la ku boyiwa hi mina phela sweswiwani.
5: Loko ku boyiwa mina na ngoveni ku hakela n'wina na ngoveni kwala.
1: Ni nga vulangi nchumu, ni nge tingheni teto mina. Ma ni hlavelelangi nchumu, tlheli ni hlamala ku ngoveni u ri tivela ku hi risimu leri, ku risimu leri
5: ri hala ya. Kamba ri ku yini ka kuyi?
1: Mi vutisa mina.
0: Mi la ku boyisa, mi la ku mboyisa.
1: Mina a ni tangi na risimu mina. Vutisa loyi a nga mi tela na rona ivi ku ya mi tsalela.
0: Kukwani gavele ka makoxa 060-875-942 wo yi twa yin'wana ya mikandziyiso leyi va nga rhumela kahle va yingiserila eka mixo wa siku ra namuntlha. Mirhi yini mingiseri?
2: Ku sukasana ni dlamini zoma xibudunga.
0: Okay, la
6: rixini vahaxi mina ni hleketa ku ri phumuzele milambu nquka
7: jahara valambya n'wana timpfukini na hamasa hi fanele va pfukini hi yena va thavile endlamini.
0: Mingiseri
8: wasaziradio mpfukinimpfukile va jigijela mpfukini kwala
1: mpfukini
8: i va thavile endlamini lomu ka phunulipopa
1: hesi. Okay,
7: rixile vahaxi va mina mhaka ya twala ya sisi mhaka loko hi twala yi teta
0: ya twala ya sisi mhaka la
1: ya sisi le
0: hambi ya
1: sisi hile
7: ahe vanhu vambirhi thavile ndhamini mani mahurhi aka mapove ahansi ka sport center hlayisekani milambyulu
1: thavini ndlamini
7: va thavile ndlamini va thavile ndlamini kokwa jineta kwala ka siyanda
0: alright ke ile ka nambara 060-875-942 nga kuma vayingiseri vambirhi va hi byela kunene kumbexana mi hi tsalela kunene ka WhatsApp leyi u hi vona ku a ku na loyi nga n'wi jumpa hi mistake laha yena ni mahlweni mi rhumela kahle mikandziyiso ya n'we ya marito eka 060-875-942 ila ku twa ku n'wina mi angula mu ku yini mingiseri 060-875-942
1: ku na wun'wani vhele hi hetelela hi yena kumbe vaya
0: ya hi vaya kumbe xa lava nga ta va la se ku na nkingha la
1: ya yina
0: ku na nkingha la okay loko munhu a vulini a nga vuli vito rona leswi nga tshamisa swona i vule swona
1: a nga vulangi swona
0: a nga vulangi swona
1: wa rhonga
0: wa rhonga ni okay cause nkingha yila
1: ene hi fanele hi twanana ngopfu kwalaho because hi nga holovila vayingiseri
0: nkingha yila yila nkingha
1: a hi twe nkingha
2: va thavini
0: eswitwini
1: ya
0: va thavini ndlamini se ku nghena mani makhuvela
1: va ba swona
0: a tivi wa ba swona na
1: va be swona ku swi koteka a va sende voice then na loyi a senda voice note a hi byela
0: a nga va niki tsimu timbirhi kahle kahle mani makhuvela va nga vula swona loyi wan'wana a nga vulaka swona a na va ta ku hi basanyana
1: swo simple
0: mani makhuvela eka 060-875-942 a hi va thavini ndlamini e premier malungani i va thavile ndlamini
1: va thavile
0: mani makhuvela ha ku va tlangela risimu la a khale
1: ende matsula ku a hi yeni ka loyi a nga dlambadlamba ka vuli swona
0: i va tlangele rini a hi nangusiku hi va tlangele
1: rini va tlangele tolweni
0: tolweni
1: nga ku yi tolya tolweni
0: ai endle

0: Center. Nene Skadafi Winterfeld kusona le mana Melong Primary School. Tikile nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandzi va n'wina kusuka eJoni hi ku vuyiseni Mpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-754-4932. Mina mlabaka ku joina milemkiso ya kanganyisi ni byendwa ka vanwana va khale ka vatirhi va hina eka pfumeli kwakela xibukwani xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mitela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services. Vitani ku kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Leyi bayi ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fowunela ka 079-292-3334. Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Sky Tents. U nga durheli wu Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli. Va kumeka njelele edupeni, Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Pulukwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fowunela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Meyara wa masipala wa Greater Giyani, Councilor Thandizitha, u rhamba vaaki va Ward 5 lava katsaka Nkorhi Zamani, Tomu na Sifasonge, xin'we na muganga yin'wana yi ri kusuhi eka imbizo ya meyara na Batopili Day leyi nga ta fambisiwa hi ndlela leyi landzelaka. Siku i 26 Khotavuxika 2026, kasi nkarhi wo sungula i 10 o'clock nimixo, kasi ndhawu hi le Nkorhi a United Sports Ground ka Nkorhi Zamani. Ku kuma vuxokoxoko byo tala ti hlanganiseni na Steven Mabunda eka 083-404-0434 kumbe Petros Mashinji eka 063-628-5835. Masipala lowu ku hlayisekaka ka mbangu, vurimi, vupfhumba na switirhisiwa swa timinerali swi tlakusaka ku kula ka ikhonomi.

0: Album letwe ke bithu Peter and Fire Brigade kusuka kahle ka the president Paul Mangane ntsabula kahle tsimu shalati va kuno kon randa shalati kona pani ta khwela jumbo jet ya fika le 4:46 I mean Saturday away that clock jana bala ntabi sta ex on the new desk from sana kahle remember go be kesa shtene go be mfoko ba inike kahle ti hlako manga so bala ntsela leswaku mangu xitalo ta barikole ka vora nkai le ba ka kai kimeta kona kona ko ka mishala sikana randa big breakfast and my shallow Mr. X I call hela moya
1: my shallow maka hle go mola wele swa so munhu afika ka tinga mbacha na timanga nyana so u tlela u finingela hloko vato hi ku cakunya ku phoroporo ndzeni ka kuma
0: mina loko ku ri xo ku ri kanje ne ya ni lava pillow talk loko ku ri so Mr. X
1: ya ne
0: ya breakfast in bed you know something romantic like
1: ah na ku twa
0: yeah yeah pillow talk a ku lavi pillow talk liya yo tengisiwa liya yo Andisis
1: nakuto say
0: that yeah I'm talking about productive pillow talk
1: yes
0: lengana something ngayo
1: yeah ba plana kahle swa bona no leswa swa swa switseletsele ni
0: I fambi hloka makasi ku tsamseke with Mr. Exceptional
1: yeah kahle ku makasi ku hele landzela ka vele which professional are difficult to date kuna the kind ta vanhu ta ku hambana hambana vele loko ibe kha irandarandana na bona hi kwila ku ngana ku tika ngopfu loko ku fanele ku ngheniswa ti makata marandu kuna the nice kuna the lawyer ra hayiri baso famba swa mani na mani the TV presenter the radio presenter the cashier politician na tinwanto tala the professional la loko se u fika kona u switwa kuna wena kuri la ka tika ku randa kona la hi ku hike ka vanhu lavani ka vahlayake
0: which professional are difficult to date
1: yeah
0: hi ba tirhela mukuma ku ri swa va swika switikela ku va hi tinghenisa andzeni ka varandzani na vona ku na manese ku na maloyara ku na vachayeri va swo famba hi mara vachayeri swo famba
1: ah swo fana na van'wana va kha va ku ah mara vanhu vo tirha ka radio
0: hi ha fute
1: hivalavi
0: Ina wangutiba mehashi kumbe woto la taku ikona wena 0608 75 942 kuna kokwani pahlani ka ngoma tatana
1: yebo
0: ya pahlani
2: yebo
0: kunjani
2: yikona minjani yebo
0: ipfukile
2: ya mina vanhu lava ni va vonaku
0: batika
2: ya nese na social work ya vanhu valava engo tsakisa hi pende leswiya swo hi va ku hei i twanana na nese hei twanana na hi vanhu valava heyeyeye a swi yendli swona
1: va tika hi yini kahlekahle la ku tiva kahle ku lexi tikisaka ngopfu i yini mi tikeliwa hi yini
2: kahlekahle loko ni lava ku vula hi ku angarhela munhu loyi a nga dyondza loko o thumba hi setup xa wena ku endla ku a wu phendlangi kahle i to hanya hi ku kondelela ene leswi swi nga lavekeki va delela swi leswi swi nga xiswona vanhu lava vo dyondzeka va tiva ku nyana tisalari ta vona nga ku va tikota i vula ku a wu n'wi vekeli na
0: ni mi twile ku ka ni phahlani na
2: loko i ku hi ringeta ku vula lexi loko a ti nga ku wa n'wi disturba i ri hayi a ni ma yi vona det
0: Ya ni sasho
2: yebo
1: thank you
0: dala le shopping safe
1: pele ricingo
0: pele ricingo
1: ya 0608 75 942 number ya kona vele ayi hu hina hi ku cinca starter pack hi pele ricingo ka na voice note mta ku kama ikandisa ka
0: le ka 0608 75 942 itwa ku wena mixer wa me wa ku saseka ku ri no loko swi teta kandziyela kandzi
1: mile moyeni
3: hamba zo ku landela ni vula kokwani phahlani phela ntukulu wa vona ni mi byela hi timhaka ta munhu loyi a tikaku i munhu wo tirha a moxara
1: hindlelaiaundiya
3: a na ntsako wa kona a wu kahle ngopfu ka yena
1: hikokwala ka yini
3: ani langutana na vanhuvanga mi yena pe
1: a ni loko a suka laya a
3: humaonanyana aka yena mi ta swi vona ku hala ximayini xa kona ingaku xikan'wekan'we a dyambyini aka hayi kambirhi ni
0: i tolovele ku tirha na vanhu vo miyela
3: mi rini
0: i tolovele ku tirha na vanhu lava nga miyelo
3: wa thukisa na wa nga mi endla ku mi miyela loko mo ka mi nga wundlisiwa kahle
0: ni mi twile
1: bishopdanke
0: hei maphorisa mani na wona
1: va tikanyana ne
0: va dovula
1: ya
0: va ka mani
1: ya ene ya tlha tidlaya
0: ya faka nhlavu le faka volo volo
1: yeah
0: 060 8875942 ina ba haxi njani mara na a tika ha olova
1: ngeni na vaka mhani va hibyela ku ri vona va prefera vanhu va njhani va tekeriwa kwihi kahle kahle ka swilo leswi nga swi hlaya
0: okay 060 8875942 ku na mingiseri lanwana mingiseri
4: minjhani vamani mo va na ku ha na nhloko mhaka ya kahle mimi nga ni nga pfumeli ka nurse na social work wa ni nga pfumeli ngi eku i kuma leswi va dyondzeke ngopfu I munhu wo kuma ku loko n'wi byexile a nga lava ku twa hi wena loko a ya hala i ta rhandza na vanhu vo tala i ta n'wi kuma rhandza na munhu wa khuma na vavasati va khuma na sati wun'we mina lowo a va tirha kahle a rhandza mi ntsene ntsako n'winyile
0: enkomo right a hi kandzina la
1: i vamukerile ri xile hi pfuki minjhani
5: hi pfukile mene re loko mona la ku tikeriwa hi vitomi a twanana na munhu la a tirhaka na yena
1: a kha a tirha yini ntirho wa njhani kumbe swi nga khataleki hi ntirho wa njhani ntsena va kha va tirha swin'wana
5: kwalano loko yi tirha femele yi tlhe yi tirha twanana la n'wansati ya lo mi tirhaka kun'we mi hola ku pay yo fana
0: se mi vula ku mhani swi kotisa ku yini leswi va hi tirhaka swin'wana
5: hlupa kuswela na xikhapteni a nge hi khomi i ta va lunch boy wena i ta va lunch boy
0: mara se hi khale swi endla malembe ya manharhu hi ri swin'we kwala musa
5: hakwe a loko ku ri n'we milambu ta mi nga ze mbula mi thariwe ka ngani kwalano
0: e ima
5: se moza mi tirha hi rimbewu rin'we mhaka ya badi yo tariwa
0: Bye-bye, mina mahungu ngopfu. Bye-bye.
1: Hala ta va yingisela kahle.
0: Bye-bye. Exibelani James Tilleni. Laka maxamba thema la.
1: Yeah.
0: 060 8875942. A ni teki munhu woni fonela private mina. I bele riqingho ka 060 8875942. A hi twi nkandziyiso laniwani Mr. X. All right. Ku na miyingiseri wa straight la hi loyi.
1: I mamukerile ri xele BBZ nongonoko.
6: Hayi mina ni chavanga maphorisa va duvula vanhu lavani.
0: U soku faki nhlavu.
6: Bolo vanyana xibabolo bolo faka xekwena xo xidubula hana va respect and love ka solo popa ye
0: ahini
1: ikesi 060 8875942 yamo tete ka tsona
7: ta mina mame honestly speaking and bala go ngonga ba hlanu ba hlupa in their own respectives to drive to taxi driver bus driver va hlupha hi mhaka ya ku vanhu valava ni un'wana na un'wana loyi a nghenaka xifambo xa ku va gangisa un'wana na un'wana se swi va ku heta tshama eku holoveni ku mama ni ni tekele munhu munduku hi loyi a ku tekelaka munhu munhulwani hi loyi and then maloyara ni vunwa ra kona nge vuyi They always have an answer and an excuse for every single thing. So in lungu lava swimbilwana va tsama ya admitting. So kahlehle n'wana n'wana ka vana yo hlupha hi bya yena n'wana n'wana wa ko.
0: Enkomo 060 8875942 mirini wena. Ngo fa tindlebe la hi fela hini la 060 8875942 ayi teke mingisela
1: hi mitekile mile moyeni
0: hi mzamani
8: mpfukini mlanzwana
0: mpfukini mjani wosiya mina ngherani makeni nkarhi wu bini
8: a ku na munhu wo hlupha ku hava munhu wo hlupha ko va ku hina va rhi ti chavisaka munhu karhikarhi eka ni hlupha ku hava munhu wo hlupha ene na ku hleketelela ku munhu wo posta ni ka tlhari endlele swo karhikarhi or lota ndlele swo karhikarhi a swi kona sweswo ku va ku hina va ti chavisaka ku hava munhu wo hlupha
1: leswiaku n'wina mi nghena hinkwako
8: ta kha pfumela kahle kun'wana kun'wana wa nghena a na munhu wo hlupha a
1: vanhu hinwina mara mi swi kota njhani kahlekahle loko mi tibyeka ku na munhu wo hlupha ka tlhela van'wana kha va ku hayi mani tiloyara ta hlupha vahaxi va hlupha yinini wa hlupha n'we mi swi kota njhani
8: i ku tlanga mbilu xibring lexi a xi hluphi ka munhu swi fane xibring lexi ri xi laha munhu xa serial i ta swo yi ta nghena simple hambi hosi wa yi gangisi
1: hi vanhu
0: ni mi twile hosi
1: gezile mzamani
8: thank you
1: ya mzamani Kenneth Makaringe hi nkarhi lowu a ni nga wu voni
0: To swi vulaka life ready, Mr. X of
1: Paper. Nkarhi lowu a ni nga wu voni, nkarhi lowu a ni nga wu voni, mo ni lunghisa swa kona lawani ka hi vona ku ri va kha ri hi fambisa.
0: Ya, yi kona life ready leti vaka hi khomela tona kusuka kahle eka mitirhikulweni Mr. X eka mixo wa siku ra mina. Yingisela leswi hi vukheta na vuronwana.
1: Ya, xana u yimerile khasimende ya ntiyiso ku va yi ku kuma ke. FNB Gold Card yi ku nyika kahle nkarhi wa ku va kota kahle ku fikelela tikhasimende hi ku tirhisana na va marketplace ka amp ya FNB. Kota ku pfula mbuyelo ku tirhisana kahle na FNB Gold Card kumbexana business kusukela kahle ntsengo wa 48 rand hi n'hweti. Naswona u endla xaxamelo wa bindu namuntlha, famba na mikarhi na bangi leyi pfunaka ku va tikhasimende ti kota ku fikelela bindzu ra wena. FNB yi pfuna ku tisa ku cinca eka swilo hinkwaswo.
0: Alright, 4 minutes before the hour to 9 o'clock. Akuna yin'wani hi vheta hi hetisa xikan'we hi famba.
1: Bindzu a ri fanelanga ku yima. Xana hikokwala ka yini i bangi ya wena yi fanele ku yima? Hi FNB Gold Card Business Account u kota kahle ku fikelela xiyenge xa ku pfuneka xa FNB Business Help Desk yi kumeka kambirhi mune na tiawara hi siku nkakombo wa masiku ya vhiki. Naswona eka empe ya hina ya FNB u kota kahle ku va u lawula xiyenge xa wena xa timali nkarhi wun'wana na un'wana. Xo tsakisa hileswaku FNB Gold Business Account u kota kahle ku hakela 48 rand hi n'hweti, famba na minkarhi hi bangi leyi pfunaka bindzu ra wena nkarhi wun'wana na wun'wana.
0: Afrika-Dzonga i fikisa sweswo vhela makhumu ka nakona kuwa the big breakfast zone. A hi leli va yingiseri mistakes
1: ya maivheta ya fambisa sweswo vhela tinharhu timinete ku kuma kahle awara ka yingese ba mina ka hlangana na mina ka mina mhle Friday va hlangana mi hi sota swi vulaka reasoning from the scriptures awara ya nkombo ku fika awara ya nkaye ivi loko ni huma jara va lantswa ta hi le ndzhaku fambile mina.
0: Afrika-Dzonga nga fambisa sweswo vhele ka mixo wa siku na namuntlha kusuka ka mina ngobene pilesi aka ijara valantswa tiko lava kombati vamelela va ndlangamandla ka mafuza yi le kaya ku dya ku yengeta hi huma yi le nga nghena hi kona peace and love and happiness to umncwana mbrani kweni maka hlayisekale. Kambe ka Afrika-Dzonga ri khomeni ri nga peli ta va kha hi hlangana kahle vhele le tindhawu leti ta tale ka majosi ka tholomete ya matimba swinene ngopfu le xipano lexiya xa Maganga FC va ombala kahle timbaleni ta mitlangu na xipano lexiya xa Kholoza FC ku ta kha ku vumbuluziwa xikhumba hi ndlela xin'wana xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu. Afrika-Dzonga u nga sali ya hlangana kwele ri swa kahle eka hlabusikisa kumbexana Sixer Boys va ku yini na Chongola Gaza na Mr. X Tatam.
1: Bye bye.

ta kuya mahlweni indlela le nwe na vangiseri va mina va kurhandzeka. Otherwise ke na mamukela ku suka tindhawu to kambana hambana lomba ku mkhemeni ngisela America na mtam ke mfamba kahle na mina Marilyn wa ka Shirenza intombila ka mama le wa nikusuka kahle tindhawu letiya ta ka bungeni ka Xitachi ke no makahle mtini wa ka Pirita nwe na minti va kahle ivito rantswa lo yinwe nwe na vangiseri va mina va kurhandzeka intombi ya baba le one. Otherwise ke itaba ke famisa sweso 0608875942 inambara ya riqingho le mina nwe nga taba ke famba kahle yo kampuni wa siku ra namuntlha eka sike www.srfm.co.za. That's our audio streaming ba yingiseri va mina va kurhandzeka and then iba ya mani kuma kahle le ka Facebook page ya Xitichi xikan'we na TikTok page ya Xitichi n'we na vayingiseri va mina va kurhandzeka at GCRFM. Otherwise ke ni rhandza ku tata cancel swinene eka vatirhikuloni ku va va ni sirhele nkarhi nongonoko lowu wu nga hela wa BBZ. Ni khense swinene ku va mina na n'wina siyerisanini hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Department of News ta va khe famba kahle na remember ngobeni n'wina vayingiseri va mina khensile remember hi mulambya ku va mi hi sirhele nkarhi le ka mahungu lamaya kumbe mi hi phamele kahle mahungu lamaya maawara liya ya nkaye. Otherwise ke hi ta va khe hisa kahle mahlweni hi ndlela yaleyo 060 tanihileswi a ni nga hlamuseta ku FM ni ya tiphina hi nongonoko n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Lexi mi ni mi tshembisaka xona i ku ni ta pfuka ni nga mi dyisangi manhlahla n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A yeni ni na languta ku nongonoko wu tshamise ku yini eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Awara ro sungula hi ta va hi kha hi tiphina kahle swinene leti bakapongo top stories laha tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko yakela ni balekisa sweswo ya kuma kahle exiphemu lexiya xa ku ya kuma kahle enhlokomhaka eka siku ra namuntlha. Hayi khona nhlokomhaka siku ra namuntlha hi khensa swinene mani producer hayi mi khensa hi khensa Sharon Tauke hi khensa swinene. Otherwise ke hi 10 to 11 hi mina na n'wina na tinsimu leti ya timbirhi ta vibe mani tanihileswi namuntlha ku nga siku leriya ra Friday n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hayi loko hi nghenile phakathi inside weekend hi loko hi yi sungurini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then hi balekisa sweswo ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va ya burisana kahle na our life coach ku nga vona sesi Amanda Baliwe eka siku ra namuntlha hi 11:30 hi mina na n'wina na ti-birthday wishes. Loko fika ku va na ku cinca xikarhini ka nongonoko ni ta va ni kha ni mi byela it's only 9:22 loko ma ha ku yi joyina mi endle swona hashtag eka mani na mani la nga nghena kahle eka siku ra namuntlha na hina eka nongonoko wa mid morning life kwala ka station xa hina xa xirhandzwa xa GCRFM the voice of the nation n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A yene ni ya languta ku ri hi nghena kahle na vamani eka nongonoko eka siku ra namuntlha oza Friday oza weekend ta tiphina ekahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Lexi mini mi ni tsakisela ku xona i ku n'wina hayi khona mi tiphina vutihlamuleri. Otherwise ke hi ba mandla hi velela eka mpundu wa siku ra namuntlha eka munhu wa ku fana na mani Christina manyike ni khenseo swinene laha ka makoxa bina ni hashtag ka munhu wa ku fana na Mr Judgment avanyiserisinga view kasi ni vana kahle munhu wa ku fana na Mr Timan mateleerisinga view mi na siku ra kahle. Otherwise ke ni vana kahle munhu wa ku fana na Basani n'wana mani Phosa va ku ni kumisele ku antswa Marilyn ni ri na wena ri laha ka ngove laha hashtag eka Andani Madoba mbana siku ra kahle leti kuta block 4 good morning to you too va ku hi swin'we ni ri na wena ri laka khakhalalaniwani i Jemina Jemzozo hello Jemzozo mbana siku ra kahle mani maringa ka dzingidzingi mbana siku ra kahle kasi mbana kahle mani a ku fana na amukelani xinangani mbana siku ra kahle laha gandlanani ka mavambe 060 hisa sweswo mahlweni mbana kahle mani a ku fana na Mr Eric Ntaribane mbana siku ra kahle ni vana kahle mani a ku fana na Sesikani Flima mbana siku ra kahle laha ka nkura zamani hashtag eka munhu wa ku fana na Sobozo mbana siku ra kahle le ka dzingedzingi leyi vamandla ni vuyelela mina ntombi ya ka mahumani ni tsutsumisa sweswi na languta kahle ku ni famba kahle na vamani hi side leriya ra TikTok page ya mina a hi languteni afasteleni ku tshame vamani ni khensa swinene mbana siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Masingita reconsol i vana siku ra kahle Masingita na ku tshama na kume siku ra we herisa sekini otherwise ke ni vana kahle munhu wa ku fana na Edith Mohale hashtag eka n'we ni tsakongove na ku vona hi mulandza kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Ramabulane urine hashtag eka n'we papa JJ mbana siku ra kahle Yulenda Gavaza na mbona kwalano na n'we mbana siku ra kahle successful ku yi joyina mbana siku ra kahle. Otherwise ke mina n'wina hi ta va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni balekisa sweswo ni languta kahle ku ri ni famba kahle na vamani hi le ka site leriya ra WhatsApp hashtag eka vanhu lava landzelaka va ku ri xile hi Marilyn
mfamba kahle na mina la ka Nsavulane la a block 25 le mugangeni wa tana kahle khense swinene Mr. Richard bana siku ra kahle otherwise ke mina na n'wina hi sa sweswo mahlweni vakoni ku ngisele ku antswa Marilyn ni ri na wehe ni ri la ka ngobe laniwani le ka ndhuna FM makamu laniwani i Man Grace ni khense swinene mbana siku ra kahle Man Grace va ku a hi ntswalo ya bava ni ku ngisele ku antswa ni na wena ni ri na wona ni ri la ka mapove la i mfana wa Goxa khense swinene mfana wa Goxa mbana siku ra kahle kasi ke ni khe ni ku xandla henhleni ka xin'wanyana xandla mina n'wi ta va khayisa sweswo mahlweni hashtag eka vanhu hinkwavo lava nge le ku yingiseleni ku antswa hi famba kahle na vanhu lava nge le ku yingiseleni va ri mitirhweni siku ra n'wina ri saseke ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ka humelela le ka 106.0 ganda ya tixivandzo le ka grand form ni mina yingisele ku antswa mi ri makaya van'wani va le ka swifamba swa mani na mani mba na siku ra kahle kasi ti-taxi drivers ta hina emirhandza sweswi ka timbilwini ta hina lexi mi hi tsakiselaka xona i ku n'wina mi heleli mbilu n'wina otherwise ke mba na siku ra kahle ti-taxi associations hi khensa swinene vukorhokeri lebyi mi va ku mi khe mi yinikaka byona eka vutomi bya siku na siku kasi ke hi nga valava ya va ti-truck drivers siku ra n'wina ha ri saseki mani na lava nge le ku traveleni va khe va travela ti-long distances siku ra n'wina ha ri saseki lava nge le masalon hashtag eka n'wina siku ra n'wina ha ri saseki ku navela ka mbilu ya n'wina a ku hi ka humelela va n'wa ximawusa va mhana hina papa hina hi murhandza sweswi ka timbilwini ta hina kasi ke profita namuntlha hi ndiya tolo siku ra n'wina ha ri saseki mani hi ba mandla hi velela ka lava nge le ku yingiseleni ku antswa va ri mitirhweni lava ya va talaka ku va khe va tirha kahle eti-brick yard mi va na siku ra kahle va mhana hina va boti wa hina va kona na le kasi ke na ti-brick layers ta hina mba na siku ra kahle ku navela ka timbilu ta n'wina a ti hi ta ku ya humelela hi ndlela yaleyo mutinet hashtag eka we ya kha ku good morning otherwise ke mina n'wina hi ta va khe yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi kumaka ku hi joyina a yi khona mi endle swona mina ni ta fika ni nga mi disangi mahlahla lava le ma-restaurant ni nge mi rivali n'wina va mi tipe vanhu valava mba na siku ra kahle va nga le masaloni siku ra n'wina ri saseki mana siku ra kahle otherwise ke tanihileswi ni nga hlamuseta ku ri hayi loko o tshuka ku ve na ku cinca a xikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi update ni mi byela ku ri ku humelela yini mara so far so good a ku siza ku cinca nchumu nongonoko wu ta va wu khe wa tshamise sweswiya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi fambeni ya tiphina eka siku ra namuntlha hi nongonoko ni mi khomele letiya ta khale letiya mani mnika kahle risimu leri sukaka kahle eka campus simenya loko ku Angelino good morning.

wasala riku diko iva unibarida's choice awards eka best styling and flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansi hansi yo switeka details lino boards leti bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE style leswi vulaka hi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina leswi vulaka hi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga

0: uri how does the other tribes va treat ku the other tribes loko va ri atindhawini ta ku hambana hambana kumbe xana ti province tin'wani n'wina va yingiseri va mina va kurandeka va kombise timhaka ta ku ri eka siku ra namuntlha loko va suka va ta va khi va kongoma kahle eka Department of Justice etindhawini letiya ta Johannesburg n'wina va yingiseri va mina va kurandeka lexi xi tsakisaka about their union i timhaka ta ku ri i vanhu lava hi va tivaka va humaka kwala ka Gaza okay ka social media loko hi hla loko hi katsa timhaka ta ta hlanganani giyani malamulele hi va vitana ku vanhu va ka Gaza so we are so proud of you guys a hi yeneni mahlweni va hi khomana hi ndlela yaleyo otherwise ke it's only 9 minutes to 10 n'wina va yingiseri va mina va kurandeka mina na n'wina hi ta va khayisa sweswo amahlweni leswiwa hi leswi mehe a ni mi khomele swoho leti ti va ku ti khe ti baka pongo eka mpundu wa siku ra namuntlha loko hi kuma ku yi joyina mi endle swona mi le ku fambeni kahle na mina marileni wa ka xirindza i ntombi laa ka mahumani leyiwani hi kusuka kahle etindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina khe ni huma kahle emuteni wa ka pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va kurandeka a yeni ya kuma kahle khulu b a ka feature kahle our own lovely Beyonce n'wina vayingiseri va mina va kurandeka Sandlen Chabalala. Baku, why minga bulangi? Why minga nzelai?
1: Yimisa bukora wena ra xinene. Then repeat after me. Nta tsembeke ka munhu wa mina.
2: Nta tsembeke ka munhu wa mina.
1: Hinkwaso leswi ni nga na swona.
2: Hinkwaso leswi ni nga na swona.
1: Na hi cellphone ya mina.
2: Na hi mina.

Ni khensile ku siriwa nkarhi ntswalo yin'we mi yingisele mahungu iya awara ya khumeka Jisa FM rito ra rixaka vayingiseri.

0: Mamba ya njombo mina ba ngiserva mina ba grande ka risimu ra kahle eka Fernando Chivuri mina ba ngiserva mina ba grande ka icon loko ku ma ku joina na mamkela kusuka tindawu ta ku hambana hambana lomba ku mkhemini ngisela miri kona ngiyisa sweswo ka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka it's 16 past mina ba ngiserva mina ba grande ka past 10 ni kombela mi ni khomela nyana swimina tsani siya swi fike sweni bayisisa laya mara otherwise ke mina n'wina yi ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke a hi neni hi ya twa ku nhlokomhaka va hi khomele yini eka siku ra namuntlha 060-8875-942 i nambara leyi nga ta va khe yi famba kahle hi yo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a hi neni hi ya ya tiphina hi nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke a hi tweneni ku nhlokomhaka hi misiku yini hi nkarhi luwa kumbexani xitsonga xiri loko munhu wa xisati o tshuka a loveriwile kumbe ku loveriwa yes loko munhu wa xisati o tshuka a loveriwe hi nuna ivi then a va na nkateko a tlhela a ya tekiwa futhe ra vumbirhi loko nuna luya o tlhela a lova futhe kumbe o tlhela a loveriwa futhe mhani luya a nga fanelangi ku va a zila kambirhi kumbe ku mona ra vumbirhi wo endla leswa swo va n'wi lahela kunene mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mara loko mina no tshuka no tekiwa ivi then ni vuya loko ni tlhela ni tekiwa futhe kumbe ni va na like ni tlhela ni tekiwa futhe ni tlhela ni lovoriwa ra vumbirhi hikokwalaho ka yini ni nga laheriwi kunene ku fana na loko ni lo loveriwa kunene I don't think kumbexana I don't know if ma ni twisisa xivutiso hi lexiwani va ri hi culture ya hina ya Xitsonga ya hina Matsonga Machangana loko mhani va laha mutini vo tshuka va lovele hi nuna ivi then va decide ku tlhela va lava ku tekiwa futhe ivi then va va tekiwa futhe ra vumbirhi loko nuna luya wa vumbirhi o lova a va ha n'wi zileli leswa swo va tshama nkarhi wo leha kumbe lembe a swa handlisiwi swona leswiya vo laheriwa swi vitaniwa ku lahela kambe loko munhu o lovoriwa ivi amuka va xivuya a tlhela lovoriwa futhe va amukela xuma ra vumbirhi va ri hikokwalaho ka yini a nga laheriwi kunene hi ku a lovoriwile back then na ku themba na kumela ku mani khoma 060-8875-942 hi kombela mi hi clarifyela yona n'wina mi nga khale mi ri kona laha misaveni ya Jehovha mi hi hlamuseta ku why munhu a fanele a lovoriwa kambirhi mara munhu a nga fanelangi ku zila kambirhi 060-8875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni ya hi ya tlhuvutsa enhlokomhaka hi leyiwani 060-8875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni ya twa ku ri hikokwalaho ka yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka alright ni vona comment yo sungula kusuka kahle ka Caswell Monyeleto aku munhu anga loboriwi kambirhi loko tihomu to sungula ti nga tlherisiwangi hi leswi ya swi tivisaka swona mavonelo ya mingiseri i mavonelo ya mingiseri Jisara FM a hi na xiave 060-8875 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina yi ta va khayisa sweswo mahlweni hi va yi khe hi twa ku ri va yi vonisa ku yini mana kahle rungula laniwani va ku ri xile hi Marilyn that's why khale loko boti vo tshuka va hundi emisaveni landeni ka moti a ku fanele ku continue in the sun kumbe wun'wana loyi a nga kona kwalaha kusuhani landeni ka moti makoti a nga tlheli kumbe a nga a ha tekiwa tanihileswi i vulaka ku ri o a fanele a layeriwa hi mina xikalavito all right 060-8875-942 munhu kuma lava 1 mingiseri wa mina mi le moyeni ahee
1: Minjane.
0: Ni pfukile minjane.
1: Ni pfukile ntumbeka siri ndo. Hi leswi yi mani hi nga ta endlela leyi nga ni fika ku swona.
0: Okay.
1: Loko va khomba va ku vitana ku i khomba wena n'wana wa ka xivika. Va vona loyi laha nga ha lo yima vele. Loko ro za ri loko ro zariwa. Le vula lo cosa e lo cosa e guarda

0: naloko ingavangubele azi mali mali yalobola ayifani yeko loko nje iyawisiwa vele akuqatini elovoriwile ijata bombala ringi ekuya sokuthanda ebuya iva eri na n'wana ivuya vukatini byedzo kumbe xaboriwile kwale vukatini byedzo ivuya i tlhe yi lava ku ya lovoriwa kun'wanyana se yi wisiwe vele mali press a ya ha fani ya lovola. Vongoni byela ku ri hayi mtileni a swi tekeli tene u ngo vona wena hi tikomba yini ku hi ta kota ku loko hi ta hi ta pfuxela hi ta hi ta kota ku tiva ku n'wana wa hina i leswii and then na loko va ni chacha va ngo ni chacha vo 20,000 kumbe vo 15,000 a swi hanele sweswa swa vo 53,000 kumbe vo 100,000
1: ni mi kuma kahle.
0: Loko ri movha swi a yi ri new second hand a yi nga ha ri new brand new halo swa movha no pimanisa so loko munhu o za
1: ya na mi twisisa
0: egypt a nga ha lovoriwe hi mali se ko khensiwa wo khensa ku ri ntsena va ta
1: loko va endla sweswo swo khensa ka handliwa sweswo swa ku ku chayisiwa grame ku tala kumbe sweswiya swo lahela
0: ha swo lahela hambi u vanga ntiwu sweswo sweswo a ni vanhu va lava ngopfu sweswiya swa mitlanguntlangu walaka va lavaa swa mitlangu leswo chayisa ti-grama va chayisa van'wana mara mina a mutini wa mina ni nge chayisi grama sweswo
1: ni mi kuma kahle
0: va ta kota vanhu vambirhi va tsumi na wun'wanyana va fika va humesa sweswo va nga ta swi humesa kwalano va nyikiwa swakudya va dya va tlhela va tlhela va tihela kahle i the original i n'wini wa vitela tshema ka maxamba
1: khense swinene le tshema ka maxamba le
0: xibelaanthank
1: you 060-875-942 navayingiseri va mina va ku rhandeka hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka hi twa hi n'wini avayingiseri va mina mavonela mingiseri mavonela mingiseri jisara fa mayina xiave mingiseri mi le moyeni. Ahe.
2: Hello.
1: Ahe.
2: Hayi tonto ku maka. Mina ndza ku vula ku swi ya hi ku n'wana wa mina yi tshame ku fika kwini a vukatini. Tira ku lova a swi endleka nkarhi wun'wani lembe na lembe ri nga helanga. Wa ha ri ntombentombi. Se imperate u vuya kaya fika tshama. A swi nge endleki. Mina ni ta ya hi ku n'wana wa mina i tile ku fika kwihi. Loko ku ri ku wa ha tile and then wa ha ri munhu loyi a ringana ku a nga kandza vukati nkarhi lowo leha ni nga mi lovorisa kahle lava vavinyi va mali lavo sungula ni nga ha vulavurisana na vona lava va nga sala ni ku ni swi endlisa ku yini n'wana mali ya n'wina loko va ku a hi lavi mali a yingi nkarhi wun'wana yi na n'wana wun'we kumbe vambirhi mara wa ha tile vanhu lava hambanile na wo movha wo lowu loko ku ri ku i wu xava namuntlha lexa mundzuku n'winyi wa movha lova u ngo ka u ngo ha endli mali leya mara ku ngo hungutiwa swimali a swintsana ni ku se hi ku veri ya munhu wa koho i munhu wa njhani na la bibeleni yi vula ku lava va loyeriwaka va ha ri vatsongo va fanele ku va tekiwa bibele kumani va ta kota ku va twisisa a ntirho wa xikwembu kumani va ta humela ku hleva phela loko u nga tekiwanga swi vula ku u ya ku hleveni ku u na chance ya ka u le vukatini u le kwini mina ni ta vula ku wa lovoriwa munhu loko a loveriwile a ha ri ntsongo mara loko ku ri ku i loveriwa na se a nuna loyi a ri na 20 years na yena va swi va gugile ni ngo lava swi swa ku bya ta mukon'wana a tata ni pfuxela ntsena na ku tiva ku n'wana wa mina i le kwini sweswo ntsena mara loko munhu a ha ri kahle wa loveriwa mani wa loveriwa ni nga tshika ntombi ya mina yo saseka yi tshama ka munhu hi mhaka ku ya ha ku feriwa sweswi ni khensi swinene mukazi.
1: Khensa swinene 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka nhlokomhaka yi nga yi ku loko munhu a loveriwile ivi a tekiwa ra vumbirhi ivi a tlhela a loveriwa 40 lowa xisati loyi hi xichangani xa ka hina kumbe hi culture ya hina matsonga machangani a nga zili kambirhi o laheriwa se why loko se a tekiwa kambirhi ravumbirhi mi amukela malovolo why mi nga laheli kunene xivutiso xa xo hi xoho xexo 060875942 why loko n'wana a loveriwa a lovoriwa ivi a tlhela a vuya a tlhela a lovoriwa futhi mi amukela malovolo mi nga n'wi laheli kunene tanihileswi a loveriwini ro sungula ku fana na loko a lo loveriwa hi nuna 060875942 a hi tlheleni ka nhlokomhaka vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi kumaka ku hi joyina na mamukela kusuka tindhawini ta ku hambanahambana lomu mumba ku mukhemeni hi yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and kuma kahle voice note lani wa mo hi twa ku va ri yini
3: ntswalo yiwe I'm not sure ku hi swona na but then tshame ni twa wun'wana va kuzekeni a lovoriwa nakambe I think ingaku mali liya va yi teka va tlherisa laya ka the previous family ingaku leswi swo a nga ha lovoriwi ka vona ingaku i lovoriwa ka va khale ka nuni wa yena I don't know if it's true and then swa vu-two leswiya swa ku loveriwa I think kumbe ku va na swiyila swo karhi some sort of bad omen ku loko u tlhazela nakambe kumbexana i to tshama kha loveriwa kumbe something is bad is gonna happen to her a ni swi tivi ta va hi kha hi yingiseli
1: 060875942 nhlokomhaka yi nga hi lahlekeli hi yisa sweswo mahlweni ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka hikokwalaho ka yini munhu a loveriwa kambirhi why a lovoriwa kambirhi munhu instead ya ku a laheriwa kunene ra vumbirhi tanihileswi a loveriwile previously ku fana na loko munhu a zila va ri munhu a nga zili kambirhi ra vumbirhi o laheriwa 060 mi yingiseri mi le moyeni n'wini ni pfukini minjhani na mi vhina namuntlha
2: Hey, ku ya xivutisi xa wena ku lovola na munhu loyi a nga fa i swilo swimbirhi swo hambana loko a fa ivi ni ya ni ya kuma nuna va ku loko a fa ra mbirhi lowa mbirhi a ni zili a ni zili a ni leswoniso swa ku fa i ku va ni loveriwini ni zikuze ku kreta ku vava matwisisi se leswiya swa ku lovola a ku nge vi na ku lahela laha ku nga tsakiwa kona hi ku ya hi mina a ni leswiya swa vumbirhi loko se ni tlhela kuma un'wanyana n'wanuna a ni lovola a ku a ni lovoriwa ku nge vi na ku lahela hi ku ya hi leswi mhe ni swi vonisaka swona sweswiwani ni ke ni le ndyangwini wa ka Maxele mina loko Maxele nguvu ya vona ya vutomi yo pfala ni vula ka swikaejeni ya ka hina ya ntsinini loko no kuma n'wanuna loyi a nga ta lamba mi kuma ku hi yena loyi ni nga chuza yena ku i fanele a nghena laha a ni hlayisa ku va vona va malume wa vapapa malume wa va anakanya na xilaveko loko a na ku ni lovola o ni lovolele leswiya swa ku u ni vona vun'winyi bya ku a va nghena hambi vo o kuma kokwa anakanya va tshamini laha na he se hundzuka n'wana wa vona va swi lava va swi lavi ku nghena a pfuxela ma ni twisisa
1: ni mi kuma kahle
2: ka ku lovola ku nge vi na ku lahela ku fa i ku fa maphela hambi va lava va ngo i ku lahela a swi vuli ku loko se a feriwe hi nuna wa mbirhi munhu kuma va lava lela kha ya halalahala wa phasi phezulu nuna lowu na ma ni twisisa
1: ni mi kuma kahle ni khensa swinene ma
4: raya khumen'we maphorisa ya mphephe eka xifundzhantsongo i Xavembe ya lavisisa mudyuhari wa malembe ya 68 masipala wa etikweni wu vula leswaku ku tlheriseriwa ekaya ka vaaki va matiko mambe ka famba kahle mahungu xitalo le ka awara ya 10 ri xile
5: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za TCRFM rito rixaka

0: 060 8875 942. Nguna bangisiri wa mina wa kurhandzeka ni kuma kahle rungula lanuwani suka kahle ka affection madya swakwe a ku I mhaka ku hina vanhu vantima matsonga I rhandza mali swinene swa yila swiyila a swa ha tirhisiwi munhu a nga lovoriwi kambirhi. Alright, 060 8875 942. Nguna bangisiri wa mina va ku rhandzeka va ku alright 060 8875 942. Mina na n'wi ta wa kasa sweswo mahlweni ta kuma kahle mingiseri la mingiseri mi le moyeni
1: kokwani n'wa xiriri minjhani kokwani n'wa xiriri
0: hi fikini minjhani kambe mi suka kusana xani moya
1: hambi swi ri tano kokwani n'wa xirindza swa vava ku feriwa hi munhu i tiri na yena a ndzwini loko no fela kule na wefele kule a wu feriwangi i lolova yena swa vava i nga nga teki wa vimbirhi i tlhi lovola futhi a sendzwini i tlhi ta tlheferiwa futhi ku rhandzeka yindlu.
0: Okay
1: ya swi tika ngopfu ku feriwa hi munhu mi ri ndzwini yin'we hambileswi loko o fanele joni ni ri kwini ha sweswo a ni feriwangi ngopfu ni nga teka.
0: No xivutiso a hi timhaka ta ku feriwa I think mi fika mi nga ni kumi kahle laya okay xo sungula i example xa vumbirhi hi xoho xivutiso ku ri hina culture ya hina a yi pfumeli ku ri munhu wa xisati kumbe munhu wa xinuna a zila kambirhi
1: loko ranane
0: ra vumbirhi loko wo tshuka u loveriwini va ta ku byela ku u layeriwa a wu va pfumeleli ku i zila ra vu-2 se xivutiso i ku why loko munhu a ku loveriwa u lovoriwa loko no lovoriwa
1: swi hlupha vanhu vo tala hi ku a ni va ta lava na vungu lava van'wanele va tlhava tlheriseriwa leswi va na lovola swa dlaya swilo swo fana na sweswo ku xirindza swi dlaya vanhu vo tala hikuva haleri loko n'wansati a lovoriwa hala loko luya na tlheriseriwa cuma leyi cuma lexi xa dlaya luya halaya a swi tshamani kahle sweswo
0: ni mi kuma kahle
1: loko n'wansati lovoriwa ka xitandza kwala na ta kala xitandza bava ta vhiji kwalaya xitandza xa yena
0: ni khense swinene
1: thank you
0: 060 8875 942 nhlokomhaka yi nga yi lahlekeli hikokwalaho ka yini munhu a lovoriwa kambirhi instead ya ku a layeriwa kunene tanihileswiya a lovoriwini ro sungula waye a nga layeriwi ku fana na loko munhu a loloveriwa va ku a nga zili kambirhi 060 8875 942 mi ri hikokwalaho ka yini mi teka xuma kambirhi vatswari va hina mi khe mi swi tiva ku a ni lovoriwile mingiseri mi le moyeni.

0: tekiwa khale loko ni ni ni vuya ni va xivuya xuma a xithela ku ta kota ku loko ve na lovoriwa ha xuma ku dyiwa xin'we hayi xuma xuma swimbirhi se masiku lama mi ri aka hina a hi le bank-e a ku ti ku ta vekiwa mali loko yi ta yi tini yi ta dyiwa a ya ha tlheli se mi tlhe mi ya lovoriwa kun'wanyana ma swi vona a hi swi ti hambi hi ku cinca ka swilo kumbe hi kho ku famba ka mikarhi mara munhu khale a nga lovoriwi kambirhi a xi tlhela xuma xo sungula loko ku ve i ya tekiwa kun'wanyana se hayi a rezi kumbe hi sweswi se ku nga na ku cinca hi swi vonisa swona masiku malama i mhani makhwela lavo duma la Giyani section efela inkomu
1: ni khensa swinene mhani makhwela
0: Danke.
1: 060-875-940 mina ngwe ba case so so mahlweni ngwe na bangisele ba mina ba kurandeka. It's only 23 minutes to 11. Loko hi kungwe na mako hi joina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana. Lomu ma ku mukhemini hi yingisela mi ri kona. Ngwe na bangisele ba mina ba kurandeka mi yingisele mi le o vanhu balekeni. Otherwise ke 060-875-942 mina ngwe na ba case so so mahlweni mina na ngwina ta kuma lavawa hi site leriwa.
2: Ahe Merilino minjani ku pfuka ka Merilina na a hina hi pfukini ho pfuxela n'wino ku lovoriwa kambirhi vanhu va sweswiwani va famba va kambela timali ta vanhu hi ku munhu u ta dlaya vikati ene a lovoriwini loko sungula a tlhela a cata lexi ndlaku i mhaka ya ku veri mali a ya ha tlherisiwi sweswi ku a hale bange se i fanele i lovoriwa kambirhi yi kota ku vatswari va wena va dya hi leswi vandzisaka swona vana va masiku lama khale a swi chavisa swi hi sweswo va ku mali ya gadla i mhani mahuri kwala ka mapuku kokwani wa diyono na ku hlula dango
3: njhani kwala xitikini na hi pfukile ha yi twa topic hi ku twisisa ka mina i ku loko u feriwini va ku byela yo milawu yo yaleyo a hi swi tivi ku kumbe ku na swin'wana va swi endlaka ka loko munhu a feriwini hi nge swi tivi se loko se u ya feriwa ra vumbirhi wa yi tiva milawu loko ku ri na leswi va swi endlaka va lahela swi vula ku u laheliwini a ka ha ri na lexi va nga ta n'wi endla xona hi ku twisisa ka mina se loko ku ri ku lovoliwa u lovoliwa ivi i kumeka u ya lovoliwa ra vumbirhi swi vula ku kwalano u fane u lovoliwa ra vumbirhi hikwalaho ka ku ku fane ku tlhela xuma lexiya xo sungula ende loko i lovoliwa futhi i ku aka vuxaka byintshwa ku fale byiya bya khale i matwisisele ya mina ku ri a ku na ku lahela swa boha u lovoliwa ku tlherisiwa xuma lexiya xa vanhu ivi ku akiwa vuxaka lebyintshwa hi malovolo lamayani hi leswi ni swi vonisaka swona ri ka muchipisi hlayisekani
4: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito rexaku
5: inkomu emirilino ku lovola i timhaka ta ku a ni munhu loyi a yi famba na ngati vondla ku a ta kota ku tiveka ku i na mani sweswi hi ku leyi a tekiwe kona byi fini kumbe leyi a tekiwe kona nuna wa kona i lovini mara a ya kuma wun'wana wun'wana nuna a tshama na yena se i fanele a swi tiva mi va swi tiva va ka vona ku n'wana luya wa ka vona i teke i tshama na mani sweswi ko va ku tivisana leswiyani swa ku lovola ku ri tiva ku n'wana wa ka hina i hani hi tivisa hi tihomu ti ti hisaka tona a ngo lo hayi ku loko ku lovola ku va timhaka ta ku u xavisiwa wondlela ku ta ku a kota ku tiveka ku n'wana loyi i hala hambi o va munhu nkulukumba hi fanele i humesa swo karhi i ku report-a ku n'wana wa ka n'wina i tshama haleni inkomu premium nganda ka bona
6: ahee ntlangu ya papo swa ka mhaka hayi timhaka ta ku lovoriwa kambirhi n'wana a nga mhani ni ti twisisi ka ku a ni leswiwani se hi nga ku kha business ku tekiwa munhu a tiva kambirhi ka business hi nawu wa khale a swi nga

0: leswi a swi yila va ku swa yila munhu lovoriwa kan'we loko a ri ku lovoriwa se hi ku masiku lama va tirhisa ku na ku lovoriwa xinto ku na ku lovoriwa xilungu masiku lama va swi endla masiku lama ku fana na leswaku munhu a feriwa hi nuna wa yena wo sungula ni na wena ku a olovile hi nuna wa yena wo sungula va n'wi kombe nawu wa ku feriwa loko se a fara a tekiwa ka vambirhi ivi va n'wi a lovoriwa hi wambirhi n'wanuna a va ha n'wi kombe milawu se vo ve ri vo lahela loko va swi vula ve ri vo n'wi lahela a nga ha kombiwi milawu inkomo hi leswi swi kombisaka swona mhani ma horihi mina a hansi ka swi kokisetaka mapfuvu hlayisekana
1: i mixo lowunene na vaxumi muhaxi a xiticini a tshemba mi hlayisekile ya twala nhlokomhaka swinene muhaxi muhaxi khale na khale loko munhu a loveriwa ro sungula wa zila loko ra vumbirhi a loveriwa futhi a nga ha zili muhaxi a nga ha zili se i va a ri mudzabi lonkulu wa swi tiva ku feriwa swa ha ri nchumu ku za u zila ro sungula muhaxi i loveriwe hi n'wanuna na loyi a nga lova sweswi i n'wanuna that's why u nga ha zili hi ku vanhu va fana se ni ta nghena ka swivuya muhaxi loko u va i vuyini u tekiwini kun'wana ivi u kuma un'wana n'wanuna la kaya loko ku veni i vanhu va kahle a va ha koleki mali ya wena hi lero wo londzotiwa se manjheni loro na loyi a ku tekaka swi vula ku a nge se teka n'wansati hi ku ni nge suki ni ya teka n'wansati loyi a sukaka ka vukati byin'wana tlheni lovola ho londzotana i vuswa bya tolo muhaxi a ni nge pfuki ni humesi mali ka n'wansati loyi a sukaka ka byin'wana vukati hi ku na mina loko ni za ni la kumeka ni lava na yena swi kuma ku ni tsandziwe hi wun'wana n'wansati ho londzotana mina na yena i vuswa bya tolo mataleni mina ni ri lavhenda hi xumini
2: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito rixaka
3: 060-875-942 ke hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka na nhlokomhaka n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka na private number ngile ku ni fowunileni kambela mi fowuna hi nambara ka swi ta saseka njhani otherwise ke 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi ta va khi ya yisa sweswo mahlweni na nhlokomhaka hikokwalaho ka yini munhu a lovoriwa kambirhi hikokwalaho ka yini mara loko se ku ri timhaka to zila va ku hayi u zila kan'we a ni i tshame a feriwe u tshame u lovoriwa wena why u lovoriwa ra vumbirhi kuve u tshame u lovoriwa why u nga layeriwi kunene mavonelo vayingiseri mavonelo vayingiseri jisera fema hina xiave tanihileswi van'wani va yi le ku kombeni kahle timhaka ta ku ri hayi khona hina loko ya ha kula hi minkarhi ya hina wa rilino loko hi ku hi fane lovoriwa ra vumbirhi xuma xa leri ro sungula a xi fane xi tlherisiwa 060-875-942 mina n'wi vakhe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka va ku ri xile merlin mina leswi ni tivaka swona i timhaka ta ku munhu a nga lovoriwi kambirhi ko va ku a ni swilo swa cinca ku ya na minkarhi yo hlamala loko mi lava ku swi vona kahle ku swilo swi va swi nga fambangi khwatsi i ta swi vona hi ku munhu wa kona o tekiwa a vuya a tekiwa a vuya i mhaka ku mikwembu ya yena ya n'wi lava yi swi tivi ku i le kwini hi ku i tekiwa hala a tekiwa hala a tekiwa hala hina hi tiva ku loko munhu a tekiwa a vuya va fanele va n'wi phahlelela va ka vona va tivisa swikwembu ku ri hayi khona ntombi liya a yi fambile yi vuye kaya swilo swi ta kota ku famba khwatsi if ever a tlha tekiwa nakambe otherwise ke i xikalavito 060-875-942 mina n'wini ngo jika mavhengeleni loko hi vuya hayi hi ta va hi khe hiya mahlweni na nongonoko n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka private number leyi phikelela seri va mina va ku rhandeka
2: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito rixaka
4: vahlavi bricks and sand lava i vaxavisi va ndhuma va misava na switina va xavisa ti-mixi bricks stock bricks medium block big block ti-interlock 3060 na ti-80 ti-domestic pavings lava va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona boy sand river sand crof sand bubble storm i nga va chekanela ka facebook na tiktok i vahlavi bricks and sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin @vahlavi bricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi

Nikensile kusiri wangari ntswalo yinwe mingisele mahungu ya awara ya 11 ka Jisa FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku langutseka ungunkule ka awara leyi. Maphorisa ya ni nga ku maphorisa ya le ku lavisiseni ka mudyuhari wa malembe ya 68 hi vukhale lowu a vikiweke ku va a nyamalarile exifundzhenintsongo xa Vembe tindhawini ta Mphephu. Wa xinuna u tiveka tanihi Samuel Mawela loyi a nga na swiphiqo swa miehleketo naswona u hetelele ku voniwa hi ravumbirhi hi siku ra 24 eka n'hweti leyi. Swiviko swi kombisa leswaku u sukile eka rena a nga tivisanga munhu naswona a nga ha vuyanga. Vandyangu va endlile musecho kamba ku vanga na nhlanga yo baleka ngati nkarhi lowa ku nyamalala ka yena a ambarile xikipa xo basa buruku ra xuva ni kun'we na tintangu to ntima. Un'wana na un'wana loyi a nga na vuxokoxoko a nga tihlanganisa na Sergeant Virginia Siyavo eka nomboro ya 082 319 9558 kumbe

hambananaka swona chini wo endla ti popcorn wo chini wo ti ice na wa ti chips ti mobile freezer ti mobile toilet na ti VIP toilet na ti jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079 292 3334 Skytents i company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti mobile freezer Skytents. U nga durheli u Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njelele edrupeni Xisawuli opposite Chilidzeni Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fowunela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327 loko u lava ku kuma

Stefananyana Mateto enhla ka nwana yena swikatsa na ku na ku ku phamela ku provide ku meka xoko kuna xinkwa atafuleni alanguta ku nwana wa watsinyiwa loko a ona a hlohloteriwa a yisiwa xikolweni andleriwa sweswi a faneke andleriwa swona xavelo swimbala a kurisiwa hi makuriselo ya yena ende sweswo swi hinkwaswo swi na nkoka swinene mara ku na mhaka yin'wanyani leyi nga na nkoka ku fana na sweswi hi swi endlaku masiku hinkwawo ka ku va vatswari kumbe ka ku va varhangeri ene mhaka leyi i ku loko mi ri na pressure ku ri na swilo leswi nge le ku mi karhateni ku ri na swilo leswi swi mi frustrate-aku swi mi kwatisaku kumbe mi hlangane mi be khumbi mi kuma ku ku na swin'wana vuton'wini a swi le ku fambiseni swona leswi n'wina mi swi langutirisa swona mi va na ti-disappointments ku va na ku langutela lokuya ku nga humeleli vanhu lava mi va rhangelaku kumbe vana lava mi va kurisaku va kuma yini ka n'wina loko mi ri ka xiyimo xexo hikuva vanhu lava mi hanyaka na vona vanhu lava mi va kurisaka lava mi va rhangelaka va swi twa va swi vona mara xivutiso i ku n'wina ka switwi leswi ya mi va ku mi ri na swona ka mintlhaveko leyi ya mi va ku mi ri na yona loko mi hlangane na mintlhontlho va kuma yini ka n'wina va ha kuma vurhangeri lebya masiku va ha kuma ku kurisiwa ka masiku kumbe munhu wa cinca na hi byona vutlhari bya ku lawula mintlhaveko kumbe emotional intelligence a swi vuli ku munhu a nga tshuki a kwatini loko ku ri na lexi n'wi kwatisaka a swi vuli ku ti-stress a ti vi kona mi twa mi tshikeleleka hi swi swo karhi kumbe emiehleketweni ku va na mhaka leyi yi nge le ku mi karhateni swinene a swi vuli ku a mi pfi mi tsana mara swi vula ku ka nkarhi waluwa ni nga tsakangiku ngopfu ma swi kota ku aka vuxaka kahle na vanhu kumbe mi onha na ku tshemba na hi mahlamulele hi maendlelo ya swilo hi ku nkarhi wun'wanyana swi endleka entirhweni mi kota ku rhangela kumbe aka community mi kota ku rhangela nkarhi wo leha vanhu va kota ku mi tshemba vanhu va kota ku mi rhandza vanhu va kota ku mi yingisa mara mi hlangana na swin'wana kwala vuton'wini swi endlaku ku mahlamulelo ya n'wina ma cinca relationship leyi nga kona na vanhu van'wanyana mavulavulelo ma n'wina marespondelo ma n'wina na loko ku ri na ti-challenge mi kuma ku mi karhatiwini sweswi nga mi karhata kwalomo mi vuye n'wana wa ku twa ndlala heyi a yi kuma nhlamulo mani yo n'wi hundza i mhaka ya emotional intelligence yaleyo n'wani varhangeri loko va hlangana na mintlhontlho leyi nkarhi wun'wani yi nga ri ku na ku swi kwalaya ntirhweni kumbe swi ri kona kwalaya ntirhweni mara swi nga affecti munhu yaloye mi kuma ku vanhu se va sungula ku kariheliwa va nyumisiwa na mahlamulelo ma kona hi lama mo nyumisa munhu so hi lero munhu se u react-a emotionally ende na swi tiva ku ri ku na mhaka liya yo hoho yimela emotional and lexi ni nga xi dyondza ni nga xi vona a hi vavasati ntsena va nga emotional munhu un'wana na un'wanyana u emotional ho expressa kumbe ho kombisa matitwelo ya hina ku hambana se loko ni vulavula hi swilo leswaku react-a emotionally ni vulavula na vanhu hinkwavo wanuna wansati hikuva vanhu hinkwavo ti-emotions va na tona munhu loyi a nge yena a nga na ti-emotions swi vula ku nga va ku ri na challenge leyi kumbe yi lavaku ti-professional ti vona ku nga va ku ri challenge muni mara yi nge ngheni ngopfu ka swona namuntlha sweswo leswi lavaku ku vulavula hi swona i ku emotional intelligence vulawuri lebyi mi nga na byona ka matitwelo ya n'wina ma swi kota ku na loko mi ri na mintlhontlho mi na mintlhontlho vuton'wini mi ya mahlweni mi hlamula vanhu hi ku hlonipha mi ya mahlweni mi kurisa vana hi ku va rhandza mi ya mahlweni na loko mi tshinya mi va na matshinyelo yo lava ku vona ku cinca ka behavior kumbe ku cinca ka maendlelo lamanene ku nga ri ku ringeta ku nyumisa munhu i emotional intelligence yaleyo murhangeri lowunene wa swi tiva ku a nga yingisiwa mara a nga tshembiwi loko a nga vulavuli kumbe a nga

kumbe a ri munhu wo tshembeka. Mi ta vona hi ku sungula ku meeting mi kuma ku ideas leti a va hamba va ti titisa na ti-challenge leti a va ti tisa ka n'wina tanihi murhangeri a va ha ti tisi, ku nga va ku onhaki swin'wana kwalano. Chekani ku swi yimirini, swi yimisa hi yini ka vana loko va kha va kurisiwa. Ende vana lava a ni vuli ntsena swihlangi 4 years, 5 years, 6 years, ni vula na loko se va ri ti-teenager mi kuma ku se va fika ka xiteji lexiya, heyi ti karhata ku nyana, a ni phela nkarhi wun'wanyana ku fika xiteji lexiya n'wana a ringetaku ku establisha authority ya yena hi yexe, a kotaku ku la ku ndla ingaku yena se wa tiyimela, mara hina ha swi tivaka a nge se fikelela ka xiteji xona xexiya. Mi react-isa ku yini loko a mi kwatisini? Mi marito lama ma humaku non'wini wa n'wina ma dlaya kumbe ma hanyisa na? Ni vulaku swona ku ina ku kwata ku nga va ku ri kona, mara laka ku kwateni ka n'wina ku huma yini non'wini wa n'wina? Hi nga vula tanihi varhangeri, hi nga vula tanihi vatswari, hi byela munhu ku ri wena u nga karihi loko swi ri so, vulavula kahle na vanhu, mara loko n'wina mo va mi ri ku kariheni hi leswi lowun'wanyana a nga ta swi tekisa swona, ku hi leswi ti-problem ti dirisiwaku swona hi swona. Hi ku a va twi leswi va byeriwaku, va twa leswi va swi vonaku, va twa hi matihlo hayi ntsena hi tindleve. Leswi mi hanyisaku swona hi swona swi byelaku vanhu ku n'wina mi munhu wa njhani, leswi mi rhangerisaku swona hi swona swi byelaku vanhu ku mina munhu wa njhani, hayi leswi mi swi vulaku ku a hi endleni so, a hi vuleni so. A swi twa sweswo, mara behavior, maendlelo hi wona ma vulavulaku ngopfu. Hi ku vanhu va twa hi matihlo ku tlula ku twa hi tindleve. Swilo leswi va swi vonaku hi swona swi nga na nkoka ngopfu, swilo leswi va swi experience-aku va swi ntokotaku hi swona swi nga na nkoka ngopfu ku tlula marito lama vulavuliwaku. That's why vun'wani a ze a vulaku actions speak louder than words. Hi ku marito ma nga vula swo karhi, mara behavior ya vula ku u nga ni tshemba na, behavior ya vula ku ni murhangeri lowunene na, behavior ya n'wina ya vula ku ni mutswari loyi a rhandzaku n'wana mina na. Chekani sweswo mi vona ku ka ku loko ngopfungopfu loko swilo swi nga ri ku fambeni hi ndlela leyi mi yi lavaku, hi kona hi vona ku cinca lokuya ka vanhu vo hambanahambana. So swi vula yini leswi? Na swi vula ku loko mi hlangane na ntlhontlho, mi hlangane na challenge, mi hlangane na leswi mi kwatisaku, leswi mi disappointaku, vana ni awe kumbe swi tiva ku a mi le ka state xo fana na xa masiku. Ende loko mi nga ri ka state xa ti-emotions kumbe xa mintlhaveko xo fana na masiku xa calm, ku na possibility ya ku swi endleka mi nga hlamuli kahle, swi endleka mi nga behave kahle. That's number one. Vana ni aware, mi swi lemuka ku mi titwisa leswi namuntlha, a ni tsakangi namuntlha. Loko mi titwisa leswi swi vula ku na loko mi fanele mi hlamula a mi nge hatlisi ku hlamula, a mi nge hatlisi ku react. Mi rhanga mi tivutisa na ku ringeta ku twisisa ku munhu lowun'wana kahlekahle u ri yini. Loko swi lava ti-deep breaths mi hefemula no kahle, mi hefemula ndzeni ku mi kota ku va calm, swi endleni. Mi hlamula hi ku hlonipha, a swi na ku munhu unkulu kumbe munhu ntsongo. Xixin'wana na xin'wana lexi va nge munhu xi lava ku hloniphiwa, hambi wanuna hambi wansati, hambi munhu nkulu hambi munhu xihlangi. Ku hava ku u xihlangi ni ta vulavula na wena hi ndlela leyi ni vulavulaku hi yona. Xixexo i munhu xi lava ku hloniphiwa, swi le ka munhu un'wana na un'wanyana, xiharhi lexi va nge munhu xi lava sweswo. Se ku endla ku mi ya mahlweni mi va murhangeri lowunene, mi va mutswari lowunene ka minkarhi leyi swilo swi nga mi fambeliku kahle, take it slow. Mi nga hatlisi ku kwata, mi nga hatlisi ku hlamula, mi ta kota ku ya mahlweni mi aka trust ka vanhu lava already va mi tshembaku, instead of ku yi destroya hi siku rin'we hi mhaka nhlamulo yin'we. Inkomu a mi ri na Amanda Baloyi, vanani na weekend ya kahle ya ku saseka.

R500 ntsena loko uri eka malamulele na giyani na nwina vati medical aid vaswikota ku mpfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan R100 va kona egiyani a Bankston va kumeka ematrix rangi ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section A kusuhi ni le ambag va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 GK Private Clinic, the heart of good healthy care. Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona yi hakela R60 i kuma R10,000 R8 R15,000 R100 R20,000 R140 i ti kumela R30,000 kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ka yi nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ka yi nghena ka 84 i hakela R8 i ti kumela R10,000 R100 i ti kumela R15,000 R120 R20,000 R170 R80,000 kasi hi na family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela R80 yi ku nyika R10,000 R120 yi ku nyika R15,000 R160 yi ku nyika R20,000 R200 yi ku nyika R30,000 kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ka yi nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ka yi nghena ka 84 i hakela R100 i tikumela R10,000 R140 i tikumela R15,000 R180 utukumela R20,000 R220 utukumela R30,000 va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi na va sukaka 0 to 21 years na 8 extended family.

0: 0608875942 van Baleka. Mina nguna eta ba khaisa sweswa mahlweni nguna ba ngisele ba me ba kurandeka ikoma kahle the birthday wishes.
1: Happy birthday ka bash godo sha mondo le basan ka hlani ke ntlheni ku happy birthday ka ntukulu wa kokwani wa the junior e hani wa mina lava i ntukulu wa mina na mina le ka swithole leyi ntlheni ku happy birthday ka mangelima vasa le ka nkuri leni ntlheni ku happy birthday ni le ka khensani ntukulu wa kokwani ngoveza le ka xikundi ka xifaxani ntlheni ku happy birthday ka Freedom Rikhoto le ka dzingidzingi na vanhu hinkwavo lava birthday yaku na vona a ku ri manjhanjhani lava navelela hlayisekani happy
0: 060 mingiserimile moyeni
2: moni ku happy birthday aka ntukulu wa kokwani wa junior aka a dilongo na papa xigodo xa mondo mila a basani ka nhlaniki ku na Freedom Rikhoto aka dzingidzingi a maskral vanavelele mhani emitshan'wani kona ka nhlanikhe mudyangu wa ka mpensi hlayisekani
0: endze swinene mama va na siku ra kahle
2: hi swona
0: thank you 060875942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni mi ri happy birthday ka mani mingiserimile moyeni
3: ya papa
0: ahee n'wana bava
3: i pfukile
0: ni pfukile minjhani
3: i pfukile kuna xikombe ya mondo mila kusuka laha basani aka nhlaneti na Freedom Store kusuka ka dzingidzingi ku na Penny Store kusuka laha Chilongo na Khehlani i kumeka laha ka xikundi ka xifaxani na hinkwavo lava bedeyaku na vanhu lavawani xikwembu a xi va nyike mikateko xi va nyika na mali va ta hi xavela keke a va leyi pfuma ngoma ti-gift ti ukupa hi kusuka laha tikweni ra ka Mswani itampu aka tsavi ya papa ni ku hita
0: eto n'wana bava ni khensa swinene n'wana bava
3: xuma xumani n'wana bava
0: thank you 060875942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni i va mani va tlangela kahle ti-birthday ta vo eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday ka mani n'wina mingiserimile moyeni
4: ya ni ta ku happy birthday eka Dennis Thole le Dzilongo leyi a kumeka xinyameni ndzi nga ni birthday eka xigodo xa mondo mila va basana ka nhlaneti na mutshamini wa kahle mahawa lowu n'wana bava ka Freedom Rikhoto le ka dzingidzingi laha naye a kule swinene mani ni hinkwavo lava bedaka na vona vana va le vahenisanaka xa ka mapfulo nga le swidumela baka na mani
0: thank you 060875942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni mina va yingiseri va mina va ku rhandeka moni kuma kahle lavawa
5: epi ka ntukulu wa kokwani wa the junior ximomondziya xa jikijela na kokwa mpileni ni ku happy birthday ka xigodo xa mondo basani ka tlaniki i tavhele ya kumbe lava navelelaka thank you much
1: Happy birthday ka Bench Thole a xinyamini a Jilongo xigodo miyila a basani ka hlaniki Freedom Rikhoto aka dzingidzingi khesani aka xikundu ka xifaxani na la birthday ya ku hinkwavo vana va le mani mahori ka mapovasi ka sport center hinkulu
0: 060 mingiserimile moyeni
6: ahee minjhani
0: ahee Alright, 060875942 riqingho ra mina ku ri na problem nyana ya halawa muni nga tlheni kuma van'wanyana 060 means that alright 060875942 losala ntsena 12 wa timinetse wa mina na n'wina hi va hi khe hambana mingiserimile moyeni Alright, 060875942. Gisela FM, hello.
6: One more, man.
0: Hey.
6: Epoki.
0: William Jenny.
6: Epoki, na ya se matai na. Ambi se kwale ya, ambi se ala kami.
0: Inetwek.
6: Ah, na se kumela se kare. Miri, epi, busy. Kahi, wow. Lava busy, ya sana muka. Avakuli na mirango, avakuli na vasari. Vasari se ka eka se kuna na muka. Wana vele luwa ima na mkateko kwa la kakela nkwala asika pao wana bote.
0: Ayan.
6: Nisho se.
0: Kenzo shne.
6: Aye.
0: 060-875-942. Muna bangi serwa muna bakurandeka. Mina muna yaba kia isa shwesho matrin. Kuma gache mkandi iso lanuan indela liwa.
7: Mwa shire shile rishile nrepe bete kama nketu mabasa kankuresu wa sonki. Na yungwa wala wabithi ya kuneri wasi ayu wa thaisi shiwa ni kamu katika kuya maswini la wana wale la kure ni mwala kakangkuru thaisi kani mwashi
8: imi njani nere epi bithi eka mwana butuwa mina tsimban trust makubele kwa laka nthaniki ena wala la haya anuaye na rose makubele mana nthasa kwa laka nthaniki nere siku arivileri nene ipi ipi uri
0: Number le mina ngwe nga famba kahle yo ngwe na bang sirwa mina ba kurandeka ba manda nbelela ka mana man la nga kota kuba khatlanga kahle xi ave aba ka famba kahle na hina ka made morning life sukusela ka wara dia yanka yokta gimeta kahle ka wara le itirelako nga wara khume mbiri don mathebola ui me kahle kulunga nongonoko wa GSR talk otherwise ke mina nikene ku shandla enhleni ka xinwayani shandla ngwe na bang sirwa mina ba kurandeka otherwise ke mfambe kahle na mina Marlene waka Shirenza ntombile aka mahomani lewa ni kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina nikhi noma kahle mutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka loko a ri mina ya mina ndzima a ni yi lumile kumbe ku yi lunga ku ta fika kwala n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise a hi voneni 060-8875-942 n'wina vayingiseri i nambara le mina n'we yi nga famba kahle yo kasi www.juicerfm.co.za e audio streaming ya hina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka and then Facebook page ya xitichi xi ka n'wina TikTok page ya xitichi said GSRFM khensa swinene ka mana mani la nga kota ku va khatlanga kahle xiave mfambe kahle na hina Marlene wa ka Shirenza intombile ya ka mahomani leyi va ni kusiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina nikhi noma kahle mutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle vito ra ntswalo yin'we loko a ri mina ya mina ndzima ni yi rimile ku ta fika kwala. Cut off.

0: 26 wa timinete kube awara ya kumembiri lwa blablaka i Don Mathebula, i Don Khalanga, Minister Don. Namuntlha hi Friday i ravuntlhanu ti 26 June eka lembe ra 2026. Ni mamukela ka ndhawu hinkwato ka nongonoko GSR Talk lami ni yingiselaka miri koha eka tindhawu ta ku hambanahambana. Hi khensa swinene Marilyn xirindza kusuka le ka hora liya ya nkaye ku fikela ka hora liya 12 u nga teka ntambu vhele u ti nyika mina. Kasi mina kusuka ka hora liya nharhu ku fika ka hora ya tsevu ni ta va ni teke ntambu vhele ni ti jikijela eka nongonoko wa bamba reloaded. Kusuka lana u va ta teka ntambu va ti cukumeta hi ndlela yaliya kusuka ka awara ya ntsevu ku fika ka awara ya nhungu. Kusuka ka awara ya nhungu vhele ku ya fika le na ko va ti cukumeta. Hey, ku ta va kha ku cukumetiwa tintambu i timhaka ngopfu ta ku cukumeta tintambu sweswo tsundzuka leswaku ta muganga na tona ti ta va ti ri koho. Sweswo hi famba na rimemba ngoveni ka mahungu na tihlokomhaka kasi le ka awara leyi ndzaka vheta va karhi hi ri na Lunghile Malepfana kumbe Lunghile waka Malepfana a va karhi a hi nyika mahungu fika le ka ta miganga leyi hi le ka Xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za. Tikot mhaka leti fanelaka ku hi burisana hi tona kumbe ku languteka tona eka nhlekani lowuwani wa siku ra mitlhavhele. Leswi xi lavaka ku va we participate wa part and parcel of the show. Miyingiselo wa mina u nga suki u nga yi kule. Foyinela na lavaya, byela na lavaya, pfulelela radio na lavaya va swi twa ku i nkarhi lowu wa khalanga. Loko mi ri magondzo enchalani kahle hi vukheta, make sure leswaku mi pfula mafasitere. Lava mi hindzanaka na voho kumbe lomu kha mi famba dorobeni a va swi twi ku n'we se mi yingisele GCR FM. Mi yingisele Don Mathebula ni amukela na lava va nga le tlhelo ka n'wehe. Va Quentin Mukekhalanga wa mi amukela le ku va amukeleni, va byeleni mu Don wa mi amukela haleni and le ku mi amukeleni ra mitlhanu namuntlha. Khensa swinene tikot mhaka leti fanelaka ku hi burisana hi tona kumbe ku languteka tona eka nhlikano wa siku ra mitlhanu. Lava leswaku n'we mi va mi ri xiave kumbe mi va ka xiphemu lexiwani famba na hina hi va hi ri ka xikepe xin'we eka WhatsApp le ka 0608875942 nambara leyi tlhekisane ka riqingho vhele. Facebook page i GCRFM hi la mina we hi nga ta bula suka koho kwalano. Ni khensa hinkwenu ngwe mi already se mi nge le kombiseni leswaku mi le ku yingiseleni ka Facebook page xikun'we na le ka WhatsApp. We really appreciate that. Ha swi tlangela ku vamba mikarhi mi yingisela swa nkoka swinene ngopfu. Tsundzuka GCR Talk hi laha hi burisanaka kahle hi nga jahanga hi relaxini. I show leyi nga rhula yi nga relaxa yi nga na timhaka to tika kumbe timhaka to vava kambe hi hetelela hi va hi kuma xintshuxo hi fika laha hi fanelaka hi fika kona. Hetelela hi va hi ri na xintshuxo kambe sweswi a hi ngheni xavisa kan'we ndzhaku ka ku xavisa ya ka tihlokomhaka ta mahungu ndzhaku ka tihlokomhaka ta mahungu ya swin'wana bya topic leswaku hi tshamise ku yini nhlekani.
1: U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njhelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya un'we. Ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo yi langutele ku tlakuka swinene eka mimovha tanihileswi ku nga maelo ya vhiki kun'we na ku va swikolo swi ri karhi swi pfala. Wadi ya 13 eka masipala wa Greater Letaba va pfala gondzo hikokwalaho ko kombisa ku vilela. Mahungu hi xitalo le ka awara ya n'we enhlikani.
3: GCR Talk. Kusumbula ku fika ra vutlhanu 12 to 3 la hi le kaya ra timhaka hi hlutiwa kona GCR Talk.
4: SkyTent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. SkyTent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. SkyTel
5: hi timhaka hi timhaka hi famba mahlweni eka Jizerto.

Alright, iko topic le fanela ku burisana hi yona. A hi langutene ka matsonga machangala mangile ku marche namuntlha eka peaceful march lenga ko xifundzeni kolexi ya xa Gauteng. La tativa kusuka kan'we leswaku leswi swi tikomba ka ha ta va na ku khomana ka rixaka ra matsonga ke va hume hi ntalo lava nge le Gauteng va le ku macheni leswaku i rixaka ra matsonga ri le ku ntsan'wini swinene ene ha dlayiwa hi va kwala tikweni ra Afrika-Dzonga a hi tihiri ka matiko man'wanyana kumbe a hi va hlampfa loko hi ri laha se hi hanyiseni kahle na hina i ti-purposes kumbe swikongomelo ngopfu swa match leyi yi nga kona ene match leyi mi twa nga ku yi nga endla leswaku tinxaka letin'wanyana ti nga hi tekeli hansi rixaka ra vatsonga machangani ke a hi buleni ya le ka 060885942 leswaku leswi swi nga tisa leswaku rixaka ra hina vatsonga ku hetelela ku va na ku khomana ke ene tixaka letin'wana swi nga endla leswaku ti nga ha yi tekeli ehansi ke ti swi vona ku hi vanhu lava va serious va khomanini kumbe a ta mahlweni hi nyajisiwa sweswi hi nga nyajisiwa swo ene na hina hi nge khomani ku ya amahlweni 060885942.

antivi kumbe noka ni nga twakalangi mi yingiserini ke mi kona na topic ya hina akuri ku ka rixaka ra vatsonga machangana ve le ku endleni ka match leyi a xifundzenikulu xa Gauteng a Joni laha va kombisaka leswaku rixaka ra vatsonga hi tekeriwa hansi swinene ha undermine-iwa hi teku hi ri nchumu hi le ku dlayiweni na ku dlayiwa so swi tikomba ku ri na vun'we leswi nga tisa leswaku rixaka ra vatsonga hi khomana ke na tixaka letin'wana ti nga hi tekeli ehansi kumbe ku hi undermine-a ke.

0: Rinkingo Iriria Aizan teacher 060 887 5942. I get it, Bula Menaway, Kumbe Mama, la Kubula Bula Kunze 060 887 5942. Lika WhatsApp room, and Marula Manga may be the shock me, Gisela Kumshani, me swan saku in Mirini, Lakutoma one lemanwe, Lavanten and Beckama one name, figure. Enhlekani?
1: Yebo Buton.
0: Mova mlangwa na.
1: Oh, mbulo njani Buton?
0: Ah, topic ikhale sendibisela mbile kungenene, utwa ngakusemlangwe.
1: Hayi. I mean, amina no sungula sithi.
0: All right, no akensa sinene. Eh, mirini kwa kwani phahla?
1: Ya mina ni le kumitweni he Buton. Mara lesi sinyi hlamalisaku. Me ano fanele ni ku ane sweswi kuna machi yo hlongolana na vanhu lava vungukelana. A ku fanele ku rhanga ku tshikiwa swona swi fika makumu. Se hi kota ku vona ku ri se hi machaka leswi swa njhani.
0: Okay.
1: I ku swi ya ku hlangananini se swi nga ha tikombi ku ri lava va rila yini lava va rila yini. Hi ku loko iri kwale joni obvious na wena changani yima na valava ya va fambisaka van'wana mara loko i tlhela i rila hi ku hi tekeriwa hasi hi na machangani a swi ngo hoto tikomba ku ri se hi rila hi yini a ku riliwi hi xilo xin'we xi fika makumu loko ku ri ku swi khapela na ku hala kaya swi khapa swi hela ivi se hi ta kota ku lunghisa leyo hina machangani matsonga hi tikeriwa a hasi ni voni ngaku swi nga famba kahle mara loko ho rila swilo swimbirhi hi nkarhi wun'we a no voni ngaku swi nga feyila aku lunghisiwi xin'we xi fika makumu ene ku ngheneliwa xin'wanyana mara loko ku ri ku ho lava ku swi lunghisa swilo swimbirhi hi nkarhi wun'we kun'wanyani ni nga kuma ku onheka vanhu va khomiwa va nga tivi ku va khomeliwa yini loko eka vanhu va khomiwa va nga tivi ku va khomiwa.

0: ku ri a ku lunghi yin'we ivi ku ta nghena leyin'wanyana hi ku leyi ya hina ya ku hi tekeriwa ehansi hi yi vonile i khale hi karhi na yona yi hi vava leyiwani a yo kunguhatiwa yi tshikiwa yi kunguhatiwa yi tshikiwa se yi lo ta yi tile from Gauteng yi ngo va hala Limpopo yi nga se khapela kahle na vo Durban yi nga ku hi pona mpela yi nga ku vuyeli se vo xungeta ku ri hi ta ya ni le Limpopo ene kwale ka vanhu valava va nga Gauteng vo tala ngopfu hi vo va hina machangani hi tekeriwaku ehansi se loko hi yi teka nkarhi wun'we yi nga hi bayizisa hi ku lava va susaku leyi le Joni ingaku vanhu va kona tihloko ta panda ku nga fikelela kun'wani va endla swo biha hi ku caca vanhu lavaya swi tekeka ku na hina hala se hi nghene ka yona se swi tekeka ku ri xilu xin'we yi hi dayisa a ni yi vona tani botona a hi peneli van'wana
1: mara mbona onge hina rixaka ra Matsonga ha ta kota ku va hi khomana hi va xilo xin'we
0: loko ho ka hi nga pretendelani hi vulavula xilo xin'we ivi hi endla ku mfumo wu ri yini hi leswi hi rilaku hi swona swi nga endleka siku rin'wanyana leyi vhela hi ngo tsandzeka hi loko ho lava ku tsakisana ku ro ku vo tala a hi le ka yona hi ku yi nga kumeka yi siya van'wanyana va ri mpfhukeni mara loko ho va xilo xin'we himpela hi swi vona ku ri hi tekeriwa ehansi hi tlhela hi ku a hi lava no a kumbe na mirhangeri wa hina machangani xibyi hi n'wi tiva ku ri i mani
1: oya
0: ku ri na siku rin'wanyana loko swin'wanyana swi hi tsandza hi swi tiva ku ri mara hina yona hosi ya hina nkulukumba wa Matsonga ni nga vona siku rin'wanyana swi hi pfuna hi ku swo tala swi fana na sweswi hi vala hi rilaku hi mfumo hi vaviseka ku fana mara hi nga rili ku fana leswi endlaku ku na loko hi vulavula hi vula ku ri ku na lava ingaku laya ka bandla leri ri hi drivaku va na xinkwanyana leswi va tikumaka hi ku ha swi vona ku swa mapatu ha swi vona ku swa mati a ku badyiwa hi mati ku ri he timpfula milambu yi tele yi dayetele vanhu van'wanyana va ha ri kulavuweni a ve se kumeka mara mi twa munhu a ku ha bulu a ri zangi ri hi hlupha ene a nga tivi nchumu kumbe a ri munhu loyi a nga tswatswi wa mukhala bya nkulukumba kumbe mutebulu nkulukumba a lava ku yima na sweswo ku ri ku i le henhla ka leswi wun'wana na wun'wanyana sweswo a swi vonaku ku leswi ho hluphekisana vanhu valavaya vongo a va hi hlupha a ko vanyana xinkadyani xa vona va swi vonile ku ri sweswi hi va vonelini leriya ra ku na loko hi va rhangisa va ta va va nga tirhi va ri voxe ku fana na ku sungula a va tirha va ri voxe va teka ti-decision hi ku rhanga sweswi ve nge hi swi ini hi ku lava va ka hina loko hi ku rhangana va tsutsumela swisefeni ku ya phangamana a va ha ri na mhaka na lavan'wanyana va tumbele hi lava van'wanyana se na kwalaya loko ho yima hi mpela machangani hi va xilo xin'we hi nga yi vhena na yona ni swi vona tani buto
1: inkomi khensi
0: i khense ngo buto
1: inkomi khense swinene
0: yebo
1: allright 060-88-75942 vulana mi vingisele ka nambara yaleyo a mi byela kun'we mi swi vonisa ku yini hi liya match leyi nga le ku humeleleni ka xifundzankulu xa Gauteng ya Vatsonga Machangani va le ku kombiseni ka ku hi tekeriwa hansi swinene mani hi le ku hlukumeziweni hi va kwala Afrika-Dzonga enhlekani ahee minjhani hina hi tshama hi pfukile
2: hi kese
1: ena
2: yi twa enhloko mhaka mese dondon
1: oya
2: se ku moxake na mi twa mi ri hi nga endla hi ku ri hi tlhela hi hlangana hi va xilo xin'we xana ke a swi nge ri easy so easy because se hi lahleke khale

0: tekisiwe khale va vurile va ku ri mikondzo ya lava khale a yi peleteriwi ha ri na laha hi nga ta fanekele hi ya kona sweswi hi tshana hi xihina hi dyondzana hi xihina ku pfangiwa ntsongo ku laviwa leswi a swi nga fanelanga because by example prevented structure leswiwani hinkwaswo a swi endliwangi leswiwani se hikokwalaho namuntlha u twa vahindi va ndlela hi vona va nga ta ni byela ripfumu ra n'wina namuntlha ku tekiwe vanhu ku ti demokrasi namuntlha ku tekiwa mikondzo yani a hi famba hi yona ya ntumbuluko wa xikwembu se namuntlha sweswi u twa hi minkarhi ya kona ripfumu yi ta cincelana hinkwaswo swi ta endleka u ta swi ta sungula kwaleni a ni swi twanga se swi sungurile makwenu ta kena namuntlha sweswi mina se ni rivele mara a ni tsamali hikuva ni dyondzisiwile leswaku mi nga tsamali loko mi vona swi loko ta kena va ta endla swona mi nga tsamali I'm not yes shock a ni voni nchumu lexi xi nga ni tsamarisaka no vona nyimpi leyi nga ku teni ende soon yi le kusuhani sweswi ku na problem loko vona tindhura ti kha ti tenga na vafundhisi na na tipresidente na tihosi ti ve leswaku ri se ku nghene xivandzana wo twa loko mi vona a mutini wa n'wina mese dondon la ka hina la sungula mi mpfilumpfilu that if it was spirit now start the control teke matimba na khensa makwezi na khensa makwezi u ta pona lavayani va nga byeriwa leswaku mi nga tsamani behold na khensa mr dondon thank you
1: inkomi khensa swinene
0: khensa swinene
1: 0608875942 i twan'we leswaku mi swi vonisa ku yini i lavawa ni hlekani mamukeri
2: ahe mr don
1: ahe pa
2: hileswaku hi nga khomana hina hi xihina hi ri na changana loko hi nga fani na rihlanga ra nambu so loko hi fana na rihlanga ra nambu leri ngo hala na hala that's why mi kuma ku ri va hi tekela hakle hi ku sweswiwani hi lava ku khomana hi ri machangana hi va rixaka xilo xin'we mara lava nga le joni leswi va ti cincile mr don va ti cinci leswaku machangana vanhu lava mi nge hi va tivi
1: va ti cince njhani
2: hileswaku loko hi fika ka tindzimi tin'wani hi wela kwala hi fika ka tindzimi tin'wani hi wela hina ho tsekatseka na va vona vanhu lava mihlovo leyin'wani kwala va nga yima kona va yimi kona loko a ri mzulu imzulu a kha ku twa mara ndzi vulavuli xixaka n'wina a ri hambi valava va se va ri kwala tsungeni wa rivuti va ta kwahala va swi twa ku hi vulavula mara va nge cinci va vulavula swa ka hina haleko so hina vanhu vo tala ngopfu machangana vanhu lava nge le joni leyi mara va hundzukile va wela ka tixaka tin'wanyana se loko va hi langutisa va swi vona ku ha leswiya swo va nchumu na ku va nchumu leswi bya swa mi kuma ku a va hi teki hi ri chumu a va hi tekeli henhla va hi tekela hansi stirek mara loko ho vuya ndhawu yin'we hi khomana na valava va nga Gauteni va vuya va ti tiva ku hina hi machangana ni nga vula ku ri na match lowu nga kona sweswiwani a ni se ti chayisanile hikuva ni ti chayisana na ku halawani lava ku lava va tlhelela kaya se na hina hi lwa swa hina haleni ti nga kwalani ti nga va ti chayisanile mara a ni vulavuli hi swona ni vulavula hi ku hina hi hexe va hi tekela hansi hi ku a hi swi koti ku yima ndhawu yin'we hi fana na rihlanga ra nambu ri biwa ku ri ya hala naka mara loko ho yima ndhawu yin'we hi tikomba ku hi machangana hi so va nga za va hi tekela nhlokweni va hi vona mr don a mi ri na wun'wana kwala ka michipisi i mr jajani
1: inkomu tatana jajani i khensile o mr jajani lava a khensa swinene 0608875942 adrin van'wana nhlekani vamukeri hayi kwani maleke
3: ni pfukini
1: hi tshama hi pfukini hi ngon'weni
3: hayi pfukini
1: a
3: na nhlokomhaka hayita a ni ku na nhlokomhaka hayita lava fowunaka va ta va hlamula ka ndhaku na ha ri busy kokwandona lexi ni xi vonaku xi nga rhongonyana sweswi i March lowuya wu nga sungula mi nga rivali ku ku na vito kokwandona vito leri ri ngo Machangana vito leri ngo Machangana ku na Machangana lawa ya ku huma le kaya a Mosambiki ku na Machangana ya laha nga kona kwa loko March lowuya wu sungula lowuya swi ta tekeka engaku i March lowuya wu lwelaku vanhu lavaya va le se swi ta kumeka swi pfinyanile la a swi nga ha tikombi ku lavaya ku vulavuriwaku hi vona va ku huma Mosambiki na lava va nga la lava nga vona hi vanhu swi to endleka ngaku se hi katsiwa ndhawu yin'we na hina hi tshamaka kwala a hi nga ha hlawuleki ivi loko se va hi kuma hinkwenu va ta hi teka hi ri xin'we xa ku ya hi vona va huma mi kuma ku wa kona eka ku famba ku va sala va ri famba ni hiro vanhu leyi hi ku leyi a ku lo fanekele impela ku tshikiwa leyiwani ya March leyi March and March ku fambisiwa va lavaya va fambaku ku ta kota ku langutisiwa lava va saleke ivi hi kona a ku ta sungula ku tekiwa gondzo leri se sweswi na rona ri sungulaku ku ri ku hala ku na nyimpi yin'wanyana no vona nge swi ta va nga pfilupfili leswi a yi nga ha hlawuleki phela i mani a nga ta pfumela ku hayi mina a hi mina wa lavaya mbilini wala va ta ku why u nghena nyimpini sweswi ku ri ku wa swi vona hi busy hi le kuiseni ka lava va yaku le why wena se u sungula nyimpi la se yi ta kumeka endleki ku va va nga yi katsa hi vanhu lava hinkwavo lava yi ta kumeka yi nga ha lawuleki a swi twisisa ku hina Machangana hi tekeriwa hansi i ntiyiso hi tekeriwa hansi hi swona mara a yi ngo fanekele nyimpi leyi sungula sweswi a yi fanekele ku tshikiwa ku hola ivi se ku ta kota ku yi va na foundation ground floor ya yona yi va yi kumeka yi ri yoxe yi ta kota ku twisiseka mara sweswi ne yi nghene hi phacisi yin'wanyani no vula ku yi nghene hi festere manje ya yi wela ndeni ene laha yi nga wela kona yi wele phakati ka xiziva xa nyimpi hi kahle a va munhu la Machangana a nga ta hlawuriwa va ta ku ya ya siya ni vona nonke ni phuma kona le ya manje ni hlele la se ni misi Musimba manje so ni lunghisa ke manje hambanini nonke hi ta fela sambala manje mara loko a vo yi tshika yi hela nyimpi leyi ku fambiwa lava fambaka ivi ku ta kota ku sunguriwa manje hi ku Machangana hi ri yini hikuva hi tekeriwa ahansi hi kota ku hlangana hi twanana hi twisisana ku ku vulavuriwa hi yini ivi hinkwenu hi groupana hi va nyandza yini hikuva yi ta kota ku ya hlahlweni yi twala mara sweswi a na a no vona ku yi ta lungha yi nge lunghi yi se yi to hi vangela nyimpi manje ku hi ta tsutsuma hi siya swihlangi la hi gurupe hi gurupiwa ka group leyo ka hi nga gurupanangi na vona hi leswi ni swi vonisaka swona ku a yi hi yisa kun'wanyana manje kokwandona xumani kahle exitichini mpfilumpfilu sweswi va nga wu sungula ni mi ta swi vona ku heteleleni ku ta endla yi ya kona kwalaya swikheku dyana swa hina a swi pfuta hi ku a hi swi tiku se hi ta swi ta ku lexiyisa kwihi kokwani Maluleke hi mina kwala ka nhlaniki ndyangu
1: inkomi khense swinene All right,
4: 0608754 va hambani tinxaka timbirhi to hambana lava van'wani Machangana ya le Mozambiki lava va kahle loko va teka March leyi va hi va March leyiwa va kombisa ku hi hambanile

0: Αϊφά. Να σου πω. Μου το πέλα μας βάζει δέκα σεγγό. Πέρα σου σωστά τα τελουαλού ακόμα πας. Λόγω κουβέρ είναι τσάγκα.
1: Alright, ni metri.
0: Eh, a end of cut kuna zbop ai.
1: In go me kansas ne. Thank you. 060-88-75942. Yeah, amahlwe. Ndo voice note na cancer so far la bangele ku rumeleni ene inga delete man. Ve kan ma bonele mangwe, ma ba mara ma bonele mangwe ndlele ya le. Enhlikane ngwe ba mkeri. Enhlikane. Hello.
2: Budon.
1: Aye.
2: Situation com fukele msama mfukele
1: awa cancer
2: na hloko makale yo vavisa swinene so marambi swiritane aka match longa kona na montla le a droben ra Johannesburg mina ni u supporta 100%
1: okay
2: xitsonga xiri munti yi biwa ya ra na mahika eku leswo veketela swilo ku ri a ku fane ku endlisiwa ku yini vamani va ndlisa ku yini nga langutisi timhaka leti ti nga kongomana na hina vatsonga machangana hi ku angarhela ni karhi ni langutisini ku ri a tikweni leriwani ku na tinxaka to hambanahambana na ku ya hi mindzelekana ene tona loko ti karhi ti hlanganini so ku nga ri na mhaka ku va tshama vukule bye le kwihi na kwihi ku ya hi mindzelekana a ni twi va kha va hlawulana mara halangani lava nga kona Giyani, Bushbuckridge, Malamulele, Mozambique so hi le ku hlawulaneni hi swona swi endlaka ku ri swi nyika vanhu lava va venganaka na hina matimba ya ku kota ku hi hlasela hi ku olova hi ku a hi swi koti ku la ku ta ku hi yimela timhaka ta hina ku nga ri na mhaka ku ri emichangano wu le kwini mara mhaka leyi taka ka hina yi hi vavisa hinkwenu mara swi languteka ngaku hi yimela ku ri yi vavisa van'wanyana lava va nga vulavula ku ririmi leri fanaka na hina hi nga ri na mhaka na swona ene sweswo a swi hi yisi helo mina ni alana na mhaka ya ku loko mhaka yi tetana hi yimela ku ya vamani hi hundza ivi hi tandza so that's why ni ku munti yi biwa na hi mahika a hi sukeleni ku ti endla ku fana na sinya un'wanyana va wu vitana ku i xiyima na murhi i nge wu kumi va ku i xiyima na murhi wu yimini wu ri woxe wu yima hi ku tithandela hi un'wanyana se hi nga ku hina hi fana na sinya lowu ni vulavulaka hi wona a hi swi koti kumbe ku lava ku swi kota ku ri hi dyondza ku tiyimela hi hexe aka swilo leswi nga langutana na hina hayi leswi nga langutana na van'wanyana ku loko va rhuketela machangani vanhu van'wanyana va hi rhuketela hinkwenu from South Africa to Mozambique, Rhodesia, I mean a Zimbabwe kumbe kwini i mhaka leyi fanelaku yi hi karhata mina masungulo lama va nga sungula namuntlha ni ya sapota 100% hi ku a hi sukeleni ku phikizana ku ri mhaka leyi nkarhi wun'wana a yi fane yi sungule hi vamani va nga na yini swi nge te yini lava nga yi sungula hi vona va sungule mhaka leyi yi yimaka na hina machangana budon na yi sapota mhaka leyiwa yi nga endliwa namuntlha so ni ngo va ka hina a hi yimeni swin'we hi ta kota ku hlula hi sukela ku ri swilo leswi swi sungule hi vamani lava va nga dumangiku lava nga tivekiku nchumu lava nga sungula hi famba na vona a hi fambeni na vona hi humelerisa mhaka ya vuchangani bya hina bya mahlweni hi sukela ku yimela vanhu van'wanyana va endla swilo swo ka swi nga tivikani hi rixaka ra ka hina budon a hi 20 van'wani swa ni vavi swi ni vavisa ngopfu ku va munhu kumbe hi ku hi yimela ku a hi ku fanele ku hundza swihi hi ta hi swihi hina a hi yimeleni swa hina leswi swi nga langutana na hina leswi swi vavisaka hina swi vavisa hina swilo leswiwani inkomo budon
1: inkomo you can see
2: yango
1: Inkomo 060-8875-942 ku leswaku ya eka mahungu ya awara ya n'we ku ta ku ri awara wumbirhi eka nongonoko wa GCR Talk a hi twineni van'wana eka 060 nhlekani mamukerini va balekini hi minete yin'we ntsene leyi nga sala 060-8875-942 ni rhumele ti-voice note ta n'we va yingiseri va me mi byela kun'we mi swi vonisa ku yini

0: va macha va kombisa ku hi vatsonga machangani ivi swi chika na kwala ka hina hi va kombisa ku we support them hi ndlela yini ku hi khomana na hina kwala yimani kwala Limpopo hi khomana hina matsonga machangani hi supporta vona lava va nga ku xanisekini because hale ka hina a swi se chika kambe mindzuku swi nga chiki se that's why va ku u nga hleki munhu loko u ri laha misaveni hi ku a wu swi tivi ku ta humelela hleka munhu u ri khwirini ra vatswari va wena a nga ku byela ngopfu vanhu nkarhi muhaxi hlayisekani hi swona
1: inkomu hi khensa swinene Alright,
2: 0868 75942. Ko va ku xiphiqo xin'we xa hina vo vulavula ririmi ra xithangani na Xitsonga hi ku laha loko ni languteka mahlovo yana tihosi a ti nghenelelangi ta matsonga why i xiphiqo xa kona ngopfu tona tihosi a fa ti nghene hi matima ngoti ku vanhu va tove ti ku xihlasekile because i nge vi hosi ku nga ri na vana sorry va swi tivisa se tihosi a fa ti nghenelerile hi matimba na tinqambi ta ka Gaza a fa ti nghenele hi matimba ta mahlowu ya swi tikomba ku hi le ku tweni ka ku vava leswi endliwaka swona hina matsonga machangana hi le ku tweni ka ku va va bodele because xin'wana na xin'wana ku loko u ze ku strike va va ku mazulu ma ku strikeni ve ri lichangana ve ri mitsonga a hi munhu wa la South Africa yo ri kwerekwere hi leswi va zavaka ku lwisana naswona va ku valava va le strikeni namuntu or amachini se tihosi a fa ti nga tshamanga a fa ti nga khondlangi bodele a fa ti humile a rivaleti ku na hina ha swi seketele va ku swi endleni vana va hina tanihi ku hi vaakatiko va tona ma swi vona na tinqambi ta machangana a fa ti humile hi matimba ku komba ku ta swi seketela swi leswi ku endlekeni laya problem lexi ya kona ka hina vatsonga machangana hi avane ngopfu bodon hi avane ngopfu a hi swi tiku tixi na ku hi avana hi xanisiwa kha ku xanisiwa hina ma swi tivisa hina hi le ku xanisekile ngopfu hina matsonga machangana hi ku hina ti-language timbirhi hi ti vulavulaka ve ri ku na xitlhangana Xitsonga ma swi vona se loko a wu kota ku khomana hi va xilo xin'we tihosi ti seketela ti yima ti nga tumbeli as ti nga ku va lexi xa rimpani a ti humeli va na tihosi ti kombisa ku ti seketela vana va tona leswi va ku swi endleni le ma swi twisisa a va ta ku va na vakhomixini va swi twisisa ku hi mpela ku lani va ku le ku endleka swi swa serious ku tihosi ti hume hi toxe tihosi ti nga tshati a ti humeli va le tihosi bodon a ti humeli va tihosi ta machangana a ti humeli va leyi ku xanisiwa vana va ta vona bodon loko hi ya hi vele rikwerekwere va lava muchangana na nghoma ya na nghoma ya vayimbele va tlhela kuwisa lichangana lesi ndleleni leswi nga rhongo bodon hina a hi khomekangi kahle la misaveni la South Africa bodon a hi khomekangi kahle
1: inkomu yi khensa swinene alright 0608875942 kumbe awara ya n'we mi nga tlhela mi hi rhumela na marungula eka WhatsApp ya Stitch ya 0608875942 ku hi byela leswaku n'we mi swi vonisa ku yini kambe loko ve ni karhi ha vulavula ku veka mavonelo vhele ti-voice note ti koho timbirhi tinharhu mo nghena mavhengele endzhaku ka mavhengele ivi hi vuya swin'we hi tlanga ti-voice note
3: Sava na switina va xavisa ti-mixi breaks stock breaks medium block big block ti-interlock 3060 na ti-80 ti-domestic pavings na va tlhela va xavisa na misava hinkwayo hi ku hambanahambana ka yona boysand riversand crofsand bubble storm i nga va chekenela ka facebook na tiktok i va hlave bricks and sand ku vona mintirho ya vona u nga yi kuma eka email ya admin at vahlavebricks.co.za tsundzuka leswaku xixika lexi va chiche mitsengo ya vona eka ti-product ta vona hinkwato swilo la swi chipe ku chipa va kumeka egiyani opposite na Big Hardware u nga va foyinela eka 015 812 0848 aka malamulele a R81 road 076 0

0: 0800-248-0108. Kamumayila 072-325-6828. Mina gandlalan bakhani wakona 082-724-2000. Vahlavi Bricks and Sand na ishidin rikoma nambara.
1: Matyandlope traditional healer Dr. Giligili Buru ngofambu kaka ya perkona
2: Bapuna ike kususa sinyama Kutungula bani kutungulisa ya moya Kutungula munu kutanga na nshoko Kususa mayo teru ya wanuna kumbe Wasat nifisiku Kusimeka lukunga kumingwana Kubia minti Kutungula mwelo kushupa muntini Kutungula shilonda ya kuambana kashona Kutungula shetela Kutungula vana vua Kutungula vana vubuwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula ku ambana na kasona ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula tilaki ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka tiwilje va tsungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga Balula mpuku kubuyisa munhu loyi anga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo nje high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyandlope traditional healer Dr. Giligili la pfuna hi ku tshembeka
0: Jean Care private clinic leyi i tliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna leswi landzelaka eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena HIV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi ti tiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankstown va kumeka ematrix rangi ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section a kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 Gene Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
1: Zankulu traditional shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwala giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga va profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza rumelele

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la vana individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i ti kumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i ti kumela

loko ti ri na swiphiku ti ya khidzamela to hosi ta tona ti byela vona. Hina i kona munhu loyi hi n'wi vitanaka ku hosi ya Muchangani hi nga ta suka namuntlha ya n'wi byela. Kumbe loko hi ri na ti-problem ya ku hi ya hlangana hi swi vulavula. Mara a hi nge kumeki hi hlangana because hi le ku jelezelaneni. Hina hi hexe a hi rhandzani. Tinxaka letin'wani ti ta sungula ku hi tekela nhlokweni njhani hina hi hexe ka hi nga ri ku rhandzaneni. Phela tinxaka letin'wani ti langusile leswi hina hi hanyisaka swona. Ti langusile leswi xiyimo xa hina xi nga ha xiswona. Khalangani tsundzuka leri hala xilungwini. A wu ta kuma ku tshamiwini hi ri Machangani. Kumbe kuma rixaka ro karhi ra Machangani ri tshamini. I kuma ku ri na vanhu vambirhi va ku vulavula rindzimi rin'wana. Loko byela ku vanhu lava hinkwavo va ta cinca va vulavula rindzimi leriya. Mara ku ri munhu wu. I kuma loko wo khandziya xo famba xa mani na mani. I kuma na driver yi ri Muchangani mi tele mi ri Machangani mara ko nghena wa rindzimi rin'wana ku ta cinciwa. Se i ncini xi nga ta ndla ku namuntlha hina hi kumeka hi tekeriwa nhlokweni na. Xo sungula loko hi la ku tekeriwa nhlokweni a hi sungule hina hexe. Hi ya tshama hansi hi ti lunghisa ku hina hexe rhandzana na hina hexe hi proud rindzimi ra hina na hambi sweswi khalanguwa exilungwini fika jikajiki swi nga ndlaki hlangana na Muchangani mi fika mihlangano ti hisa vona buti hey kunjhani buti hey ni qele ku buze hey kuphikuphi se ku ri i swi vona ku mari nkwani kuma ku loko se mi kha mi vulavula ririmi phera haka ra kombisa ku hey ririmi ra rihi ra wena se i ya swi twa ku munhu loyi i Muchangani. Hina hexe hi ti tekela hansi hi swoho swi ndlaku namuntlha hoyihoyi leyi nga kusukeni i kuma ku na hina Machangani tindzimi letin'wani ti swi tekaku hina Machangani hinkwenu a hi va kona tiku leri i ra vona hi mhaka ya hina ku va hi ti tekela hansi swi lava hina hexe hi sungula hi lunghisa leyi loko ni ya ka leya machi yi nga ku ndlekeni namuntlha yes ni nga vula ni ku yi kahle a yi kahle mara hi nkarhi loyi nga ta hi wona no ti onge yi te hi nkarhi wa ku nga ri kahle hi ku sweswi ha ri ku dileni na ku vanhu va fanele va muka loko a dileni na vanhu va ku va fanele va muka van'wani va ri ku macheni va ta gina va ti byela ku okay swi vula ku hina Machangani hi machela ku va hi nga fambi hi ku a hi va kona phela va ti byela ku hina hi ndlela yin'wana ni hi kotela ku va hi nga fambi hi ku tisa ku na Machangani mo ta hi ku ho hi le handle. Se loko a ku sungula ku deliwaniwa na vanhu lava pfumalaka maphepha va famba yi sala yi langutiwa. Number two, yona yi nga va yi ri kahle hi ku se van'wani va le ku chaveleni ka vutomi bya vona lava nga kolomi ya Joni hi ku se van'wani va chava. Van'wani loko u tiva va kha va nga xi koti ririmi ra van'wani va kumeka va gudumbeziwa va byeriwa ku va ya kaya. Se van'wani va ti byela ku match leyi maybe yi ta va pfuna loko ya fika ti-30 mi kuma ku va kumeka va sirheleriwa. That's why nkarhi wun'wani yi te hi nkarhi wa kahle nkarhi wun'wani yi te hi nkarhi wa ku nga ri kahle. Mavonele emalikingobeni a vehle.

ta kuma ku makunguhatelo ya leswa hina vatsonga machangana ku va ku yiwa leni a swi ta feyila nkarhi wun'wana ku a ni se a va ta kumeka se va lolohisa hi leswi swi nga ta swi humelerile mi kuma ku swi na ripfalo mani ra va kona ku a hi lava maxini machi mani va na matimba loko leswi a hi kunguhate ku heta leyi hi ya rila swilulu swa hina swa ku va va hi tsan'wa vanhu na vona va maZulu a hi nge heyi mhaka ku tima ku ya se va tikomba va ri na matimba vanhu lava mara loko va rhange va sungula kumbe ku rhange ku sungula vo matsongo machangani mani va ya kwale ma va vona musi na loko ku ri ku mi kha mi langutana le ka TikTok va vonaka mani ku ni le ka Facebook ku himpela vanhu na vona va na matimba va ha tiyimiserile va tiyimiserile ku himpela mani a swi khanseriwi leswiya swa ku matsongo machangani a hi ma South Africa a va teki leswiya swa ku ma South Africa va tiyimiserile ni vona swi ri kahle ngopfu swi ri kahle ngopfu va ha ri na matimba a ku endliwi nchumu loko wa ha ri na matimba mani wa ha tiyini wa ha hisa endla swilo swa wena hi nkarhi ka ha ri na nkarhi u nga ha yimbeli u nga ha yima ku ri ku mbilu ya we ya ha tele ku u lava ku lunghisa swilo swa wena u yi tshika yi rhelela kozi yi tshika yi rhelela ni a wu nge pfuki u endlini leswi va fanele u swi endla se mina ni twa swi ni tsakise ngopfu loko va rhange va famba va yaleni na loko ku ri ku nkarhi wun'wana swi nga tsandza swi feyila va nga koti ku hatla va hi tekela nhlokweni ku nga tlha ku tlheleriwa futhi mani va nga tlha va tlhelela mani vakulukumba lava nga rhangela va tikomba va ri na matimba mani na ku ku khomana hi ku vona ka mina ku ta va kona ku nga va kona ku khomana sweswiya va lava mani va nga kumeka va ya rhanga sweswi va nga rhanga va ya kwaleyi va ta landzeleriwa mani loko hinkwenu hi ta landzela mani hi ta landzela hi swi vona ku va kona lava nga rhanga a va kha va nga chavi nchumu ku fana na tinxaka tetiya ta maZulu phela ko va na nhlayo yo karhikarhi leyi nga na matimba ya ku lwa a ko va maZulu hinkwavo ku na lavo karhikarhi va nga na matimba ya ku rhangela ntlawa wa ku swantswa va hlongola va hlantswa se na hina hina varhangeri a va kha va vona varhangeri va lavaya va hi tiyisa ku na hina next time hi ta va landzela mani hi kota ku hi lwela timfanelo ta hina ta ku va hi ri kwala South Africa leya hina ku nga Afrika-Dzonga wa hina na hina wa hina mani a wova wa vanhu van'wana se hi ta khomana ene leswiya swa ku loyi muchangani wa le kwini muchangani wa le kwini hi leswi hi fanele ku va hi swi susa mani loko u kota ku hi swi susa hi mpela hi ta khomana hi va xiximi doni wa mina n'winkoka mani swi tele ni nga swi hlamuselaka ko va mhaka ku ni na ku siyela van'wani va swi vulavula hi twa ku va ri yini na mani mjuda mjudisi a vulavulaka marito ya lama demand fan al demand ngziwe yes a ri kwa section f tatadadanke doni wa mina.

Nkomo muhashi hloko mhaka ni itwile xirilo xa vakulukumba lava va tivetanaka vatsonga machangana xa twakala muhashi ina i ntiyiso leswaku laha South Africa a va khomiwangi kahle a va ringani na tinxaka letin'wana mara before va rilela sweswo a va rhangi va lunghisa la kala va ti lunghisa va ti langutisa vona hi voxe vona hi voxe lahawani a hi khomanangi muhaxi hina vatsonga machangana hi fane hi rhanga hi lunghisa sweswo hi fane hi rhanga hi va xilo xin'we hi nga ti vitani vatsonga un'wana munhu a ti vitana leswaku yena muchangana a hi mutsonga hi yona problem hi fane hi rhanga hi solve yaleyo muhaxi na ku pfumela hosinkulu hi yona yin'wana problem loko a hi ri na hosinkulu ya vatsonga machangana a yi ta hi vulavulela hi tloyiwa swirilo swa hina swi twakala muhaxi se problem yi kwalani muhaxi inkomu mi ri na maluleke hikwalaho ka nkurhi ka tomi. Inkomu muhaxi nhlokomhaka ni yi twile xirilo xa vakulukumba lava va tivetanaka leswaku hi vona vatsonga machangana xa twakala va lava leswaku hi ringana hinkwenu la South Africa va lava leswaku rixaka ra vatsonga na rona ri tekeliwa enhlokweni ku fana na tinxaka letin'wana mara problem na yona yi kona exikarhi ka hina vatsonga hi hexe hina xikarhi ka hina vatsonga machangana hi na problem na hina hi faneleka hi rhanga hi lunghisa hi fanele hi rhanga hi rhandana hi va xilo xin'we hi khomana hi sukela ku ti vula leswaku mina hi mina mutsonga mina hi mina muchangana a ni mutsonga hi fanele hi va xilo xin'we muhaxa hi kona hi nga ta kota ku hi hlula nyimpi leyiwani handle ka swona sweswo nyimpi leyi hi nge yi hluli muhaxa hi swona inkomu i maluleke kwala ka nkurhi ka tomi.

0: Nsekane.
1: Eh, Boudon.
0: Aye.
1: Batiba ahi ali kuri. Eh, ahi tikiriwe ahasu. Mara loko sweswi mina kumbe n'wina mo va na n'wana wa nhwanyana a lava ku lovoriwa mi phipherile ku ri vhiki reriwa kumbe leri ri taka ku ta va na ntirho wo lovola ive ku lova kokwana wa n'wana loyi a faneleke a lovola kumbe ku lovoriwa swi ya amahlweni swo lovola kumbe swa yimisiwa ku rhandza ku lahliwa. A ni ku fanele ku rhanga ku lahliwa ku lovi kokwana wa n'wana wa wun'we loyi a lava ku lovola kumbe loyi a lava ku lovorisa. Halahla i vuya hi ta tlhela hi sungurisa ntirho lowuya wani hi ku wo lahla wu yo nghenelela a ku nga ri makumbi. Se na sweswi i khale hi karhi hi swi tiva hina ku hi tekeriwa ahala. A hi tshikeni leswi swi nga sunguriwa swi hindza se hi sala hi kota ku lwa xa hina hi ku sweswi ku ya va dlovabvanga a swi nga ha ta tikomba ku ri hi va hi lava va fambaka hi va hi lava va ri laha phela va hi sala va va endlaka leswi vo va tikhetile va swi tiva ku ri the most hi vomazulu va nga ku lweli ngopfu no vanhu va le handle a va famba. Loko mo kuma munhu we le handle kahle-kahle va na language leyi va n'wi phasaka hi yona kumbe yo n'wi vutisa ku swipokola i yini hina ha ti tiva ku mi tshamba va nge ni foundation mina hambi ni ri pati ra mina vo va ri lekulu hi ku vulavula ka mina na vona lavaya a va koti ene hambi a ri hina hi ta tlhela hi humesa rito ro Machangani ya Mzambiko a va fambi va ya va ya landza mpfumelelo va ta kota ku vuya na vona hi tshama na wena. Se mara loko ho lava ku machela ku ri hina Machangani Matsonga hi tekeriwa ahansi ku ri ku ku na lava va ha ri ku fambexiweni swi ya ku hlanganini swi nga ha tiko. Nga tikhomangi kahle kumbe ni nga vulavulangi kahle. Ku hava munhu we leha loyi a nga na pasi i ta va a ponile mara loyi a nga hava xi boha a famba hambi a ri wala mara lexi ni xi tivaka hi nga ni swi nyiki timbirhi hi nkarhi wowu loko mi twa ni komba hi ku loko ni ri na n'wana a lava ku lovoriwa ene ku lova kokwana wa yena ni swo ku ri hi ta birika swo lovola hi lahla kokwana wa yena ene yi ta tlhela yi kungela ka mavhiki lama ma landzelaka. So sweswi ku le ku na timachi hi machi mara swena hina hi lava ku ri hina a hi tekeriwi hansi a hi macheni na le se hi ya swimachini swa vuyini a ku heli leswi swi nga sunguriwa hi ku swi nga endleka kumbe na hali ni swi khapela swi ya fika sweswi nga ha twisiseki ku famba va hi Machangani lami ku sala mani ku hava Muchangani wa South Africa a vitaniwaka ku ri heriperekwere a xikolo sweswi lava va vitaniwaka ku herikwerekwere hi lava va vitaniwaka ku hi maforeni hi ku a va na mpfumelelo wona va ngheni hi ku soxa mi va ku vula ku mina va nga ni fambisa mina va ku hi ku ni Muchangani na famba ni fanele ni ha ku ta vomo vongo a ngula ke a ni zambi ni lava bari ndo tshini bola bola na yene ya rwa mpfuni moko ni ni tshele ni la South Africa ni ta fela kwa ni fana na wena eh tshela kwa ni zambi ma kona mazulu ku hi ku ma kona mazulu ku hi ku ma kona machanga se sesi ku famba lava vongo e va le mbani lava vanga hava la South Africa na vele Zimbabwe mara swa loko ku ri ku hi lava ku hi hlanganisa na liya yo rhurhisa vanhu mi tlhela na hina hala hi ku hi le ku macheleni liya yo hi tekeliwa ahansi hi dyahe yini hina hi ku wayo a hi nga vulavuli a hi ya endli ku nge se va na machini a hi rhangeni hi tshika mati yi khetha sweswi yi swi nwelaka swi hela hi sala na hina hi va na makaya. Mi ta vona swilo swi twisiseka. So sweswi hi ya swi vuyisa ku yini, hi ya swi machisa ku yini? Ku te kuma van'wanyana va fambisile, hala tlhelo van'wanyana ve ri va tekeriwa a. So hi nge swi koti ku seyiva swilo sweswo. A yi ze hi ala ku ri a hi tekeriwi hati, a hi tshikele yi nga sungula yi hela ive se hi sungula ya yi ta kota ku twisiseka, yi ta kota ku vulavulela. Hiya swi matisa ku yini? Ho lava ku cicetela ku kumbe a hi chava ku macha kumbe se va na timachileti. Se hi vona ku ri ho swilo swa macheka mona, na hina a hi sunguleni yin'wanyana a swi endli swona. Hi ta khiteka laya ka ku a hi chikeni le yi hela ive hi sungula yani. U ta swi vona swilo swi tirheka mara timachi tindzile hi nkarhi wun'we hi ya timachisa ku yini? Hi ku na hina phela va kona lava va ngo he a va fani hala tlhelo kha hi ku he hi tekeriwa ahansi hi ya swi endlisa ku yini? A hi vulavuleni hi tika ku hi vulavula hi ya kwini? Ku muchangani wa la South Africa na loko mi vulavula mamika ku ni muchangani muya vongo a famba a nge vulavuli ku fana na mina hambi o tiva xichangani njhani, hi hambanini ka swichangani swa hina. Na mina loko no ya le ka vona va fika va ku Magiyani a ma fambi hambi no tumbela njhani swi nge endleki va ta ni kuma ku mina a ni wa le ni wa halini. So no hina hi loko muhiseleni ka swilo ha swi tivi se hi fanele hi swi machisa ku yini. Loko va rhwala na mina ni ya le ni ya ku dlaweni loko va ta ku a wu kha e hi hlongola le ka n'wina hala hi lava hina ku ri ku hala hi siku leswin'wana va ni duduleni na mina swi nga twisiseki ni tikuma ni ri kwaleni. Swiyimo swi vona ku ri hi lava ku sungula swin'wanyana hi ni nga ku hoka hi nkarhi kahle a tikweni va lava hi ngo va laveka ku va famba why vana va vona loko va tsala timetriki swi va tsandza hi mhaka ya yini? A swi va tsandzi hi mhaka ya ku a va na mpfumelelo wa haleni. Se a va fambi loko va famba ive hina na hina loko hi swi vona ku kuhulile se hi sungula ya hina yo why na hini nga ku hi tekeriwa ahansi? Mi ta vona swi kota ku lweka swi kota ku twisiseka hi nga endli nga ku hina swiya swa ka valomu swi nghenaka swin'wini ya munhu swi tshovelela swiya swi ya huma na xifaki xina hi ku ka swi nga hindzisi xi tshova xifaki xi hoxa athelia loko xi famba xi vona xin'wana nga ku lexiya xi sasiki ku tlula lexi xi nga khelini loko xi tshova xi yisa khelini lexiya xi ri khelini swi boheka ku ri xin'wa. Se hi lava ku endla sweswo inkomu buda
0: inkomu yi khensi
1: yebo
0: inkomu
2: wa ri ndenga lowunene tatana khalanga a xiticini a tshemba mihlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene mani tatana khalanga hayi wona i makungu ya kahle mara heyi xikomu lexi va nga xi khoma xi lehe mbinyi mani va ya va ya cela ku le ngopfu timhaka leti a ti fanele ti lunghiziwa hi le ta la kaya la hina matsonga machangana tatana khalanga a hi kumani hi le ku avanini tatana khalanga moya ni mi byela loko a hi ta hi ku famba tatana khalanga hina matsonga machangana hinkwenu a hi tlhelela Mozambique sweswiwani ku na rito ra ku na Mozambique ku na yini tatana khalanga lava va nga matsonga va nga machangana va nga magazi se sweswi va tsutsuma va va fositela ku mazulu va hi rhandza i vangani va lavaka ku lavuwa hi mazulu loko a ri mina a ni n'wi lavi mzulu tatana khalanga hi ku mazulu i khale va kha va hi zonda ku nga ri na leswiwani va ku i mixangana ya thakata va chava va hi chava ngopfu va hi chavele ve ri haloye so i la ku fositela munhu loyi a ngu waloye wa ku rhandza i ta ku rhandza njhani a ka ku waloye se tatana khalanga mhani vula ku va endla swilo swa va nkarhi wun'wani a hi tivi ku va endlela ku hatla va vonaka kolomu ka ti-TV na le ka ti-TikTok na yini hi ku a ni vhele hina vatsonga hi rhandza ngopfu swilo swa makatla swi bori sweswo a hi langutisi swilo swa le kusuhani ni le kaya swilo leswi hi faneleke swi lunghiza laha hina vahlapfa vo tala ngolomu switandini muganga yin'wana na yin'wana va yima na mina sweswi ku na vahlapfa vo tala ngopfu van'wani va fonela na maxaka Joni va ku vuya hala kaya va vula kwala eyi a vuyisa xaka ra yena ri nga Joni ri vuya na tibeke na vana va ta ku munhu se hi yaya hi ta ha tlangisa hi ku fositela ku rhandziwa hi vanhu lava va nga ku lunghizeni ka timhaka ta vona hi tshika ku lunghiza ta hina ku sungula la kaya a mina ni vona iri ka basanga rendzo ra bona iro lava ku va duma ka rhunwani ku bona va ze vaka endla swa so a va fanele va lungisa timhaka ta la kahle mataleni mina ni ri lavena a hi xumeni kalanga

0: Chachulani Hall, Electropump Giani, Madian Zopa Traditional Lila, Dr. Giligili, Burunga Famukaka, Verkona,
1: Bapuneka Susasinyama, Tungula Ban, Bushongurisa, Moya, Tungula Moon, Wushanganan Shoko, Kususa Moyo Teru, Wanunakumbe, what's that Nipsiku? Usimakalunga Kumimwana, Biaminti, Kushongula Molo, Kusupa Muntini, Kutsungula Slonda, Kuambaraka Sona, Kutsula Tetela, Kutsula Vanabua, Kutsula Vanabu Bosifuavanga Kutu. Bulabula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, xifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale, ku nga love back, ku tshungula stroke, na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula, ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, Sabunganga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzope Traditional Healer Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka
2: Shibasa Financial Services ti kumele funeral cover leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombelanga mpfuno eka vanhu la va na individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona yi hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand 100 rand i tikumela 15,000 rand 120,000 rand 170,000 rand kasi hina family plan leyi khavharaka wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandzi wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya nghena ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya nghena ka 84 i hakela 100 rand

0: Enhlekani,
1: Njani mwashe?
0: evukile mnjani?
1: Hayi, pfukile ma. Ya, nhlokomhaka na yi twa. Ya, hi ku ya hi mina mwashe ni twa onge leswi va nga swi endla a swi nga fanelanga aka nkarhi wa sweswi. Yona i ndlela ya kahle but hayi aka nkarhi walowu wa sweswi. Hi ku mi nge timeli ndzilo hi dizele. Naswona ene loko ni twa vulavulelo ra vona vakulukumba lavaya. Va languteke onge va difendela na vanhu lava va humaku Mozambique na Zimbabwe ku va nga fambi i vatsonga va ka hina maswona leswi nga rhongo i ku ri aka nkarhi wa sweswi hi le ku rileni vanhu vo huma ehandle ku ri va le ku endleni ka sweswo huma endleleni ma swi vona ku ri Eskom yi le ku tweka ku vava ku le ku yiva ka mitambu left and right and cent a hi nge va yimelele vona hava lava a va fambi va vuya va ri right i khe va tiveka ku ni loko a onhini swi ta kota ku tiveka ma swi vona leswiya va nga swi endla swi kahle mara hayi aka nkarhi wa sweswi maybe vun'hwetinyana leyi taka a ku ri right ngopfu ku ri va nga fika va complain-a swona phel the way va nisaku hi swona va fika va sapota hi vanhu vo huma handle aka machi luwa from there va ta va i khe va swi tiva ku ri yini ku ku ri halaya khale ka gazankulu va yima na yini mi ta vona gazankulu leyi hinkwayo ka yena ku tele vona ntsena ma swi vona hi tlhe hi rila futhi ma swi vona hi ku langutani lava nga suka laha Joburg va ye kwini va ye a Western Cape va fika va kumeka va hlongoriwa ma swi vona mabazi yan'wana a ma yima a Germiston va lava ku chicha vanhu va fika va kaleriwa se loko lavaya va fika va endla the way obvious va ta kwini va ta haleni ma swi vona yona a ku ri mianakanyo ya kahle kambe va endle nkarhi wa rhong a va fanele va yimile ku fika ti-30 ti hindza endzhaku ka nkarhinyana ku ri kho se va ya ku leka na kusanana ma vona va fika va complain-a ku ri okay hina phela hi matsonga machangani ya laha South Africa why ku kumeka ku endleka mhaka ya so and then mi swi voni le Eastern Cape ku ri ku endleke yini ma swi vona ku ri ku fe lava nga fa yini i matsonga machangani i mutsonga wa le Guyana na machangani ya le Mozambique ma swi vona ku ri vona the way nga hi swona ndle mianakanyo hi yona hi leyinene kambe yi ve nkarhi wa rhongo bas a fanele va yimele siku leri ra 30 ri fika ivi va kota ku ya emahlweni mi ta vona mhaxi the way swi nga nisa swi nga va nga endlisa swona namuntlha mi languta vomundzuku vomundlwani vu yona ti-30 teto mi ta kuma se va tele hala tindhawini ta hina ma swi leswi nga ta tlhela swi hi tikela futhi at the end of the day ma swi vona mina hi kona ka mina hi leswi ni swi vonisaka swona mhaxi ku ri machi luwa wona hi wona kambe ku te nkarhi wa rhongo ma swi vona i ku na vanhu lava ene lexi ni xi twisaka sweswi mi languta vatsonga va ka hina lava nga le xilungwini se va kumeka va ri enghozini swinene ngopfu ku ri okay vun'wina ku ri mina.

0: Vana vanhu va le handle fambani la Gauteng se va sungula ku hlaseriwa masivo a hi mianakanyo ya kahle aka nkarhi wa sweswi aka nkarhi lowu taka a yi ri kahle not this time so hi to va khongerisa ntsena lava nga xilungwini ku endlela ku ri va kota ku va safe nga va pfukeli matimba masivo ni ku se swi ndla onge hina hi ti avini hi ri a hi ngheni yaleya ya match and match and ku vi ku lava match and match vona va ndla swona kambe ko va kwalaha ka risimu na risimu lera ro xihlangani suki endleleni lero ka ri ngariki kahle aka hina matsonga machangani hi ku hi twa onge va vula hina ni loko ve ku a va vuli hini hi ku vanhu lava hi vona leswi ni tshamini hanyini na vona munhu un'wana na un'wana ka vona ku ri muchangani mvhenda a va ku muchangani mpedi muchangani munhu loyi huma handle emuchangani swi nga khataleki ku ri i mani kumbe mani huma a Zimbabwe Malawi Nigeria whatever a va ku i muchangani masivo a va koti ku swi hambanisa swi sweswo masivo ya hayi muhaxi hi rolo leri a ni la ta veka rona leri
1: inkomu hi khense swinene
0: inkomu swinene masi
1: inkomu allright ya ka tinhlokomhaka ta mahungu na Lungile Malefane ndzhaku ka sweswo hi tateka Sergeant George wa the Courts va hi nyika swiviko swa vugevenga ndlela leyiwa
2: mukhomixinara wa maphorisa ya tiko loyi a nga yimisiwa kun'we na swirho swa le henhla ka xiphorisa va ti vonakarisile hi khoto eka siku ra namuntlha va nhlangano wa vatsonga machangani va machele ka mixo namuntlha ku eka khomixini ya timfanelo ta ximunhu lawuni yan'wana leyi ka awara ya

0: right. Enhlekani sergeant mamukeri.
1: Enhlekani khalanga enhlekani na mekavanyisiri va Giyani Community Radio. Ka enhlekani wa siku ra namuntlha.
0: A khensa swinene mi hi khomele yini ra vuntlhanu ro tani.
1: Inkomu khalanga ninge hi kombisa ku maphorisa ya mijudges clue ya le kundleni ka vulavisisi andzhaku ka loko wa xisati wa malembe ya 27 hi vukhale a ta va a kumeke a phangeriwe nhundzu ya yena. Leswi landzela ku va a komberile fiti a suka le a wholesale a kongoma a ka mamayila komberile fiti a ka movha wa Suzuki wa grey. Loko se a ta va a kume lifiti yeleyo i kumeko a movheni a ku ri na vaxinuna vanharhu vaxinuna vambirhi xikan'we na wa xisati un'we. Loko se va ha ri ndleleni loko va fika aka mamayila ematshan'wini yo va kongoma laha va nga n'wi byela ku va ya kona loko va n'wi nyika lifiti va fike va jika va kongoma amakhwatini ya le kusuhani laha va nga fika va n'wi kombetela hi xibalesa ivi va n'wi sindzisa ku va a va nyika nhundzu leyi a ri na yona xikan'we na ntsengo lowu a ri na wona. Swi kumeke hi nkarhi wolowo sesi a ri na mali yo ringana 870 rand lava nga va ya va yi teka xikan'we na tinqingho ta yena. Kambe andzhaku ka loko va n'wi kombetele hi xibalesa va sungule ku n'wi khokhosela nhloko hi xibalesa lava nga n'wi sindzisa ku a pfuli ti-app ivi hi ku vona ku kumbe na ku chavela vutomi bya yena ivi a pfuna ti-app totoleto. Kambe loko se a ta va a pfuneta ti-app totoleto swi kumeke ku na mali ya leyi a yi ri aka akhawunti yin'wana ku ri aka mali ya xikolo kumbexana crash lexi yena a nga manejara aka yona ivi va fika va transfera ntsengo hinkwawo wo ringana 20,000. Swi endle ku sesi a hetelela se va n'wi tshika ampfhukeni laha a nga vuya a famba mpfhukanyana a kuma tilifiti nakambe ivi a ya amaphoriseni ya le mijudges clue laha a nga fika a mangala nandzu wo walowo laha vulavisisi byi nga ku yeni amahlweni. Kalanga mi ta tsundzuka ku mikarhi hinkwayo hi tshama hi karhi hi kombela swinene aka vaakatiko ku a hi tivoneleni swinene loko swi ta aka timhaka ta swi leswi hi swi khandziyaka hi timhaka ta ku vanhu vo tala va kumeka va ri karhi va phangeriwa tinhundzu ta vona ene naswona van'wani va vona va hetelela va siwa va ri va twisiwa ku vava swinene hi mayelana na timhangu ta muxaka lowu. Kasi maphorisa ya dzanini wona ya le ku ndleni ka vulavisisi andzhaku ka loko le amugangeni wa kwekwe ku kumeke mukhegula wa xisati kumbexana wa xisati wa malembe ya 54 hi vukhale a hundze emisaveni. Laha ku ya hi swiviko maphorisa ya vitaniwile lava nga ya va ya fika aka ndyangu wa wolowo va nga vitaniwa aka vona kambe a ku fikeni ka vona va fike va ya kombiwa ntsumbu wa mhani lowu a wu karhi wu cikinya hi ntambu na vulavisisi ka nkarhi wa sweswi byi nga ku yeni amahlweni kambe xivangelo xo va ntsumbu wa mhani wu kumeke wu karhi wu cikinya hi ntambu a swi tiveka ku nga va ku ri yini ku nga va ku ri ku teka vutomi bya vona kumbe ku nga va ku ri na swin'wana leswo ka swi nga tshamisekangiku na. Kambe mimbuyelo ya swikambelani swoswoleswo yi ta nyikiwa va ndyangu. Loko a ha ri dzanini nakambe maphorisa ya dzanini wona ya le ku ndzeni ka vulavisisa ndzhaku ka loko le axibedhlele a Van Velden ku ta va ku kumeke va ndzawulo ya makhotso kumbexana correctional services va ta va va kumeke va ku va yise kumbexana hi to mubohiwa wa malembe ya 45 hi vukhale loyi a nga kumeka a nga pfukangi. Kambe loko se a fika a xibedhlele loko se ku hlangana a hlanganisiwa na vaongori va fike va ringeta ku la ta n'wi admita laha a nga fika a kumeka a hundza emisaveni kwalaya a ku fikeni ka yena a xibedhlele. Va ndyangu va tivisiwile laha vulavisisi byi nga ku yeni amahlweni mayelana na mhangu yaleyo. Kasi maphorisa ya ka mukwakwayila wona ya le ku ndzeni ka vulavisisi andzhaku ka loko le aka Madibane kumbe aka hi ku tiva ku hi le ka Madibane ku ta va ku kumeke wa xinuna wa malembe ya 26 hi vukhale a hundze emisaveni a tlele kwalaya a kumbexana hi to vula kwalaya xitupini xa yindlu leyi a kumekaku a karhi a tshama a ka yona. Leswi nga humelela ku ya hi mimangari i kombisa ku va ye va ya tlela xikan'we na mutwisi wa ku vava andlwini tolweni wa masiku. A xikarhi ka vusiku va sungule ku twa mutwisi wa ku vava a sungula ku tikeriwa ku hefemula
2: lavanga vuya balata langusa ku kwendleke yini kambe munhu loyi a khudze hi ri na yena i kume ku humutisiwa ku vava i na mbanga laha a xifuveni i le ku humeni ka ngati naswona ku na mukwana kwana tlhelo ka yena so loko a la ta lavisisa ku ku nga va ku endleke yini i kume ku ri vanti ri khiyiwile sweswi ri nga hi xiswona ri nga khiyiwa hi yena kambe ku ku nga va ku endleke yini a swi twisiseki la swi tikombaku ingaku va ehleketelela ku mutiswa ku vava a nga va a lo teka vutomi bya yena hikokwalaho ka ku va nkarhi wun'wani va hleketelela ku nga va ku ri na swiphiqo leswi nga kona va nga swi tivi hi ku vona tanihi ndyangu va ve va vitana maphorisa na maphorisa ya nga fika ya teka mukwana waluwa wu nga kumeka wu ri kona kwalaha kaya ku endlela ku ya endla vulavisisi ku ya emahlweni hi timhaka ta ku a swi twisiseki ku nga va ku endleke yini hi mutiswa ku vava naswona a nga va a lo ti tlhava kumbe ku nga va ku lo nghena munhu a ndzeni ka yindlu a n'wi tlhava hi mukwana na va vulavisisi byi nga ku yeni emahlweni kambe mimbuyelo wa kona mbuyelo yi ta nyikiwa evandyangu nakona aka mhangu yo yeleyo kasi maphorisa ya dzane ya make wona ya le ku ndzeni ka vulavisisi a ndzhaka loko ku ta va ku kumeke ntsumbu wa munhu lowu nga tivekeku leyi aka ndhawu leyi tivekaku hi le Trichardt aka mukoro a purasini leswi swi nga humelela i ku maphorisa ya vitaniwile loko ya vitaniwa va fika va kombiwa ntsumbu wa munhu lowu nga tivekeki wu nga kumeka wu ri kokwalaha purasini kambe vulavisisi byi le ku yena emahlweni ku i mani munhu leyiwani ku fikela sweswi a swi tiveka kambe na xivangelo xa ku va ku tekiwe vutomi bya yena ku nga va ku ri yini a swi tiveki kasi mhangu yo hetelela yi humelele kwalaha aGiyani laha n'wana wa malembe ya 12 hi vukhale a nga kumeka a hundze a n'wana wa malembe ya 12 hi vukhale a nga

tliliniki ya ka xitlakati la a ku fikeni ka yena a tliliniki ya ka xitlakati a nga fika a hundza amisaveni. Leswi hlamarisaka khalanga i ku vazambi lava va nga yisa n'wana loyiwani laya a tliliniki liya loko maphorisa va ya fika a va n'wi a va va kumangi ene a va koxometangi ngopfu ku hi vona va mani vo huma kwini vo lo vula ntsena sweswi hi nga vula swona ku n'wana loyi a ri ka madlala njhani njhani vona a va lavi ku la ta hlamula. Leswi swi nga vuya swi vavisa station commander Giyani Brigadier Sarakwana Khutso Solomon hi ku mi ta tsundzuka khalanga ku minkarhi hinkwayo loko ku fika minkarhi ya tingoma hi laha hi tshamelaka ri vula xikan'we na ku lava ku ta kombela aka vaakatiko ntirhisano hi ndlela ya ku va va landzelela hinkwayo milawu leyi nga fanela ngopfungopfu loko ku fanekele ku va ku voniwa ku tingoma ta hina ti kumeka ti hlayisekile. Khalanga ku na fomo leyi kumekaka yi karhi yi sayiniwa loko n'wana a nga siya a ya kumeka a wela engomeni kumbe xi lexi hi xi vitanaka i consent form. Leswi swi vulaka ku loko munhu a teka n'wana wa yena a n'wi yisa engomeni i languseriwe ku a fika a fila fomo liya. Fomo liya yo kombisa ku yena tanihi mutswari i nyike mpfumelelo aka mubi wa ngoma ku va a yimbisa n'wana wa yena kumbe yena tanihi muyimeri wa n'wana yena swimanimani ku fomo liya yi famba na khopi ya pasi swa attachiwa ivi a heta a sayina ku la ta nyika mpfumelelo. Leswi swi ndlelaka na loko ku tshuka ku ri na swiyimo swa muxaka lowu mi kuma ku lova n'wana kumbe xana ku va ku ri na mhangu yin'wana kumbe ku va ku ri na ku hambana hi mihleketo mi kuma ku nkarhi wun'wani munhu i tshuka njhe a ri na mavonelo yan'wana ku n'wana wa mina i ya engomeni handle ka mpfumelelo wa mina. Lexi hina tanihi maphorisa hi xi endlaka loko hi fika engomeni i ku fika hi kombela fomo. Fomo liya ya mpfumelelo hi kota ku hi vona ku i mani loyi a nga ndlayini a nga teka n'wana loyi a n'wi yisa engomeni. Kambe loko u kuma ku swilo sweswo khalanga hinkwaswo a swi endliwangi swi vula ku mubi wa ngoma hi yena loyi a nga ta fika a sungula ku va a sindzisiwi kumbe a sindzisiwa ku boxa ntiyiso wa ku n'wana i n'wi amukele njhani laswi nga hetelelaka nkarhi wun'wani mi kuma ku n'wana loyiwani hi hetelela hi n'wi susa loko hi n'wi susa kumbe hi n'wi vuyisela a kaya kumbe xana hi n'wi yisa aka ngoma yin'wana swi ta ya hi mutswari ku mutswari i tsakela ku tekiwa xiboho xihi kambe mubi wa ngoma swi vula ku hina hi fanele hi n'wi pfulela nandzu ene loko hi heta ku n'wi pfulela nandzu swi na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle aka vabi va tingoma nkarhi wun'wani loko a fane ba ngoma nkarhi lowu taka ku nga va ku ri na swiphiqo mi kuma ku ku va ku ri na switandzhaku loko a fane a yisa xikombelo xo ba ngoma hambiloko ku ri ku va vukosi va n'wi nyike mpfumelelo mara va PICC va fika va kaneta xikombelo xexolexo hi mhaka ya ku va ku ve na maendlelo yo kaya nga ri kahle. Ku na tingoma leti ti nga yima laha a Giyani khalanga ku na ngoma aka Mxiyani ku na ngoma aka Khaxani ku na ngoma aka Gawula ku na ngoma a Xawela trimune hinkwato ti lumile tingoma leti kumbe yi lumile ngoma leyi ya hi xitsonga xa kahle. Lexi xi nga ku humeleleni sweswi khalanga a hi na swiphiqo swo tala hi tingoma leti ti nga luma kumbe ngoma leyi nga luma ka nkarhi wa sweswi leyi aka Dzumeri a ku ri na xiphiqo hi ngoma leyi nga luma leyini laha yi nga kumeka yi be aka ndhawu yo karhi kumbexani aka matsotsosela laha ku nga vuya ku va na ku va swi vuriwa ku yi be aka ndhawu yo ka yi nga ri kahle. Namuntlha station commander sweswi hi vulavulaka Brigadier Sarakwana va le ku kayakayini na ku vona ku ngoma yoyaleyo ya suka laya aka misava liya yi nga ba aka yona yi ya aka ndhawu leyi nga fanela. Hi nga ka hi nga swi tumbeti hi timhaka ta ku va aka tiku va ka matsotsosela se a va tisela xirhambo a police station laha a va koxa xiphorisa ku va hi ta hlamula ka matirhelo ya hina ngopfungopfu loko swi ta aka tingoma kambe station commander ka nkarhi wa sweswi nga tiyisisa ku va kote ku burisana na tihosi leti ya timbirhi hosi manager na hosi Dzumeri ku vona ku va ku ri na ntshamiseko ngopfungopfu aka hoyihoyi leyi yi nga kona. Ngoma liya ya ka Mxiyani na yona yi yimile a ku ri na hoyihoyi a ku sunguleni kambe ku fikela sweswi swi tikomba hi nga swi kuma swiviko swa ku kombisa ku kuna leswo ka swi nga tshamisekangi kasi leyi a Xawela a kusiwa na mpho wa nhonga.

0: swa ha tshamisekile ni le ka gawula nakona a kusuva na mpho wa nhonga swa ha tshamisekile leswi swi vulaka ku fika sweswi hi nga tiyisisaka i tingoma leti ti nga kumeka ti karhi ti yimile a Giyani ngoma liya a yi ri kona yi nga kona ka Muswana mi ta tsundzuka hi Musumbhunuko ku ve na ku kombisa ku vilela hi vaakatiko laha MEC va nga vuya va ya ku fikela sweswi yi le ku yeni amahlweni swi tikomba ku ri na kurhula kambe MEC va kombise ku va ta tlhela va burisana na vaakatiko ku endlela ku va va kota ku va va twisisa hi ngoma liya leswi yi nga hi xiswona kambe hi nga tiyisisa khalanga ka nkarhi wa sweswi ku na lava va nga tikhoto hi mayelana na tingoma ta tin'wana toteto hi nga tiboxa kwala hambiloko hi nga vuli ku hi yini ngoma ya kona ku hi nga tshami hi chuse vatswari sweswi hi vulavulaka station commander khalanga a va kona va le ku fambeni va le halaya ka va mujaji ku na tingoma to ringana 13 leti ti nga pfariwa andzhaku ka loko ti ta va tilumile kumbe yi lumile ngoma yoyaleyo ti pfariwile na vana va nga ku tleketliweni va yisiwa aka tin'wana ta tingoma tin'wana leswi swi kumekaka swi ri karhi swi vava khalanga a hina ta kombela swinene mani ku tikeriwa ngopfu hina khalanga ku tikeriwa ngopfu hina hi timhaka ta ku hambiloko ku ri ku ri na tindzawulo letin'wana vo vula na ku lerisa ku swilo a swi endleki ivi loko swi endleka va languseli ku hina tanihi maphorisa hi fanele hi tlanga xiave xikulukumba swi hi siya hi ri na rivengo kun'wana hi karhi hi nga tivi nchumu na swilo leswi ku ri kuyikulu ku va karhi va kunguhata ku ri vukosi hi voho vinyi va kunguhataka laha a hi la ta ha kombela swinene tanihi maphorisa ya Giyani aka hosi Thomo hi la ta ha kombela swinene aka hosi Khakhala hi la ta ha kombela swinene aka hosi Dzumeri aka hosi Humu aka hosi Ngove hosi Makhuva hosi Mahumani hosi Nkuri hosi Siyandane hosi Maswanganyi hosi Nhlaniki hosi Ndengeza a ni tivi loko ku ri ku kumbexana hi rivele hosi yin'wana hi timhaka ta ku swa vava leswiwani khalanga tanihi maphorisa na hosi Humu swi hi twisa ku vava hi timhaka ta ku hi fane hi kayakaya hi ya henhla na le hansi ene loko wo tivutisa ku endleka yini va be ngoma ya mina va lumise ngoma misaveni ya mina va lumise ngoma swi ku yini ku va ku ri na tikhoto ene tikhoto totoleto hinkwato mimbuyelo ya kona loko yi vuya yi fanele yi ta maphoriseni hi sindziseka ku hi teka xiboho nkarhi walowo nkarhi wun'wana loko rin'wana lamasiku a ko va na nkateko wo va ku va ku ri na kurhula phela hi khalanga loko na ta ku byela ntiyiso a ku na vanhu lava nga ri ki maxaka ka tihosi leti hinkwavo i maxaka hi hinkwavo mara hinkwavo va lwa hi xiphorisa hi ku loyi wendle leswi loyi wendle leswi loko va ya hala va ri khotso futhe va a va kahle va dye timali mimiti leyi hala ka vukosi lebyi hala i va kon'wana hala i swa yinina swi tele swilo leswi vulavuriwaka khalanga ene nkarhi wun'wani tanihi maphorisa hi nga ka hi nga swi papalati loko ntirho wu hi vitana ku hi fanele hi wu tirha ho fanele hi wu tirha handle ko hi langusa ku hi tirhela khalanga kumbexana hi tirhela rimemba ngoveni kumbe manimani mhaka yikulukumba i timhaka ta ku ntirho wo fanele wu tirhiwa hi timhaka ta ku laha taka ka hina karhi a rila a ku nimikisiwa ku vava hina tanihi maphorisa hi boheka ku va hi nghenelela ivi hi kota ku vona ku munhu yaloyo tanihiloko a ta a tisa xirilo u fanekele a va a pfuneka ku ya hi leswi hi swi vonaka ku swi fanerile se nkarhi wun'wani mi kuma ku hi sindziseka loko huma swileriso swa khoto nkarhi wun'wana loko swi humile ha swi kota ku hi ya aka tihosi hi ya hi ya fika hi kombela ku tshame ku va na ngoma leyi a yi lumile aka gym laha a hi sindziseka ku hi pfala ngoma liya andzhaku ka loko hosi Siyandane na vona va ta va ve khoto va yela hosi Ngove hi xavelerile ku kondza ngoma liya yi fika amakumu kambe khalanga siku na siku ku va ku ri na vanhu lava ta ku police station va kumeka va ri karhi va kayakaya mi kuma ku ve le ku ri leni ene va la ta pfuneka ene tanihi maphorisa tihosi hi vana va vona hinkwenu yi tlhela yi va kona ngoma leyi nga tshama yi ba leyi aka dzingidzingi yi va nga hoyihoyi a xikarhi ka hosi Nhlaniki na hosi Maswanganyi na yona yaleyo yi hi tekile nkarhi wo leha ngopfu wu lo hetelela wu ya tshwa madlala hi yime hi nenge wun'we lana namuntlha na sweswi karhi kun'wana ka tlhelo rin'wana ra vukosi vuxaka byi tikombaka byi nyaka pfarile mara ku ri timhaka ta ku hi le ntirhweni ku ntirho hi boheka ku va hi wu tirha hi vula leswi khalanga hi ku na sweswi yo kuma mahungu ndlela ya ku sweswi hi vulavulaka ku na tikhoto leti ti nga ku yiseni amahlweni ku vona ku tingoma leti tiva yin'wana ya tingoma ya pfariwa leswi vaka swi ri karhi swi vava khalanga hi timhaka ta ku languseriwe hina tanihi maphorisa se ku la ta kombela swinene aka tihosi xirilo xa hina namuntlha mixitwini xi teke nkarhi wo leha ngopfu nga kusukun'wana tihosi va nga kota ku va nga maxaka va tshama hansi va lulamisa va twanana ku vona ku loko mpela ku fika nkarhi wo fana na loko wa madlala kun'wana lava nga na makwanga va tshika makwanga van'wana lava nga na mutswaka va tshika mutswaka ku va ku ri na ntshamiseko va kota ku va va twanana hi leswi a hi khomele vayingiseri va Giyani Community Radio swona aka ndzenga wa siku ra namuntlha tolo khalanga a ku ri na na ku nyikiwa ka masagwati leyi a Pulukwane a Bolivia Lodge na Sergeant Rikhotso Ridgewell a va ri van'wani va yimela ku langwa tatani Ximange Jimmy Dennis a va ri van'wani va ku yimela ku langwa hi ku yimela ti-CPF hinkwato leti nga kona laha ka xifundzatopo si va ku humakanga sese anefa manganye na vona a ku ri van'wani va yimela ku langwa hi ku ma yimela ku langwa anefa mali aka ATM loko va ri ku patroleni tanihi forum loko va lo yima mali yo ringana 3000 yi fika yi huma amichinini ku nga ha ri na n'winyi wa yona n'winyi wa yona alan'wini a swi tikomba a fambile lava nga vuya va teka mali liya hi ku langusa vito ra muchini luwa wu humesa mali va ve va teka mali liya va yi vuyisela aka bank yo yaleyo kambe va bank va ve va kota ku swi tiva ku mali a yi ri ya mani lava nga vuya va fowunela n'wini wa mali va n'wi nyika mali a yi kuma va bank a va zangi va ndla nchumu kumbexana ku hleketelela so swilo wa xikwembu ku a khensa hi timhaka ta ku laha ku fanele ku pfuriwa milandzu swi endla ingaku michini ya hina a yi kahle na namuntlha na sweswi va bank yaleyo vo lo hwihi n'wansati wa xikwembu va zangi va n'wi hleketelelela kambe tanihi xiphorisa xa Giyani ehansi ka vurhangeri bya station commander brigade ya Sirakwana va ve va teka xiboho xa ku va sesi loyi ku sungula ku bumabumeriwa ku a tekeriwa enhlokweni a ka ku va a tshembekile kun'wana na un'wana munhu i lava mali a ta va lo teka mali a famba na yo kaya laha ku nga vuya Mopani district commissioner major general Willie Mashaba va amukela xikombelo xa brigade ya Sirakwana va xi hindzisa va xi hindzisela a province se tolo kunene le a Bolivia Lodge sesi a xiximiwa ximfumo a hi na mfanelo yo hi nga boxa ku i kume yini kambe sweswi a nga kuma swona a ku ri yin'wana ya hakelo ya ku va a tshembekile ngopfungopfu loko a ri a ku tirheni kasi district Giyani police station ya hina CPF hinkwavo vona va ve va ya wina nakambe lava nga khoma number 1 ivi va tlhava hetelela va kuma mali yo ringana 10,000 leyi nga ta kota ku va yi va pfuna aka migingiriko ya community policing forum Dennis Ximangirile mana ku ankwameni ku na mali ni vulela ku maforamu va va va karhi va swi tiva va ta byeriwa ku tandzisiwa kwini kahle kahle mali ya kona yi humetani hi voucher hi ku heyi maforamu ya hina ya swi kota ku nkarhi wun'wani mi twa va khoma timithini a swi hundleni hi karhi hi nga swi tivi va twa hi nga ku va sola hi yo mhaka hi swi vula aka xiyanimoya ku va va kota ku va va swi tiva ku na mali leyi va nga yi wina tolo yo ringana 10,000 tanihi voucher se ku yi tandzisa ku yini ku ya amahlweni va ta tivisiwa ku voucher yeleyo yi kongome ku yi xava ntsena aka vhengele ro karhi kasi na mina khalanga i ku lava ku ta rhandza ku khensa swinene eka xitichi xa hina Giyani Community Radio gondzo ra mina ra radio khalanga ri sungule kwalano aka Giyani Community Radio ti-radio leti hinkwato ya ku aka tona ti tiva Sergeant Rikhotso Ridgewell hikuva ni sungule ku vulavula aka Giyani Community Radio hi ti 18 ta November 2018 se va sungula ku va kokeka rinoko andzhaka loko ni ta vanhu vulavule aka radio ya leyi nga ka yona va sungula ku twa va ri na ku navela swinene siku la ku ta rhandza cancer swinene aka vufambisi bya Giyani Community Radio namuntlha ni vonaka ni ri na ntikelo khalanga aka vaakatiko a ni vuli ku nhomonya i ku cancer swinene aka vufambisi bya xitichi ku va va hi nike chance ya ku va nkarhi wun'wani hi ta humesela tinyiko ta hina a rivaleni na cancer swinene Giyani Community Radio xikan'we na vayingiseri hinkwavo va Giyani Community Radio loko hi ri ka radio va karhi va hi tlhontlha hi swivutiso maswito a yi holovi va la ta tiva hi karhi hi hlamula ku van'wani va titwa va hlamulekile van'wani va tlhava ndza ti-follow up xikan'we na vahaxi hinkwenu a khensa loko mi hi teka tanihi ri vanhu hi ri xitichi xa maphorisa xa Giyani a hi nchumu handle ka n'wina ku community leyi mi nga na yona a hi nga ta yi fikelela hi nkarhi wu ri wun'we na mina ni ve ni kota ku xiximiwa tolo hi sweswi ni nga xiximiwa hi xiswoho naswona a ni kombela ku hi nga swi boxi amoyeni mara loko wena ni nga ha ri moyeni ni nga ku boxela ku i yini ikula ku ta rhandza khensa swinene khensa swinene a hi veni na mahele ya vhiki la manene vhiki leri taku se hi ta va hi vuyele entirhweni full time ta va ritimbyeni ta vahaxi ra mitlhanu inkomu khala nga hlayisa ka na vayingiseri va Giyani Community Radio.
1: I khensa swinene sergeant mi nga fambi mi ta kota ku ni byela ku i yini.

pfula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba yiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, yi nga va kuma eka 079 968 9174. Madyandzo traditional healer Dr. Gilly Gilly la pfuna hi ku tshembeka.

tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

0: ni kumbe xani ka ku ri na tinyimpi nyimpi laha ti ri kona a ni ta ka sweswo ivi a vulavula kahle feleke na vona marito ya swi ya kahle swinene ngopfu a ri karhi a seketela kahle feleke nhlangano kumbe xani ka vun'we wa vona 1948 Berlin Aircraft yi sungula hi ximfumo endzhaku ka loko USSR yi pfale West Berlin hi loko se na vona ke va sungula kahle njhe ku va ri na swihahampfhuka na swin'wana na swin'wana le Berlin
1: nga rivali swa kumbengiso ra mikuna namuntlha tanihiloko ti 26 June 2026 va ha tlangela International Day Against Drug Abuse. Na ro siku leri ha ri tlangela masito ya ku ti-drugs kumbexana swidzidziharisi swi va swi kha swi onhela varhandziwa va hina hi siku na siku. Van'wani mi heta mi hlamusela ku va hlangane tinhloko kambe u nga ri ku hlangana nga nhloko swi va kha swi sungula kwalaho ka ku va kha va tirhisa ti swidzidziharisi hi ndlela yaleyo kambe ka yena siku lera namuntlha ha ri tsundzuka kumbexana ha ri tlangela ku ri vanhu valavo hi nga va heleli matimba a hi va seketeleni ku va ta kota ku va kha va kota kusuka van'wani va va kha va endle na ti-rehab ku va kha va kota ku va pfuna ha tshemba himpela va yingiseri va hina mi ta mi kha mi tiphina eka ngana ko bamba reloaded.
0: Alright, mingi sirwa jisir fambe kai fambe kahle feleke ndlela leri. Simu leri landzela kha ri hela ta kahle ka nhloko makata mahungu. Ela ingata kha ta kahle feleke na lungile ma le fani. Kasi ka ndaka so mingi sirwa jisir fambe ngoro ko bamba reloaded uta wa kha uya amahlweni. Indenga lo nene ka wena mingi sirwa lo wingisela kahle uri kona. Ngwe mikuma kahle audio streaming ya www.gsrfm.co.za cases nene ngopfu na ngwe mikuma kahle xhondo la dorobin ra na ra gianla. Ai kho mingi sirwa bamba ndai yelela kahle. Simu ra kahle sem deep fambe sirwa kahle feleke ndiye phela abu hlo kona feleke ndiri kha ri simu ra. Simu ra gore tweke bitu nje ba kushela. Andaka so hlokoma kata mahungu na lungile ma le fani. We'll be right back.

va xiyenge xa mindzilekano laha tikweni va lemukisa vachayeri lava vuyiselaka vanhu eka matiko ya le handle ku va va landzelela milawu leyi nga fanela. Murhangeri wa nhlangano

0: DJ Maphorisa famsele kahle mfeleke na kabusade small x dop ukona ndikara simo simo rakona mfeleke ringa twa biro abantwana ba content ka ep le twa kebiro unomoya tripiri chukumeta kahle ka 47 wa tibela tengeni kahle ka hour le nthlanu
1: tengo ka switana ming sera mina si kuma kahle kuma ingena kahle ka swiphemu leswi so sungongwan leswi baka mponge tikwenda Africa Dzonga stiwa ku impela mahunga ya tsama tele mara shankoka hikutani loko ikha hiriku imahele afika ku pfumala ntanga a hlayisike hinkwako lomi hi va ku hi kha hi ya kona kambe ke tanihiloko ha hangela kahle ka swiungwangwana va va kha va hlamusela kahle mingisa ra mina ku ri va xiphorisa kumbe ku vula kahle President Cyril Ramaphosa va kha va kombisa leswaku va xiphorisa masocha ya laha tikweni ra hina va yime ku lungha ku va va kha va ya lunghisa kumbexani ku va kumeka xo ku ri a ku vi na mpfula na mpfilumpfili hi ti-30 tanihiloko vanhu va va kha va tiyimisela leswaku ku ta va na march on march laha va ha tsundzuxaka vanhu ku ri na hambi swi va swi ndlise kwini i nga tikumi i kha i vavisa vutomi bya vanhu kumbe ku teka vutomi bya vanhu masocha hinkwawo lama nga kona laha tikweni ra hina na va xiphorisa va va kha va yime ku lungha ku va va kha va meka xo ku ri ku nga vi na mpfilumpfilu
0: mara lexi xi karhataku loko wo languta kahle vanhu lava nga ku va va ri koho ka march and march van'wani va kona lava nga hlasela kumbexani ke lava inani hi loko wo lavisisa ta kuma ku a nga tshamangi munhu waloye a huma a ya maketa no maketa a hi ti ku ntirho wo walowo u fanekele ku tirha kaya u yo tshama na van'wani va kona phela ku hayi ku hi timhaka endla ku ri va teka mintirho un'wana wa kuma leswaku ri ex ya yena yi fika yi rhandzana kahle na munhu loyi a taku kha a humaka matiko ma le
1: handle
0: ivi i sungula ku endla rivengo hi ndlela yoho yaleyo kahle kahle vo hluleka ku twisisa vanhu vo tala leswi a hi nyimpi kahle kahle hambi munhu wo yena a nge fambi mi ku i ta famba ku nge fambi mo n'wi byela ku siku ro karhi ke hayi endla timhakenta ku va mfambini kumbexana u landza maphepho mo nghena tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga xikongomelonkulu xo u ze u n'wi fayetela kumbe ku n'wi mbetela ku va ku ri yini hi byeli ku tshami eya maketa kwini ke va ku i nge tirhi ku tirha mihlava
1: ya ene loko a ha languta kahle ka mhaka yaleyo va va kha va kuma ku ri ka namuntlha siku ku va kha ku kumeke traka leyi a yi va yi kha yi nghena hi hala KwaZulu-Natal ka pati ra N3 le ai va yi kha yi nghena laha tikweni ra hina mara yi kha yi rhwale vahlampfa vo suka atindhawini ta le Malawi va lompha
0: va ta ku va ta haleni
1: va ta haleni
0: loko va ka tlheriwa hawi
1: va fika va nanguta va kuma ku hi ku tele mani va ha nghena maxaka ya hina kusuka Malawi a ndzhaka loko va kha ku tisiwa mabazi ya ku va tlhela
0: va tlhela van'wani va nghena ende van'wani va kombisa timhakenta ku ri vanhu lava sukaka tindhawu leti ta le swilungwini vo tala se va le ku tsutsumeni va vuya tindhawini tala vo elime va vuya tindhawini tala va Lost Richard Makado va vuya tindhawu ta la Giyani va ri vanhu lava sukaka vo tala hi xitalo ka vona loko lave matiko ma le handle va kota kusuka le swilungwini leyi aJoni va tsumela haleni leswi vula ku ri hi ta va na vona nakona ko ku haleni makaya ya hina
1: leswi vulaka ku ri phela march on march na hambi va kha va ku yi ta yi ri kona na haleni vone na ti-poster ti tele swinene phela a Limpopo ku na tindhawu to tala to tumbela ka tona ke na mindyangu leyi va ku yi kha yi ri atintshaveni se va ta famba va ta jikajika va kha va cheka laha dorobeni ntsena kumbe va ta nghenele switandini na
0: handle ka ku tshama dorobeni ntsena vanhu lava a nga suka va ya va va tshama va ri ntlawu wo karhi va tumbela enhoveni march and march leyi se yi hela ivi va vuya kahle aswitandini mara xin'wana xa kona loko xiyimo xo ze xi va endlela leyo se va hi ri karhi hi ti vangela vugevenga byi kulukumba ngopfu ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga loko vo ze va hi tumbelela hi nga va vondzeni ka tiko swi ri ku na swo tala va nga swi endlaka eminyameni hi nga swi tivi ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga nga vulavula kahle fele ku hi ku tlhakisiwa ka swihlangi swi nga swi famba emahlweni loko se xiyimo xo kota ku ze hi fikela koho kwalaho a ni va ta ku hi nge swi koti ku tshama nhoveni siku tanitanitani ntsenantsenantsena loko hina hi ku ya ku wiseni va ehla va fika va endla manyala mo fana na homalava
1: hlayiseka
0: kasi ke wanuna loyi a nga baleka etikweni ra Amerika ku ringana malembe ya 16 endzhaku ka loko a endlile emilandzu laha tikweni i languteriwe kahle ku ya ecourt ya Pretoria eka nhlekani wa siku ra ramuntlha ka 26 June ka lembe ra 2026 ehleketeriwa eka milandzu ya mali ya ku hundza 100 million. Pete Evil John i khomule kahle mfeleke maphawu ya hundzeke Johannesburg hi nkarhi lowu a chika endzeni ka xihahampfhuka kusuka etikweni ra United States muehleketeleriwa ehliwa hi milandzu ya vukanganyisi endzhaku ka loko a xavisile tinhundzu leti a ti wela ehansi ka masipala wa Joni swi nga ri nawini xikan'we kena ku pfumala mpfumelelo wa ntwanano kusuka eka vafambisi va doroba xavise nhundzu loyiwani a xavisa swilo swa swo suka swi nga ri swa yena swa masipala a ku hi lomu a kumbe na ku xavisa
1: heyi ivi lava a va kha va xaviseriwa vona va fika va tshemba mpe
0: a va yisela va na ririmi a va vulavula inga ti xava tintangu ti nga ri tele xopeni i zama ku yini veri yi nga xavi swo yiviwa yi nga xavi mara leswi o ka xi khoma kahle ne kahle nje kuna leso swa ku loko so kuma andza wenu ku dzira ku emkhulu ni xavisa xikipa lexi nga mbala hi mfana luya i xa mina eh xikipa xa mele xiyani eh hayi hu mungotisa mali yo kare ixi niketa mali eh ivi loko luya a famba la i sala xikutisa mali yaleyo ivi landza luya a ku niketa xikipa lexiya i xa mehe o pfa a xi mbarile sweswinyana ni vona ku ni nge jikajikilana xona fika mfuti sa xikipa ni xavini kamani
1: nkarhi wolawo a nga ha ri kona muxavisi
0: se loko i tshama hansi swi tivutisa kahle mina a ni bayizise hi njeni swi ta nga ri ku na swimurhamurhaninyana va swi tirhisaka
1: kambe loko ha tlhela hi languta kahle ka swingwangwani mi swi tiva ku ri ku tshame ku va na nkosi wa jaha leri ri kona kwala ka muganga leyi nga hansi ka Giyani loyi a nga lahlekela hi vutomi bya yena laha ku nga heta ku va na timaveriveri ya ku ve ri i va a kha lahlekela hi vutomi bya yena maku ve ri emutsonga loko ku tlhela ka ha sungula timhaka ta ta match and match kambe hi mhaka sweswo vo tala va heti va kha va sungula ku vilela hi mhaka sweswo tanihiloko hi ri va rixaka ra vatsonga laha vo tala va kha va kuma xangani yini yini sweswo sweswo va hi kha hi kuma kahle ngopfu sweswo swi hete swi va swi kha swi chavisa vanhu vo tala kusuka a ngopfungopfu a xilungwini laha van'wani va maxaka ma rixaka rin'wanyana a va va kha va kombisa ku a li hambeleli xangani kambe ke va hi kha hi kuma kahle ngopfu namuntlha ku ri na ku kombisa ku vilela a xilungwini laha ku kombisa ku vilela kwaloko ko va kha rhangele kahle ngopfu hi Pastor Paul Hagiazo laha a va va kha va mbale swikipa swo tsala ku vatsonga machangani laha vanhu va kha va hume kumbe va nga huma hi nhlayo yi kulukumba swinene laha va va kha va ya kota ku submita memorandum kumbexana yo kombisa ku vilela ku ri a ku na equality kumbexana a ku na ku khomiwa ku ringana laha hi na ku tshemba ku ri ku ta va na ku ringana kumbexani va swi tirhisela henhla va ta va kha va swi tekela enhlokweni kambe va hi kha hi kuma ku switarata swa le xilungwini ka nkarhi wa sweswiwani ku twala tinsimu ta Xitsonga
0: ya
1: ku twala ku vilela hi marito ya vanhu va vatsonga.

0: lava vakuvakha vaku hi fanele hi khomiwa ku fana makumachoni match leyi vaku yi kha hi rindzerile ya ti-30 swa ndleka na hina fika yi affecta kambe hi ku seva va kha va kombisa ku na hina hi va haleni hi na ti-ID hambi ka loko va yi kha yi languta ka swa mahungu ya le henhla vo SABC va kona va SABC mahungu komba ku na hina hi va kona kwalawakwala
1: tikweni
0: kambe ke ho tshemba ku swi ta swika swi fambi kahle
1: no mara yona i ndlela ya kahle loko va ri karhi va kombisa ku vilela hi ndlela ya kahle ku nga ri mhaka ya ndlela ya madzolonga loko ho languta swi ku sukela le ndhaku leni ku ve na risimu leri a va ri tirhisa le ra emaxangani suka endleleni van'wani va ku hi hina machangani hi vulavula language yin'wana a swi twali language ya hina suku what leswiya hi n'wana kumbe xani ka isayini ya kombisa leswaku ri loko va fika ti-30 swi nga ndlaeka na hina ke matsonga machangani hlangana na khombo ro rero tani ku vona veri a va koti ku hambanisa hina machangani vanhu vo ma a handle kumbe xani ka language leyiwani a va koti ku ya xana ke loko i ri muakatiko wa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga wo boheka ku va u tiva xizuruki
0: ane leswi va ku swi kha swivavi swi nga langutani le palamente va vulavula hi ririmi ra vona mara hina hi lo twa papa pen ku ri vona va nga kota ku kha va tirhisa
1: xitsongaan handle ka swa na hina matsonga machangani hi tekela ngopfu hansi loko we a xilungwini ku va u twa mutsonga muchangani wa ka n'wehe swa tika a hi vulavuleni ku hi le swibazanini u thini hayi ku i ri yini loko wo vulavula xichangani ta va a jika ku languta ku mukhulu mu huma ku hala na sosukela kwalaswa ku ha titumbeta loko a hi nga titumbeti a ni voni ku tinxaka tin'wani mingiseriwa jiseri va mi ta fika ti va na matimba swinene ngopfu kumbe xanike hikuva ti hi tekela ehansi why fanekele titumbeta ende leyi muma ka yona veri va match and match ne va seketela match lowu nga kona ka siku ra namuntlha wa matsonga machangani lowu endliweke etindhawini ta le Joni kasi ke va ri nhlangano wa vona a wu lwi na matsonga lava nga va akatikiwa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kambe ka va lwisanaka na vanhu lava taka laha tikweni va nga ri na maphepho va ri va hlampfa match and match va ri va nge pfumeli ku divide wa vona na matsonga hi vanhu lava haxaka mhaka ya ya mavunwa na leswaku match and match yi lwa na matsonga va tlhela va vula leswaku ri pfhumba ra kulwisana na vahlampfa lava nga ri ku na maphepho ri ya emahlweni kambe ke vona ke va teka vatsonga tanihi vaakatiko va laha tikweni loko ku ri hi ku a wu nga tekiwa nghoza leri a swi ta ya emahlweni
0: ende ku vulavula ntiyiso na rito ro matsonga a ni swi kumi ri kuma ku yini hi vatsonga not
1: matsongaumhlanganilomuhlangani
0: i ntirho wa hina mpela ku va hi kha hi kota ku va hi tlhe hi tivuyisa na hina hi tlhe hi kota ku kuma nhlonipho lowu van'wani na vona va va ku va kha va wu kuma hi tinxaka ta ku hambana na hambana no tsakisa hi ku va swi vonini ti-mistakes ta vona ku ri na hina hi va kwalawa se ni vona na loko va kha va kombisa tipostara va ku na loko hi va yi kha yi ta kha yi ta Limpopo naswona va nga tsakela ku na vatsonga na vona va va kha va kota ku nghenelela machomach leyi nga ta yi kha yi ri kona hi ti-30
1: allright hi sweswo mingiseri postara 29 resipurika twa vitu vheleke va ku misebenzi wetu phamisa ri kahle vheleke na mpfura ndaka sweswo mahungu ya awara ya mana lo nghenemalepanota wa kha wu landa hi sweswo.

0: 36 god minute ming sering kare kahle ka aura liya ya mune ega kahle ka rwa zukara na bothe sumra kahle ku ska kahle ka DJ shibon bo ming sero jisa fm sumra kona fele kare nga thwabi thwa ku dana mali
1: dana mali lo kuru kina yona ene phela ba hola
0: kile tsa ksa ku dia mali lo kuri na yo lo ku hori
1: phela e ku vulavula ntiso ita swona ku 20 rand ina nkoka loko si chayini loko i chayini inga hlelela na 1 rand mara loko ku ya tele ha vhiri dana
0: mali ku loko hi mali hi ri na yona ai di
1: ai nangu tena sikura leyi nga ta tsalwa
0: loko la ku i dakahle yo hlomla na sim card ku notifications ndinga karate la ya so tana ta swona mi sho ku hey kundleke yini na yena mara loko mali hi ri na yona vana mamane mali ai di ai den o so ku hlayisa na swona mara ai di kasebenzeri amkela kahle ximbeleri eka vadyambu ya sikura ra motha ka nongonoko bambar lote DJ Shibonivoni minjani
2: hey pfukile njhani vahoxi
1: hey pfukile
2: ni kanisa ka na vayingiseli hinkwava GCR FM
1: e kanisa swinene am amukela ka GCR FM
2: ni kanisa ku amukeriwa swinene
1: thank
0: you
2: ya
0: hi nga ze hi nghena ngopfu mahlweni DJ Shibonivoni byelani vayingiseri swaku hi n'wina mani naswona mi kumeka kwihi na ko hikokwalaho ka yini mi tivita DJ Shibonivoni ku angarhela
2: ya DJ Shibonivoni i Albert wa ka Sambo aka Gongongo vito ra DJ Shibonivoni a hi tlanga ngopfu ti-drama hina hi kulele ka media a hi tlanga ngopfu swa ti-drama so loko ha ha kula ha ha tlanga na va Colin Khumalo na van'wana na van'wana lava hi tlanga swin'we na va John Pumati va fike va nyika vito ra Shibonivoni va ra ni fana na mfundhisi wun'wanyana a tshama ka nhlaniki se va ku hi fana na Shibonivoni se va vhe va ni vitana Shibonivoni se ivi loko mi ni andla swa music swa media hi swa hina hi swi rhandza ngopfu loko ni andla music ni rhange ni ndla music wa house ni endle Savanna Dark ivi ni cinca ni ya ka music kuva wa house a wu ri wa Xitsonga a ni vitanaku i Savanna Dark hi mhaka nhlovo lowa mina ni nga titimela van'wana wa vanhu se yaba ana vura Savanna Dark na iri kona nkarhi lowu va hamba ku mina Savanna Dark se mi loko munhu a tirhisa xilo ku ni chingela a ni kwati na xiteka ni xitirhisa to my favor so na even then ni cica ni ya ka Xitsonga loko ni ya ka Xitsonga straight ni ku i mani vito leri ri nga kota ku tirhela ka Xitsonga ni kuma ko kambe va ni vitana Shibonivoni loko swi kahle ivi.

0: mara ni rhandza ngo gig i ri ku no cina na swi kota se ri swi vonile ku hayi mani moni chaya leti ni kotaka no ku cina tona leswa house swi ta famba swi hi fija ni nenge hela vani stagini mo hi baleka xigaza letiwani ku na loko hi ri stagini hi kota ku tsakisa ntshungu wu tsaka swinene hikuva na khwirileri nga na rona swi le stagini ha ra ntsanana a ri ha vonaki se leswi swi nga ndlaku ndze ni cinca ni vuyela hala ka xigaza
1: o mi munhu wa makhwiri DJ
0: xikolovelo xikhwirani mara hayi swi va xikulu kumba ngopfu
2: allright se nto mi kha mi ku mi suke hala ya mi va mi kha mi ta hala ka xigaza hi leni ka xigaza mi fike rini
0: maka xigaza mi sungule hi 2018 loko mi ta hlangana na papa xindendefu fika hi hlangana hi ndlaya tinghoma tin'wani timbirhi ivi hi ti humesa ivi then tshamanyana ni tlhe ni yaka mabevani ni yandla tinghoma timbirhi nakona a midolensi ivi ni tshamanyana hikuva a ni ngo hexina hi vanhu va busy ma se music ku a wu rhandza hi u fakela kunene mara lembe na lembe ku va na nghoma leyi humaka so hi leswi swiwani ni ya hlangana na DJ Maivo laha ni nga vuya ni ya leya tshama kona hi fika hi tshama hansi hayi ivi hi cincelana ni nghoma leyiwani ya dyana mali ya
1: swi ti kombisa mi ve na ti-producer to hlaya ka vunanga lebya n'wina mi nga hi nyika xihundla xa ku hikokwalaho ka yini mi kumeka mi ri karhi mi cinca vahumelerisi kumbe xanike loko mi hleketa ku endla esingile kumbe EP mi ya ka leyi producer kusuka kona mi ya ka leyi why swi fanekele swi va yi ndlela leyo ehandleni ka ku va mi yima ka muhumelerisi wun'we
0: leswiwani swi nga ndlaku ni cica ti-producer i ku mina ni munhu wa ku rhandza ku tirha na munhu un'wana na un'wana na ku hlanganisa ngopfu tinqambi ta ka hina Matsonga Machangana ku nga ri ni leswaku kumbexana ku va na beef or yini hi lero hi kombisa rirhandzu ra ku tirhisana na ku loko mi tirha hinkwenu kun'we swi endla ku mi kota ku ya mahlweni hi ndlela ya kahle loko mo languta machayela ma xindendefu a ma fani na ma mabevana machayela ma mabevana a ma fani na ma maivo maivo i na machayela lama va ri ma 2K ma swi vona so loko hi ta halayani a ku nga se va na ma 2K loko hi tlhe hi ta halayani va xindendefu na mabevana so loko ta fika ma-2K va fika va teka ntlangu ivi hi swi vona ku na hina mo hi xifteranyana ku halani hi fika hi thothanyana swa ma-2K hi va cinisa hi swona na hina hi kota ku cina hi swona so that's why ni vona ni cice ti-producer hi ndlela yaleyo i mhaka ku ri machayele a ma fani mara hayi ku ti-producer lete loko ni suwaka vona ni suke ni layite ndzilo munhu wo fika xindendefu i munhu loyi hi tirhaka swin'we na ngoma leti so hi huma ni n'wi twisini a yi thenembela mabevana yena ni n'wi twisini a yi thenembela vulaka hayi a yi tirheni hi ya mahlweni so i ku tirhisana a ku va timhaka ta kumbexani ko va na ku hambana hi nga hambani kahle xikulukumba i ku va hi kota ku tisa music lowu vanhu va wu tsakelaka hi nkarhi walowo i fanele i cinca i famba na mikarhi loko i lava ku swilo swa vona swi kula ku fana na loko va na bindzu i fanele i languta mikarhi ku sweswiwani ku famba ngopfu yini ivi i kota ku ndlayini i endla leswi vanhu va lavaka swona hi ku music lowu a ni wu chayeli mina ni wu chayela Matsonga Machangana va ka hina va ka gaza lava a hi khi hi machana vona namuntlha va dorobeni hi yaka hi men right commission hi chayela ngopfu vona ku Machangana maka hina a hi cineni loko hi khi hi ya hala hi ya kona a hi leti tingoma a hi cineni hi kota ku hi kha hi kula hi ndlela yaleyo ya
2: okay a hi vulavuleni hi risimu leri wa ri hume ri ri roxe kumbexani ti hume ku ti telenyana
0: risimu leriwani ri hume ri ri roxe leriwani ro va singile loko ni ri endla singile a ni hoxe music ka ti-platform ivi va nga wu hoxi kahle so ivi ni kombela maivo ku ava a ti hoxa hinkwato xikan'we ta swona homa yi languta yi tikomba yi ri va ri EP mara a hi yona leriwani i nghoma ya last year hi nga yi humesa hi November last year so loko yi humesa hi November last year yi ze yi nghenisiwana na tin'wanyana ku loko munhu a stream a tidyo xivoni voni a kota kuma tinghoma ta yena hinkwato aka ti-platform hinkwato ta music ya
1: hi byeleni xihundla xa kona ndzeni ka music xana vunanga bya n'wehe ka nkarhi wa sweswiwa byi famba ku fikela kwini hikokwala ka gondzo kumbexani ke swi mi olovela ku fikela kwini kumbe swi mi tikela ku fikela kwini etimhakeni ta ku phuxa music wa n'wehe kumbexani ke ku va wu kumeka wu ri karhi wu hangalaka
0: vakulukumba ku vulavula ntiyiso ni ka gaza ka tika ka gaza ka gaza ka tika ku kuma music wa wena wu hetelela wu fikela vanhwini hi ndlela ya leswi swi lavisaka xiswona a swi olovi hi mhaka ya ku heyi ku boxeketa swa tika swinene swa tika leswi ni nga swi vulaka i ku hina ka music ho vhaka hi ta hi ta hungasa na van'wani Matsonga Machangana va hi khi hi tirha hala kun'wanyani mi kuma ku karu talango kwa music and now on. So

0: nkarhi xipesi lexi xi kumaka kaku nyika music na xi tirhisa ni endla music ivi ni tlhela ni hoxa ka ti-platform ni tlhela ni ringeta ku endla marketing hi ku a ku na pure marketing ka gaza hi nga ta ku loyiwani i munhu wa marketing or yini lexi hi tivaka swona ku va leswaku mi kuma ti-influencer va mi promotela nghoma ya n'wina na n'wina mi tlhela mi ta ti-video mi promota a hi swilo swo olova ngopfu mara i ku loko munhu a tiyimiselini a ri na xivono a nga give up endla yini i ya ka vanhu lava va nga kotaka ku n'wi pfuna hambi swi nga olovi hikuva vanhu lava kotaka ku n'wi pfuna vo tala va pfalelana ngopfu handle ku na titalenta to tala ngopfu aka gaza mara vanhu vo tala va tsandzeka ku humesa titalenta ta vona mhaka yini hi mhaka ya ku pfalelana a handle risimu leriwani loko ri huma last year ri nga va ri publishiwini ri publishiwa ni ritwa ri tlanga hala ni ritwa ri tlanga hala vanhu va kha va ri tsakela mara loko vanhu va nga byaka ku tiva kahle a swi olovi na ku va nga ku vitana gigini ku ha tani ta hi tsakisela ntlangu hikuva a va swi byava ku vona hi ndlela yin'wana ri nga ta kombisa ku ri aka gaza ha tsandzeka ku kurisa ti-upcoming artist na va ta vo tala va ku bana hit hi ta ku promota hi leyi wa hit no va ku yi promoteni ende swi swa hi nile ku promoteni hi tindlela to tala because aka social media yi kona se vanhu vo tala va na yona yi le ku tipromoteni yona hi ku vele i hit mara laya ka ku i ta kota ku i vitaniwa ku tana eka tlanga na hina kumbe yini ha swa ha tikatika nyanani a ni nge zi na ku hemba mara ku tika lokiyani va ta byela na tinqambi tin'wana leti nga ku ringeteni ka ku ndla music ku va kulukumba a ku olovi mara swi lava munhu a va na xivindi and a nga va nga a tiyimisile hi ku ni endla music ku va ni la ku dya ndla na music ku va xiwu rhandza hi ku loko u endla music la ku dya i ta bawuluka mulomo ende swi ta hlekisa so munhu a endli timhaka ta ku ri andla music hi ku lava ku tsakisa rixaka ra ka ra hina va matonga machalani na ku cinisa vanhu mantwisisi i nga ti na that ego ya ku ni andla mali laha ku na mali laniwa hikuva i vona manimani kumbexani a xave movha i tibyeleka a musicini ku na mali no a swi olovi ende a swi nge fani tinyiko ta vanhu a swi fani na tilati ta vanhu a swi fani xikulukumba vanhu a va endli music ya xitsonga hi ku wu rhandza ende va tlhela va va na mbilu ya ku leha ku Roma a yimakiwanga hi siku rin'we swi teke nkarhi so na music wa vona a wu nge vhe wu fika ku boom xikan'wekan'we u vhe wu fika vanhwini u twala ku fana na music ya vanhu lava ku nga khale va nga kona aka music loko wo fika i va na nkateko i ta ku i nkateko wa wena hi ku vhele mikateko a hi fani wa chaya kan'we ntsena i vhe i va i khome ndlela ya kahle ya ka gaza vanhu va ku tsakela maswiis
1: ya ka nkarhi wa sweswiwani loko xiyimbeleri xi ku xi endle risimu kumbe tinsimu ti fika ti ba ku fika ku va na beef ka EP kumbe xani ke ku va ku ri single ya beef ku va yi kota ku va yi timaketa kumbe yi kota ku hatla yi va yi tiveka n'wina ma beefa kumbe xani ke risimu leri nga na beef mina rona
0: mina ku vulavula ntiyiso muhaxi ero vahaxi na vayingiseri va GCRFM hina mnani beef total ani beef hambi no tshuka nto yin'wanyana yi kha yi beefa ni famula ni ngehlamula hikuva a swi na xikwembu ndzeni swa ku bifana ni twa ingaku loko hi va hi ri vana va xikwembu or hi khi hi tshemba ka xikwembu a hi swi teke ni nyika example hi ku hi ri makreste hi ku la South Africa hi tshembele ngopfu ka vukreste ni na ku pfalela vupfumeri lebyin'wana ahandle mara no vula ku ri loko i ri na mbilu ya rirhandzu aka swilo leswi swi endlaka i rhandza na vayingiseri i rhandza na vanhu lava i tirhaka na vona i nge bifi munhu un'wanyana for the sake ya ku la ku duma unless loko munhu u ta a fika ku hi munhu laniwani ka gaza ku tirhiwa so ku i kota ku humelela bifa munhu wa so a ni nge endli sweswo ni fanele ni bifa munhu for what good reason ku ta huma na timhaka tin'wani hi nga titiveki na hina hi nga sungula bif yaleyo se ku sungula ku va na hoyihoyi hi ku aka bif ku boxelaniwa swi hundla leswi swi nga ta ka swi nga khomi kahle ndyangu wa wena maxaka ma wena na vanhu lava va ku rhandzaka swi kha swi create na nyimpi ya ku siku rin'wanyana loko ni ya ku performeni mina exitejini vaseketeri va luya ni n'wi bifaka swi nga ndla va ndla hoyihoyi hikuva ni bife ku vava ni hisa luya va seketelaka yena or sesi luya va seketelaka yena so ni vona swa bife swi nga ri swilo swa ku swa tsakisa swi nga va swi kha swi va tsakisela va va swiendlaka yini mara mina aka sayiti ra mina a bife a ni le ka yona ende a ni nge pfuki ni tikume ni ri ka bife hi ku hambi no bifeyo nito miyela ivi then vena yi fana hlamule hinkwaswo se loko munhu i miyele ni ya endla swi vona ku a laniwa no tibifela ribyi ivi a huma ka wena loko yo hlamula yi kho i n'wi nyikaku matimba munhu hiku hambi ku ri n'wana swati loko swi va ku rhasi randzeni i miyele n'wi languta etelela miyele mi kota ku tlela so loko yo rhasa na wo yi rhasa ha yi nge chayi kahle ku navetela zirixi so miyela ka swo fana leswiya
1: mi ndzakisela kwalamo ku mi nyikaku xikombiso hi va ka manana
0: Yeah.
2: Na swimbeleri swo tala swinene laha tikweni ra hina. Na loko hi va hi kha hi languta ka muzika kumbexani music wa hina Vatsonga, hi vanhu lava mi nga tsakelaka ku va mi kha mi hete mi tirha na vona.
0: Mina ni tsakela ku tirha na munhu un'wana na un'wanyana. Ni ngo vula ku vanhu lava ni inspiraka music i va mani mara ku tirha na munhu un'wana na un'wana na swi tsakela un'wana na un'wana, ende futhi hayi leswaku loko i ku one future a hi humesi mali yo karhi no hayi kuwa ku humesi vomani ku munhu one future ro future na music u tsakisa Matsonga hikuva a ni ngo hola ku Matsonga ma ka hina ma va na music lowu va nga ta ku byisa hi wona. So ku va na vanhu lava ni inspiraka loko swi ta ka music, ni swi tiva ku na vona i vanhu lava va nga kona ka music ende va nikaka swi kahle swa ka hina xi kula xi ya mahlweni.
2: Ku nga ku ri va mani?
0: Munhu wo sungula sungula loyi ni n'wi twisisaka ngopfu i Bojoshi Rinoni.
2: Okay.
0: Dokodela. Ni langute mahanyelo ma vona, ni languta na maendlelo ya vona ya swilo. Kulukumba luyani i na mbilu ende i na mbilu ya rirhandzu, i na mbilu ya kahle. Ko va ku nkarhi wun'wani loko i hlangana swilo vuton'wini, mbilu liya nkarhi wun'wani yi pfa yi tumbelanyana i pfalanyana, i tirhisa vumunhu bya wena ku sweswi wena u fanele mi langutela situation leyiwani. Se mara i munhu loyi a ni inspiraka ngopfu ka music na ku vona ku ri loko i ri ka music i hanya kahle na vanhu i ta kota ku ya a kule. Ivi munhu un'wanyana loyi a ni inspiraka ka music i mhani, i Dokodela Sandilele.
2: Okay.
0: Dokodela Sandilele van'wana na vona ni va tsakelaka swinene, ni va rhandzaka ngopfu hambi ku ri kaya va swi tivaka ha loko u ze ku Dokodela Sandilele hambi va ri stagini hanitsikela ni swi tivauri yani ya va vona va ni tsakisa ngopfu swinene na va rhandza. Ivi ni hetelela hi Dokodela Thomas Chauke, that is the legend, our legend. Munhu loyi a nga ndla ku na namuntlha loko hi vulavula hi ri music wa Xitsonga hi va hekhe hi nga va siyi hi nga va pfaleli handle. Kulukumba lavaya ni va hi dyondzise music wa Xitsonga kahle ngopfu, na loko u chaya hambi u chaye ku nga ti-problem masi va yi nga dakwanga ku tin'wani ti nga ku release tingoma. Se music wa vona wa aka swinene, wa aka swinene, ende yi loko hi akeleni ka miti loko kumtsandzi kuri vanaku kuma va kukumukini kaya ni swi vona namuntlha vona kukumuka a no chana no na nghoma yin'we ya Dr. Thomas Chauke ni ti-difference a ti hi yona a va ta yi twa kana se ku byeriwa mhinga lanani. Ivi ni hetelela hi nkambi yo hetelela moya wena a wetlile ku rhula matshwabe muta mifa luyani a ka hina a ku xava ti-cassete ta yi four ka yena, un'wana na un'wana a va na cassete ya yena, a ku nga ri na leswaku hi khoma cassete ya un'wana un'wana na un'wana a va na cassete ya yena ya matshwabe muta leyi huma namuntlha a hi va hi yimelini. I munhu loyi ni nga kula ni kha ni n'wi rhandza swinene. So i vanhu lava ni nga ta ku aka music wa Xitsonga va ni hlohlotela swinene and then va endla leswaku na mina ndzi ni fika laha ni nga kona namuntlha.
1: Loko ku na vantshwa kumbexani ke vayingiseri lava ku mi yingiseleni ka nkarhi wa sweswiwani lava twaka va ri na ku navela ku va swiyimbeleri, van'wani lava nga ka swiyimbeleri vo ka va nga zaki va fika eka xiyimo lexi n'we mi nga ka xona, xana ke mi nga va tsundzuxa yini ngopfungopfu vantshwa eka nkarhi wa sweswi?
0: Ni ta va tsundzuxa hi ndlela leyiwani va ta swi twisisa ku leswi ni nga ta swi vula ni swi vula in parables mara swi ta va ta yi kuma answer ku ri ndzi nga ta ku vula ku yini. Loko i ri n'wamapurasi i lava ku rima i rhanga i vavisa misava yi twa ku vava misava titeretere ti nghena ti rima ivi loko i heta i byala mbewu after ku byala mbewu i cheleta a wu veti i kuma i makalavatla kumbe swifaki siku rero i ya kuma swifaki andzhaka nkarhi wa ku leha laha i nga ta yima nkarhi wa ku leha i karhi i yimele leswaku swifaki leswiya swi kota ku ze swi vupfa mara i khi i cheleta na ku hlakula. Ni ringeta ku kombisa ku ri loko i nghena ka music wa Xigaza va na mbilu ya ku leha i yimela nkarhi wa Xikwembu leswaku Xikwembu swi ku katekisa music wa wena wu fikela avanhwini hambi swo teka 2, 3 to 5 years yima nkarhi wa kahle wu ta fika ende mihandzu ya leswi i nga ku swi byaleni sena i khi i byala swa kahle mihandzu ya leswi nga ku swi byaleni i ta yi tshovela noma ka njhani.
1: Kensini DJ loko va tshika va mi lavini ka swiyenge swa mabulo va lava ku mi rhamba mi ta mi ta va nyanyulela mitlangu na swin'wana na swin'wana va mi kumisa ku yini?
0: DJ Xivonivoni i kona ka TikTok, i kona ka Facebook as DJ Xivonivoni, ni le ka Instagram kona DJ Xivonivoni, and then aka riqingho ni kona hi number leyi nge 072 251 5599 community life with 072 251 5599 imqingo rero ri na WhatsApp no bona WhatsApp.
2: Swa twala swinene.
0: Yeah.
2: Hi Kansas name DJ kuva hi khe hi kota ku burisana na n'wina Asi si ya famba kahle hinkwaku lamba ku mikhamikanzi ya kusona khensi swinene ku va hi va na n'wina.
0: Na mina na khensa swinene eka number leyi ni nga va nyika yona hina hi tekile a va foni during office hours 8 to 4 hi wa nkarhi wa kahle wa ku va na tijoni swivoni vuvoni minkarhi leyi yin'wanyana se hi va hi munika swa ntirho hi languta na swin'wana swa mindyangu se i nkarhi wa kahle wa ku va nga fona from 8 to 4 ya na nhlekani i nkarhi wa kahle wa ku mi nga va na tijoni swivoni vuvoni loko mo tshuka mi lave ku vulavula na yena.
2: I khensi yi hlayiseka?
0: Ni nga rivali ku khensa ka vayingiseri na n'wina vahumelerisi va GCR FM a hi yini mahlweni hi kurisa matsongamachangani na ka yena na khensa vafambisi va GCR FM.
2: Thank you. Va ndzakise laha loko va ku va vula ti-office hours.
1: Leri va va va ri busy hi swa
2: ndyangufona
1: munhulava
2: va nga foni
1: va tlhela ku fonela hi ma-10 va ku i yo tlela i nkarhi wo tlela
2: mi lo tlela ka
1: DJka ngoma liya n'wina ya
2: mi byela hi risimu leriya
1: ngoma liya ma tiva loko mi ku dyana mali mpela mi vula swoswo swiya
3: oy vanhu va hosi mara i vanhu va hosi
2: mpela ku vulavula ntiyiso loko hi vulavula hi nkarhi i nge foyineli munhu hi 8 a yi khona va wisini hambi 7 nampundzu iba yari
1: no kahle loko laba ba the network aba ri na biokare leyi loko wa onika ku munthu number i tlhela loko ong phoneela i kombisa swa ku i tekini
2: yes
1: kumbe an tekani sikurero kumbe xa ni u upload something you are namuntla phone na mindzu loko wa dayela xi ku phone na mindzu a swi ta antswa sweso wa
2: swi vona leswi swi hambi anga tekani kumbe anga tekwangi khasi a hi hloniphaneni mani ba hosi. Haji, inge foyineli munhu hi 8 na madamu.
1: Swirongo
2: swi sweswo. Ije xivoniwoni,
1: a gimeta vitsi ri dyana mbali vitiri erisomi ra kahle famisa ri kahle pereke na mugawu.

Soul.

0: Tswana mingisiri wa mina tswana leswiwani bafana bafana ba byeriwa leswaku game yin'wana na yin'wana kumbe xa ntlangu yin'wana na yin'wana lowu nga ta va karhi va wina tanihi xipani va ta va karhi va nyikiwa 5 million rendzi leswi vulaka leswaku ku ta karhateka loan leyi va nga ta va karhi va tlangela ka yona kulukumba Gaten Makhensa ku byela leswaku u ri yini kahlekahleni ku ya mahlweni a karhi a vulavula aka nhlikani va siku ra namuntlha kombisa leswaku ntlangu wun'wana na wun'wana lowu va nga ta va karhi va wina ku sungula ka ntlangu lowu hi yaka wona na Canada mingisiri wa mina uri 5 million rands ya tiyisisiwa leswaku majita lamawani mingiseri wa mina ma ta ma karhi ma famba na yona a ngula ku vavisisa vanhu ya loyi a hi swi tivi mara hi ta tlhela hi vulavula hi un'wana wa vatlangi kusuka ka xipani xa Kaizer Chiefs va va va karhi va ku goodbye aka yena ta ku byela leswaku i mani laha va ka karhi a byeriwa leswaku hayi bye bye ka xipani xa Kaizer Chiefs kasi hi ta tlhela hi vulavula hi appeal leyi xipani xa rixaka xa Afrika-Dzonga va nga yi endla mayelana na red card ya yena Themba wa ka Zwane mingiseri wa mina hawu va FIFA ivile va joki loko swi ta ka ti-red card a va lava ku deleliwa ni ta ku byela leswaku va ri yini xipani xa Orlando Pirates va tivisa leswaku vatlangi vambirhi va fambini vanharhu va kona ka xipani xa Orlando Pirates ta va ri kha ni ku paluxela vona leswaku va mani kasi xipani xa Kaizer Chiefs va va tiyisisa leswaku hayi va thole mudzaberi wa ti-goalkeeper wuntshwa ta ku byela leswaku i mani mudzaberi lowuwani miyingiseri wa mina kasi xipani xa Cape Town City va va paluxa leswaku mudzaberi wuntshwa u kona aka xipani xa Cape Town City miyingiseri wa mina so hi ta va hi karhi hi langutisa masayiti hinkwawo ka mitlangu leya ya FIFA World Cup ta ku nyika mimbuyelo ya kona not yi nga ku mitlangu ya siku ra tolo mikumbe matakuxa masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina tin'wani ta ti-game ti ndlawu leswaku ni ti vutisa swivutiso leswaku a yo xavisiwa yin'wana ya mitlangu lavo gembula phela hawu va luzekeriwe ngopfu miyingiseri wa mina aka mitlangu leyi ni lavaka ku vulavula hi yona aka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina kasi nhlokomhaka ya hina aka majaha masiku ra namuntlha yi olove swinene hi ku vona ka wena ntlangu lowuwani wa nkoka ka xipani xa yona Senegal ku na high possibility ya ku xipani xa Senegal xi ya ka last 32 hambiloko xo huma aka number 3 ni yingisele kahle miyingiseri wa mina xipani xa yona Senegal ku na ti-possibility to hlaya hileswaku na loko vo huma aka position 3 va nga ha ya aka last 32 as the best number 3 leswi swi ta hi timhaka ta swi ta ya hi Senegal leswaku ntlangu lowuwani miyingiseri wa mina va wu rheta ku fika kwini kumbe va tiyimisele hi wona ku fika kwihi ni vulavula hi xipani xa Senegal miyingiseri wa mina Senegal ka majaha masiku na namuntlha va tlanga ntlangu wa nkoka miyingiseri wa mina va tlanga ntlangu wa nkoka lowu wu nga ta determine leswaku va ya ka last 32 kumbe a va yi mara Senegal leswi va fanele ku va swi endla i ku kora tibolo tinharhu ku ya ehenhla aka game leyi va nga ta va karhi va yi tlanga ka majaha masiku ra namuntlha na xipani xa Iraq so hi ta va hi karhi hi langutisa leswaku Senegal va nga swi kota ku va va kota ku va va ya ka last 32 loko va huma aka number 3 ntsena loko va kora tibolo ta ku tala cause va tele lava nga na 3 points lava va nga ka tafula leri ni nga ta ku hlayela rona loko nongonoko wo karhi wo famba leswaku wu tshamise ku yini miyingiseri wa mina so aka majaha masiku ra namuntlha we are rooting for Senegal ku va endla leswi swi nga ta endla leswaku xipani xi va xi kha xi wina miyingiseri wa mina aka number 1 ku na Norway aka number 1 ku na France aka number 2 ku na Norway va ringana hi mikucunya aka group I kasi xipani xa Senegal miyingiseri wa mina na xipani xa Iraq lavambirhi lavawani miyingiseri wa mina hayi a ku se famba nchumu ka vona a ku na nchumu leswi swi fambaka laha ka swipani leswi a swi ri swimbirhi so ta va hi karhi hi langutisa leswaku lava nga na ndlala hi vahi aka mitlangu leyi ya World Cup so ni predictele tiscoro miyingiseri wa mina ka majaha masiku ra namuntlha exikarhi ka xipani xa Senegal na xipani xa Iraq ka majaha masiku ra namuntlha leyi nga ta va yi karhi yi wina hi tibolo to ringana to hundza tinharhu aka tona ti-team letiri timbirhi ni byela ni nga tipfinyingi leswaku yi ya ka last 32 yi ta famba tanihi the best number 3 ta ku hlayela ti-team leti ti nga ka tafula leri ri lwelaka 8 wa the team ti fane ti suka aka the best number 3 means ri wa mina so ta khlamisela hi xitalo leswaku va kha ku endleka yini kwala handle ka ku heta nkarhi tsumela ka Facebook page ya hina on predictela ntlangu wa lo wa Senegal na Iraq kumbe ka WhatsApp ya hina 0608875942 on predictela ntlangu holo on byela leswaku ku ya wina mani xipano xa Senegal a xi se wina na ntlangu na wun'we hambiloko swi ri ku koreni a xi se wina na ntlangu na wun'we. So ni lava leswaku wena u ni predictela ntlangu wa lowo. A hi sunguli hi mitlangu ya World Cup mimbiyelo ya kona leswaku yi tshamise ku yini mingiseri wa mina. Swi tsakisa mina loko ni karhi ni vona ti-team ta la Afrika ti va ti kha ti macha ti ya ka last 32 aka World Cup. Swi tsakisa ngopfu ku va hi vona ti-team ta Afrika ti va na tona ti kha ti komba matimba kumbe ku tiyimisela loko swi ta ka timhaka ta FIFA World Cup mingiseri wa mina. Swa tikomba leswaku ti-team ta Afrika hayi ti kona ti le ku yi representeni hi xitalo mingiseri wa mina. A hi languti mimbiyelo ya siku ra tolo na matakuxa namuntlha mingiseri wa mina leswaku yi tshame njhani. Ntlangu wun'wana lowu nga ni siya ni hlamele i ntlangu exikarhi ka xipano xa Caracol na xipano xa Ivory Coast mingiseri wa mina. Ntlangu wa wu ve ntlangu wa kahle hiswaku matlangelo ma xipano xa Liverpool xa Tancomel xa Cote d'Ivoire mani endle leswaku ni ku hayi Afrika ku na bolo mingiseri wa mina matlangelo ma vona ma ve kahle ngopfu hi ri ni ku tiyisisela ni nga tipfinyingi leswaku Cote d'Ivoire va joyina Bafana Bafana na xipano xa Morocco aka last 32 so ha ri na swipano swinharhu kusuka a Afrika leswi yaku ka last 32 mingiseri wa mina. Xipano xa Morocco aka siku leri tolo hi vone aka group E hi vone va karhi va hlula xipano xa yona Caracol hi tibolo timbirhi eka tanda hi vone jaha leri a va ri vitanaka Pepe ri va ri tiyisisa leswaku hayi ri va karhi kora bolo hi ri yo ti ri timbirhi ku tiyisisa leswaku xipano xa xi teka mikutlunya yi ri yinharhu miyingiseri wa mina. Xipano xa Ivory Coast i xipano lexi xi nga na ntikelo swinene loko u langutisa starting 11 xa vona u ta kota ku swi vona leswaku vatlangi vo tala lava nga ka xipano xa Cote d'Ivoire i vatlangi lava va tivekaka ka swipano swa le handle vo tala vatlangi lava va nga na ku tiyimisela loko u langutisa munhu wo fana na Boni hi wun'wani wa vatlangi lava nga kahle swinene Kessie hi wun'wani wa vatlangi lava nga kahle Diallo hi wun'wani wa vatlangi lava nga kahle va n'wi tiva kahle vanhu loyi Diallo kasi ku na Duot ku na Jale ra va ritanaka Opdale ra va ritanaka Diamande na yehe kona ka xipano xo yena Ivory Coast kumbe Cote d'Ivoire mingiseri wa mina. So ta kota ku swi vona leswaku swi tiyimiserile xipano lexiwani ku va hi vona swi swa kahle hi swona aka ntlangu wolo wa siku lero tola ni mingiseri wa mina va hi kombisini leswaku vona va dume hi yini na bench ra vona ri ve bench leri kahlekahleni ringa tiya swinene hi vone munhu wo fana na Touré a va karhi a nghena munhu wo fana na Diakite a va karhi a nghena wy a va kha a nghena seri na yena a va karhi a nghena laha benche ra xipano xa yona Ivory Coast van'wani va hi tin'wani ta ti-team leti kahlekahleni loko hi vulavula hi Afrika leswaku ha tinyungubyisa hi katsaka na xipano xa Cote d'Ivoire leswaku xi kahle naswona xi na vatlangi lava va nga na ndlala ya ku humelela loko swi ta ka timhaka ta bolo ya minenge ya Afrika mingiseri wa mina. A hi suki kwala ka ntlangu walowo hi tsumela ka ntlangu exikarhi lowu ni ngo lowuwani a ni swi tivi leswaku endleka yini wa Ecuador na xipano xa Germany goal number 2 ya xipano xa yona Ecuador leyi nga ba hi jali ri a va ri tanaka plata mingiseri wa mina yi nanguta ti-highlight ta ku ntombi wa ngetele hela World Cup leyi yi khome vanhu va ku ba ti-short xi ba short yin'wana xi yisa lexi plata ni kuma n'wana tipalo a nave kunene the way World Cup yi nga na swilo swa ku saseka hi xiswona ka xipano xa Germany hi vone Leroy Sane a va karhi a kora bolo yi ri yoxe hi minete ya vumbirhi kasi xipano xa yona Ecuador hi minete ya vu-9 Angulo a va kora bolo ya ku equalizer kasi hi minete ya vu-77 va tiyisisa leswaku va ha ri kona ka World Cup leyiwani hayi a ve se huma mingiseri wa mi ta ku byela leswaku why no loko va ri number 3 xipano vulavula hi xipano lexa yona Ecuador mingiseri wa mina ku ri na ti-possibility ta ku kumbexani va nga tshika va yeka last 32 ku na ti-possibility ta ku byela leswaku ti-possibility ta kona ti yime njhani mingiseri wa mina kasi ntlangu wun'wana hi nga wu vona i ntlangu exikarhi ka xipano xa Japan na xipano xa Sweden ntlangu wa kona nga huma hi bolo yin'we eka yin'we kasi ntlangu exikarhi ka xipano xa Paraguay na xipano xa Australia ka sukela namuntlha u hume hi tandza eka tandza kasi ntlangu exikarhi ka xipano xa USA na xipano xa Turkey loko a ku ri ku gembula a ni ta va ni gembule swona mingisi ra mina ni vone xipano xa matlangelo ya xipano xa Turkey aka mitlangu hinkwayo leyi va nga yi tlanga aka group leyi va nga ka yona i ri ni ku papfarhutela group ya xipano xa leyi xipano xa yona Turkey yi nga kona mingisi ra mina ku na USA ku na Australia ku na Paraguay ku na Turkey aka ntlangu wa voho wo sungula ni vulavula hi Turkey loko va tlanga na xipano xa yona USA mingisi ra mina ube ntlangu Australia u ta ni khomela Australia ube ntlangu wa matimba swinene hambileswi va nga koreliwa tibolo ube ntlangu wa matimba swinene vo tsandzeka hikuva vanhu va tsandzeka mara va ringetele masayiti hinkwawo ya ku va va kora vo tsandzeka va hisa lavawani so xipano xa Turkey i xipano lexi nga tiya a xi ni hlamarisi loko xi be xipano xa USA lexi xi nga ta kwala ka ti-group stages xi kha xi koretela tibolo ta ku tala ni vulavula hi xipano xa yona USA mingisi ra mina se loko xi hlule xipano lexa yona USA ni vulavula hi Turkey a swi ni hlamarisanga mina vone jala leri a ri humaka le ka xipano lexi xona Real Madrid ni vulavula hi gule a va kora bolo ya ku sungula hi minete ya vukhume miyingiseri wa mina rihisa leri rin'wana na ro ri karhataka ka xipano xa rixaka xa Turkey miyingiseri wa mina u ri nanguta kahle loko mitlangu leyi xo va na nkateko xipano xa Turkey xi kota ku va xi famba xi ya aka last 32 ku va ka last 32 a swi olovanga mara ka World Cup leyiwani hi vona swipano miyingiseri wa mina leswi swi nyikiwaku ti-chance hikuva swi ri the best number 3 xipano xa Turkey hi swin'wana swo swi nga ka tafula leri ni nga ta vulavula hi rona endzhaku ka loko ni hete ku va ni ku byela mimbuyelo leyi nga va kona miyingiseri wa mina aka timhaka ta World Cup leyi nga kona le a USA Canada na Mexico miyingiseri wa mina so a hi tsutsumeli ka tafula hi ya langutisa leswaku tafula ri tshame njhani miyingiseri wa mina a hi langutisi tafula leri ni vulavulaka hi rona yi nge za yi huma ka timhaka ta World Cup miyingiseri wa mina a hi langutisi tafula leri ni vulavulaka hi rona ra best number 3s aka tafula leri ni lava ku vulavula hi rona ka nkarhi wa sweswiwani ku na ti-team to hlaya ti-team to ringana 12 leti nga kona ka tafula leriwani team yo fana na Sweden yi kona ka tafula leri Ecuador yi kona Bosnia yi kona Paraguay yi kona Croatia yi kona South Korea leyi nga biwa hi Bafana Bafana yi kona Algeria yi kona Scotland yi kona Cape Verde yi kona Belgium va kona Congo DR va kona Senegal va kona aka mitlangu leyiwani ya World Cup ka the best number 3 miyingiseri wa mina loko nangutisa ka 12 wa ti-team leti ti nga laniwani 8 wa tona ti languteriwe leswaku ti macha ti ya aka last 32 miyingiseri wa mina swipano leswi swi nga ka good standing swi nga ka site ra kahle i xipano lesi xa Ecuador lesi nga ba Germany aka sukulera ka matakusa mana munhla mingiseri wa mina si le ka good standing sina 4 point si le aka number 2 Sweden bele ka number 1 bana 4 point na bona Bosnia bele ka number 3 bana 4 point kasi xipano xa Paraguay sina 4 point na xona loko ina ngutisa xipano xa Croatia na xona xipano xa Croatia ni swi tivile swaku xikumeka siri aka the best number 3 hi ndlela hi mingiseri wa mina loko mara ku nangutisa la tafuleni laniwa swi ni komba kahle leswaku xipano xa Croatia ni ya mingiseri wa mina xa si le ntlangu wun'we lowu swi faneleke swi hi komba leswaku ana xi ta susumetiwa kunene ku ya aka last 32 kumbe xi ta famba hikuva xoho xi qualifyini ku nga ri ku susumetiwaki so hi ta va hi karhi hi langutisa ku Croatia va ta swi kota ku va va famba hi voxe ku nga ri ku susumetiwa kunene xipano xa South Korea na xoho xi crosse ti-finger kumbe xi crosse tintiwu miyingiseri wa mina ku va ti-team leti ti nga hansi yo fana na Cape Verde Belgium Congo Senegal va nga koti ku va va wina mitlangu leyi nga sala cause loko i langutisa ka tafula lera the best number 3 8 teams ni ku byerini leswaku ti fanele ti famba aka 12 leyi nga kona laniwa loko u nangutisa tafula leriwani xipano xa South Korea xi le ka number 6 leswalo swi vulaka leswaku ku na high possibility ya ku South Korea hambileswi yi nga biwa hi Afrika-Dzonga yi ya aka last 32 hi ku ya hi tafula ra the best number 3 8 teams ti fanele ti famba xipano xa yona South Korea hi swin'wana xa swipano leswi swi nga kona aka tafula leri ni vulavulaka hi rona Croatia, Algeria, Scotland, Bosnia, Ecuador, Sweden na xipano xa Senegal Senegal banga kota ntsene ku ba famba ba ya ka last 32 loko na munhla vo kota ku ba ba kora ti bolo to hunda ti naru uni twe kahle mingi sirome loko vo kota ku ba ba kora ti bolo to hunda ti naru Senegal ba ya ka last 32 Cape Verde ba fani ba make sure aka majama sikura na munhla leswaku ba drawa ini twe kahle mingi sirome ba drawa ntlangu lowa leswaku ba ta ba mana mikutlunya minharu kumbe ba wina leswaku ba ta kota ku ba ba vaka good standing ya kuba ba famba as the best number 3 meaning serwa mina so swipanisha la Africa leswi swi bona nga ku swa hari ka good standing Algeria isi nwana singa ka third place ranking na show isi nwana nge baka kare nangutala leswaku kumbe sad singa na tshuka sifambini siya ka last 32 swipanisha Cape Verde swipanisha Congo Senegal meaning serwa mina so itaba kare nangutsa leswaku swipande swi tava swikota ku famba siya aka last 32 meaning serwa mina unga rivali leswaku mingiseri wa mina ni ku byerile leswaku ti team ta 80 kusuka aka ti number 3 ti number 3 le one ako ya number 3 yinwana yinwana number 3 le inga ta va ikara hi pfumelelo ku famba i number 3 le yinga na ti point ti le henhla aka ti number 3 hinkwato swivula ku 80 wa ti team ti fanele ti va ti kha ti tlula ti number 3 le tinwana hi ti points tlhelo vanga korelwangi ti bolo to tala mingiseri wa mina so ita ba ikare nangutisa kusuka aka tafula leswaku iba mani laba vanga kota kuba vanga korelo ti bolo to tala va tlhela ba vana migutlunya yele henhla ku tlaba nwana hambi loko ri number 3 swingandle ku ri number 3 unga ri na nkutlunya no vana nkutlunya so swivula kahle leswaku ti chances ta wena ti le hansi ngopfu ta ku unga ya ka last 32 uri number 3 meaning serwa mina so ita ba ikare nangutisa leswaku kuba khwa ku endleka yini kwalani ka mitlangu le ya FIFA World Cup meaning serwa mina linga kona le a USA ai suki aka tafula le rwani meaning serwa mina unga rivale ku ni predictela score exikarhi ka Spanish Senegal na Spanish Iraq ni byela leswaku bona ka wena bona nga ku ta wina mani aka majama sikura na monthla meaning serwa mina ntlangu wa koko wa Spanish yona Senegal kuva va tikomba leswaku i ti champion ta ri ti champion a matihleni ma hina mara ya tibuku ni ta va kef very high ti champion I won Morocco the champion. I suku kwa lani mingi serwa mina zivula ka xipansha Orlando Pirates. Orlando Pirates va batisisa ka hlika no sikura na monthla leswaku kuna vanhu vanharhu vanga signiwa ba amukeriwa ka xipansha Orlando Pirates. Ni vulavula hi jale ra vhetana ka Neo Rapo, Matum Mlai, Apiwe Baliti. Lava naru lava one va va karva ba amukeriwa aka xipansha Orlando Pirates. Aka hlika no sikura na monthla vona ntshembo na ku pfumela swa ku hayi swita va fambela kahle aka xipani swa yona Orlando Pirates loko u signiwa ka xipani swa Orlando Pirates u signiwa ka ro swi tiva leswaku hayi switele leswi swinga ta va swika swi humelela ka xipani swa Orlando Pirates swinwana swa ku tshama benchini swinwana swa ku na le benchini nga tshama le ka grandstand le swinwana swa ku loniwa xipani swa Orlando Pirates sina vatlangi va ntokoto va ku tala so fanele u ya kwa ro tiva timhaka ta wele ku ya ka xipani swa yona Orlando Pirates a suka lana hina nguta man'wana ma xipani swa yona Orlando Pirates na kambe mingi seriwa mina xipani swa Orlando Pirates va tisisini leswaku loko va karhi va sayina van'wana vatlangi va va karhi va paluxa van'wana vatlangi va va karhi va nangutisa leswaku va nga sayina va mani nakambe ku na mitlangu kusuka ka xipani swa yona Lemonville Golden Arrows meaning seriwa mina ni vulavula hi mutlangi wa ku attacker loyi Siyana Ndlovu hi wun'wana loyi kahlekahle ni ku vuriwaka leswaku xipani xa Orlando Pirates xi fikelele ntwanano na xipani xa yona Lemonville Golden Arrows leswaku jaha leriwani ri va ri kha ri tsutsumela ka xipani xa Orlando Pirates ku vuriwa leswaku hayi leswiya swa madokodela swo chekachekiwa u chekachekiwini swi kumeke leswaku u kahle naswona aka nkarhi wa sweswiwani lexi a nga xi yimela i ku yimela ku sayina contract aka xipani xa Orlando Pirates a tiyisisiwa leswaku i mutlangi xidzi wa xipani xa yona Orlando Pirates meaning serwa mina a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vanga la torhe ta va karhi hi nangutisa leswaku ku ya mahlweni ku va kha ku endleka yini hi vatlangi valava meaning serwa mina so sweswo swi nga tshamisa xiswona aka xipani xa Orlando Pirates kasi kusuka kwalani hi tsumela ka xipani xa Kaizer Chiefs i kuma leswaku va paluxa leswaku kulukumba Olivia Sorin hi wun'wana loyi a nga ta va karhi a ri goalkeeper coach leyintshwa ya xipani xa Kaizer Chiefs va kumbisa leswaku u sayine contract ya malembe mambirhi laya ka xipani xa Kaizer Chiefs leswi vulaka leswaku u ta va karhi a tshama malembe mambirhi plus rin'we ro ngetelela laya ka xipani xa Kaizer Chiefs va hi karhi hi nangutela leswaku ti-goalkeeper loko ku na goalkeeper coach but khati improve ka leswi ya tirhisi swona malembela mamanga honda mingiseri wa mina so tabe ka rena ngutisa leswaku kuba kha ku endleka yini aka xipano xa yona Kaizer Chiefs loko va ku signwe vanhu vantshwa kumbe sani mudzaberi wuntshwa wa the goalkeeper mingiseri wa mina so tabe ka rena ngutisa indlela yaleyo leswaku kuba kha ku endleka yini aka xipano xa yona Kaizer Chiefs kasi xipano xa Cape Town City va tisisini leswaku xipano xa xena SV Raid isho makule Australia va signe Jaleria va ri vitana ka Jayden Rhodes ka contract ya malembe mambiri plus ringwe rongetelela Jaleruwani ri nangutiriwa ku va ri karhi fika le a Australia ku va ri endla vutiolori le ka xipano leswi swona Raids hi ta va hi karhi hi ri vona kona yo vana tshemba na ku pfumela leswaku ri ta tirha hi matimba leswaku le ka xipano xa rixaka hi ta ri vona hi ku helela emingiseri wa mina so ta va hi karhi ri nangutisisa kahle leswaku mudzaberi wa xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga u va a karhi a ri nanguta a nga tsipi loko swi ta ka timhaka ta ku va a ri selecta phela loko uze u sayiniwa ku va u ya ka xipano xa le handle u expecte ku loko va ku vatlangi lava va vitaniwaka xipano xa rixaka va rhangana hi ra wena vito so u fanele a tlanga hi ku tiyimisela leswaku a ta kota ku va a vitaniwa na yena kasi swin'wana ni nga khomela swoho loko a ha ri ka timhaka ta bolo ya minenge a hi tsumele ka xipano xa Kaizer Chiefs Jaleria ri tana ka Happy Mashiyane Jaleria ri nga 28 wa malembe i left back leyi one leyi a nga va kora tibolo ta mune ka xipano xa Kaizer Chiefs a assista ka ntlhanu ka 16-9 wa mitlangu mingiseri wa mina xipano xa Kaizer Chiefs va va tiyisisa leswaku hayi u va karhi a hambana na xipano a la madera ya rihlaza kun'wana ku nga ri ka xipano xa Kaizer Chiefs so va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi Jaleri ri ta kuma madela ya rihlaza kun'wana ku nga ri aka xipano xa Kaizer Chiefs andhaka loko xipano xa Kaizer Chiefs va va kombisa leswaku hayi ta vona na yena tigimetiwa kwala mingiseri wa mina so ta va hi karhi hi ku byela leswaku swi va swi kha swi fambisa ku yini loko swi ta ka timhaka ta yena Happy leswaku va karhi a tlangela xipano swihi mingiseri wa mina kasi Afrika-Dzonga va va karhi va tiyisisa leswaku appeal leyi va nga yi endla ku ya kusuka ka vasafa va appeal-ela timhaka ta yena Themba wa ka Zwane andhaka loko a va kume red card a va biniwa mitlangu minharhu va kombisini va Afrika-Dzonga leswaku va yi bakanyele tlhelo va FIFA va kombisa leswaku hayi leswi va nga swi vona va vone swona a va copetanga naswona mitlangu minharhu i ta va karhi a yimisa leswi vulaka leswaku ntlangu lowu u nga ta va karhi wu tlangiwa hi msota wo walowo wa mingiseri wa mina na xipano xa Canada Jaleri Themba wa ka Zwane ri ta va ri nga ri kona ri ta va ri karhi hetelela ku va ka suspension loko Afrika-Dzonga va va karhi va wina ku ya ka last 16 leswi vulaka leswaku Themba wa ka Zwane u ta va a lunghekerini ku va a selectiwa ku va a tlanga aka mitlangu leyi nga ta va yi karhi yi landzela aka last 16 mingiseri wa mina nkarhi wa hina wu yi vekela ka 29:28 loko hi ku kota to ta va ri kha ni huma laha tindlwini ta hina ta vuhasi nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya mingiseri wa mina kasi swin'wana loko ha languta mahungu ma bolo mingiseri wa mina wa swi tiva leswaku loko vadzaberi kumbexana loko swipano swi va swi kha swi hlula vanhu va va karhi va kombetela vadzaberi na vatlangi leswaku a va tiyimiselanga kumbexana a va tlanganga swona mudzaberi nkulukumba Young kusuka ka xipano xa yona Korea mingiseri wa mina lexi a xi tlanga na Afrika-Dzonga u va a karhi a ku swi fanerile leswaku va n'wi yowetela u kombisa leswaku macincelo ma yena na matshamiselo ma yena vatlangi lava nga na nkoka a benceni a rhanga hi lavan'wana swi ve swi endla leswaku ntlangu luwa u va u karhi wu tikela van'wani va vatlanga kombisa leswaku u va karhi a tisola ka vatlangaka vatlangi na vaaki va Korea hikokwalaho ka ku va a kote ku va a hloriwa hi xipano xa yona Afrika-Dzonga kasi i tlhela a tiyisisa leswaku ti-changes ta yena u hlwele ku va a ti endla hikokwalaho ka ku va a nyaje xipano xa Afrika-Dzonga a swi tolovelekanga ku mudzaberi a va karhi a ti blame loko swilo swi endlekini va i va karhi a sola swin'wana mara loyi i va karhi a ti blame hi yexe a kombisa leswaku hayi leswiwani na swi vona leswaku ni endle mhaka yo biha swinene naswona a va va karhi va n'wi rivalela u vulavula hi vaaki va Korea leswi swi ta ndzhaka loko kahlekahle mapage masati wakwe ma ti-social media va karhi va n'wi rhuketela leswaku a susa mapage lamaya ma ti-Facebook na ti-Twitter a nga ha ngheni a ma susa ma nga ha vonaki kokwalaho ka ku va a byuziwa kombisiwana leswaku u ta dlayiwa kokwala ka ku nuna wakwe anga endlanga swona timhaka ta bolo ati fanelanga ti zeti fikisa leswaku munhu azabyela munhu unwana ku ntaku dlaya himaka bolo inene as if loko abuniketiwa bolo va ku tlangana va ta tlanga swona so bolo leyi wana a hi tekeni kahle loko swi bo swa bo swi ti team hey ta bo ti team swinene va Arsenal va boeka mitlangu ya UEFA Champions League mingiseriwa ti final do you understand the final ta UEFA la a fanele va endle matimu mara va biwa kona a hi twanga leswaku veri mitlangu un'wana u ri veri ku ta dlayiwa family ya yena so people must understand ku mitlangu ya bolo nkarhi na nkarhi a yi nge tshami kha ri favhala vanhu van'we van'wani yi ta va favhara van'wani yi nga va favhari ni tala ku byela vanhu van'wani ku swikwembu lexiwani I say na hinkwenu xi hi rhandza hinkwenu so vanhu va tinga ku loko van'wani va kha va wina ngopfu xi rhandza vontsena xi hi rhandza hinkwenu swikwembu leswiwani so people must understand ku swa bolo i timhaka ta ku va hi ti entertainer hina vanhu a hi timhaka ta ku va u ze u endla vulala kumbe u sungula ku rhuketela munhu un'wana hikokwalaka ku va a nga endlangi swona ti mistake leti ti nga endla hi swithole hi n'wi yowetela ti mistake leti ti nga endla Rowan William n'wi yowetela a swi tshamisekanga swona hi ta criticize ku a nga endlanga kahle mara hayi swa ku swize swi fika leswaku Rowan a nga vuyela Afrika-Dzonga because u ta dlayiwa a swi tshamisekanga hi ndlela yaleyo mingiseri wa mina so a ni ku byerile leswaku ni lava ku u ni predictela tiscore mingiseri wa mina mara ni nge za ni tsutsumela aka ku predicta tiscores i ri ni ku tsundzuxa nyana leswaku timhaka leta World Cup ti ta na ti-top goal score ta ku tala i ri hi langutisa ni nge zani ya aka ku teka tinqingho ta hina mingiseri wa mina ka madya ya masiku ra namuntlha mayelana na Senegal na Iraq prediction ni lava ku ni predictela i ri ni ku byela leswaku ti-top goal score i va mani mingiseri wa mina aka World Cup naswona swi tikombeka ku World Cup leyiwani yi ta hi tela na ti-top goal score ta ku tala mingiseri wa mina i xisiya mani ka World Cup leyiwani leswaku wena kora na mehe ni ta kora ka World Cup leyiwani mingiseri wa mina so loko u langutisini u ta kota ku swi vona leswaku vatlangi vo tala mingiseri wa mina vatlangi lava va rhandzaka ku va wa kora a ku kori munhu wun'we World Cup leyi leswi hi tsakisaka hi swona mingiseri wa mina a ku kori vanhu van'we ntsena ku kora vanhu hinkwavo hi swoho swi endlaka leswaku top goal score i kuma ku i vanhu vo ndlula 5 va nga na mune wa tibolo kumbe vambirhi va na ntlhanu mingiseri wa mina a hi sunguli hi langutisa leswaku la ka World Cup a ni vulavula hi ti-all time goal score mingiseri wa mina ta World Cup ti-all time goal score ta World Cup Lionel Messi wa ha ri emahlweni malembelembeni 18 goals kasi ku na jaha lera ra ku huma le a Germany Miroslav Klose it's ke khale bolo munhu yaloye ni vulavula hi ti-all time goal scorer mingiseri wa mina 16 Kylian Mbappe una 16 kasi Ronaldo de Semento lowa ku huma Brazil mingiseri wa mina una 15 ni vulavula hi all time goal scorer mingiseri wa mina so u ta kota ku swi vona leswaku ka ha ri na ntirho nyana loko hi ngeza hi hundza ni le ka 20 mingiseri wa mina kumbexana Messi u ta hi hundzisela tona ti hundza la ka 20 ni vulavula hi tibolo leti ta ku va top goal scorer ya overall ku sukesa kwale malembeni ndhaku mingiseri wa mina kasi a hi tsumeli ka ti-top goal scorer ta nkarhi wa sweswiwani kumbe ta World Cup leyiwani leswaku i va mani naswona swi tshamise ku yini aka nkarhi wa sweswiwani mingiseri wa mina loko u langutisa Messi swi tikombe nga ku i le ku dominateni aka World Cup leyiwani mingiseri wa mina hikuva a ri na ntlhanu wa tibolo i le ku kombiseni leswaku World Cup leyi wa ha ri kona wa ha endla swona milenge ya yena ya ha pfumela ku va yi kora tibolo mingiseri wa mina swi hi komba kahle leswaku malembe mo tirha ka vanhu va lavayani va nga tiveki bolo loko yi nga tivi bolo va ta va kha ku byela ku hayi malembe ma wena makulukumba mara loko khi tiva bolo hi va kha yi ya mahlweni i ri ni ku byela leswaku Lionel Messi u na ntlhanu wa tibolo kasi Vinicius Junior u na mune Kylian Mbappe u na mune Erling Haaland u na mune jalera ra ku huma Germany va ri vitanaka Dines u na tinharhu kasi jalera ra ku huma Switzerland va ri vitanaka Johan ri na tinharhu kasi Matheus Cunha kusuka Brazil na 3 Ismail Sabari kusuka Morocco na 3 Jonathan David kusuka Canada na 3
1: Brian Bob kusuka le Netherlands una tinharu. So ta kota ku swi vona leswaku tafule ri one ra haya ri yini loko swipani leswi swi nga laha ni nga swi hlaya swo va swi kha swi ya mahlweni hi nga na vona ti-goal ta ku tala kusuka ka vatlangi la vona because swi tikomba kahle leswaku va swi rhandza ku kora va swi rhandza ku va va karhi va vuriwa leswaku hi vatlangi lava va karhi va kora tibolo ku tlula van'wana Ronaldo na n'wi favor u na timbirhi Cristiano Ronaldo yingiseri vambirhi a nga kona ka list leyiwani se no va na ntshembo ra ku pfumela leswaku ka mitlangu leyi a nga ta va karhi a yi tlanga yena Cristiano Ronaldo nero u ta va karhi a kora tin'wani Ronaldo man u retire at least leswin'wana swa ku hlamarisa ni bele riqingho nomboro ya hina xirhandza 060-8875942 ni byela leswaku hi ku vona ka wena hi vona njhani game ya siku ra namuntlha Senegal Iraq Jisera FM hello
2: Ahe
1: mi pfukile oh ya hunda hi ti goal ta muneka tana mina ntshembo ku yi ya kona ka last 32 ne
2: yi ya kona ka last 32
1: ni dankisena ni vulavula na mani la
2: the boy kila masayele ko
1: tinisa ni dankise swinene neri va ri yi hunda hi tibolo ta mune a swi olovanga hi swa tibolo ta mune a swi olovanga swo olova hi loko hi swi vula mara swona kahle kahle la minengeni swi fane swi pfuka loko ku ri ku ti fane ti koriwa tibolo ta mune Jisera FM lowu
3: ahi mpfuki ntombi
1: hi pfukile minjhani na
3: hi pfukile
1: yi nga na wina Senegal ka majama siku ra namuntlha kumbe Iraq yi ta hetisa phati leyi nga kona
3: Senegal yi ta hindza
1: oh yi nga hunda hi tingani tibolo so
3: I mean that in the dating hard thing I be kwa tafuleni.
1: Mm.
3: U itawela ka tiya timoya ya tiya ka hoxa hoxa milenge.
1: Yeah, yeah. Ndangisila neri.
3: Ntwini.
1: Ahe.
3: Eh ayi chilo sala yona.
1: Ndangise swinene ni mitwi kahle. Okay, all right. Va karba kombisa leswaku va veka tiya tinharu tinga vekwa tafuleni leswaku spandi swi wani spandi swi va swi ka xikora tinharu a hi nangutisi leswaku va mani va nga hisela mikandziyiso lani wani wa swi tiva leswaku ntombi va karha a ncicancica leswaku van'wani va va karhi va tshamiseka laha i ri ni nangutisa leswaku i mani a nga hisela nkandziyiso la
4: for one

0: eka va yingiseri va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eParadise Tyson Kulu kasi emichinini i na Khodan Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi Ja ra Valandzwa
1: hayi namuntlha ri xile mhani egi mi pe mi bombini ku ya ofisini
2: ha ni ya kona himpela
1: xi mi tlhe mi bomba
2: so boha ofisini mi vula ku ni nga mbala ti-april letiya ti hi tlilina ku tlilina
1: ku hitlha mi ta wu twa hi ku totlomela hi makwahikwayi ya lama mi kha mi tirha na mina hi ku mina manjoyce ni va fowunerini va vutisa ku va siye n'wina na nje ha vona va ni fowunela ku
2: hi vona va hlamuleni mi nga zimina ni
1: hayi na ha rhanga ni vulavula na n'wina ni ta va hlamula ni pfe ni yi vekenyana ni va fowunerini manjoyce loko ni va fowunela ni lava ku tiva ku va siye mani ofisini va ku va siye travel kasi n'wami yo cinca vito kumbe liya ya khale ya nqambi ya travel n'we xikokwana va vula n'wi
2: hi kasi himpela laha ntirhweni loko va ku ku na vanhu vo vulavula ngopfu va vula na n'wina vo fana na n'wina
1: a no vulavula ngopfu
2: mina leswo o no tibulela na n'wina
1: ni nga bula ku ni nyika ntirho n'wami ya ofisini ku komba ku mi ya ofisini mi te mi bombeni
2: e hi loyo yimpahla manhlawulani
1: a mi bula leswiya
2: manhlawu ana
1: me ni va fowunerini va vutisa mi ta va twa loko
2: mi swi kurise ku yini
1: mi yo vutisa ku mi siye mani ofisini
2: ma swi vona ku a ma ha va byerisani swona leswi mehe ni nga mi byerisa swona
1: a ni mi tevete ku sala n'wini
2: e-e ni vula ku leswi ni nga mi byerisa swona a hi swona leswi
1: a swi ri swa yini swa manyunyu ya xitsotso loko va vekenuna xitulwini mi lava kukakambela miyakhae
2: mi cince xitatimente mehe ni te ni ta na tirhela ofisini a hi swona mara n'wina
1: mi rhume hi mani
2: n'wina mi va byele ku ha va ri mani egi ku ta sala vona le
1: kasi ho tilawula loko va fambini no tiphaka ku ni ya tirhela ku na mhe ni ta tiphaka
2: ni lava ku mi vona manhlawu mi mi vonile na to mi byela swin'wana mi ta swi twa n'wi mi leswo mi ta duma mi ta therenda kwala ntirhweni a ni mhe na ha tata ni ta mi byela swin'wana ku ha sweswi ku humeleleni na na mi vona ku a ni lava ku vona ku munhu loyi a va ka kha a fambisa mahungu ku ta va mani lani
1: hayi ku ziku ri ku fambisa mahungu mi nga tshikeleli vana van'wana hi mintirho a hi ku fambisa
2: mahungu mpahla mhe ya le kwala
1: a hi yo ntiyaa
2: ni mi vonile mana mina

0: Ya. Leswi ni nga fika la Mexico la marhandza leyi sasekile. Kahle ni fona la ba va ta kota ku nyika location. Ni twa ku ba hi kwena. La ni nga ta fikela kona. Ya, ya ringa. Hello baba. Ah hey. Ah, ipukene ngo nwena. Ah. Ni kwala airport. Kwala Mexico. Eh. Na mi njela ku mile kwi phela ni ntsendela location mi njela ku mile kwi. Ni ta kota ku fikela kona. Mile restaurant. Oh. Mone de ta mi requesta Uber sweswi. Yi ta yi ta ni teka mi nga suki kwalano. Ni ta mi kuma ko. Alright baba. A ku na problem. Hai. Vala restaurant. Va swi tiva ku restaurant yi durha njhani vanhu valava. I ta kuma ku dyiwa kona almost each and every day kwale. Mihlolo leyiwani. Hai. A ni na komberiwa mali mina loko ni fika munhu a ku yi helerile. Ni ta va kuma kwale. U ni requesta Uber.
1: Ari swa ku dya swa njhani sweswiwani kuwani ka ku maganju swiwani a yi kona
2: baba ku hava xa ku
1: laka disona na makhutla la a swi wu kahle
2: arani a swi nge endli nchumu ka baba
1: Joyce nina nga fiki hi ri ni rhumele lexa xa location
2: swi kha se se yi fikini
1: fikini ri phela a nga ku vileleni
2: Ni vile ri zini ka bava munhu va nkulu luya.
1: Nkulu mara wa ha ri n'wana wa mina ni ri.
2: I ta fiki nkarhi wolowo a nga ta fiki hi wona bava. Ni wa zi mi vilerisa hi swona sweswo. Se that's why hi tshama lani wa hi nga fambi hi mhaka ku hi yimele yena.
1: A ni ni rhumele location loko o ze hi famba phela la hi ta lahlekela. A ni hi fanele hi famba hi ri three hi famba hi karhi hivona hi tiphina nkata mina hi ri vanharhu.
2: Kasi wo tiphina loko hi ri vanharhu.

so such a

Sensodyne Rapid Relief relieves tooth sensitivity.

na gahlane le ka majebe sokra mhla ka re veka la ka khome nkombo bo dimene sa wa rally ya khome nga se ba ming se register fm radio mo a shela nga tsama ka radio wena ka majebe la mwane ne e raja the breeze of the weekend night la fa ba kona vele le ka majebe sokra mhla ra mhla na monhla ming se ro mina mafara zozo it's friday babo wow suki ma dodda ma e ka se logo sa arso ming se ro mina ma la go ba kana la ntla ba kona la ka facebook ya mina la ya Hey, love, come to the phone, man. I'm gonna jump into the ramen, man.

0: ento ekhai khuza khuza laba nga tsa tsala kwa lano loko mjalo wa mara wena ka tsase itavana fine ani mara fine ya kone ga dzile vana ni eta boy mina
1: ya
0: nta kombela itlangela e raja ni kombela itlangela kunela ni aka si zinaro ni kombela isungula kulanga ka part 1 elava ramba nyini elava misikinya elava patron
1: Aya, patrona ngava antwe ramanyina ngujava na sikinya hayi.
0: Patroni samboko.
1: Hey, ana labi njumu.
0: Patroni samboko ya kama josi ya ka hina.
1: Iya.
0: Ramanyini isi gyele isi stanana.
1: Iya.
0: Msikinya. Ai, li chansonye li siya li siya ba. Ma ramanyini.
1: Hei na.
0: Mba soa lo skata soma tota ni.
1: Ana shava shaya shoma.
0: Skata sa jigijela, ewe skata. Eso kuri. I'm not sure.
1: Hayi ta swi chuza kahle moni vona ku xi nga ta xikondelela
0: mara a swa swi kondela patron
1: hey hayi samboko mara
0: a ni ta ba yi humesa lebyi ya phela ta u ba i fela ndzeni hi ku ta ku ba swivindzi ni ta ti yiwela ndzeni
1: hei xi mi nga swi hlaya iya
0: loko ni ku phu i ta ti babu ti ku foo loko ni ngeve ni ku phu ti ku foo
1: iya
0: se misikinya ni ku kho byi humesa ngongoma
1: iya
0: Eh loko ni bala ka tsola wa ni mesa ngoma ku ni ala ala heta du mesa ngoma se raja wena fine ya wena tilangeli loko kombela hi vitira hosi xikomisa mri xikomisa guche xikwangu xa xa gwangwarare xikomisa matata hi kwangu ya matuva na mabapanya hi kwasu a tilangeli ngwa se
1: iya a nda tilangela kahle voni swi yingisela ku nda swuma kanjhani
0: mara la yi nga twa ku kuvava i kumeka ntsena wena
1: iya
0: i nga rivali ku ri Se na viki na madabadaba ithe ngena ka viki na sputa putani.
1: Eh.
0: Ave wena kuri ku hi seke nyama hinkwa hi kuma a ukona.
1: Se
0: that's why me to choose my city.
1: Ya da ti chuzela.
0: No as na maka raja akuma probleme anga dza unwana uno loko apumela nandu.
1: Hi
0: do pumela ku no wena iswani.
1: Eh.
0: A ukande gondora ara 578.
1: Ya.
0: Leri indaku hi laka boti masinyani n'wana wo leha a nga khoma xigiya a tlhe ambala jazz ra mudlangoma
1: hi
0: ku sweswiwani i nkarhi wa ku hoko mana hayi n'wana mhari xi rhami xa ba lexiwani mari ta kombela ku hi n'wanuna hi ni ta yi landzela vatukulu va mina hinkwavo zeneni mana va ku byi yo vhala mara a hi tshiki teto bazi famba i chuzile chuze mapetini
1: Kaseka.

0: swafa bakahla mingi swiro mina nkarhi ni la kankaiti mina yisa wara liya ya khume nga se bayitwi lava nga tlhela va kandziyisa so
1: awa raja raja yellow curry hi swin'we ni ku yingisela ku antswo ni ri kwala ka mapapila
0: Tabeliakumbe
1: raja
0: yes la ka mapapila hayi ni ri khomeni ri tira n'wina mani khesile Tabeliakumbe la ka mapapila van'wani va tsala ku na ku ri perile DJ Raja ni mingisela ni ri kwala ka homu mama amo ni mikhesile mama amo la ka homu lawani kevo ni twa lavula dlayini ni ri perile
2: ya loko ni swaka mapapila mo tlula xinguyiti ntsena
0: ya
2: nghena
0: ka n'wadzebze ya
2: ka va degeneral
0: loko mpfula fastere
2: ni vona ko ka n'wadzebzeke laha ka vakokwani ka masuya la
0: ya
2: na mapapila na yi vona yi le gangeni
0: hi liya le gangeni leya
2: loko mpfula lerin'wani vona ka thomo
0: ya
2: lerin'wani xivulani ya leyo khegeka
0: yo khege nje
2: ya ni kha ni yingisela DJ Raja
0: hayi ni mikhesile degeneral
2: I the general person cause like that come so so ni ku yingisela ku ni le ka mbati loko ni pfula fesera ni vona ni le ka n'wadzebze ka vakokwani ka masuya hashtag ni dume hi vomu
0: jope ni mukhesele leya adyanguwa and vona kahle van'wani va tsala kule ni na vona ka majabu lamani ravutlhana namuhla mafara so so ku ri perile mahaxesu ku ni ri kwala ka nkomo 22 bema na masungulo na anhlulo emkhesele mana anhlulo na masungulo hi swona ne eya i mana masungulo na anhlulo hi ndlela leyi wena vigzero mina nge okay o ni twa lavani ni ta yi huma ndhawu leyiwani mina ya mi tshama mi na marhelili radio ne yi nge suki vutomi mativa marana lama n'womekrala kahle kahle ne ene masiku hi nga kumani heyi mativa hayi weekend mina na n'wina leyi yi ta ze yi endla ni swi tova tovile na swi tova tova laze swi maka hi na wa ni helela
3: kwanikahle
0: ka ni mukhesile kama a yeni
1: Perini raja raja ni ku yingisela kahle ni ri kwala ka xikukwani kwala ha ni ku yingiselini ka i mama albi i nkomu
0: a ni mukhesile mama albi kasi van'wani va ku ri perile carry siku ni ri kwala ka makoxa elsimilani mina kwala jewanini la la jewani la tihlampfini lawani heyi mi ra i minaveli na va laka makoxa la tihlampfini la a jewanini ne khesa vengiselo bya n'wina ka majambu ya siku ra namuntlha vanhu a vengiselo mina va kona vanhu va sulaku hi bula xem nkarhi wona nga yi pfumeleliku vengiselo ni mingese vena lowu
1: iwo raja swilo zo bitisa swisevosevo
0: a va ri mini vo mphephu gracious mashudu
1: vathambi vone va ri mini fei
0: a ndi do ri mini ro tuba mutakalo nga saga mani a
1: ndi zavuti zo tuba mutakalo a wu tubiwe ri tshi khou thetheleso swika ni nge va tshi do chayisa u ya dyana malume efi
0: i zwavuti nga maanḓa
1: na na thaidzo malume raja wa xiume
0: no va ri va ka maanḓa heyi
1: danki
0: danko fomsesweso i mphephu gracious mashudu hi ndlela leyi wena big zero mina ka madyambu siku ra namuntlha ke u ni dyana lavoni ke ni mungese mina lowu
4: minjhani vo raja
0: i pfukile minjhana
4: i pfukile
0: ina e magoda mi ri yini magoda
4: ka ku yintseno ya na kha mi yingisela la ka mukhomi
0: la ka mukhomi magoda mani
4: no dlawa maafukade
0: ku na maafukada la ka mukhomi la mi hi tsonela yini mara kune
4: va ta mi tadya
0: ina ni hi ta ma hi ta matela la ka mukhomi la hi ta matela la ka mukhomi lawani
4: a mativo manamba ma
0: a manandiya ne
4: mafiyata
0: iya ni mukhesi swinene magoda
4: ni swona papa
0: hlayisekana dyango magoda la ka mukhomi la wena mingiseri wa GCR FM ka madyambu siku ra namuntlha hayi ge hayi loko swi ri swa mingiseri wa mina a ni fanele ni yi huma mani o ni yi huma mina mani a ni yi huma Hawa ni huma mina mingisir. Hai, malume efe. Hawa imi ngulunga kama jembe zukurara mbunja. Untu wala buwa nga sefaba. Nimge sema ina loo?
5: Oh, yeka bote rado.
0: Ah, yeka?
5: Ni pukina na.
0: Oh, min rato kofu mjanwe.
5: Oh, ina ina oti ya puteri ni.
0: Iya, mputeri li uusu ne.
5: Ina ya puteri ni kola kasi yanda na blot 19.
0: Laka zi.
5: Na, kaa mingisir laka.
0: Ah, na mke nsa kama na min.
5: Eh,
0: nak buat apa ni? Ah, saya sekarang sudah ni, mam.
5: Dah,
0: nak buat apa ni? Tangku. Agak sekarang, saya kau mina malan. Kesan sudah ni, jalan leh mix serup sama dengan kamera jam besok kerana muncul mix seromin. Eka se umunu farana. Alright, iyo. Amin jade wisari jema kamu ganjam. Iyo. Yama kamu ganjam. Wisan jema kamu. Iyo. Me right. Alright. And kesa mixer of something of a chamber sugar and a mutta mana and kesa mixer of Zawina. Mixer of an eye man garon, Pumele, the chef, the minute in Biro, or you're coming as a bagamating and disolating as a womb.
4: I'm a calaca over 14. I mean, Kisako answer, then I flew. Eh, Lakutiva man, lovely. So Zwin will be my woman. Emma Kellon, my IT one. Manuel is Zwin, Bukonamo in my IT one name. I put it at a mean Kisako answer, man. Irukala ka umi ka ibe flu mama am
0: em cases that mama amo kesa being sort of zangwe na majabula man man shin koma kahle ngo vai mara na flu man ai hamba na nwe na man eh ai hamba na nwe na mbaka kahle ne mbaka kahle man mina mbaka kahle ndela len cases ne mama amo kesa lela ka o mulan kesa being sort of zangwe na ka majamba sikun mixer loko shiro so mina na yo man maluma if ba kona tagara balandela nan ngono kulu landela kwa na mixer wa jisa fm loko shiro so mina rajo ma sha hla ka hla ka ngono kwa morning beats awara naru fikela awara liani ya awara liani nze wone awara naru mixer romen tava nar kona mina rajo ma sh mina the breeze of the weekend night show sale shop sukzo weekend ne loko shiro weekend mina na wena wo steve tava kana fa bana wena kana ngono kwa na mixer romen morning beats la awara liani naru nda kana ba vuja minga chavi ke takam na bela the birthday kwa la ya Rakam just mung sono na gua laya. Tapi harus yung minanong na korlian narne. Masya ko nung tukur minan DJ Raja Oma si The Prince of the UK Night. Minan tukulot sa minan kuzan ang kuzan na shkulan sa mako. Charas ng ganyi si Leroan ne. Wana Thomas Baloy. Loko sir so ming soro menin pumilil niya ang banan ang wina madyam laman. Malume FM ming kulunga ka madyam laman ming soro jisara FM sangana na bawa na lakawar lewan niya. Awar lewan niya kumen eh. Kapag pagkat sa local play ka majembe sukra naman sa mingsuro min. Loko surso min na na yung man eh. Ay sa kanika sa Carlo Chaka. Loko surso na mingsuro wajis sa fam. Bye-bye. Ah, ay yo, kiwala tayo ka. Kiwala tayo ka.

a ku risimu leri ya ri nga biwa kahle hi lembe leriya ra 1984 wena mixiri omno saseka loko hi hlayela sweswi hi kuma leswaku ri na kwalomu ya ka va 42 years hi leswi loko ku ri vanhu a hi ta tlhela hi swi themendela hi ku life begins at 40 ya tinsimu leti nga biwa malembe ndzhaku kasi na leriya ra weekend special ra Brenda Fassie wena mixiri omno saseka ri tangiwe kahle hi lembe lera 1983 wena mixiri omno saseka leri nga ta vula leswaku ri na kwalomu ka va 43 wa malembe sweswi wena mixiri omno saseka ku ri tin'wana tinsimu leti ti nga biwa malembe ndzhaku kambe ta ha dumaku kahle ta ha twalaka ku saseka na swichayachayana swa kona swi ri kahle swinene 22 leswi ngo leswaku i 22 minutes past 10 wena mixiri omno saseka wa swi tiva leswaku after awara leyo sungula leyi hi laha ni nga ta va ni kha ni pfula tiqingho ni bula na wena ni byela switorinyana swi tsongo leswi swi ku hleketisaka swona loko hi kha hi ba hi tinsimu leti wena mixiri wa mina saseka hi karhi hi vona na timhaka letiya ta nkarhi namuntlha ku loko hi tshika hi nghenini lamoyeni hi ri na swin'wana swo hi hlamusela a hi voneni ku loko ku ri se hi vulavuli ngopfu hi loko hi ta va hi hetile 2 minutes ku hundzisa switorinyana leswi hi nga ta va hi ri na swona hi byelana ku a ku endleka yini malembe ndzhaku so good so nice ntlawa lowu ni mi belaka wona sweswi mina DJ Kwamza wo suka ka cheek to cheek.

Ya vagimeta endlela leyo cheek to cheek risimurero wena mixiro homo sase galeri nga ta vula leswaku na rona ha ri kulukumba swinene sweswi ri na 42 years kuri risimuleri nga releasewa kahle lembe ra 1984 wena mixiro sase 29 minutes past 10 loko ilanguta leka mtlangu linga ku humeleleni Senegal yikho ikona ma Africa ha ila ku mtsakisa leswi hi swi endlaku la rivaleni ra mtlangu 3 Senegal Iraq North wena mixiro homo sase kasi alaya France na yona iku 3 no way iku 1 imtlangu leyi nga ku fambeni nkarhi wun'we wena mixiri wa mnosi saseka yi le ka group I ya ta va eka hi tiphina hi ndlela yaleyo half past 10 hi ri kona kwala ka nongonoko local play laha u nga na mina DJ Kwamza a ku nyikaku vunanga lebyiya bya malembe ndhako swinenenene wena mixiri wa mnosi saseka ya na ri vona na rin'wana risimula ri yime ku lunga leswaku hi ta tiphina hi rona kambe wini rhangani va show hi mhaka netiweke ya kona yi pfu yi endlanyana swin'wana a ni tivi ku loko kala ku va hi weekend ku endleka yini netiweke ya kona ya hi xumbadza la a xitichini wena mixiri wa mnosi saseka kambe wini vona ku ra tshamiseka risimu leri nani leri ni lavaka ku tlangela rona hi ndlela yaleyo leswaku hi kota ku ya kahle mahlweni ya ra pfumela Khondri Zicubu a ku yellow milimili a matsundzuka malembe lama va 82 83 84 85 86 ama ku ri na dyandza rin'wanyana ra mahlomulambilu a ku pfumaleka na swakudya lava na a va dyondza na ku dya swihi swin'wanyana swo ka swi nga twisiseki ku swa dyiwa tshamu swi tiva ku mipfilwa ya dyiwa matluka ya kona ma tekiwa ma khiwa ma endliwa miroho tumbuluka na swifufununu swin'wanyana wena mixiri wo saseka hi nkarhi wa dyandza leriya ha swi katingiwanga swi katingiwangi na munhu laha u nga ta swi vona ku ndlala ya vava wena mixiri wo saseka swiambalo leswi hi swi xavaka swo durha swi bohi ku fika kwalano mara ndlala ya vava

0: Ya kore Richard Siluma ya loyo wena mixer wa mna saseka kamba komisa vito ra yena la ka stage name sha yena ku Richie S ndlelelele swa ku ikota ku hata ivula vito ra yena ku African Dance ka ro mna ko ku kota 2-11 Senegal 4 Iraq 0 France 3 Norway 1 imtlangu linga ku fambeni nkarhi wun'we swiswi lowa wa Norway and France u nga na 81 minutes kasi lowa Senegal and Iraq u nga na 77 minutes u ri ku fambeni wena mikisiri u n'wi saseka va ku hayi maAfrika namuntlha hina va Senegal hi ta mi tsakisa hambi swo ta swi te yini ka ha ri hava ndlela leyi Iraq yi nga khavhaku la hambi yo kora hayi ku cover for north a swi nga swi yila hileswo hi nga va hi hundzuke mimixi kahle kahle ho khavhiwa for liya iri wa ma Senegal ya swi nga va swi mumixi ngopfu mumixi of the week wena mikisiri wa u saseka
1: Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services. Sheshi yipfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile wu wa famba siku na siku u nga va u chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware u nga hi fonele ka 061-536-5978 Point S Giyani Tires and Auto Services
2: ku na vakhazi halani lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips a ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crisps fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips, na tikwata vana tona, to hot dogs, sushis, inga rivali, na full chicken hina yona, na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hina strawberry, xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hina mango flavor, na bubble gum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka khazi halal. La Giyani, tana sweswi hina breakfast na ti-snacks hina swona wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp

loko risimure ri ri biwe 1978 swivula leswaku sweswi ri tsutsuma kwalaya ka va 48 years wena mixer omno saseka kambe wa switwa hungu leri ri nga yimbeleriwa laha ri fambelana swinene na mahungu lawa ma kumbe timhaka leti ti endlekaka emikarhi leyi hanyaka ka yona va vulavulaka hi vanhu va xisati lava tintombi lava Ngo mwina mi byela ku ha murhandza loko se karuka u famba mi jika mu ku ha mi hlupha laha mi ya ma hipota lomu ya maphorisini Kombela Soul Brothers ko hey mwina vanhu anyane wisani ku tlanga hi hina Ho tala va kona va nga robiwa wena mixerong soseka karhi lowu ni vulavulaka hi wona A wu ti endli misamariya wa musa u kha u famba kwalomu mapatwini kumbe xipandamananga xa wena tikuma titombi ti yime kwala tlhele ka mapatu ti u ti lifita ti fika ti ku kombela mali loko ti chika ematshan'wini ya ku ti hakela wena kwa bavo bote loko mi nga yi hakeli swi tiveni ku yi ta hi ya mpota maphoriseni hi ku n'wina mi kha mi hi kanyakanya loko hi kha hi famba la movhini i vurhobani swi swa muxaka wolowo wena mixerong no saseka leswi va swi yimbelelaka laha Soul Brothers va swi tambi 1978 na sweswi swa ha endleka i vangani va nga robiwa timali ta vona va hi ku byeliwaku va rhandziwa va nga fiki lomuya va rhambiwaku kona lomuya swilungwini lomuya va cherisiwa timali ka tiakhawunti mahala wena mixerong no saseka swi endleke ngopfu sweswi hi vulavulaka hi swona van'wani va rilini hi sweswi ni swi vulaka kuma va hemberiwile titombi to karhi ku na murhandza bote wanta ku chelela mali u ta Alexander ku chelela mali u ta Thembisa va yi chela mali yaleyi siku ra ku ata munhu a tima fumo i vurhobani lebyi the Soul Brothers va vulavulaka hi byona laha

Uyozisa la ku risimu ri nga biwa hi 1979 rolero ri landelela ra Matombazane wena mixeri wa mina saseka leri ni ri tsavula kahle ka album leyi nga thiwa ku khulukhuni u ku va yindoda va ku kahle kahle vugevenga lebyi u hanyaka hi byona u ta tisola ku famba ka mikarhi u ngo twa swi ku fambela kahle ngopfu sweswi loko u kha u famba u kha u yivela vanhu u famba u kha u rhoba vanhu timali ta vona uya ti tsakisa hi tona timali tetiya na vanghana va wena kolomo loko van'wani majaha va karhi va ti hluphekela va tirhela vana va vona lomu ya swilungwini wena u hanya hi vugevenga ku ta tisola Jehovha ku langutile mihloti ya vanhu valava u famba u kha u va yivela swihi swa vona u va khutuza swihi swa vona a yi weli hansi ntsena ka Jehovha a nga yi hlamuli wena mixeri wa mina u saseka ku hlundzuka ka un'wanyani swi tivi leswaku swi ku vangela ku ri na wena u kumeka u karhi u vaviseka laha vuton'wini swi ta hi ndlela yin'wanyani mina ngo ka a nga swi voni kokunene swi kahle leswaku vanhu va tidyela mali ya vona liya va nga yi dzukela nyuku kahle ni hayi hi ku rilisa van'wanyana u ta fika u ku yini ka Jehovha so mandla wena u kha u hanya hi vugevengu.

0: 50 utukumela 20,000 rand, 400 rand utukumela 30,000 rand. La swikatsa vanhu va kusuka ka malembe ya 18 ku nghena ka 64, kasi va kusuka eka 65 ku nghena ka 84 u hakela 220 utukumela 10,000 rand, 270 utukumela 15,000 rand, kasi 370 utukumela 20,000 rand, kasi 420 utukumela 30,000 rand. Kasi waiting period ya refresh to get done is 6 months. Eka refra mangu wa mova ku hava waiting period. Loko u claim mali ya wena hi ku nyika ndzhaku 48 hours ntsena. Titsariseli sweswi hi ku hi bela riqingho eka 015-101-01 kumbe 071-554-9757. I nga tlhela u hi sendela email eka admin@shibasa.co.za.
1: Minga ta hi bula n'wina mi nga ku yingiseleni nkarhi lowu fanaka mi hi byelanyana swo karhi wena mixeri munhu wo saseka hi twa ku vhiki leri mi hi khomele tihi kona kwala ka nongonoko local play laha u nga na mina DJ Kwamza malume Ivy Ifremoso Makwamuli lava ku belaka vunanga lebya bya malembe ndhaku swinene van'wani va vona va kaka ku tinsimu leti a hi ta khale ngopfu ka hina DJ Kwamza loko mbulavula hi timhaka ta ku ta va 48 na va 49 years back hi leswo hi hayi kona hi tinsimu ta khale mani wa vona ri ri na ku ri baku leri ra ku uyozi sola ra Soul Brothers ra 1979 hi ta vula leswaku ri na kwalaya ka 47 years sweswi wena mixeri wa munhu saseka tala va ku hayi phela kahlekahle hayi ha ku hindza ka 30 hina hi nga ku mi yingiseleni DJ Kwamza lero tinsimu teto hayi mani ta lembe ra makwangala ahee mi le moyeni mixeri wa munhu saseka mi le moyeni ahee
2: Ningani boti makwamule.
1: Boti makwamule va pfukile n'wina.
2: Hayi hlayisekile mati ya mi hleketisa swilo swa khale. Ta ba n'wino.
1: Ina mani hi byeleni hi lava ngopfu switorinyana sweswiya swa ku mi hleketa yini loko ti kha ti bisa leswi.
2: Vana va hina na ku loko ni va byela ku phe mapapa wa ya a ya xeva vuswa va kaneta
1: mi tina tin'wani to saseka ngopfu ende ka hi vulavula hi tona tolo mani na van'wana ina hi xevile hi mapapawa lawa
2: mapapawa ya xeva vuswa hi famba hi ya lomuya mikoveni lomuya hi ya kha leswi ya venge hi bebelebebe swoni wa tihlati swi ta xekiwa swi nga xixeva
1: Eish hi mhaka dyandza leri a ri ri kona
2: hi mhaka dyandza leri a ri ri kona vana va hina ni ku va byela tintoma leti hi ku a hi tlela hi tintoma na guxe ti pfuriwa tintoma mi dya mi nwa mati mi tlela va sweka guxe ri tata ti swindichani ri tiyini mi dya mi tlela na magwadi Se vana va hina loko va byelela ku a mi tlela kunene ka mhani ni ku a hi tlela a na ku ri nkarhi wa kona
1: va twa swi va hlamarisa ngopfu hi ku va vese tshama va kaleliwa hi swakudya na siku na rin'we
2: va swi vona mara magwadi va sweka va hi nyika murhi wa ko hi nwa ivi hi dya magwadi hi tlela
1: munhu a twa ingaku nwi tiya murhi lowuya
2: va swi vona vana va hina va byela ti va chumu
1: Ina man, mi tala na switori swa kahle. Ni na mani la?
2: I mhaka ntombe kwala ka nkurhi xiphaxeke vana va hina va pfumeli va ra mi hlupheke ngopfu ni ku yowe ntangu a hi bohelela mi swa maphepho ya xikolweni ku ri hava ntangu
1: mativa mani hi ka hi nga lavi na ku lumiwa hi timbambazi
2: Ma swi vona hi teka swipfundla leswi hi phumundha timbambazi
1: mana ntambi mi tele na xin'wana xitori a nge se za hi xi
2: tonaaaaavuyitelangavuyinilo
1: hi mpela hlayisekani la ka nkurhi
2: hi swona
1: no dange ya mhaka leyi a va yi boxaka ya ku xeva hi mapapawa va vona ni kha ni vulavula hi yona tolo kunene la na tin'wani ta ti-colleague ta mina wena mixeri no saseka ku izi hi nga xaniseka tiko leri mapapawa lawa ya ma-green lawa ma vandliwa ma slayisiwa ingaku mazambali so ma vatliwa swikhamba leswiya swa green leswiya ma katingiwa hi ti-cooking oil ti ta ti ri kona minkarhi yaliya ahe mi le moyeni mixeri wa mi no saseka
3: malume
1: ahe
3: Mipukini
1: ke. Ipukile minjani mana mukateko la ka xithelana phawini. Hayi
3: na ipukini.
1: Eh.
3: Vavula swona mani pela kwalani.
1: Loko ku
3: veve a ku tekiwa munhu u cheliwa xindhichanini ku cheliwa mati.
1: Swidungadungiwa.
3: Ivi swidungiwa u za unwoka u helela.
1: Hi lero mugayelo wa
3: ivi hi teka. Ivi hi teka hi va hi nyika vuswa hi
1: thotha kwalaya munyuni.
3: Hi dya hi xurha hi nakaha na mavabyi.
1: Mativa mani.
3: Tuviwa deni lowu a wu vandekiwa u vilisiwa wa kuve i miladya natiwa swidunga ingaku i miladya wa tihomu
1: swi pfuveliwa ingaku i masi lawa mo dzunga lawa mo tiya
3: ya motiwa hikwini kun'wana tisuka va ta a ko va nkarhi wa n'wina walowo hina sweswo a i nkarhi wa hina wo dyanyana
1: va nga ka va nga ri
3: hina hi kuli kuli kahle
1: akunga
3: vadyiwi akunga ri na mikhotlwana ku nga ri na nchumu mavabyi a mo va kona mara matumbuluko ku wa vabya hayi sesi marhambu ma mina ma vava matsalo ma mina ene swi hlangi
1: mativa mani mana mukateko swi la swi tika
3: hi kuli kahle xena malume kuli kahle
1: a hi nga swi voni ku swa tika nkarhi walowo o twa ku ri maendlelo ya kona
3: a ku ri nkarhi wa kona hina hi nga swi tiva ni na tinyama a ko va sweswo hambi vana va va ri na dyo tihomu teto
1: nyama a yi kalisa swin'wana a va bejeli vanhu va ri na mitlhambi yo ringana 100 a ku dlaya xifuwo swi tika ngopfu
3: hi swona va nga dlayi tihomu va tsakisiwa hi ku va ti tati
1: xin'wana
3: a swi vava loko ku dlayiwa huku liyaliya xithangana yaliya yi ta dlayiwa yi vekisiwa sweswo hi xipotlwana ene mi kha mi nga naveli no navela
1: no yi vekeliwa papa la kaya
3: ya papa va tandza va yi heta hinkwayo nyama liya va ri voxe a ri hi ta ku yini malume
1: no na geza ku tsundzuxiwa sweswo mhana mukateko
3: leyi a ku ri nkarhi wa hina waluya
1: himpela
3: hi swona
1: hi swona ya ku tlheku thank you ke va ku tlheku vikiwa na swinawanawana ku vanhu vanyana va dyi huku a va dyi matandza kati vanhu va kala va ri na rififi yani tsoniwa na vana va kona twaku va vanhwanyana va dyi matandza va dyi tihuku a mi to yi kombetela hi ri tihuku leyi ehe mi le moyeni mingiseri wu no saseka
4: a ku ri lembe ra makwangala
1: lembe ra makwangala
4: hi lembe ra makwangala
1: ina
4: ene a ku nga ni haxa wa n'wexemu lembe lere lembe ra makwangala
1: himpela
4: masoko na tibanana ti swekiwa
1: leswi swiswo ni wa swi twa hina a ni zange hi swi vona kwa ti kala tibanana lomu a hi tshama kona
4: tibanana ti swekiwa na mapopo a ya swekiwa
1: ha swa mapopo ha ni swi tiva ngopfu sweswo a ma tele
4: ngopfuve ku swekiwa guxe ni loko ri ku ti ri tindhawu leti ku nga na makuwa mari kona
1: makomula ni kona ngopfu na kha na mitwa vulavula na mitwa
4: malahleka sweswi se ni mi twaka xihanamoya
1: hayi mina ni le ku mitweni kahle ngopfu
4: ya sweswi se ni kona a ku swekiwa mapopo lamayani na makuwa ivi guxi leriya hi rona loko hi heta ku dya makuwa lamayani ni khuleriwa laha ni kota ku rheletisa makuwa lama a ti vuya nkarhini wa khale
1: swa makuwa hi leswi ya va swi vulaka va nga tin'waka
4: handle ka tin'waka ku na tin'waka
1: ku na tin'waka ku na tin'waka kambe swi endliwa yini
4: tin'wakwa swi beburiwa hi makwakwa
1: a swi endliwa hi makwakwa leswiya
4: swi endliwa hi makwakwa varimi va swi leswiyani ivi va susa tinyungu ta kona ti nga le ndzeni twa ku sala swiphambani swa swona laha ka tin'wakwa laha se va swi aneka laha ka hindzili swi va ni ta hindzili swilo kona se loko swi omisiwile se va kandza hi matshuri se ku swi dyiwaka u kota ku nwa mati si hala nga kulela kona hala hi lembe ro lela va ma 83-82 ndlala yaliyani a ku na nsinyanya yin'wani mirinyani kulukumbanyana yo taniwaku ku na ku exukuti loko ku ri kahle laha hansi laha wa panda ku fana na ntsumbulo loko ri ma wu tiva ntsumbulo
1: na yi tiva
4: wa komba rimitsi leri ya ku wu fambi hi
1: lahaaaahansi
4: se ri fanele ri ceriwa ri piceriwa se ra tsemiwa i ta muvuya mo va rhwele va vuya na rona vatswari va ta fika lava ri papela kahle se va ri tsemela se va ri fanelisaka ka tshuri
1: ri kandziwa
4: titlhelo se ri anekiwa ku ri humanyana moyanyana lowuyani ku ri ku na moya wo bavelanyana lahakwala ka awara se u lovekiwa se enden va ta wu susa va ku chela va ku kamaka va teka mati lawa va ya sweka se i tiya
1: a ku swi hundzuka tiya
4: then nkarhi leyiwa hikomu va heta ku humesa ni loko va nkarhi leyi se yani va yiniwe se ku tleriwa njhalinjhalo sweswiya aza va ka yi tlurisa swi swa njhani 83 tumuli lembe ra makwangala
1: ina hano akesa ku xereliwa xitori lexiwani mani
4: ava nkarhi wolowo dinda na dinda ra ka ri kalela
1: a ku hlambuka misisi hi rona yi hatima misisi leyi dinda
4: tinhwala ke
1: leswiya mi nga hi tsundzuxi mi kuma swi damarhelanini na nhlanini wa munhu laha swi ingaku swi yo fola layini
4: akhulu kwala loko titwa masana
1: ni na mani laha mi nga ta ni tsemekela ni nge se swi twa
4: ka mina kusukela ka ndhavu emugangeni wa ka Broman FC
1: okay
4: Tanko.
1: No na khensa swinene man.
4: A hi tirheni.
1: Hi tirheni impela. Va hi tsundzuxa switsotswana swin'wanyana. Kahle ka leswiya a swi nga zi swi ya hi ku wa hlamba kumbe yini a swi yo tala nkarhi wa kona. Hambi u va wu hlambile loko mbale buruku la musomini ya wa wona laha ya buruku liya a swa boha ku loko mi languta mi ta swi kuma swimbirhi swinharhu. Mara leswiya ni swi venga ngopfu ka leswiya swa switsotswana swa muxaka lowuya hi leswiya swi vuliwa tisikiti leswo leswiya swi ta ku nyika nightmare loko ri za ri pela u hleketa ku u ya wu khudzeheleni u hleketa ku u ya hlangana swilo leswiya
5: minjhanimakwamula
1: hi pfukile minjhani n'wina n'wina mi swi kumangi mi kumi na swisibi swa matimba swi ri kona swi nga ha ri kona swilo leswi va swi hlamuselaka
5: lamo
1: va ku hlamaleni mara ro dinda mari tiva ni lexa xa matluka lawa yo tswala swilo ya swo tlhava swa swipotwani leswiya swo languta henhla amikotangi ku swi vona a swi pfuna ngopfu hi minkarhi ya swona leswiya matluka lawa ma pukutseliwa ni marhetela ku hlambiwa misisi leyi hi wona hayi na n'wina mina swa n'winavo mi nga ta hlambanyisa after malembe lamo tala lawa mi ku hi swihi swa khale ngopfu
5: leswimaka
1: madyondza ka leswi hi nga sweswi ku vanhu va hluphekisi ku yini le ndhaku leyi okay ni na mani
5: laha
1: okay mawelela a nona khensa ri 2000 nona khensa swinene a va ni xeweti hi mbilu yo basa pa hi pfukile minjhani n'wina ina n'wina mi mani mi ritingo ra n'wina ri twalela kulenyana mara a ni tivi ku na ni na mani la i mani a 14 eka homu Se timhaka leti a ta ku mbanana yi swekiwa yi endliwa xixevo mi tshame mi hlangana na tona. Ah no na get. No na get sa swinene hlayisekani man. Dengue. Tingo rapa na ro twalela kule nyana. Ya vona muhingiziri wun'we van'wani va nga nghena va kombisa lembe timhaka ta ku sweka mbanana laya. Leswi ni swi tivaka mina leswiya swa mpapawa. Mpapawa ya leswiya u kuma hi ri khara ha ri green papawa hi ri vandla makamba lawa ma green lama ya ri sala leya swo basa ivi hi swi silayisa hi endla ingaku hi zambali papawa leriya hi ri katinga so hi cooking oil or nandzihisa swin'wana heyi sa mapapawa ma nga pfumaleki a ma ri kona le ka vamakhelwani wa mina le ka sithole ka xinyamini a ma tele ngo mapapawa hayi ma endla sweswo. Aye, mele moyeni mingizero mno sozeka.
6: Aye, DJ Kwamzo.
1: DJ Kwamzo hi vala vanwe na.
6: Kona mngane.
1: Hi pukile ma.
6: Eh.
1: Eh, hi byeleni, hi tele na ta nwina na muntla la.
6: Eh. Ah, mati va swi fa le siyana ni.
1: Eh.
6: A suku lava mbali embe yo basa tlasi.
1: Oh, leswa swa ti nhwala vanga ti vula mingizeri vanwana.
6: Es como as que samba lankolo.
1: Si mi nyumi sa kurukuru miti mi mbali hembe yo basa mi bongile kahle.
6: Eish. Ava nga ala ndaku ala va sungula flag.
1: Eh, ende mativa hi. Si vona leswi swi jeledzela ku basa ka n'wina mi mbali kahle mi hembe mi ainili.
6: Va swi vona.
1: Tingwembe
6: mati tiva.
1: Tingwembe, eh.
6: Ey, tingwembe hi xevini tona.
1: Wa mi tikatinga.
6: Hi tikatinga ti cheriwa na mafurha ti nandzikisa swin'wana. Ti va xixevo xin'wana xa xiyimo xa le henhla masiku.
1: Mi dyisa vuswa swinene.
6: Na mapapawa.
1: Ha mapapawa ha vo tala ha va mati.
6: Ku mapapa lera gaganyana leriya.
1: Mi nga swi sungula masiku malawa va nga ta swi dibela le kule ma 2000.
6: Hayi kokwana wa Dakalo.
1: No na gesa swinene kokwana wa Dakalo. Hi swona. Thank you. Ya wona ma 2000 kahle kahle swilo swo ka swi nga twisiseki ha matwanani na swona. Vona na lomu eswikolweni swa ku hambanahambana tsundzuka ka xila mina ni tirhelaka ma tshama ma swekeriwa leswiya hi ngo xichumbe. Vona swilo leswi ya phela department loko yi za yi approve ku swa dyiwa yi tiva ku swi na swakudya swi na ti-nutrients. Ah, swi dibiwini ngopfu swilo leswi ya madyangi no dya swini sweswi. Ingaku yi vhete na department yi swi cancela yi nga ha tali ku swi veka ka menu hikuva a ku va a waste wena mingiziri wo tsaseka u kumaka swo ya mahala lomu exikolweni vana va nga dyi. Wa swi vona swichumbe leswi na muhlovonyana lowu wa brown loko se swi vupfili leyi. Leswi ma nga tiyela swona i xitampa. Xitampa ma ta ku dyela xona u tlhela u tsaka. Ma ku landzela ma swi landzela kahle na ti-acha. Mikisela. U ta twa kombela ku mi teka ni mi veka moyeni mikisela u mi saseka mi hi byela swin'wana. Ahee.
7: Ni tlhela ni vuya futhi siku rin'wana no neka nyama. No ikhubuta no tseleka. No kandela n'wana nge vuya xikolweni. Loko a vuya xikolweni o fika
1: xitori lexi hala ku ta swi twa mani. I'm sure xa kokwani wa nqambi lava mani. Vuyi na xona xitori lexi va lava ku hi byela xona. Kumani nkarhi mi jika mi yima hi laya ko taniya tinetiweke ta kona yi nga ku ta hlupha loko ku za ku va weekend kutani mi tsemiwe hi netiweke kwala mi nga kona. Hlamusela ku xitori lexi a xi ya kwihi kahle kahle.

0: ni famba ku saseka hi risimu rero ritwa ku risuka ka West Kosi and Makhona Toss Band na ku Durban Roads. Leswi nga tinsimu ta kona ti nga tali ku yimbeleliwa yimbeleliwa ti hoxiwa marito ni na ku chayiwa ti-instrument kuma ku loko mi kha mi ti cina hi ndlela leya mi ti vekelela n'wina mi tsakelaka ku yimbelela hi ndlela leyi mi tsakelaka ha yona. Risimu leri ni tsaka ngo masiku lawa ni tala ku ri twa na lomu ka swihangalasa mabulu. Ri kha ri tirhisiwa hi vanhu vo tala loko va lava ku back up swihi leswi va swi postaka laya. Loko wa leri va ri tolovele ku ri twa ka GCR va ri twi kun'wana. Hey, I kona 25 minutes past 11. Ita bula vhiki leri taka n'wina mi nga na swin'wana switori swa kahle swi vekeni hi ndlela liya hi karhi lowu fanaka ni ta vuya ni va na n'wina vhiki leri taka hi bula hi ndlela yaliya hi tsundzuxana swo karhi. Swi twa vadyondzini van'wanyani ma 2000 loko swilo leswi hi swi vulavulaka lavo swi twa a va swi tivi timhaka ta ku papa wa ra swekiwa ri endliwa machipisi va titwa kwala. Vona na mtonga liya ya khale loko xifuwo xo tshika xi dlayiwile ku nekiwa mtonga yi vekiwa mtonga liya yi ngheniwa hi tinsumba a swi tiva swihi leswi va ngo tinsumba madivungunyana man'wani ma mavoya so va nghena kwale ndzeni ka tinsumba leyi ri kaka ka mitonga mi thatha ntonga walowo a dya mari kwale ndzeni mi katsa na wona swi nga endli chumu dyama to tsavuleka ntsena loko kuma ku ve loko va endlela swo ma sweka kunene va yi byabyisa nyama ya kona at least laya va ta hatla va swi vona ku a hi ku na swilo la loko va kha va ma vilisa swi ma papamala ma huma laya ndzeni ka mitonga leya a leswiwa swo wu dumela ntonga u ku wo wu oxa u lava ku hatla wu dya vuswa a wu faketela na wona madisumba lawaya swi nga yi endli chumu wena mixer vuna u saseka hi kurisa sweswiya sweswi hi hanya ka minkarhi yin'wanyana ku danyana swi swoka swi nga endlangi hi kona ku khohloliwa munhu a tsutsumiseriwa etliniki hi xihatla u dyi swivungu a tsutsumiseriwa tliliniki hi ndlela yaliya.
1: Risimu Funeral is society and do much nene. Laban Latam Ranzowen, Sala Uzakini, Masquada Tagamun Ajuni, Bongoisa Ekaya, Nasona, Masquada Gulasamun, Hambi Inga remember Ayabon, Bokumika Kola again as Section A, Kusunika Chip Chip, Bokonele Posuin, Kola Gian, Nelika Google Buchakam Driabon, Bokumeka, Makalaba Cheka, Eka www.resimafunerals.co.za, Lesaksakaibon, Masquada Kalabam Shepsala Marij, Labusa Sega Shnene, Hinson William Han. Sesinene ungaba fonela sweswi eka 083 252 7098 kumbe eka 073 939 2181 lava va swi kota ku mi tirhela hambi mi karhi mi tshama edzanini Phalavura Elim Nkowankowa Malamulele Makhado na tin'wana to tala u nga rivali Risimu Funeral ya swi kota ku ku endlela catering na DQ yo saseka Risimu Funeral hi tirha hi ku tshembeka.
2: Giani, Kuyima, Kuherile. Point S Giani Tires and Auto Services. Shesh, yipfuriwe ximfumo. Naswona yilulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune, u bokiseriwa wona hinkwawo. U endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile wu wa ku famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani endzela point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Binko Hardware. Ungayifonele ka 061 536 5978. Giyani Tires and Auto Services.
1: Kuna vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Kuna ti-spicy chips leti n'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikwata va na tona, to hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla, hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and you're good. Jean Care Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asthma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment i 350 rand. Consultation ya vona i 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankston, va kumeka eMatrix Orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi na le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568. GCAM Private Clinic, the heart of good healthy care.
3: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM, rito ra xiyimo.

this time. You and I say, you are something.

0: February simurero ri na 40 years when a mixi rumno saseka ri releaseiwe kahle lembe ra 1986 yona heta ku ri release a Paul Ndlovu ku va na khombo ra movha la nga hundza emisaveni when a mixi rumno saseka hi ku tswariwa tswariwe kahle le palavura le lulekani le when a mixi rumno saseka le matiko xikaya hi lembe ra 1954 kambe vutomi bya yena byi ta kumeka byi hela loko fika la ka 1986 khale ka kona u kuma ku loko announce wa rifu ra yena lomuya ka mapepa hungu na swiyani moya swi va swi chavisa ngopfu wena mixi rhonzo seka khale u kuma swa chavisa swinene ku va u twa ku munhu wo karhi hundile emisaveni masiku lawa swa ko swi jike ngopfu kuma na byi vana ni lebyi byari ku byi tsongotsongo lebyi byi yimini lomu mapatwini loko vanhu va karhi va heleketa varhandziwa va vona tindlwini ta vona ta vuwisela byi tlhela byi khuzela timovha leti nga ku hundzeni laya ku hundzi movha muni muni ku hundzi movha muni muni kuleni ka hina swi hi chavisa ngopfu swa jika swilo wena vekisi ro saseka ya we ni twa lava va nga rhumelanyana marungula hi la ka lexi xa WhatsApp laniwani sungula hi lava wani va nga tisa voice note ni vona ku ri yi tendela yi
1: riperi na vaximalume efi hambiswiritani hina wamitlhanu wo hlayanyana munhu a nga ri kona moyeni kwaloko ka ku ya hala na hali mikitsikitsi yo vava marana namuntlha hi katekile swantswa munhu le kusuhana na xiyana moya hambiswiritani hi miyingisi laha min'wana ya ximalume efi Karnko baba baba wami undi wani simuhlala ekhaya abantana basele vota ekhaya kunini uhambile ngibona kuthi manje ngimukhulule baba baba wami wangi wani simuhlala ekhaya abantana basele vota ekhaya kunini uhambile Nibona kuti manje ngimukhulule. Malume ifi tavana mwena athili mzami ya chaisa. Kungava mani handle ka mana na Maria Masanganyi. Kala ka Masanganyi kana. Kala ska vo tsaka le no mashango pa so danko.
0: No, akensa swinene mana na Maria Masanganyi. Ya mahlweni ndlela leyi wana mixiri mo soseka ni kumana lava va lava vo nghena ntsena va ku hayi van'wani na va vona va ha ri ku rekhodeni va ha ri ku rekhodeni okay ni ta vuya ni yi vona loko ku ri nkarhi wo pfumela endhawu ka risimu leri wena mixi ro nososa eka recording leyi ni yi vonaku yi nga ku ngheneni sweswi ya ma swi tiva leswaku un'wana na un'wana u rhandza mali ka nkarhi lowu hi hanyaka ka wona va ku risimu ra mani ke hi ro leri loko nga ra Silo Chiko Twala va ku I need some money Silo Chiko Twala mi kha mi tsundzuka leswaku un'wanyana nga nghena le Xingwedzi High School le ka menele ka Madoza la ka va Madam Speaker u ve michudeni wa la High School Silo Chiko Twala eka vunanga ya humelerisa tinqambi ta ku talatala wena vingiseri wa mina wo saseka va Brenda Fassie laha va huma mavokweni ya yena u ZCC Mukhukhu Simulera alifulaka. Produce uye na Silo Chiko Twala.

0: khapa endlela leyo silo chiko twala wena ri tsutsumisa marungula lama vanga ni joina lava ta ya hala ka Facebook ni kuma brenda murimi aku hi swin'we ni ri la ka rivala enkomo malume malume ifima kwa muli na loyi a nghena aku hi swin'we ni ri kwala ka lambani ndzan'we malume ifi isiki skhawule ya loyi wa lambani chilidzi mama kenso vaku muhaxi wa mina wo saseka ndi madekwana avudi malume kwa muri rote afa malonga sunset ile ndi chilidzi mama kenso komba ya kilo mujojo mpepu mashudu gracious ako vaxumi malume ifi ni kwa kaxuma vo gracious vaku ubva elim river plus ri rote sanga misi yote Neskuna vaku hi swin'we ni ri kwala ka dzingi dzingi ni kuma na xikaya xa le ndleleni vaku a radio yi on local play 10 to 12 malume ifi ta va hi ri swin'we vaku ni yingisela nongonoko ni ri kwala tindhawini ta kwala ka mahlathi la ivi ni xikaya xa le ndleleni xolexo vachada vambirhi vaku hi swin'we ni ri kwala mbirhi xidhawulo ndzimana nhlonipho mixengo aku hi swin'we ni ri kwala ka xikukwani imhana nhlonipho na anhlulo ivi phuluso thenga aku hi swin'we ni ri la ka matshila heyi la ka matshila ku ni twa va ku na thonameta ni ku na tournament swi kahle ngopfu leswi mi swi endlaka ku haleno vukosi bya ka matshila vo hosi matshila ku va mi endlaku vantshwa va suka lomu ya switaratini va sukela timbangi va ya va ya vona ku va dyondza swikili swa ku ba bolo ivi malume dev a ku la komo ka nkomo 22b laha ni nga kona malume ni wa khensa swinene ivi ni kuma na patricia tivane a ku malume fini ku heyi a ku ni mi yingisela kahle ni ri kwala ka makoxa b9 i mhana mavelas va ku mhana mavelas hi mina da haxi makhexi vongani malungani na yena a ku ri pirile malume fi ni mi yingisisa kwantswa ni ri kwala ka xikukwani stadium i papa lonene kona rungu ra kona loko na ha ri hlaya ri endla leswi swo tsutsumatsutsuma akuvaku i papa lowunene makhexi vongani la gosembetsa wa xigubu danku tsa takalani ni nguda ku u bva chivulani ri rote a ri kulivuwesa nga manda t ivi moiterisi tivela na yena aku hi swin'we ni ri kwala nakampe vulovedu matimba ndlovu aku hi swin'we malume ni ri la ka dzingidzingi village brighton nyiko sixonge smith aku hi swin'we ni ri kwala ka xikukwani kobza wa ka gaza aku ni ri lapulukwani a khensa swinene vuyingiseri byolebyo aksen akisani mulondzovo tisambo aku hi swin'we ni ri kwala Jilongo aku mulondzovoti hi mina JB Magulasa va mutondolovana vaku hi swin'we ni ri kwala xivulani laha engeta baloyi ya ku malume ifi hi swin'we ni ri kwala gian section f ivi mhana vana vaku hi swin'we ni ri kwala ka siyandani ebasani michavi
1: rile marume efe a tisimtete tihleketisa khale xe tihleketisa khale ka hina bomba a mina nyama ni tiva sweswi ku na ti-KFC whatever swi tiva sweswi va ni nga vuleli kusuka ni sweka ku swa ni suka ni ya nsin'wini ku le masin'wini le ndahandahandla muxiji i mani n'wana wa sweswi u nga n'wi nyikaka muxiji a dya i ta ku vutisa ku i yini ka mama sweswi swa bava hina hi kule hi muxiji malume efe hi kule mixiji mama ko a hamu kwala ka homu 14 inkomu
0: okay ndza ku xeleriwa mama a hamu kwala ka homu 14 mpela mi nga holova na vona ngopfu vana va sweswi mi va nika mixiji okay nongonoko se u herile hi nga ha rhekodi swin'wana
2: riperini swin'we hi ri kwala ka xikukwani kwala ha hi ni yingiserini ra nga ni yingisela i mama albi
0: nkomu sini mama albi

0: hatlisani mi pressa lexa xa stop n'wi mi nga ku rhekhodeni sweswi ni yimeli n'wi hi ku ni ta pfala hi rungula ra n'wina tsana ni ta rhekhode swo tala ngopfu phela se ni le ka 4:12 se ni fanele ni kha ni tlulela ka nongonoko lowun'wana wena mixeri n'wi saseka local player hayi kona hi ta va hi gimetile ku fika kwala ya swi tiva leswaku tiqambi loko swi yaka timhaka ta ku qamba hi mali tin'wana na tin'wanyana swi nge endleki eka tinsimu ta yena kumbe ti-album ta yona leti nga tala ku nga ri na risimu ro vulavula hi mali swi vula ku mali mhaka yin'wana ya koka ngopfu evuton'wini bya hina wena mixeri wa mina saseka a ta swi endla ka leswiya swa ta ka ta xigaza so a ta swi endla ku siku ro karhi ni ba hi tinsimu leto vulavula hi mali ntsena a ta swi tshamela hansi ni famba ni kha ni titsavula ni titsavula ni titsavula ni fanele ni nga swi boxanga ni ta jumiwa leswi ta jumiwa ni tekeliwa makungu ya mina heyi kuma ka ma tirhisiwa hi van'wana leri rungula ra ta hela riri ni ri yimelini kumi ku photo leya xa ku stop ni mi tlangela rungula ra n'wina ni lela la ka nongonoko swa ri heli okay ivi lava okay a vo va ku tsaleni kunene va ku i khosa ka bode nsimu ra Paul Ndlovu Tsakani i albamu yo sungula ku ri 2 tracks hi ta famba moyeni ku ve na albamu ya vumbirhi khombo ra mina yo hetelela Cool Me Down swa tikomba ku mangurhandza Paul Ndlovu ni hi ku ingi moya wa yena wu ya mahlweni wu wisa
1: hikuamulo ku na swin'wana leswi or ni tolonghisa swin'wana ni nga swi tovhiki leri nga hela ku loko ku ndleka leswo swa Soweto uprising murhangeri wa kona ku ri Steve Biko ntiyiso Steve Biko a ku nga ri muntshwa ku ri munhunkulu ni nga n'wi pimanisa a ku ri hi tintanga ku ri tintanga to fana na va Jacob Zuma ni nyika xikombiso yena vo tala va n'wi tiva a ku ri munhunkulu munhu a nga rhangela machi liya a ku ri tsetsi maxinini na loko swi sungule a na Lady High School swi hetelela a Orlando laha ku nga va na hansahansa kona ku nga dlawa vanhu vo tala vo tala vo tiva hi ta Peterson ntsene mara va tele vanhu lava nga dlayiwa siku leriya se mara loyi a nga vuya tiveka kumbe ku duma i Hector Peterson then na loyi a n'wi tlakuleni a famba na sesi wa Hector Peterson va n'wi vitana Mbuyiso Makovo loyi na sweswi a nga tivi ku i helele kwini hi ku gina a tsutsuma a ya vuchavela wawa a nga tiveki na ku wa hanya kumbe i lovini kumbe i gine a dlayiwa se swin'wana sweswiya mara hi tinsimu na titsundzuka tinsimu to fana na vabohi va ri ku na misa n'wana va ku i Noset Marileku a ri na risimu rin'wana a ri dume no tiva ro ntsena a va kumi nga ahlukani na vo fana na rin'wana mani na va ku i Black People's Choice va ku va ri vitanaku Beautiful Woman is Like a Rose na tinsimu tin'wana to fana na va ku na yin'wana mani a ni kha ni tsundzuka nqambi ya kona mara na rivala ku ni jayini no tsundzuka risimu ra kona va ku we can differ but still be friend loko no vona nkarhi ni ta ri lavalava ni ri tsundzukanyana
0: Hey, kenseli mingiseri wa GCR. Oka ingativu kulesu misi lula misa kukusa wa Steve Biko. Misi tukwa laka nongonoko kwa lukumbi. Misi tukwa unwana. Pari mina nikalangi nika ula ula Steve Biko. Vigili ringa unta. Ula uli Hector Peterson. Tena. Bane ngatevi kumbula kumi switwi kwa la mnongono kwini ya stitch. Mtambu ya miru kwa ita ingwa ni recording. Mwe ni itwa kumbula kutakwini.
1: Oh ya ne. Sorry nyana. Nesine stundu kini. Luya bako sister Blaze wa resimura. We can differ but still be friend. And then luya ngwane anu ngubula. Anu kata kata. I Isaac Matovela. Luya ku mengatukan. Then Black People's Choice. Da bako. Just follow man like a rose. Come on. Oh, I mean, I am Como Lamanga Valabula Steve Biko. Langa Valabula Steve Biko, who want me in the series at some cellar history, Yaleyam Yajun 16 Akum Rangero Kona Kure Steve Biko. Se andulam sa swona kwa ai swona le se ming sirlo anga vula swona.
0: Okay, ken si le swinene hla isekani vana madambula manene. Hey, abe swi ritana 10 minutes past the 12 when mixing room sa seka swivula leswaku sweswi endhawu ka makete ni sini ticha giye ni famba hi 80% ya marabenta tsena kusukela sweswi wena mixing room no saseka
2: Rasimo Funeral is society and Duma Shinene. Lab, Malatam Ranzowen, Usala Uzakini, Masquad of Tegamun Ajuni, Bonguisa Ekaya, Nasona, Masquad of Lashamun, Hambi Inga, remember I won. Bokumika Kola again as Section A, Kusunika Chip Chip, Bokwanele Posuin, Kola Giani, Nelika Google, which I am to Riavona, Bokumeka, Makalaba Cheka, Eka www.rasimafunerals.co.za, Le Sexakaiwana, Masquad of Calabam Chefs and Marriage, Lab Sasega Shinene, Hinson William.
3: Mngana, we tsami stagini mkarile hinkwayo. So yini kuwe ma television ina?
4: Eh mngana, matheria dura na ngita ku thinksi ame famba su khwar ban phe.
3: Awu swi twanga Osbro William time ma tele ma jipini. Hemfu, loko fikisha ma tele ma fo, ima kuma ntsengo le hansi hansi. Ene ma tele ma bona, ba xavisa ma tele ku hambana na ka wona, mbulanga, loko la ti white wall skon. Si umvi kule.
4: Se leswi nhlupa ku ithere rinwe ke.
3: Hambi la ku xava tele rinwe, hambi xava mambire. Price chipine mfo hambi va private na vuma tile ma chipine mfo ku chipetele swilo hinkwaswo hambi ti mega swikona swi tele mfo mintsengo ya voyi chipe ku chipu
4: va kumeka kwini emungana
3: he mungana va kumeka kusuhana check you he mfo kusuhane ka magistrate ku a Giyani tsutsumela kona sweswiya xa ma tile mo chipu. Traditional shop le yikumeka palaburwa kasi vula ku valiwe traditional shop yikumeka kwa la Giyani la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mtabazinde mabona hoza hoza rumelele

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Meyara wa masipala wa Greater Giyani, Councilor Thandizitha, u rhamba vaaki va Ward 5 lava katsaka Nkorhi Zamani, Tomu na Sifasonke, xin'we na muganga yin'wana yi ri kusuhi eka imbizi ya meyara na Batubili Day leyi nga ta fambisiwa hi ndlela leyi landzelaka siku i ti 26 Khotavuxika. Meyara wa masipala wa Greater Giyani, Councilor Thandizitha, u rhamba vaaki va Ward 5.
2: Ya wena mbikisi Romo lo saseka hi fambisa sweswo eka nongonoko. Ya wa kusukela sweswi bazi ya wa until 3 o'clock loko DJ Raja ata vuya ta muteka laya ka nongonoko lowa wa morning birds wena mixiri umno saseka tsama uri ndlevo utwe leswaku line up ya namuntla hi ta va hi karhi hi ku hi sungula mugivela lowo saseka wa xikwembu hi tinsimu ti leto tala ta kona tinga ta kusuka la tikweni akelani ra le mos wena mixiri umno saseka ni sungula hi risimu leri ya ni fambaku hi rona swi tikomba leswaku hayi kona se DJ Kwamza u nghenile la ka nongonoko hi ndlela leyi.

Yalo ya kuri Big Love wena mixer wo mna seka u tivitana tano ku yena Big Love aku khomele vanwana ya swa karata swa vutomi wena mixer wo seka u ti byela ku na munhu wo kare kasi hoya nga wa wena ni u ti byela ku randa munhu wo kare kuma kwa anga zari ka wena na ku vaka wena wa timbeya mbeya hinkwaso leswi yendla leswi hinkwaso kamba angele ka wena marabenta ya class irisimu leri ni ku bela ku rona swi risuka ka papa khwatsi.

ya loya ku ri my dis sithoye batakina aku xitreke xa usiwana hi ri kona kwala ka nongonoko nkarhi wa mina kwa ku kota to 1 o'clock 1 o'clock namuntlha wo pfuka wu hleketa hi leswi ni lavaka ku nyika swona ha swi zi swi tika ni xana hi xihi xitsundzuxo lexi u nga xi nyikaka rixaka sweswo ntsena wo pfuka wu hleketa hi swona leswi u vonaka leswi loko tsundzuxe rixaka ri ta pfuneka eka swona na nhlokomhaka ya leyi kongomaka tlhelo ro karhi ka siku ra namuntlha wo pfuka wu hleketa hi swona leswi u vonaka loko u teka riqingho ra wena ni ku hoxa emoyeni u ta va u kha u vulavula swo karhi leswi u nga ta va u kha u dyondzisa rixaka kumbe u tsundzuxa rixaka hi swona wena mixer uno saseka ya wemi ni ya mahlweni mina DJ Kwamza ni ku nyika vunanga lebyi bya matimba swinene la ka nongonoko ziyawa lani ku belaka marabenta ya xiyimo xa le henhla swinene muti wa vusiwana i risimu leri ni ku belaka rona sweswi ri sukaka The Late Fernando Xivuri

Ya ku risimu ra matimba swinene kusuka ka The Late Fernando Xivuri va ku muti wa vusiwana. Wena mixerom saseka kwa u ri kuma ku saseka kwala ka nongonoko ziyewa la u nga na mina DJ Kwamza malume ifi Ephraim wa sama kwama le ka rhamu na khaku 8:01. Ya rona ka ni vulavula hi sweswo va The Late Fernando Xivuri swi veta swi ni tsundzukisa mhaka yin'wana leyi yi nga wela xitichi lexi xa GCR. Wena mixerom no saseka. Ni mi hlayelaka rungula leri ri nga rhumeliwa kahle ri rhumeliwa our station manager Mr. Prinomen Chavane. Va ku minjhani Mr. Pri? Lahlekeriwile hi xirho xa vumbanani Mangeli Masuluke va ka Ngove. Omu. Kumpela may a soul rest in peace. Nge moya wa vona wu ya mahlweni wu wisa hi ku rhula. Wena mixerom no saseka. Hiku loko hi lahlekeriwile hi muyingiseri va ku taniya swi vula leswaku na xitichi xoxe xi lahlekeriwile. Lahlekeriwangi va ka Masuluke ntsena, lahlekeriwangi va ka Ngove ntsena. Hinkwavo lava va yingiselaka xitichi lexi va va tsundzukaka lahlekeriwile swinene. Eka vandyangu na maxaka hinkwawo moya ya vona a yi chaveleleki nanga le henhla henhla.

ku ri lori na nyathi ya loyi a ta ku na risimu ra hera ku cinca kata ya ni vona vayingiseri va mina va ku tala vambirhi vanharhu ingaku va cahile ku vula ku vulavula hi nhlokomhaka liya a va ri ku bimpa bimpini loko na tanga risimu leri ya mi nga teka riqingho ra n'wina se mi vuya mi ta hi ta twa ku ri mi ri mi tsundzuxa rixaka yini n'wina mi karhi mi pfona ri nga se fika na le makumu risimu leriwani wena mikiseri wa mina soseka ra lori na nyathi a ku cinca kata ya mi la ku nghena mikiseri mi soseka na swi vona ku ri makha ma ta mi tlhelela ndhawu ma ta mi tlhelela ndhawu se awara yan'we sweswi lava ku twa ku ri mi ri mi tsundzuxa rixaka yini n'wina ma ha khudzela mi nga swi twangiki loko ni vula le ndhaku leyi mhaka yo karhata namuntlha ni a yi kongomangi na nhlokomhaka yo karhi leyi mi nga ta ku hei hayi leyi hina ha chava ku vulavula hi yona hei va ta hi maka la tikweni ku hi vulavuli ku yini ya mi ta na leswi mi tsakelaka ku ri mi lava ku tsundzuxa rixaka hi swona ni twa wena mikiseri mi saseka akana tanihi rixaka laha a hi akaneni tanihi rixaka mi ta na leswi mi tsakelaka ku swi vulavula mi dyondzisa rixaka hi swona ri hanya hi swona ya ni vona loko ku ri lava langa jumela hala ka lexi xa ku rhumela xa nkandziyiso wa rito va ri yini laha okay vo lo tsala kunene laha ra muyingiseri wa mina va ku hey DJ Kwamza ha hina n'wina mani hina n'wina okay yo no na khensa ku va mi ri na mina hi ndlela yeleyo ni lava sweswi mi ni tela na timhaka to karhi leti hi nga ta hetelela hi ku rixaka ri dyondzile swo karhi loko ri twa mi vulavurile hi ndlela yaliya tanihi laha mi tivaka ha kona leswaku radio kahlekahle yi endleliwe sweswo ku ta dyondzisa i nchumu wun'wanyana wu kulukumba ngopfu lowu radio wu nga yi nga endleliwa wona ku ta dyondzisa rixaka ku ta hi entertainer ku ta hi nyanyula yi hi tsakisa sweswi hi swi endlaka swa ku va eka hi mbela tinsimu hi vulavula na swin'wana swa ku hlekisa nyana kwalaya i ntirho wa radio walowu ya wena mikiseri wuno saseka a hi dyondzisaneni tanihi rixaka.

sweswi ma swi tiva leswaku hi le ka nkitsikitsi lowu nga ku endlekeni wena mikiseri wun'we wu saseka wa timhaka te tiya ta ku heyi viri ti-30 swi ku yini swi ku yini swi kahle na ku hi tsundzuxana kwalaya wena mikiseri wun'we saseka lava nga ta kumeka hi karhi hi tinghenelerisa ka timachi ta muxaka lowu ya vita wa machi va ri loko u kumeka ku u lava ku ya ka machi ya muxaka lowuya u ri na xikongomelo xa ku ya luta ku luta hi vula leswaku ku fayiwa mavhengele ya vanhu ku phangiwa xitoko xa vanhu lexi va nga ti karhata va ya xava leswaku va ta kuma mbuyelo hi ku xavisa hi ri nawu wu ta va wu ri haxi ngopfu ka vanhu lava nga ta kumeka va kha va endla sweswo tivoneleni hina hi nga swi kunguhata ku hi siku lera machi va kumaka emachini a ntlaweni lowa vanhu lowu va kha va famba laha switaratini lava kha va yimbelela tinsimu u hlamala un'wana comedy hamulad yin'wanyana di wu ringana na nhloko ya xin'wanani xa 6 years so hlamala ku se dihamula leti di lava ku ya tirha yini vo swi vona ku va lava muxaka wolowo hi swi ave le makongwini ya ku fikelela timhaka ta ku heleketiwa memorandamu kwihi kwihi na xikongomelo xiya xa ku luta xa ku ya phanga hikuva swi tiva ku hi madihamu lama muxaka lowuya loko va ya va ya faya madiganju ma mavhengele yo karhi swi ta va olovela ku ma phatluka maganju lawa ya va nghena mfumo wu le ku tsundzuxeni swinenenene swoleswo ku please hi yini ka machi hi ya komba ku vilela ka hina kambe hi nga yi ku lutini sweswo hi ta hlangana na ti va ri yini ku na timbila ti kha ti rhurha wachelenyana demonstration ya police force leyi yi ri kona kun'wana kwahala va Gauteng namuntlha kwahala va FNB wena mikiseri saseka a ni nga swi tivi ku fika kwalano ku hina swiyenge swo tala ngopfu swa xila xiphorisini laha a ni helela kwalaho ka South African Police Force ntsena ya ku na maphorisa ya ku talatala ma nga na swigavagava swa mavito man'wanyana hi nga swi tolovelangiki ku swi twa hi ndlela liya se loko va kha va display-a na timovha ta vona ni swi vona ku ya hi leswo tiko kahle kahle hi timhaka ta swa security ri khome swihi swa kahle ngopfu ri khome swihi swa kahle ngopfu timhaka ta timachimachi tivoneleni loko ku ri a hela ku ya hi swikongomelo swa ku ya hi ya kombisa ku vilela ka hina hi ndlela liya hi nga kunguhata ha yona a tshika hi hlangane na makhombo malawa ma ku kuma ku ha pfaleriwa swin'wana va kha va tsundzuxa swona timhaka leta ta ku a stay away hi tisiku leriya a yi shutdown ni siku ra rin'wana na rin'wanyani kahle kahle ku to kumeka lava nga ta kumeka va ri na lunghelo ra ku kumeka va ri ka ku ya macha hi ndlela liya va ya lava languteliwa ku ya mitirhweni va languteliwa ku ya mitirhweni va nga ta ka va nga yi veri no work no pay siku leriya ra ti-30 leriya

0: tsundzuxiwa futhi ku ri na timhaka leti ta ku loko hi karhi hi famba lomu switarateni ku swi vona loko kha ku machamachiwa hi ndlela liya vanhu van'wanyana mob justice kahlekahle yi hi ndlela yin'wanyana yi hetelela yi nga ha lawuleki se va kombela timhaka teletiya ta ku a hi nga endleni leswaku loyi hi hlangana na vanhu lava hi va hleketelaka hi va matiko man'wana hi sungula ku va kombela ti document ta vona ku hi kombela ku vona yini yini swa wena hi kombela ku vona passport hi kombela ku vona permit swi ku yini swi ku yini sweswiya ku hina tanihi vaakatiko hina lunghelo ra ku fikelela kwalano ka ku hi vutisa munhu un'wana na un'wanyana swoleswo sweswo hi swi tshikeleni xiphorisa xa tiko karhi hi tsundzuka ku sweswi kahle kahle a ko va ku lwiweni ni va timhaka ta ku vaakatiko va laha Afrika-Dzonga vo va na ku vilela hi timhaka to karhi ta matele ya vanhu van'wana lava va nga ta swi nga ri nawini va vilelaka ku hi vona va endlaka ku ri vutomi byi va hi ndlela yin'wanyana leyi nga va tsakisiki vanhu va la Afrika-Dzonga na hina vamatiko malama man'wanyana a hi endleni a hi complyini ka a hi twisiseni ku leswi swi lavekaka laha tikweni a hi yini ha swi endla swi tshamiseka ivi hi vuya kahle ximfumo hi vona ku ri swilo swa famba na se hi ndlela liya ta va swi kha swi hi tsundzuxana hi ndlela liya wena mikiseri wisoseka i swin'wana swa switsundzuxo leswi a ni tsakeli ku vanhu loko va karhi va hanyanya va ta va ta hi tsundzuxa swona leswi leswaku va hi akana tanihi rixaka ku veka machimachi leyi nga langutana na yona no looting munhu a ti byerile leswaku hi siku leriya swa boha bri pack u ya vuya na yona kaya swi tiveni ku ve xiphorisa xi taa xi humi hinkwaxo tiko leri hinkwaro leri ku nga ta ku ri na migingiriko ya muxaka yoluya a va kombisaka leswaku a ku sweswi na maphorisa lama ri a ti livhini ve ri va kombeliwini ku va vuya a lawula xiyimo xa muxaka lowu wena mikiseri musoseka hikuva swi tikomba ingaku ku na ku hlundzuka kukulu ngopfu vanhu lava nga hlundzuka ngopfu va hetelela kama wun'wanyana u kumaku swilo swi nga ha fambi hi ndlela leyi va nga swi kunguhata ha yona va kumaku va endla leswi nga ha fanelangiki ka siku ra matola hi karhi hi va vona laha va nga rhangeliwa hi vaagiyazo swaka ku ri ku machiwini le Pretoria wena mikiseri wuno saseka va ri va yisa memorandum eka human rights laha va vilelaka hi timhaka ta ku hi leswi la tikweni leri a ha ha ri ku khomaneni kahle swi lava leswaku xiyimo xa muxaka lowu xi hatla xi attendiwa wena mikiseri wisoseka vanhu va endliwa ku va twisisana va twanana hi ku loko xo ka xo va out of hand wena mikiseri wisoseka leswo kahlekahle hey Afrika-Dzonga ri se tshama ri va na nyimpi hi vurona nyimpi ya rona hi ri hi sweswo swi nga ku endlekeni sweswi va va na ku tshemba leswaku ri swiyenge hinkwaswo leswi khumbekaka swi tatana tindlela hinkwato ta ku vona ku vutomi laha tikweni bya hanyeka se na hina loko kha hi tsundzuxiwa a hi tsundzuxekini vatirhiseni timhaka leto ta ku loko hina hi hleketi swilo swi hleketile sweswo a hi cinci va vula lava va ririmi ra vadyi va nhlampfi va ku a wise man always changes his mind ya wena mikiseri no saseka hi ya mahlweni hi ndlela yeleyo a risimu leri a ro fika ri ti nghenelelela la ka lowu ya nongonoko hi fambi hi wusuki khale ka wona leswo ri tsakela ku tlhela ri la ta vuya ri giya la ka nongonoko wa ziyawa la laha ku giyi rona kahle kahle la ka nongonoko lowuwani ku giya leriya ra masingitani wena mikiseri no saseka ra Mr. Bow ni tlhelini muyingiseri sorry a na ha ri ku languteni ka tin'wani timhaka la loko mi ta kumeka mi karhi mi kuma ringeta ku nghena laha okay hambi swi ri tani ri tshamani mirini ri riqingho ra n'wina sweswi ni ri honokelini laha ni honokelini xikrini lexa mina xa foni leswaku mi ta ku kumeka mika mi tsundusha leswi mingomu la ku tsundusha swona nwena kwala minga kona ya ka tsunduka ti makata ko ka swiyimo loko switetane inga pfumeleli ku hlunduka ku hilawula inga pfumeleli ku hlunduka ku hilawula a switiswisa ku swilo swi le ku humeleleni hi xiyimo lexi kahle kahle xin'wanyana hi nga yimiki naswona van'wana hi kumekaka hi karhi hi solasola swinene maendlekelo ya swilo ku ri hikokwalaho ka yini swi endleka hi ndlela leyiwani hikokwalaho ka yini lava va kumeka na vona va ku va va ya va yisa timomerandamu ta vona a va swi voni ku se va ti onhela hi ku swi ku yini swi ku ya mi nge swi twisisi loko ku ri mi ri kule naswona swi kahle ku loko u vona swilo u rhanga u yima u yingisela ku swi ya kwihi swilo u nge se nyika swisolo vangani lava kha va sola timhaka ta ku vafana vafana hi nga yi helo yi le ku endleni ka yini sweswi kahle ku u ti rhanga u ti nyika nkarhi u languta swilo u nge se nyika ku solasola hayi va twa na van'wana wena mixi ra musaseka kulomu ka swiyanimoya vabeja va bejile va ku ha vafana vafana ni le ka rhawundi yo sungula yi nge hundi hi liya se ya ya ka se last 32
1: mamulava ku mu vona masingitani va kaina
0: leswi nga endlaku kahle kahle hi tsaka tiko hinkwaro leswi vulaku lava va kumeka va karhi va swi sola hi ndlela liya swi va ta vulaku mi favor letin'wani n'wina ti-team loko yi kha yi tlanga hi ndlela liya le ku rhandzeni ka swilo swa tiko ra hina

yini swilo leswi hi nga na swona tikweni hi tinyungubyisa hi swona. Van'wana hi le ka xiyimo lexa xa ku loko swi ya ka timhaka leti ta xipano lexa rixaka lexi, leswo hi xivenga hi mhaka ku ku na manimani wa xipano xo karhi lexi ni nga xi fevhi hi ku laya ndzeni. Swi vona ku se kwalano loko ho za hi ya venga xipano xa rixaka hi leswo ha ti vavisa hi hexe laha timbilwini ta hina. Hi ku muaka tanihi rixaka sweswi. Loko ku ri hi kona hi endlaka sweswo swi tiveni ku hi le ku ti vaviseni hi hexe. Lexiya i xipano xa rixaka whether xi na manimani wa kusuka kwihi ka tlaba yihi leyi u nga yi rhandziku, laya ka team liya u yimele rixaka. Nga ha yimelangi team liya u yi venga ku a team leyi ni yi ni bora ngopfu, yi tshama yi kha yi hi bukutela loko hi hlangana na yona. Hela van'wani xipano xa rixaka xi vengeliwa sweswo. Loko ha ni nge xi sapoti swatswa ni sapota Germany, swatswa ni sapota Canada loko xi tlanga na Canada hi sonto. Hi veni na xipiriti lexiya xa ku hi rhandza swilo leswi hi nga swa swa hina swi nga swa hina laha tikweni. Ni patriotic.

ya hi vuya ka matikhomele radio. Leswi ni ta tshama ni kha ni swi vulavula ntiyiso wa vava ende wa ntshuxa. Ma hinkwawo na vulavula ku munhu lawula ririmi ra wena loko u lava ku rhandza xiyanimoya. Swi vona leswaku ku nghena emoyeni ehengeni le ku haxeni sweswi mina DJ Kwams. U nghena u twa ku twa nongonoko ingaku ku tsakisi ngopfu. Ku ha hi DJ Kwams a u nga chayisi. Oka kusukela hi 3 ku ya fika 6. Ta twa u swi bile hi ririmi ra wena mara lava nga ku yingisela va ku puta. Kahle kahle n'wina mi swi hleketa hi ndlela yihi swa matirhelo ya radio. Leswo mi le ku tekeleni hansi minongonoko yin'wanyana. Mi le ku tekeleni hansi vahaxi van'wanyana. Ku ri hi naswona swa muxaka wolowo hi swi endlaka a hi vhetini hi ku swi phuseletelo. Na tikhomelo yo biha eka xiyanimoya. Leswiya swa ku va nkama wun'wani hi ri ka minongonoko liya ya ku nyika mavonelo ya hina. Tala ku swi twa leswi na tala ku swi twa minkarhi yo tala le ka nongonoko wa Pastor Don le ka GCR Toko leyi. Wa vona kuma ku loko hi nyikiwile nhlokomhaka yo karhi ku hi vulavula hi yona vanhu van'wana a ni swi twisisi ku hi leswi tekisa ku yini. A hi na wona matimba lawa ya ku hi tana swa hina hi lava ku yima hi swa van'wani vanhu hi va sola swa antswa ku yima u kha u seketela u yima naswona hi ndlela ya kahle ya positive. Mara loko wo fika u kuma ku leswiya swa ku u kuma ku u lava ku solasola ku mani a nga vulavulangi kahle swi tiveni ku munhu loyi u n'wi solaka in public u le ku vangeni ka dzolonga rin'wana rikulu ngopfu loko ra hi nga swi tekeli nhlokweni. Se hi nga ti vangeli madzolonga evuton'wini bya hina hi ku kumeka hi karhi hi solasola vanhu in public. This is a public domain. Vulavula hi radio sweswi. Loko za u nghena la moyeni u nghena ka radio swi tivi ku se u twiwa hi vanhu van'wani va ku talo. Nga vuli ku muyingiseri wo karhi karhi wihi yini swo a nga vulangi swona. Kha u n'wi mixina na hi vito kwalaya. Nghozi ngopfu swa muxaka lowuya. Hi ri loko la ku sola munhu n'wi soli in private. Mako swin'wana swi wu khomangi kahle n'wi foneli endzhaku ka show yaleyo n'wi fonela mi vulavula mi ri two. Sweswo u ta nghena u fika u vula vito ra munhu wo karhi ku mani a nga vulangi kahle mhaka yo karhi yinini swi ku yini swi tiveni ku vanhu vo tala lava hi pela xitichi lexi yingiseriwa hi vanhu vo tala ngopfu heyi vanhu van'wana ti-academics vulavula hi vanhu va ku dyondzeka swinene wena mixeri mo saseka se lo va ku twa kha u vulavulisa leswiya kahlekahle va ku puta ku puta nga kumekeni hi venga xiyanimoya hi ku putiwa hi vanhu a va nga ngheni vanhu vo tala laka laha wena mixeri mo saseka kambe va xi rhandza ngopfu xitichi lexi ku ya hi minongonoko ya ku hambanahambana swi nga fikeni laya ka ku u nga ha rhandzi xiyanimoya. Mina ni vilelela n'wina vayingiseri va GCR mi ta tsutsuma phela la xitichini loko mi nga lawuri tindzimi ta n'wina heyi leswo mi ta xitsutsuma mi xi venga mi nga ha xi lavi na katsongo ku va hi nga kotangi ku lawula ririmi ra hina la moyini.

dyondzeni ka leswi naku swi vulaka sweswi swi na matimba ngopfu. Ku ri na swin'wana swi nga wu khomiku kahle, fonela munhu yaloye mi vulavula mi ri vambirhi. Heyi leswiwa u nga tshama u swi vula le moyeni u ku yini yini yini a swi ni khomangi kahle kumbe ku yini yini. Leswo u ta swi vula ku pha kwala i dzolonga u ri susaka mingiseri wa mina wa Jesu.

karhi hi papalata minkarhi yo tala loko swi fika ka swisolosolo mavito ya vanhu. Va twa van'wani va ku vito ra munhu i homu. Swi durha ngopfu ku vulavula hi vanhu. Vanhu va nga va ku pfulela na case. Va ku pfulela na nandzu lomu ya xiphoriseni lexiya. Va ku defamation of character. Loko n'wi onhe vumunhu bya yena. Hi nga vi lose ngopfu laha swa kumaku hi vulavula hi timhaka ta munhu un'wanyana leti hi swi tivaka na yena ku ti-sensitive ka yena leswo a nga ti lavi na ku ti tiviwa hi vanhu kumaku ho tshika hi ti vurile njhe emoyeni.

sweswi ku na ku tumbuluka ka swikolo swa vuxika. A hi voneni ku swikolo leswi tumbuluxiwaka emugangeni ya ka hina vanhu valava va fikile ka vurhangeri bya tiko va endla timfanelo hinkwato leti lavekaka. Un'wana wa kuma swikolo leswi dzimiwile u kuma ku na vurhangeri bya tiko a byi swi tivi. Lo twa ku ha lave hi ku dzimiwa xikolo xa vuxikana. Leswi hi tshama hi kha hi vulavula hi swona ku swi tala ku endliwa hi ku masiku lawa vanhu kahlekahle va rhangeriwe ngopfu hi timhaka ta ku rhandza macheleni. Va endla swilo leswi swi nga ri ku nawini hi ti xikongomelo xa ku va lava ku kuma macheleni wena mixerosa. Tivoneleni na hina hi endlaka swilo swa muxaka walowo ku a hi endli swilo swa kahle. Hi swi tiva ku a hi na vuswikoti bya ku yimisa swikolo swoleswo swa ku ba tingoma toleto a hi fambeleni kule naswona. Kama un'wana u kuma ku vanhu valava endlaka swilo sweswo u swi vona na wena na loko va langutini ku laha hi van'wana hi ku va languta kunene wa swi vona ku hayi kona swin'wana laha ko la ku tekiwa timhaka ta machangura ti rhangisiwa emahlweni a swi na ntiyiso kahle wena mixer no saseka ku swilo swi va nga swi humelerisa hi ndlela leyi mani na mani a nga tsakaka ha yona.

0: Ya ku ri matshela ku omile ya loya ku wa ni hlupha lo wa make. Ya kambe ka risimu leri dondeni leswaku hambi u hlangana na swiphiqo na swihi na swihi eka vuxaka bya hina hi nga fikeleleni laha hi tekaka xiboho xa ku ha ti herisa vutomi bya hina ha ti sunga rifu ra muxaka wolowo ni le bibeleni ri vengiwe ngopfu hi Xikwembu. Hleketi leswaku loko u ti sungile hi leswi u ta ya ka tatana Jehovha wa ri venga rifu ra ku ta hi ndlela yeleyo. Hi yena ntsena a nga na lunghelo ro swi endla sweswo loko ku ri wa swi endla minkarhi yin'wanyana. Wena munhu ntsena njhe ku ri vutomi bya wena a wu pfumeleliwanga, a wu na lunghelo ra ku u nga ti tekela vutomi bye bya wena. Swiphiqohoyo hi ku swo fana na maxelo ma swa hindza swo va swa nkarhinyana wa lowuya swi nga ku ku karhateni hi wona, kambe ku ba nkarhi swi hundza u tlhela u rivala ku ri hi mina loyi ni kha ni hluphekisiwa hi manga hi n'waswimanimani. Hamba ni chovola laha loko ni vuya na mali a ni tekela hinkwayo, ya teka na makhadi ya le bank a veka le kule leyi. Kambe a swi tekini hi ndlela ya positive. Minkarhi yo tala loko ni kha ni haxala moyeni na dyondzisa timhaka ta ku let us always turn negatives into positives. Hi voneni leswaku hi teka swilo leswi swi nga ri ku swa positive hi swi endla swa positive. Swilo leswi hi vonaka swi hi vangela mabibi ya mbilu hi swi teka hi ndlela yin'wana ya ku swa hi vevukisela evuton'wini. Loko munhu a ku tsutsuma wena muyingiseri wo saseka a ku tshika ku a nga ha ku rhandi, swi tivi ku evuton'wini viri lexi xi ku rhulaka ndzhwalo xi ku olovisela vutomi. So u nga tlhela u tsutsuma u hlongorisa ndzhwalo lowuya u rhwala u kha u ku tika stereke. Hey. Ya wena mixemisa saka na hi vona na yin'wana ntambi la ka nongonoko Ziyawa a ni ta makwakwa a ku dza n'wan'wa tiphinini hi track yaleyo.
1: Thokoza Msilengwe Zulu, intini xi ku tisaka la?
2: Pai, meu marido. Meu marido, pai, já não é carinhoso. Eu quero que ele seja carinhoso e dê muito dinheiro e que quando eu for a falar alguma coisa, ele possa me obedecer.
1: Camina que tá passando, mananga, uma chucuvali. Se eu não me tirar aí, mananga, me tirar em colongua, como me pecha com a bojela.
2: Pai, eu quero a garrafa. Quero a mais pequena, que ele nem possa se movimentar.
1: Ei, watcho, ish, hey. Ria wech, ha ha, ukambela lona mwananga. Oh, bojela la kuna sili kumile, mkalili mwananga kate chuka chuka la. Atatama, otobona wengi nukubona mwananga.

Ya kuri Anita makwakwa yaloye no tsemba leswaku anga vari related kumbe ari kumbe nwana wa the late Joakim makwakwa. Ya loko ngari zwona nwana mi mtiva kwa hayi ni komeleni no swihleketisa swona ni se swilandelerisa kahle ku Anita makwakwa loyi kahle kahle xana una vuxaka na the late Joakim makwakwa ke ku nga kuri nwana wa the late Joakim makwakwa kumbe ko ti fanela swivongo ke kusuka ko na kwala tikwini akela ni rile mots wena mixiri umno saseka na nguvona M. Donse Dosino Black Jaguar na yena uyimi kulunga aku hlonipha munhu.

0: Jean Care Private Clinic lay it clinic le pfuna ka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
1: eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena
0: HIV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 066-257-5568 Jean Care Private Clinic the heart of good healthy care
2: Madyandzo pa traditional hila Dr. Giligili Buru nga fambu kaka ya parikona
3: Bapuna ika kususa shinyama Kutungula bani kushongulisa ya moya Kutungula munu kushanga na nshoko Kususa mayo teru wa wanuna kumbe Wasat nivisiku Kusimeka lukunga kumingwana Kubia minti Kushongula mwalu kushupa muntini Kutungula shilonda yuku ambana kashona Kutungula fchetela Kutungula vana buwa Kutungula vana buwa shifuwa vanga kutu kubulabula Kupulela vana samtiru na vukati Shifula ku ambana na kasona ku tsungula milengo loko yi vava na ku pfimba ti cancer telenzeni ka makhwiri ku pfula mo business ku pfula dilagi ta munhu ku tsungula nyoko ku pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka wheelchair va tsungula ku pandiwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga balula mpfuku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand yi nga va kumeka 079-968-9174 madyandzope traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka Gwalala wasala, Rico Dico, Diva Winbari Das Choice Awards, Eka Best Styling and Flooring, Eka Mavengele